0: Beach vacation.
1: Ano tara?
0: Jogging.
1: Ano tara?
0: Hiking.
1: Ano tara?
2: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
3: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
1: Pass tayo dyan!
0: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
3: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
0: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
3: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
0: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
1: Tandaan!
2: Maging healthy at wais para ready kang i-beat ang tag-init.
0: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.

0: Pico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
1: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine. Servicio Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
12: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpila ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Magazine 1278.
21: Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
23: Mga programang aabangan.
24: Agahan hanggang hapunan.
25: 66 Informasyon.
26: GIS, your General Information Station.
27: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, impeachment court trial sa Senado maaring magsimula ngayong Hunyo ayon kay Senate President Cayetano. May ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Maaaring maging araw-araw ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano ang maaaring gawin ng Senate Impeachment Court kapag nagsimula na ang trial na tinitingnan na magsisimula sa kalagitnaan ng Hunyo o sa panahon na nakabreak na ang sesyon ng Senado bilang legislative body. Pero tiniyak ni Cayetano na kahit may impeachment trial ay hindi nila pababayaan ang kanilang mandato sa pagbalangkas ng batas dahil maaari pa rin silang magsagawa ng mga committee hearings. Kapag nakasesyon na anya ay hahatiin nila ang kanilang oras para sa impeachment trial at pagtalakay ng mga panukalang batas. Nilinaw ng Senate President na pag-uusapan pa nila kasama ang minority bloc ang final timelines at calendar para sa gagawin nilang impeachment trial. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, pagpapalawak pa o pagdaragdag ng PhilHealth Service, pinatitingnan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Very healthy kung ilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang estado ng PhilHealth. Sa katunayan, sabi ng Pangulo ay tinitingnan ng administrasyon kung paano pa mapapalawak o ano pang serbisyo ang maaaring maidagdag na health coverage ng ahensya. Ilan naman sa binanggit ng Pangulo na malaking kaluwagan sa kalbaryo ng marami ang ginawa ng pagtaas sa coverage ng PhilHealth sa pagpapadialysis kasama na ang pagtaas sa maintenance medicines para sa mga kidney transplant patients. Samantala ay pinahayag ng Chief Executive na bago siya bumaba sa 2028 ay target niyang makapagtayo ng 349 na specialty centers sa buong bansa. Ito ay ang pagtatayo ng mga espesyal na pasilidad sa mga pampublikong ospital sa iba't ibang rehiyon para hindi na kailangan bumiyahe sa Maynila ang mga pasyente para sa gamutan sa malulubang sakit gaya ng cancer, sakit sa puso, baga, kidney at iba pa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: We are targeting 349 specialty centers by the time I leave office in 2028. And like I mentioned, we will continue magtuloy-tuloy ang ating palawak ng health benefits na nanggagaling sa PhilHealth.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, liderato ng Kamara maglulunsad ng investigasyon ng in aid of legislation dahil sa aberya sa transmission lines ng NGCP. May detalye si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Maglulunsad ng investigasyon ng Kamara dahil sa sunod-sunod na aberya ng transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ito'y matapos maghain ni na House Speaker Faustino Bojedi at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez ng House Resolution Number 1024 para silipin ang back-to-back tripping ng 500 kilowatt Tayabas Illegal at Dasmariñas Illegal Transmission Lines noong May 13, 2026. Dahil dito nagdulot ng red at yellow alerts at malawakang brownout sa Luzon at Visayas. Dahil sa insidente, biglang nawala ang mahigit 2,400 na megawatts na supply ng kuryente na nakaapekto sa tinatiyang 3.9 million na customers sa Metro Manila, Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Ayon kay D, hindi katanggap-tanggap na milyong-milyong Pilipino ang nawala ng kuryente dahil sa kahinaan ng transmission system. Binibigyan diin sa resolusyon na dapat malaman kung force majeure ba ang sanhi ng insidente o kung may kababayaan ang NGCP sa maintenance, monitoring at pamumuhunan para sa grid system. Sisilipin din ng kamara ang umano'y paglabag ng NGCP sa Philippine Grid Code kabilang ang kakulangan ng incident reporting, maintenance, protection system at contingency compliance. Giit ni Dee layunin ng investigasyon na palakasin ang energy security ng bansa at tiyaking matatag at maaasahan ang power transmission system ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, BIR nagbabala sa mga peking mensahe hinggil sa tax refund program. May ulat si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
6: Pinag-iingat ngayon ng Bureau of Internal Revenue ang publiko laban sa mga kumakalat na peking mensahe kaugnay na umunay tax refund program. Ginawa ng BIR ang babala kasunod ng mga ulat na may mga nagpapanggap na kawani ng gobyerno na nagpapadala ng links sa iba't ibang messaging platforms para makapambiktima at makuha ang personal at financial information. Paglilino ng BIR, hindi ito gumagamit ng ordinaryong mobile number o chat applications para sa pagproseso ng official tax refunds. Dahil dito ay pinapayuhan ng BIR ang publiko na huwag pindutin ang mga kahinahinalang link na ito, huwag ding sumagot sa mga sender at huwag magbigay ng anumang personal na impormasyon. Mula sa BIR, para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, isang pamilya sa Batac City nabigyan ng tulong mula sa PNP Regional Mobile Force Battalion 1 mula po sa Radyo Pilipinas Lawag. May ulat si Rani Durilaga.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
7: Sa gabila ng magkakasunod na pagsubok sa buhay, nanatiling matatag at lumalaban ang pamilya Sabado, residente ng Barangay San Macho, Batac City, Ilocos Norte. Ayon sa 101st Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion, isang unit ng Philippine National Police, nakarating sa kanila ang impormasyon na lubos na nangangailangan ng tulong ang nasabing pamilya. Kinilala ng hanay ng kapulisan na sina Nanay Suerte Sabado, 63 years old, naputulan ng paa dahil sa komplikasyon sa diabetes. Ang anak naman nito na si Mark Leward, 45 taong gulang ay naaksidente kung saan hindi pa makalakad matapos ang operasyon nito noong taong 2022. Habang ang bunsong anak na si Engelbert, 42 anyos, ay kamakailan na nakitaan ng katarata sa kanyang mata. Dito naman natunaw ang kalooban ng kapulisan kung kaya't nagsagawa sila ng outreach program sa pagbibigay ng pagkain at groceries gamit ang natitirang pundo mula sa isinagawang fund run noong Pebrero. Tinayak naman ni Police Captain Jax Darwin Colio, acting company commander, na magiging instrumento ang kapulisan sa pagbibigay ng pag-asa at pagmamahal sa kapwa at maging sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
0: At yan ang mga balita. Ngayong araw na ito, ang oras, 10 minuto, makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.

0: Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
2: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
3: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
4: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie para sa isang oras na kwentuhan at tsikahan dito sa Musta Ka Mare. Oras po natin, 9:11 in the morning. At ngayon nga po ay araw na ng Martes. Happy, happy Tuesday mga mare, mga pare. And today po is May 19, 2026. At ngayon din ay napaka-espesyal na araw, ano? Lalong-lalo na nga po para sa ating avid kumpare, avid listener, follower, at napaka-supportive. Of course, happy, happy birthday kay paring Sean Kyle Flores.
1: Happy birthday!
0: Alright, ayan, happy birthday paring Sean, ano, naway maging malusog ka pa, masaya, ano, and makamit mo lahat ng mga pangarap mo in life. Once again, paring Sean, happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at tsikahan ninyo pong i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon ay pwedeng-pwede rin po sa pamamagitan naman ng ating email address. Address na radyomagazine@gmail.com. Ayan, ano, para po sa mga kumare at kumpare natin na gustong humingi ng tips or advice, or actually if you could just simply share your story, kung meron kayong gustong ibahaging kwento, nakakatuwa man yan, nakakatakot, nakakalungkot, nakakakilig, ayan, kahit paman po saan patungkol yan, ay welcome na welcome po ito, ano, dito sa ating programa. And ito po, ano, ay pwedeng-pwede mapakumare man natin o mapakumpare. So, isend lamang po sa ating email address na radyomagazine@gmail.com or of course sa atin pong social media pages, i-search po ang At Radyo Magazine. Ayan po ang ating username. And of course, bukod po sa ating social media pages, tuloy-tuloy nyo po kaming masusubaybayan sa pamamagitan naman po ng PBS Receiver. What is PBS Receiver? Ito po ay mobile application kung saan inyong mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. At ito po ano ay downloadable for free, libre lamang po mga mare, mga pare, sa Google Play kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So bukod po sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, ano, at syempre bukod din sa ating Facebook at YouTube live streaming, ay kasabayan nga po tayong nasusubaybayan na papakinggan dito sa PBS Receiver. So once again mga mare, mga pare, i-download nyo na ang PBS Receiver.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Ang oras po natin, 9:14 in the morning. At sa pagkakataon nga po ito, dadako na tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Dear Mare, kung saan binabasa po natin ang liham mula sa ating Mare community. And with that, hindi ko na nga po patatagalin pa, babasahin ko na ang liham na ipinadala sa atin for today.

Dear Mare, magandang araw. Ako nga pala si Karen mula sa Pasig City. Gusto ko lang ibahagi ang isa sa pinaka hindi ko malilimutang gala experience kasama ang barkada ko. Ako kasi yung tipo ng tao na gustong planado lahat. Tipong isang buwan bago bumiyahe, may itinerary na. May nakalistang kakainan, may budget breakdown pa. Ayoko nang biglaan kasi feeling ko magulo at sayang ang pera kapag walang plano. Pero isang weekend, nagyaya bigla ang mga kaibigan ko mag-beach. As in, kinabukasan agad alis. Wala akong naipon na outfit, walang skincare pouch, wala man lang maayos na plano kung saan kami matutulog. Ayoko sana sumama kasi feeling ko disaster ang mangyayari. Pero dahil napilit nila ako, sumama na rin ako. At alam mo, Mare, iyon na yata ang pinakamasayang gala ko. Nagkamali kami ng nasakyang bus. Muntik nang maubusan ng budget at halos 3 beses kaming naligaw. Pero grabe yung tawanan namin buong biyahe. Walang pressure, wala masyadong expectations. Kung saan mapadpad, doon kami masaya. Doon ko na-realize na minsan hindi pala kailangan perfect ang plano para maging memorable ang isang lakad. Minsan isang spontaneity at mga sablay pa ang nagiging pinakamasarap balikan. Pero hanggang ngayon, hati pa rin talaga ako. Kasi kapag sobrang biglaan naman, nakaka-stress din minsan lalo na sa budget at pagod. Pero I guess, masaya rin at the end of the day, lalo na pagkasama ang mga taong mahalaga sa'yo. Yan lamang, Mare. Maraming salamat. Lubos na gumagalang, Karen mula sa Pasig City.

Alright, ayan, maraming maraming salamat ano kay Maring Karen sa pagbahagi ng kwento. Ano, nitong story niya sa atin. And I think maraming nakaka-relate ano kay Maring Karen. Even ako, mga mare, mga pare. Kasi it's hard to choose actually if sponty trips, ano, yung nga, yung may spontaneity, or dapat planado yung mga planned trips. But otherwise, ano, siguro ang mahalaga kasi, yun nga, sabi nila, is yung moments na maiipon mo doon sa mga gala na yun. But it's really hard to choose. Even ako, mga mare, mga pare, if you would ask me, ano ba dapat, sponty trip ba dapat, or unplanned trip, o dapat planned trip. But kasi may mga pros and cons, mga mare, mga pare, when it comes to those gala, ano, depende sa gala palalo, ano, kung biglaan man or hindi. Pero nakakatuwa, ano, kasi at least si Maring Karen, ano, naging masaya yung kanyang experience. Yung akala niya disaster ang kakalabasan kasi biglaan eh, diba? Pero at the end of the day, yun nga, naging masaya siya. Although, somehow, sort of, naging disaster. Sabi niya, naligaw sila, nagkamali sila ng sakyang bus. Pero yung tawa na nila na magkakaibigan, ano, yun yung pinaka-the best. Pinaka na the best pa, ano? Yun ang the best para sa kanya. And siguro mga mare, mga pare, dalawa lang naman eh yung choices natin. It's either magpaplano ka or hindi ka magpaplano. Pero kasi yung hindi pagpaplano, usually nangyayari lang naman talaga yon sa mga biglaang trips. And pag kami mga biglaang trips, dalawa lang din yung magiging resulta noon. It's either maging successful yon or hindi. Pero may mga ganun talaga tayong klaseng kaibigan, ano? Yung tipong yayayain ka bigla-bigla na eh, parang hindi man lang pinag-isipan. Yung tipong, ano man tawag doon, yung mga intrusive thoughts, ayan. Yung mga intrusive ideas na bigla lang nilang maiisip, tapos yayayain ka. Eh, may iba pa naman tayong bigla ko na naisip, ano? Or isa sa mga batikang, ano na rin, isa sa mga batikang anchor host, ano? Si Miss Khaled Karen. Naalala ko lang bigla kasi yung pangalan ng ating letter sender ay si Maring Karen. Baka din si Miss Khaled Karen ito, ano? Hindi, biro lang. Pero yun nga, yun yung sinasabi nila, diba? Isa kang Khaled Karen, quote and quote, pagka inaya ka ng friend mo, tapos sumama ka agad. Diba? Yun yung ginagamit nilang term. But I guess, diba? Kasi yung Khaled Karen, negative yung meaning niya in the past. Pero ngayon, in the modern society, ano, ang Khaled Karen is yun nga, yung someone na pagkainaya ka, mabilis ka mabilis kang gumo. Kasi nga, diba, dun sa mga lakad, ano, ay nakakaladkad ka. Parang ganon. So, it doesn't give a negative meaning na these days. Although in the past, yun yung meaning niya. Pero ngayon nga po, diba, may kumaga double meaning na, ano, ngayong sa modern society, pag sinabing kalad Karen ka, is yung tipong ang bilis mong aya, ang bilis mong umuo pagkainaya ka. And siguro, ayan, himay-himayin natin mga mare, mga pare. Ano ba yung mga mare tips na mayroon tayo sa mga planado versus biglaang gala? Ayan, mga pros muna tayo, mga positibo muna kapag planado ang gala. Of course, unang-una na dyan mga mare, mga pare.

naman na yan, kapag planado ang gala, syempre mas prepared ka. May checklist ka ng mga dadalhin. Alam mo yung schedule at mas less yung chance na may makalimutan kang importante. Diba? Yun pa lang, yun pa lang, dun pa lang malalaman mo na. Kasi pag planned yung trip nyo, diba? Alam mo kailan yung schedule ng boss, kailan yung schedule ng ganito, ganyan, ano? Parang hindi masasayang ang lahat. Kasi nga, packed na packed, diba? Well packed, sabi nga nila. Even yung mga importanteng gamit na pwede mong dalhin na hindi mo naman na kailangan bilhin kasi meron ka na, at least madadala mo. And of course, ayan, bukod po riyan, ano, kapag nga po planado ang gala, planado ang travel, planado ang lahat-lahat, syempre mas organized ang oras. Ayan, mas organized po, ano, sulit yung biyahe natin dahil alam nyo kung saan pupunta at ano yung gagawin. Mas maraming mapupuntahan lalo na kung maikli lang ang vacation. Ayan po, totoo eh, ba? Diba? Kasi nga pagplanado yung gala ninyo, of course, meron na kayong itinerary. Sasabihin nyo, this morning, dito tayo pupunta. Sa mga pagdating naman, pag medyo may araw-araw na, this afternoon, dito naman, sa kabilang kanto. Kabilang kanto? Pero ba? Diba? Yun nga po eh, ba? Diba? Hindi masasayang talaga yung oras pagkaplanado yung inyong gala. Kasi may susundin na kayong itinerary. Kung meron mang hindi masunod doon, at least alam nyo na pwede nyong skip yung isa, sunod na kaagad kayo sa kabila. Parang ganun siya. So, walang nasasayang na oras. And of course, last but not least, kapag planado po ang gala, mas less stress sa biyahe. Kapag po kasi nakabook na yung hotel, lalong-lalo na pinakamahalaga yung transportation, ano, mas panatag yung pakiramdam at iwas panic moments. I think yun din yung isa sa gusto ng mga tao na gusto yung planado talaga yung trip nila. Kasi hindi mo na po problema yun. Pag iba nga nagbubook na ahead of time eh. Diba? Kahit na mapabus man yan, i-check na talaga nila online. Okay, sige, itong bus kaya i-book ko na, kuha na akong ticket para pagdating doon, 'di ba? I-redeem na lang yung ticket or ngayon nga hindi na, 'di ba? Kahit i-online na lang, i-show mo na lang, pwede ka na pumasok sa bus, 'di ba? May mga ganyan na. So, I guess that's one reason eh, yung less stress talaga sa biyahe. Pero syempre, may mga pros pa rin naman kapag biglaan naman yung gala. Ito, yung mga mahilig sa sponte trips. Unang-una, syempre, mas exciting at adventurous. Yung tipong, tara, alis tayo. Ganyan lang, di ba? Tara, GGGG. Ganyan na yung mga, ganyan kang kaibigan sa chat eh. Ngayon nga, di ba, sa modern society, especially, ano, actually, not only with the Gen Zs, but also with the millennials. What term they used is, arat. Ano, binaliktad na tara. Arat na. Ano, nakakatawa lang. Pero, yun nga, yun ang madalas ang gamitin ng mga kabataan yun. Arat na. Tara na. Ano? So, may mga ganyang moments po, ano? And minsan, yun nga yung may pinakamasayang kwento pagbalik ka. Eh, diba? I guess, proven and tested na sa atin ni Maring Karen, ano? She mentioned na, yun na raw ata talaga yung pinakamasayang gala niya sa kanyang buhay. Although, she is the type na dapat planado, everything is planned, pero nun nga, sa isang bigla ang yaya ng kaibigan nila, ay pinakamasaya raw na gala for her. And of course, kapag biglaan po ang gala, ayan, may mga pros pa rin, syempre, mas natural at carefree ang experience. Walang pressure sundin ang itinerary, kaya mas relaxed at go with the flow lang. May mga ganito akong kakilala na mga friends na nangingibang bansa, yung tipong bibili lang sila ng ticket, airplane, lalo na pag kami mga seat sale, ano, tapos bahala na sila. Wala silang plano talaga pag pumunta doon sa country na yon. Basta meron lang silang accommodation, okay na yon. Tapos, halimbawa, mag-check na lang sila online. Although somehow, may plano pa rin. Pero hindi siya ganun ka-strict, ano, hindi ganun ka-strict yung plan niya. Parang for example, okay, depende sa weather. So, parang medyo maulan, syempre, hindi ako pwedeng umakyat dito sa bundok na to. Parang may mga ganyan. Siguro mga mag-visit lang ako sa mga famous cafe na nakikita ko sa TikTok, 'di ba? May mga ganyan lang eh. So I guess yun talaga, carefree yung experience, sabi nga nila, 'di ba? Carefree, ang ganda ng term na 'yon, ano, carefree.

0: free ka lang, kumaga walang pressure kahit na ano mangyari. Kung hindi man tumatuloy, I guess pwede naman mag-search na lang ako online, baka may iba pang tourist spot na pwede kong puntahan or maybe local spot na pwede kong puntahan. And of course, ayan, ito rin, ano, for sure makaka-relate si Maring Karen sa atin. Kapag biglaan po ang gala, ayan, isa sa mga pros din, mas memorable ang mga sablay moments. So, yun nga po, ano, yung naligaw kayo, yung mali yung sasakyan na nasakyan ninyo, kinulang sa budget. Ayan yung mga madalas na nakakatawang alaala na umemory sa atin, di ba? Minsan pagka tumagal na yung panahon, tas binalikan yung magkakaibigan, pagka nagkausap-usap kayo, tatawanan nyo na lang talaga. Ang funny, di ba? Pagkalimbawa, naalala mo, oo nga, yung mga panahong naligaw tayo, yung mga panahong pinagkakasya natin yung budget natin, ano, sponte trip pa more, di ba? Yung mga ganyan tayo. So I guess the main reason talaga why people love sponte trips, mga spontaneous, is because, yun nga, napakaganda nung alaalang nabubuo. As long as, yun nga, hindi naman sobrang disastrous. Iba kasi parang sobrang disastrous yung tipong negative na impact doon sa kinalabasan ng trip nila. Pero kung hindi naman, yun nga, naligaw ka lang, eh, the life goes on. Naligaw lang naman pala. Pero kung yung naligaw ka na, tapos may aksidente pang kasama, ibang usapan na yun, syempre. That's not sponty at all. Ano, syempre, kailangan pa rin mag-ingat. Doble ingat, triple kung kinakailangan. And last but not least, ayan, ano, para sa mga taong rutinary, lalo na sa mga katulad ko siguro, hindi, biro lang. Ito po, ano, ang isa sa mga pros din kapag biglaan ng gala, nakaka-break ito ng routine, ayan. Syempre, yung mga biglaang gala, diba, it can feel refreshing, mga mare, mga pare, dahil hindi mo na masyadong pinag-iisipan pa, diba? Sometimes, all you need to do is to do something, all you need to do is siguro think of something or do something na hindi mo kailangan pag-isipan ng sobra-sobra. Sometimes, sino-overthink kasi natin ang lahat ng bagay. Ano? Pagka nag-overthink tayo, wala na. Damay-damay na. Anxiety, stress, ano? And hindi na tayo nakakapag-isip pa ng maayos. Pero yun nga, yung mga sponty trips, di ba? Parang wala kang routine, walang pressure, walang burden sa'yo. Kahit saan man tayo magpunta, kahit saan tayo dalhin, basta may budget, ano, ay pwedeng-pwede. Alright, ayan mga mare, mga pare, ang ilan sa mga pros, ano, na nabanggit natin. Dalawa po, ano, kapag planado ang gala at kapag biglaan ang gala. So, pareho, syempre, parehong may pros. And, syempre, pareho ding may cons. Sa ating pagbabalik, ayan naman, ano, ang pag-uusapan natin, mga mare, mga pare, mga hindi magandang epekto or maybe impact. Kapag naman planado, dalawa pa rin, kapag planado. And of course, kapag biglaan ang gala. Ang oras po natin, 31 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Magbabalik po ang Musta Ka Mare.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Beach vacation.
6: Ano tara?
5: Jogging.
6: Ano tara?
5: Hiking.
6: Ano tara?
7: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
8: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
6: Pass tayo dyan!
9: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
10: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
9: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
10: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
9: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
6: Tandaan!
11: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
9: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
3: This is a public service announcement.
12: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams.
13: OPLAN contra text scams.
12: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
14: Huwag i-click ang link.
12: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wise na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
15: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
16: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
15: Radyo Magazine, 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest? Wow, updated yan!
20: Musta ka, Mare?
21: Sa Radyo Magazine 1278.

0: oras po natin at 9:36 in the morning. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang iyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Julie. And as we continue, mga mare, mga pare, kanina nga nabanggit natin, ano ba yung mga pros ano, ng planned trips versus sponte trips or mga unplanned, ano, yung mga biglaang gala. And this time, ayan, ay ang atin naman pong pag-uusapan, ano naman kaya yung mga cons, ano? Siyempre, ayan, unahin muna natin kapag planado yung gala. Kapag po planado yung gala, unang-una sa lahat, nakakapagod magplano. Ano, minsan imbes na excited ka, napapagod ka kakaisip ng itinerary, budget at reservations. Lalong-lalo na burden 'to, ano, para dun sa mga taong nagpaplano. Ano, yung tipong nandun ka na, nasa place ka na, but since ikaw parang ikaw yung leader ng grupo, ano, imbes na mag-enjoy ka, iisipin mo lahat kasi sa'yo lahat itatanong, ikaw yung nakikipag-coordinate, ano, between you and the hostel or the hotel or the accommodation, the mga reservations, di ba? Parang ikaw lahat, shoulder mo lahat, ano, that's one thing, nakakapagod, mga mare, mga pare. And of course, kapag may aberya, mas nakaka-disappoint kasi, di ba, lalong-lalo na nga, planado na yun eh, di ba? So mataas yung expectations mo. Minsan, isang canceled plan lang, parang sobrang frustrating na, ano, for most of us. Kasi nga, di ba, ready ka na. Ilang weeks mo pinagplanuhan, or maybe days, iba nga months pa eh, di ba? Tapos biglang may mga changes. But I guess, that's part of traveling, ano, mga mare, mga pare. That's part of doing a gala. Ano, pagka may mga gala talaga, hindi maiwasan yung mga hindi mo nilulook forward. Yun talaga yung term, ano? Hindi mo nilulook forward. Hindi talaga siya maiiwasan, ano? Mangyayari at mangyayari. So I guess, mag-set na lang din tayo ng sa isip natin na pagka may, when something happens, as long as hindi naman siya life-threatening, as long as hindi naman siya may negative impact sa mga buhay natin, then I guess, di ba? Just go with the flow. Just let it be. Let it be, ano? Sabi nga sa song, di ba? Let it be. So, I guess that's one thing na kailangan nating matutunan. And of course, ayan, ano, kapag po planado yung gala, yung travel, ano, panghuling cons naman, pwedeng mawalan ng spontaneity. Kapag po sobrang strict sa schedule, minsan parang trabaho na yung gala kesa relaxation. So ito rin yung pinapaalala natin, lalong-lalo na dun sa mga taong gusto yung planado yung lahat. Hindi pong pag hindi nasunod yung plano nila, parang sirang-sira na. Well, that is somehow frustrating, ano. Syempre, naiintindihan naman natin yun. Valid yun. Kasi may mga taong naturally parang gusto talaga nila masunod lahat yung plan nila from start to end. Pero kasi yun nga po, mga mare, mga pare, tulad ng kanina kong nabanggit, ay hindi talaga maiiwasan. Darating at darating yung point na may makakancel dun sa plano nyo o may mga biglaang changes. Ano, diba? Parang sa production lang yan eh. Sa TV, sa radyo, kahit saan man, paman, ano, basta may production. Hindi nasusunod ko ano yung plano ng director most of the time. Marahil, syempre, as much as possible, kailangan yun sundin. Pero yun nga po, yung nangyayari. May mga changes talaga. So, bilang part ng production, di ba, dapat ready ka all the time. Pag may biglang binago, hindi mo pwedeng sabihin, eh, ito na yung sinabi, dapat ito na i-follow, di ba? Although, maganda namang practice yun, di ba? Kung ano yung sinabi, dapat yun talaga i-follow. Pero may mga times nga po talaga, di ba, na hindi talaga masusunod kung ano man yung plano natin. Parang sa buhay lang din, 'di ba? Regardless kung may plan A, B, C, D, E, F, G and so on and so forth type. Pero hindi 'yun yung plan ni Lord for us, 'di ba? Edi wala rin. Hindi rin talaga mangyayari. Alright, ayan, dadako rin naman tayo. Syempre, kapag biglaan naman yung gala, ayan, ano naman kaya yung mga cons? Of course, yun nga, yung kanina na nabanggit din ni Maring Karen, ano, na ating letter sender, na for sure ay mag aagree ang lahat. Magastos po pagbiglaan, ano? Kasi nandyan, ano, rush bookings, last minute decisions. Usually, di ba, nagko-cost siya ng more, nagko-cost ng mas mataas. So, I guess that's one thing. Budget-wise, ay hindi talaga okay kapag biglaan. Kung alimbawa lang, may alam ka na talaga or may kakilala ka talaga na nag-o-offer ng mababang presyo ng services, ano, o ng mga products nila, then I guess that's fine. Pwedeng biglaan talaga, di ba? Minsan ganun eh, nachichika sa'yo, huy, tara punta tayo dun, sabi ng friend ko, mura lang daw. Edi, I guess that's okay. Ano? Pero kung as in biglaan, biglaan to the max, na wala ka talagang planned at all, then I guess yun, mapapagastos tayo. And of course, ayan, ikalawang cons, hindi ka laging prepared. May mga chance na may nakalimutan kang gamit, o hindi ka ready physically, emotionally, even financially, yun nga, di ba? Ipaulit-ulit nating binabanggit. So, yung mga nakakalimutang gamit, that's easy eh. Pwede na tayong bumili ngayon, lalong-lalo na sa mga convenience store, di ba? Yung mga convenience store, ang daming korang kumpleto na, di ba? Parang meron ka na doon toothbrush, sabon, even towel eh. Even underwear, mga mare, mga pare, ano, nabibili na ngayon. Yung mga disposable, ha? Yun po yung tinutukoy natin. So, ang galing lang, di ba? Kasi parang pagka lumabas ka, wala kang plano at all, basta merong convenience store, ay makakasurvive ka. Kasi yun nga yung problema, di ba? Mapapagastos ka, yung tipong meron ka naman lahat ng yun sa bahay na pwede mo naman sanang dalhin, but since it's a sponty trip, ay syempre wala kang magagawa kundi bumili kasi hindi mo naman nadala. And of course, ayan, pwede pong maging stressful pagka po biglaan yung gala, ano? Lalo na kapag peak season, o yung mga wala kang mahanap na matutuluyan, yan. Mga mare, mga pare, dyan na nagsisimula yung panic, ano? Pag peak season, yung mga holiday, yung tipong nakabook na lahat ng tao, tas kayo, ngayon pa lang kayo gagala, ngayon pa lang kayo nagkaayaan, eh, wala na, mga mare, mga pare. Ano, wala na talaga matutuluyan. May mga ganyan, ano, real life experiences. I guess ako rin, even ako, may mga ganyang experiences. Sa amin naman, planado naman, pero sobrang dikit na dun sa holiday. Ano, yung tipong mga a few days na lang, isa o dalawang araw na lang holiday na, dun palang nagkayayaan. Eh, ang ending, walang natuloy kasi wala nang mabook, ano, na as in puno na yung mga rooms, even yung mga transient, even yung mga hostel eh, ba? Diba? Yung mga maliliit lang, tapos may mga group of other people na nandoon din, napupuno rin talaga pagka peak season. And last but not least, ayan, ano ba ang mga cons pagkabiglaan? Ang gala, ano? Panghuli naman po dito, syempre, hindi po ito praktikal para sa lahat. Lalo na ho, ayan, isipin natin pag may mga kasamang kids, mga seniors, o may mga work schedules na kailangan talagang ayusin. So, it's not applicable for everyone. Pero masaya. O, diba? At the end of the day, mga mare, mga pare, ano? I guess yung realization natin here ay may saya talaga sa pagiging planado. Ano? Pero may magic din. Ayan, magic eh, diba? Magic talaga pagka spontaneous yung trip, pagka may spontaneity. Basta po, ang importante, ano? Ay safe tayong lahat. Masaya at kasama yung mga taong nagpapagaan sa ating mga biyahe. Planado man yan o biglaan. Alright, it's 9:44 in the morning. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare
2: sa Radyo Magazine 1278.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nukito!

0: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
1: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
2: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
1: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
2: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
1: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
3: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest? Wow, updated yan.
8: Musta ka, Mare?
9: Sa Radyo Magazine, 1278.
10: Back mga mare, mga pare, kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Julie. At sa pagkakataon nga pong ito, dadako na tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? Our question is, mas masarap bang gumala kapag planado o biglaan? Ayan, ano, ito nga po, in-ask rin natin, syempre, ang opinion na mga kumare at kumpare natin, ano. Syempre, ano, may masayang moments din naman kapag mga planado yung trip, yung mga plan trips. Dahil kompleto yung budget, itinerary, at siguradong prepared. Pero aminin natin, di ba, ay yung mga biglaan pong lakad na nagiging pinakamasaya rin kung minsan. And of course, yung mga pinaka hindi nating malilimutang moments. Pero syempre, alamin natin ano ba ang pulso ng mga kumare at kumpare natin. Ayan, ano, para po sa ating poll result, may mga pagpipilian tayong like react para sa planado, heart para sa biglaan, at care react para sa depende. Ito po, ano, ay tally ng nasa Facebook page natin at saka yung nasa group natin na Mare Community, open and close parenthesis, musta ka Mare. So, base po dito sa ating poll result, may pinakamababang boto para po sa like react yung planado. Sumunod naman po ay care react para sa depende. Depende, at may pinakamataas na number of votes. Actually, magkakadikit lang halos lahat, ano, yung bilang ng boto natin. Ang may highest number of votes po is yung heart react para sa biglaan. Wow! So, ibig sabihin, ano, yung mga kumare at kumpare natin, they love sponte trips. Yung mga biglaang gala, ano. But yeah, totoo, I guess, masaya rin talaga pagka mga biglaan. Kung may pera, kung may budget, ano, kasi mas natutuloy pa nga eh. And of course, speaking of, may opinion din ng mga kumare at kumpare natin ukol dito, ano. Babasahin ko nga po ang kanilang mga comments. Siyempre, una-una na nga po si pareng Sean Kyle. Sabi niya, before going on a vacation, everything is planned accordingly. Even on my birthday, I really want to have more time to rest. But I would rather keep studying and working for another productive day and a year ahead. Ayan, para kay pareng Sean, mas gusto niya raw yung planado, ano? And meron pa siyang adugtong, by the way, today is my 23rd birthday. Thank you, Maring Jolie and Radyo Magazine for always welcoming me on your programs every day, like a family. Wow! Happy, happy, happy birthday again. Ayan, binati natin si Paring Sean. Pero paulit-ulit natin siyang babatiin dahil paulit-ulit rin ang suporta niya sa atin. Ano? So, happy birthday, Paring Sean!
11: Happy birthday!
10: Ayan, may kadugtong pa ang kanya sinabi, I'm happy to announce that I will be studying first year for the course Associate in Computer Technology or ACT at City College of Angeles. Thank you and God bless. Wow! Nakakatuwa, ano? Nakakatuwa pag may mga ganitong kwento yung mga kumare at kumpare natin. Nakakataba ng puso kasi parang nasusubaybayan din natin, ano? Yung buhay nila. So, thank you paring Sean, ano? Sa pagbahagi nitong good news sa amin. Good luck, ano? Good luck sa studies and hopefully, yun nga, ano? Ay, if gusto mo, ano? Ay, magkasama tayo sa field in the future. Ayan, looking forward. Malay mo, diba? Kung ano man ang plano ni Lord for us. Pero yan, sa ngayon, syempre, focus muna sa pag-aaral and for sure, mas magiging busy na si paring Sean, ano? Tingnan natin kung makakasubaybay pa rin si paring Sean. Paano na yun? Ano? Paano pag may programa si paring Sean ng 9 a.m? Hindi, biro lang. Syempre, unahin mo paring Sean, ano? Yung pag-aaral. So, good luck and God bless. And of course, si Mama Maria Lourdes Acuyong, sabi niya, kung minsan mas maganda pa ang biglaan dahil natutuloy kaysa planado, in my opinion. Ayan, totoo. Pagka biglaan, Gina agad yan lahat eh. Pagka nagpa-plano ka pa, may mga nagba-back out, ano? May mga, ala, sorry guys, hindi pala ako available. May mga ganyan, di ba? So I guess, yung mga spondy trips talaga, yung madalas natutuloy. And panghuli po si paring Romel Livid, sabi ni paring Romel, both trips po may mabubuo tayong memories. Aminin ko po, alin mang mas masarap pag gumara, depende pa nga kung sino ang kasama eh. Pagkasama ang friends, yung planadong biyahe, madalas either drawing pa rin or tuloy nga, pero may chance na magka-problema once na di umayo ng situation and weather. Ang resulta, limitado ang experience. Sa biglaang gala naman, basta free ang oras at favorable ang weather, walang kamalay-malay, nakakarating na ng malalayong lugar. So we are able to explore further and discover something instantly. Pagkasama ang family, ang planned trip, mas masaya sa point na makakasama or nakakasama yung relatives na long time no see. Ang kagandahan naman, di manumayan ng weather, at least natutuklasan ko yung mga pinupuntahan nila sa biglaang gala. Depende siguro sa kung sinong bet ko makasama, kasi may times na makakasama ko lang ang masaya. Ako out of place at nanghihinayang na yung priority na gawain, di ko magawa dahil nasingit pa yon. Totoo, sobrang valid ng point eh, parang Romel, ano? Depende rin talaga sa kasama. Kasi kung sponty trip yan, pero hindi mo naman bet yung mga kasama mo, I guess you won't feel, diba, the fun. Yun nga yung sinasabi nila. So I guess depende talaga sa kasama mo. And at the same time, yun nga, siguro kung family members, ba diba, pagka may mga hindi natutuloy, na plano, diba, at least mas nakikilala nyo pa isa't isa kasi hindi nawawala ng topic, eh. Tuloy-tuloy, mas nakikilala mo pa kung sino yung family members mo, lalo na ngayon, sabi ni paring Romel, ano, yung mga long time no see. yung tipong, uy, tita pala kita, parang ngayon lang tayo nagkita, may mga ganyan, uy, magpinsan pala tayo, ngayon lang nakita na laman na family member mo pala. Alright, ayan, maraming salamat po sa lahat ng bumoto at nagkomento sa ating poll question na sa Facebook. And with that, mga mare, mga pare, ayan, siguro pahapyawan lang din natin, ano, ang ilan sa mga paalala o balita o pangalamin ng mga kaganapan sa iba't ibang panig ng bansa. Unang-una na nga po dito, ang mga magsasaka ng mangga mula sa Pangasinan isinalang sa National Gawad Saka Validation. Mula po sa RP Tayuga, may ulat si Leslie Hemino.
8: Radyo Magazine. Report.
11: Isinalang sa isang site validation at one-on-one interview ng mga national evaluator ng Gawad Saka, si Ginong Mario Garcia, ang pambato ng Ilocos Region bilang natatanging magsasaka ng high-value crop. Sinuri ng mga panel ng evaluators mula sa National Gawad Saka Search ng High-Value Crops Program ang Garcia King Farm na pagmamayari ni Garcia upang alamin ang mga formula sa likod ng tagumpay ng kanyang negosyong pang-agrikultura. Kasabay nito, sumalang din sa kaparehong proseso si Ginong Jeffrey Jeffrey Pascual ng Liwag City bilang natatanging magsasaka ng mais. Ang Garcia King Farm ay isang integrated agriculture enterprise na may lawak na 4 to 5 hectares. Bukod sa mangga, tinatamnan din ito ng kamatis, sili at palay. Kilala rin ang sakahan bilang isa sa mga TESDA accredited technical training and assessment center at learning site ng Agricultural Training Institute. Malaki ang kontribusyon ni Garcia sa industriya ng mangga sa Pangasinan at Pungilocos sa pamagitan ng kanyang mga serbisyo sa mango contract spraying at trading. Dahil sa kanyang husay bilang manggero at negosyante, naging supplier siya ng mga malaking kumpanya tulad ng KLT at Pro Foods. Sa kasalukuyan, hindi lang sa lokal na merkado nagbibenta si Garcia, kundi isa rin siyang exporter ng mangga sa ibang bansa. Todo suporta naman ang pamilya ng Department of Agriculture sa pag-asang maiuwi niya ang parangal para sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas Radyo. Publiko tayo, Pangasinan.
8: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
10: At mula pa rin po sa Radyo Pilipinas sa Tayug, Region 1 Dive Exploration and Assessment Project inilunsad ng DOT Scuba Diving Destinations sa Tuklasin. Mula po again sa RP Tayug, may ulat si Marimildred Estrada Coquia.
8: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
12: Formal nang inilunsad ng Department of Tourism Region 1 ang Dive Exploration and Assessment Project upang tuklasin ang mga posibleng scuba diving destinations sa Ilocos at Pangasinan Region. Sa loob ng 10 araw, nagsagawa ng underwater exploration ng DOT Region 1, katuwang ang PhilTech Divers Enterprise sa baybayin ng Ilocos Sur at Ilocos Norte. Kabilang sa sinuri ang karagatan ng Kawayan at Kabugaw sa Ilocos Sur at Pagudpod sa Ilocos Norte, mga lugar na may malinaw na tubig, masaganang marine biodiversity at potensyal para sa recreational at wreck diving. Ngunit higit sa makukulay na coral at yaman dagat, isang pambihirang tuklas ang umagaw ng pansin. Isang hinihinalang World War II shipwreck sa Pasaleng Bay, Pagudpod. Batay sa paunang pagsusuri, posibleng ito ang IJN Hakumaru No. 2, isang Japanese merchant tanker na pinalubog ng USS Spadefish noong 1944. Kung makukumpirma, maaari itong maging mahalagang underwater heritage attraction at bagong sentro ng historical wreck diving sa bansa. Suportado ang proyekto ng mga lokal na pamahalaan, DENR at Philippine Coast Guard upang tiyakin ang ligtas at sustainableng pagpapaunlad ng marine tourism sa Region 1. Nakatakdang ikalawang yugto ng exploration sa Ilocos Norte at Ilocos Sur ngayong Hunyo habang inaasahan ding palalawakin pa ito sa La Union at Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
8: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
10: Alright, maraming salamat po sa ating mga kasamahan mula Radyo Pilipinas Tayug. And with that, mga mare, mga pare, unti-unti na rin po ako magpapaalam. Thank you po sa mga nakasama natin sa si Master Control, sa engineering team na sinamaring Mershaw Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Rona Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. At susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli ako si Jolly Maracuyong, aka Maring Jolly, na makakasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolly, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
13: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
14: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
8: sa Radyo Magazine 1278.
15: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: Mga programang aabangan.
20: Agahan hanggang hapunan.
21: 66 Informasyon.
22: GIS, your General Information Station.
23: Radyo Magazine 1278 AM.

0: home, they need boring.
1: Radyo Magazine, 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
4: Hindi heavy.
0: Tugtugang chill.
1: Suave.
0: Learning from home, they need boring.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
0: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
6: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
3: Radyo
1: Pilipinas
3: Magazine.
1: Radyo Pilipinas Sports Radio. Radyo Pilipinas World Service.
9: Ang tagintig ng AM
1: at lakas ng FM
9: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating
9: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon sa Philippines Sports Podcast.
13: Di papahuli sa mahalagang kaganapan.
11: 66 Impormasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
1: Sports Radio 918.
9: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
0: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
12: Radyo Pilipinas Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
9: Taginting ng AM.
1: Lakas ng FM.
9: The AM
1: and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Collab.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
4: Hindi heavy.
0: Tugtugang chill.
1: Suave.
0: Learning from home, they need boring.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Pasyal Pinas.
15: Pasyal.
14: Pasyal Pinas.
15: Pasyal Pinas.
14: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
16: Are you ready to dive in?
14: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
16: Pasyal Pinas.
14: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
17: Love the Philippines.
14: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
18: Good morning! Magandang umaga Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Alas G's na naman mga beshi, kaya tara G's sa Galaan. Lilibutin natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
14: G's sa Galaan! Kasama si Hazel Esguera. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 12.
4: 1278 AM.
18: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi Hazel Esguera. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating executive producer na si Miss Mary Rose Rosero. Gayon din po ang ating mga sound engineers. Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, pwede niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download niyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshi, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. O yung maging yung aming mga provincial stations, ha, mapapakinggan nyo po yan sa PBS Receiver ng libre. I-download nyo na po yan sa Google Play Store at Apple App Store.
4: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Kamusta po kayo ngayong araw na ito? Pre, ang ating panauhin ngayong umaga ay all the way from Davao. Isa yan sa mga gusto ko talagang mapuntahang lugar eh. Pero alam nyo ba na meron po silang very exciting adventure na sinisimulan po ngayon? At actually, nasa ikalawang season na. Ito po ang Davao Adventure Challenge. At yan din po ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito. Kasama po natin sa linya ng ating komunikasyon ang Regional Director ng Department of Tourism Davao Region, walang iba kundi si Ms. Tanya Rabat Tan. Good morning, Ms. Tanya, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
8: Magandang umaga, Hazel. Mabuhay, madayaw, at maraming salamat sa inyong imbitasyon na ma-feature natin naman yung adventure dito sa Davao.
18: Nako ma'am, the pleasure is ours. Talagang gustong-gusto po namin kayo makakwentuhan eh dito sa aming show para naman i-showcase natin yung mga magagandang programa ng Department of Tourism Davao Region sa inyo pong rehiyon. At ito po yung perfect time dahil ongoing nga po itong napakagandang challenge na ito para sa ating mga kababayan. Ito po yung Davao Adventure Challenge. RD Tan, para po doon sa mga hindi gaanong familiar, ano po ba itong Davao Adventure Challenge na ito?
8: Yes, so ang Davao Adventure Challenge, it's a year-long program. Actually, we started it last 2024. Yun yung first season natin at dahil sobrang successful yung first run natin ng Davao Adventure Challenge, and we want to keep up the momentum, no? So ngayon, season 2 na po. Ni-launch natin ito last year, nung September, at mag-e-end yung one year nila na chance to do the challenge this year ng August 31. Hazel, ito ay isang multi-stakeholder partnership, no? Initiative ito ng Department of Tourism, but really, it's a partnership natin with the different local government units at ang ating mga private stakeholders. This program, ang intention talaga natin, unang-una because we want to take advantage ng ating mga beautiful landscapes and seascapes. Ang daming pwedeng gawin. So gusto natin i-promote ang travel sa buong rehiyon and also to position Davao as an adventure, premier adventure destination. So ayan, nakikita nila natin lahat sa screen, no? Iba-iba yung mga features nito. So may mga hiking trails tayo dahil alam naman nating lahat, very popular yung ating Mount Apo, which is the tallest mountain in the Philippines. Pero marami din namang peaks, no? All throughout the region. So we are also featuring this. Actually, Hazel, from season 1, nag-feature tayo ng 17 sa adventure sites. Sa season 2, meron na tayong 30.
18: Wow.
8: Yes, na adventure sites.
18: Halos
8: at talagang, yes.
18: Very exciting yan, RD Tan. Ganun pala kakarami yung pwedeng puntahan at ma-explore ng ating mga challengers, yung mga sasali dito po sa Davao Adventure Challenge. Para oo nga naman ano, yung makita nila yung kabuuan ng Davao Region na napakarami po palang talagang pwedeng gawin. Pero ma'am, nabanggit nyo po, no, second season na ito at very successful yung ating first season. Kaya nga po nagkaroon pa ng mga sumusunod na seasons eh. Pero ano po yung pinaka-reason natin behind this program? Bukod po dun sa mga nabanggit nyo na gusto nyo talagang iposisyon ang Davao Region bilang isang premier adventure destination.
8: Yes, so at the heart, no, of this program is really our community. So dito sa 30 sites na na-feature natin, most, no, I would say more than 80% of the sites featured, they are being operated by our communities. So for example, may mga caves na featured. This, we're talking of our local, no, na community tour guides. At may mga waterfalls, no, so may yung mga trekking activities natin. For example, the latest na na-add natin yung sa Banay-Banay. And in fact, may 6 months pa lang tayo, no, when we launched the season 2, may positive feedback na from our tourism officer doon na talagang effective itong programa dahil natulungan talaga silang na-promote. So yun yung pinaka gusto natin, na we want to promote travel sa buong region at makinabang yung ating communities. Kasi ang iba, halos lahat naman dito malalayo, pero we really, you know, promote them at natutulungan. So it's really promoting travel para mapuntahan sila, thereby natutulungan ang ating mga communities. Although meron namang iba dito na featured na privately operated, but these are also worth while na mga pwedeng gawin na adventures din.
18: At yan naman po talaga, RD Tan, ano, laging binabanggit ng Pangulo, even ni Secretary Frasco, ang turismo, ang layunin talaga nito makapagbigay ng job opportunities para sa ating mga kababayan, lalo't lalo na yung mga nasa mga malalayong mga lugar na talagang may potential na maging isa pong emerging destination para mabisita po ng mas marami pang mga turista. Very exciting, RD Tan, itong 2026 season, itong second season po na ito. Nabanggit nyo na po kanina, from 17 before, nasa 30 na pala ngayon.
8: Yes. Mm-hmm.
18: Oo, ma'am. Ano-ano po yung mga nadagdag? Although na pahagingan nyo na kanina eh. Pero ito po, fina-flash natin ngayon sa ating screen.
8: Oo. So, dati, wala tayong Banay-Banay. So, ngayon, nadagdag natin yung trekking sites doon, at meron din yung Daya Farm, no? Pwede sila mag-rides doon. And we also have ang hiking trails natin ngayon. May 9 na tayo na featured na hiking trails. Nadagdag dito yung Mount Lamabal sa Davao del Sur, no? At ang Mount Carilongan, ito Hazel, community ito, no, ng ating Ovo Manuvo na indigenous community. So para mapuntahan siya, medyo may konting challenge, no, kasi you need to climb 999 steps paakyat, pero pagdating doon worthwhile ang view, and of course may immersion tayo sa community doon. Ang Eden Mountain Trail dagdag natin because we want to be more inclusive this time, so pwede siya, may mga friendly na tayo na mga activities na mas para mas maging inclusive. Marami tayong naidagdag actually, and of course our usual, no, yung ultralight and the Eden sky rides, and may mga caves din tayo. And hopefully magkaroon pa ng season 3, kasi alam namin talaga na yung mga LGUs natin, may mga gusto pa talaga sila na ipadagdag na sites, because probably they saw, no, and we saw na talagang nakakatulong siya sa pag-promote ng mga sites na ito, yung programang Davao Adventure Challenge.
18: Ayun, no? At mga beshi, sa mga nanonood po sa ating YouTube at Facebook live streaming, nakikita nyo po yung ilan sa mga highlights nung nakaraan pong Davao Adventure Challenge. At talagang nakaka-excite mga beshi, especially dun sa mga mahihilig po talaga sa mga extreme and adventurous activities. Nako, ito po ay para sa inyo, at dadayuhin natin ang Davao Region for this. And hopefully, actually, ma'am, ay hanggang sa ngayon po, pwede pa nating i-avail yung Davao Adventure Challenge. Kumbaga, pwede pang sumali yung ating mga kababayan. Kasi hanggang August pa po ito.
8: Pwedeng-pwede pang sumali. Mag-register lang no sa dot11events.com. May web app naman siya. Mag-register doon. And then there, sa loob ng app, makikita naman natin lahat ng available challenges and how no to join. And we have a point kasi may 6 months pa sila and they still have 6 months to reach. Yung top tier na points natin na pwedeng makuha is what we call the ultimate conqueror, which is 500 points. Because bawat sites, meron namang naka-assign na points dito. And nagpapasalamat kami sa aming mga partners, no? Mga private na partners natin because nagbibigay sila ng incentives dito sa mga unang nakakakuha ng mga tiers na to, like the Ultimate Conqueror, and we also have Mega Explorer. Yung pinakamaliit na tier points natin is 150 points. Ang tawag naman sa kanila is Challenger.
18: Yan. Okay. So may corresponding points, Arditan, yung mga challenges na kanila pong kukuhanin. So pag-iipon-ipunin yan, mga beshies, yung mga points na yan, and then depende dun sa nakimit nyo in total, yung inyong magiging tier na, kumbaga parang yung inyong badge of all honor na tinatawag. And for sure, ma'am, nabanggit nyo na po, may mga incentives na natatanggap yung ating mga joiners. So ano-ano po yung mga prizes and rewards na naghihintay po dito sa ating mga challengers?
8: Ito po ay binibigay ng ating mga partners natin, no? So I believe doon sa unang makakakuha, magbibigay sila ng GoPro.
18: Wow.
8: Na camera, and there are also round trip tickets from our partner airlines. Pwede ko bang sabihin?
18: Yes, ma'am. Go ahead
8: airlines?
18: Po.
8: We have Philippine Airlines and Cebu Pacific. Nagpapasalamat tayo sa kanila dahil nasiyahan naman sila dito sa programa natin. That's why they chose no to give incentives. Pero meron din tayong mga partner hotels, and in fact, for season 2, ang To Go partner na rin po natin. At ang Grab, no? Grab Philippines, partner na rin natin ngayon at nagsusuporta sila. Of course, ang ROX, no? And our dive shops, which is Carabao, South Shore, and Glide. And Miss Hazel, if you're familiar, no? Yung sikat natin dito na nagpo-provide nung gumawa ng mga durian candies, Apo ni Lola. Kasama na rin po natin sila dito sa programang Davao Adventure Challenge.
18: You know, maraming partners ang Davao or ang Department of Tourism Davao Region para maisakatuparan itong napakagandang programa po na ito para sa ating mga travelers at yung mga mahilig po sa mga adventure trips kagaya ng ino-offer ng Davao Adventure Challenge. Pero Arditan, I hope you don't mind me asking, ano, kasi syempre po nagkaroon ng season 2 eh, so napakaganda po ng feedback nung nakaraan ang season. So, gaano po kalaki yung naging impact nung unang season para po sa mga tourist destinations at sa turismo mismo ng kabuuan ng Davao Region?
8: Unang-una, yung partners natin dito, meaning yung mga LGUs, no, kung saan yung mga sites natin, sila mismo nag-request na magpadagdag ng areas na maisali dito sa season 2 because nakita nila na nakakatulong sa pag-promote. Like for example, yung mga caves natin sa Matanao, no? Natutulungan talaga ng Davao Adventure. And with this, nakakatulong din na ma-improve nila yung mga areas nila. So apart from this, alam mo, kung saan man yung mga featured sites natin, dinadala din natin yung training ng Department of Tourism and ng LGU sa kanila. So mas nag-i-improve ang kanilang services. So ito po yung mga examples ng impact sa kanila. Yung sa Banay-Banay, bago lang na interview naman yung tourism officer at naramdaman talaga nila na ngayon mas napupuntahan sila, and they really attribute that to this program.
18: Napakagandang marinig, Ardita, ano, yeah, na nagbubunga po yung ating mga programa kagaya po nitong Davao Adventure Challenge. And kanina pala, ma'am, balikan ko lang din, nabanggit nyo po kasi na merong isang lugar kung saan ma-experience din ng ating mga joiners, mga participants, yung pag-immerse ba dun sa ating mga IPs, oo, yung ating mga indigenous people sa ating mga communities, ano. At I think yun po yung isa sa pinakamagandang experience, ma'am, no? Yung magkakaroon sila ng, kumbaga, mai-immerse sila dun sa kultura ng ating mga IPs. Hindi lang yung tourist site yung kanilang mapupuntahan, kundi magkakaroon sila ng pagkakataon na mas maintindihan yung tradisyon at kultura ng ating mga kababayan. So, win-win talaga itong Davao Adventure Challenge po na ito. Ma'am, last year, gaano po, I mean, nung season 1, gaano po karami yung nag-join? And ngayon po na 6 months na po tayo into the second season, gaano na po karami yung sumali dito sa Davao Adventure Challenge?
8: So, nung season 1, meron tayong around 1,400 who registered.
18: Wow.
8: But one third of that, no, is yung mismong who did the challenge, no? Ngayon, 6 months pa lang tayo and we still have 6 more months to go. Meron na tayong 2,000 na nag-register and 1,200 who did the challenge, which is times 3 na talaga nung last year natin. But we're still on our 6 months, no? So we're hoping na mas dadami pa to. Especially, pa-summer na, Ms. Hazel.
18: Opo.
8: Pa-summer na, so also a very good time also, no, to go to the beaches and do diving, snorkeling activities, free diving, and to do trekking sa ating mga kabundukan.
18: Nako, napakagandang balita. Talagang times 3 po yung dami ng mga actual participants dito po sa ating Davao Adventure Challenge. Ibig sabihin, ma'am, talaga nagustuhan nila yung nakaraang season at nag-aya pa sila ng mga kaibigan para mag-join dito sa napakagandang project po na ito. Pero ma'am, kasabay po ng pagdami ng mga participants at mga joiners nitong Davao Adventure Challenge, sigurado po, doble rin po yung inyong pagsisikap na matiyak yung kanilang kaligtasan. So, paano po natin ito ginawa at paano po tayo naghanda na matiyak yung safety ng ating mga participants?
8: Unang-una, nagpapasalamat kami, no, ang DOT ng malaki sa ating

0: So these areas are being managed mostly by, of course, under siya sa ating local government units, at nagpapasalamat tayo sa kanila talaga dahil without no the support and the commitment of our LGUs, hindi po ganito ka-successful yung Davao Adventure Challenge.
1: Ayun. Totoo yun, ano, mga beshies. Hindi naman pwede na invite tayo ng invite ng mga turista sa ating lugar, pero hindi naman tayo handa na i-accommodate sila. So talagang maganda po na nire-ready natin yung ating mga LGUs sa pagdagsa ng mga turista, lalo pa at may ganito po tayong programa na makakahikayat pa na, sa kanila, no, na bisitahin ang Davao Region. And hopefully, RD Tan, ano, yung mga LGUs natin sa Davao Region ay ma-invite din natin dito sa Pasyal Pinas para ibida rin yung kanika nilang mga tourist destinations. Kasi yan po talaga ang goal natin dito sa Pasyal Pinas, yung ating mga LGUs, maisa-isa natin at ma-feature natin yung mga magagandang lugar sa kanika nilang mga bayan o kaya mga lungsod. Also, ma'am, na kanina, napahagingan nyo na po yung ilan sa inyong mga partners. Can you tell us more, ma'am, kung sino-sino pa po yung mga tourism stakeholders na ating katuwang para po maisakatuparan ng Davao Adventure Challenge? And ito na rin po yung chance para mapasalamatan din po natin sila.
0: So, uulitin ko at salamat, Ms. Hazel, for this opportunity. So, again, ang partners po natin dito, we have the Philippine Airlines. This is also supported by Cebu Pacific and Togo. And we have Grab, GoPro, ROX, Apo ni Lola, our dive shops, no? We have Carabao Dive, South Shore, and Glide free diving. We have our partner hotels, no? We have Acacia Hotel, Adelina, Blue Lotus, Camp Holiday, Chris Inn, Discovery, Dusit, D2 and Dusit Fanny, Eden Nature Park, Lanang, Suites, we have Malagos Garden Resort, Montefrio, Park Inn, Rogen Inn. May partners din tayo na malls, no, na I failed to mention earlier. We have Ayala Malls, Abriza, NCCC Mall, and SM Super Malls, and SM Lanang. So ito po yung mga partners natin, and mas dumami po talaga yung nagsuporta for the season 2, and we're very happy with this.
1: Mm-hmm. Hindi lang yung mga government agencies o kaya yung mga local government, yung katuwang ng Department of Tourism Davao Region para maisakatuparan ng Davao Adventure Challenge. So, RD Tan, gaano kahalaga po na tayo ay nakikipag work hand in hand with private sector, with the private sector para po sa mga ganitong uri ng projects?
0: Alam mo, without our private sector, wala po tayong mapoprovide na mga ganito na mga incentives. But I believe ang pag-motivate naman din, talagang meron naman talaga tayong market na talagang interesado gumawa ng adventure. But of course, with the support of our stakeholders, nabibigyan talaga sila ng mga incentives. And makikita natin yung strong partnership, no, ng ating between the private and the government dito sa Davao. It just shows how tourism is really flourishing in Davao Region pag ganito po na strong yung partnership natin between the private and the public sector.
1: I agree, ma'am. Ano, lahat nagtutulungan at lahat nag-aambag, ika nga, no, para lalo pa tayong bisitahin ng mga turista. Kasi at the end of the day, pagka maraming turista sa Davao Region, lahat din naman nakikinabang. Eh, no? So talagang magandang pagkakataon po ito para magsama-sama ang lahat para po makahikayat pa ng mga turista sa rehiyon po ng Davao. And ma'am, mapahagingan ko lang din, nung nakaraan kasi, nakita ko po sa inyong Facebook page, ang ating mga ASEAN delegates ay bumisita rin po sa Davao. Kamusta po yung naging pagbisita nila, ma'am? At ano po yung naging impact nito sa Davao, sa turismo ng Davao Region?
0: Well, first of all, nagpapasalamat kami dahil naisali yung Davao as one of the destinations, no, para sa post-tour. Meron tayong around, we had 35 delegates. Apat doon is from both international and national na media. The delegates are halo eh, may taga Western and Eastern Europe, may taga North America, Middle East, Asia, no? marami sila, mga 31 of them, no? And nandito sila for 3 days na post-tour event. So, nabisita nila yung Philippine Eagle Center.

0: no? And then they also went to Malagos. And they had the chance to actually meet and network with our stakeholders, no, for an evening reception. The following day, nagbisita naman sila doon sa community natin ng Bagobo, Tagabawa, wherein meron din silang ginawang activities like planting coffee, and may konting learning sila, no, about coffee. They also visited Frog Cafe and Eden Nature Park. Masayang-masaya sila, kumain sila ng mga prutas doon, yes, at mga fresh na produce, no, sa Eden. And then, sa third day naman nila, they went to island hopping, no? Mm-hmm. At nagbisita rin sila doon sa ating giant clam sanctuary, wherein nakapag-snorkeling sila doon and met the community, no, operating our giant clam sanctuary. And of course, nagbisita sila sa Matina Town Square, and they also visited our Kadayawan Cultural Village and Poblacion. They only had 3 days, so we just hopefully makabalik sila to try out also our other sites. Pero very nakita ko naman na talagang nasiyahan sila sa 3 days or 4 days na stay nila dito sa Davao.
1: Mm-hmm. Bitin, mama, no? Pero sigurado mm-hmm. po na yun din yung dahilan kung bakit sila babalik dito sa ating mm-hmm. bansa. Kasi nakita nila kung yung glimpse ba, yung kaunting patikim lamang sa kung ano yung kayang i-offer ng Davao region. And for sure po ay magiging dahilan yan para isama rin nila yung kanilang mga families and friends. At napakagandang opportunity nito, RD Tana, no? Para po lalo pang makahikayat ng mga turista sa Davao region. Ayan, oh, ang dami nilang napuntahan. Yan lang yung isa sa mga highlights, eh, no? Pero marami pang mga videos na nirelease po ang DOT Davao region tungkol po sa naging pagbisita ng ating mga ASEAN delegates sa kanila pong rehiyon. And also, mama, no, since dahil binibisita na po tayo ng iba't ibang mga bansa, gusto ko rin pong humingi pala ng update. Kamusta po yung connectivity, yung accessibility ng Davao region? Yung mga international flights po ba sa atin ay marami na, lalo na po at gusto nating i-welcome yung mas marami pa pong mga turista sa ating bansa.
0: Right now, we have 4 international flights flying direct to Davao, no? So we have Davao to Doha by Qatar Air, we have Davao to Hong Kong, and Davao to Bangkok via Cebu Pacific, and Davao Singapore via Scoot Air, no? and maganda naman yung performance ng mga connectivity na to. And also for the domestic, we're connected to 12 routes, and Manila Cebu, syempre yan, multiple flights in a day, talaga napakaraming flights, so from early morning hanggang midnight makakapili sila ng flight, so it's also a good connection pag may international flight sila in other destinations.
1: Ayun. And hopefully madagdagan pa po yung mga po mga direct international flights patungo po at palabas po ng Davao para marami pa rin yung ating mga turista, ano, na lalong maengganyo, kasi kapag ka direct flight, syempre mas ano yun, mas convenient para sa mga travelers. Pero yun nga, may options din naman sila na lumapag ng Manila or ng Cebu para po makarating din ng Davao region. Ma'am, panghuli na lamang, I know very busy ho kayo, marami ho kayong mga pinagkakaabalahan. And panghuli na lamang po, imbitahan po natin ang ating mga viewers and listeners na mag-join dito po sa ating Davao Adventure Challenge. Gayun din po, yung ibahagi pa yung ganda ng Davao region sa ating mga kababayan. Go ahead, ma'am.
0: Thank you once again, no, Pasyal Pinas, for inviting us here to promote our program, the Davao Adventure Challenge. We're inviting everyone. Actually, inclusive na siya, no? It's for really for everyone, because meron namang mga activities, no, na hindi naman ganun ka very super adventure. So we're inviting you. If you want to take part in the program, just simply register sa dot11.com. And but apart from the adventure, of course, no, marami na tayo ngayong mga tour packages dito sa Davao, no? So if they want to experience our coffee tour, our chocolate tour, our farm tour, and Davao City will soon launch, no, yung ating Japanese heritage tour, and the farm tours, marami yon, at marami pa pong iba. Alam nyo, kulang ang 5 days to stay here in Davao dahil marami talaga kayong pwedeng gawin, and we really want to promote travel all across the region, of course. So come here, please visit us, and hope to see you soon here in Davao and experience our culture.
1: Thank you, RD Tan. Ako, I agree. Ma'am, nung nakaraan, nakakwentuhan natin si Miss Jen Ramirez. Siya po yung owner ng Cybercrib, at kanya rin pong sinimulan itong mga palengke tour, coffee tour, meron pang isa eh, chocolate tour. Ayan po. Opo, yan po yung mga very exciting na nasalihan natin, mga beshies, at puntahan. I-involve natin ang ating mga sarili sa mga ganitong uri po ng mga tours para maintindihan natin kung gaano nga ba kaganda ang rehiyon na ito. Hopefully, ma-meet ho namin kayo very soon, ma'am, sa aming pagbisita sa Davao. And gustong-gusto po namin makita itong mga nabanggit ninyo na mga tourist destinations. Again, nakasama po natin ngayong umaga si Regional Director Tanya Rabatan ng Department of Tourism Davao Region. Thank you, ma'am, at mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat.
2: Pasyal Pinas! Pasyal! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
3: Love the Philippines!
2: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Marami po tayong pwedeng i-explore sa napakagandang Davao Region, at isa po yan sa mga dapat nating puntahan at bisitahin sa paglibot po natin at pamamasyal sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. And kung gusto nyo pong matutupan ng iba pang mga impormasyon at yung mismong kultura ng rehiyon ng Davao, ay narito po yung glimpse ng Davao Region. Matutupo tayo dun sa kanilang kultura at tradisyon, at alaman din po natin kung paano nila patuloy na pinagyayabong yung turismo sa naturang rehiyon. Panoorin po natin ang video na ito.
4: From community-based ecotourism and sustainable initiatives to infrastructure support and inclusive development, the Department of Tourism's programs are geared toward transforming lives and landscapes, moving far beyond simply bringing tourists to our destinations.
5: The Municipal Government of Matanao and Matanao Tourism is an emerging tourism destination in Davao del Sur. It now open to more sites and more tourist destinations in the area.
6: Isa ko sa cave guides sa mga cave dito sa Sitio Talambato, which is mo na siyang ginatawag og Suubon Cave, ug ang Fiangi Sol. Ang mga community or ang mga tao dito is naana sila ika ng kakuan sa mga panginabuhian nila kay ang mga cave dito nga na-open. Kay if naay mga guests, so naa sila yung ma-income.
7: Importante kayo ang coffee tour nga programa sa DOT-11. Tungod kay unang-una, nakadugang yun siya income.
8: Di na ko malimtan na muabot sila. Tapos katong uban, karon lang sila nakakita og punuan sa kape o sabunga sa kape.
7: Mauni among gina-preserve, ginasunod karon kung unsa may gitudlo sa mo ang mamagpapa, labi nagmusgutag ritual.
9: So ang nakabenepisyo sa maong programa proyekto sa turismo, ang atong mga kababainhan, kabatanunan o kalalakinan. Usa niini ang napasa nato sa ilahang kultura sa Bagubo Tagabawa na magpabilin, pinaagi ni anang Bagubo Cultural Village.
6: Sa una, dili pa kayo may naila sa lokal or baskin kayo sa national nga level kay tungod bukid kay mo ano layo. Tapos napagyan sa tiilan sa Montapo niya. Katunga time kay dili pa yun siya kanang ang kalsada good, kanang dili pa siya sementado. So lisod ang pag-adto sa mga gustong mo abot dito sa Bunga.
10: Karon appeal si TRIP, ang Tourism Road Infrastructure Program. importante siya tungkol kay, again, we want to establish the Woodlands Sur as community-based tourism, and tungkol kay nindutman ang ato ang lugar, gusto nila mo nga tanan leading to tourism ng mga establishments o sites is completed ang dalan, okay ang dalan.
6: Na-experience ako nga, nalipay sila kay, na-meet daw nila ang Philippine Coffee Queen. Gusto nila ma-meet ang isa ka Pilipino nga nagpursigi na muangat sa panginabuhi ba?
11: Nagsugod ko climb sa una. Isa pa dyan ang bukid niya open, ang Mount Apo lang niya. Pag-i-open sa tourism ang Mount Luay, kahuna-una ko nga mag-apply og mountain guide sa Santa Cruz niya. Nakahatag po siya og income sa kuha. Every week na ako isaka, na po siya'y turista nga na ila-ila.
12: Over the years, these efforts have helped create jobs, boost local incomes, empower indigenous groups and small enterprises, and preserve our rich heritage and natural beauty, spreading tourism's benefits far beyond the city to our rural and coastal communities.
13: Samal Island was already promising, no, kahit tungod daghan mi og mga natural attractions, mo ang beaches or resorts and diving sites.
14: Sanipan Marine Park is a renowned tourist attraction site in Samal Island, famous for its vanishing sandbar. So this would be the first ever project that is in partnership with the Sama Indigenous Peoples Group.
15: Ang naapila na mo sa community sa tourism project is yung training for the community tour guiding, customer service training.
16: Sa nga Taglobo Tours nga tourist destination, adunay kalambuan ang Barangay Arikor, mga tao na nasilay pangyabuhian.
13: No, the City Investment and Tourism Office assisted and supported the Department of Tourism Region 11 sa ilang mga programs and projects sa city, particularly ang tourist rest area. So kanika na area no makaprovide siya comfort sa kong visitors, kaya pwede sila mag-charge, no, makarelax, makapalit sila sa ilang pasalubong para sa ilang mga relatives and friends.
17: Our city, Davao City, focus on 11 tribes of Davao City. So we called it the Panunod, Panunod Project. So during the implementation of our Panunod Project, many stakeholders joined together to work hand-in-hand on how we will help together to build a better Kadayawan tribal village.
18: Davao del Norte is honored to be a recipient of this transformative initiative. These completed roads now stand as a tangible symbol of what collaboration between national government agencies and the local government can achieve when development is inclusive and intentional.
19: The Provincial Tourism Office initiated a MAC tour for the DOT 11 accredited tour operators to personally experience the prepared adventure sites activities.
20: Nakapil ko sa consultation, naghatag local insight o nagsiguro na respetado ang ancestral domain, kultura o tradisyon sa lumad sa tanang activities.
21: Katong sa amo ang Rayburn Coast, nausahon dyan mapalambo ang among Rayburn Coast. Dako dyan kaayo nga impact nga ang barangay ni Buganon, kato among suba nga, mahimo siyang Rayburn Coast. So, moto siya nakita sa Department of Tourism nga palambuon.
18: Tourism is no longer an exclusive industry. It has become a shared opportunity where local guides, farmers, artisans, and youth all play a role and reap a benefit.
22: After years of working through TRIP or tourism road infrastructure projects, we were able to implement 62 projects that led to the completing of those roads leading to destinations. And that is the reason we have high statistics after that in 2018 and above.
10: Dili lang ang tourism spots ang hatagan o gugayon na ma-showcase or ma-package, but also the resident kung asa makita itong spot.
12: Today, we proudly showcase real stories of upliftment, thriving destinations, and resilient communities. Join us as we witness this inspiring journey through the heart of Davao Region.
10: Kami sa Saum Davao Oriental naka-benefit yun kaayo may sa kanina mga programs. We joined the capacity building of the Department of Tourism, specifically the community-based tour guide, and also the free diving certification program na
0: i-download sa DOT karon kay samo ang mga kagrupo nag-iya-iya na kami mo offer og dive tours. I myself is a product of this program, and also nagamit pud namo ni na skill sa pag build sa coral reef.
2: This year almost kung nasa tourism is different of ideas na ma-income para sa in a part of our kiddos na among ginatubo mas na abrihan ang ilahang insight about sa tourism yun.
20: Ang turismo magpabiling culture sensitive, respetado ang ancestral domain o maghatag og dugay nga benepisyo.
3: Gaunta ang taklobotors dili na optional sa mga tour operator kundi usa na nga ilang i-package.
21: Wabot pa jud ang daghang mga benepisyo o mga trainings nga ihatag pa kanamo dito sa Barangay Libugano.
19: Tourism office should play a significant role in sustainable tourism and partnership with other government offices to ensure a visitor safety, security, and wonderful visitors experience.
18: The Tourism Road Infrastructure Project has proven that when government agencies work hand in hand, development becomes holistic, touching tourism, agriculture, livelihood, trade, and social well-being all at once.
23: There was this PAL Awards for travel agents and of course cargo. This is not just domestic but international. So it was both beneficial to DOT as Philippine Airlines brought in travel agents from international destination. Meron tayong tour for the participants sa mga ecotourism ano natin and souvenir shops here in Davao.
24: For me, now we are already at the top. We cannot just afford to stay there and enjoy the view. We need to work hard to stay there at the top.
21: The Department of Tourism is our mother agency. Kung wala sila, buraramig mga bata nga nagwarawara maskin us. So we were given the guidance.
18: Atong paningkamutan nga walay ma-left behind yung mga areas.
21: Adventure tourism has always been a part of the offerings of Davao City. However, the Davao Adventure Challenge provided a platform for our adventure sites to be promoted more effectively.
18: Maraming salamat po. Together, we are not just building roads, we are building futures. Dagang salamat, DOT 11, for the opportunity.
4: Our heartfelt thanks to our storytellers, our community partners, and to you, our tourism stakeholders, for joining us on this journey. Together, we are truly one Davao. Dagan Salama.
25: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguera. Pasyal! Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
26: Radyo Pilipinas!
27: Radyo! Publiko!
26: Radyo Pilipinas!
28: Interesting na usapan.
29: Hindi heavy!
30: Tugtugang chill.
28: Suave.
30: Learning from home na hindi boring.
28: Radyo Magazine. 1278 AM.
31: Mas pinalakas. Pinalawak.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo. Publiko.
28: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
27: Colab.
30: Radyo Pilipinas Magazine.
28: World Service. Sports Radio.
29: Ang taginting ng AM.
30: At lakas ng FM.
29: Sa iisang himpilan.
30: Pinagsanib na puwersa.
29: Para sa mas malawak na
30: serbisyo publiko.
29: Radyo Magazine.
30: 1278. Sports Radio. 918.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
29: 738.
30: At Radyo Pilipinas World Service.
29: Mapapakinggan na.
30: Sa Capital 104.3 FM.
29: Capital 104.3,
30: the AM and FM collab. The Capital 104.3 FM.
26: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Pilipinas.
28: And Capital 104.3 collab.
29: Collab.
32: Servisyong kailangan.
28: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
30: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
28: Radyo Magazine, 1278 AM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
25: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguera. Pasyal!
27: Pinas!
25: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Tayo po ay nagbabalik para sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong Beshi, Hazel Esguera. At kanina, mga Beshi, nakakwentuhan natin ang Regional Director ng Department of Tourism Region 11 o Davao Region. Walang iba kundi si Ms. Tanya Rabatan. Napakalaking pagkakataon yung ating naging interview, ano, para lalo pa po nating makilala ang Davao Region bilang isa nga pong premier adventure destination. At yung kanilang programa na Davao Adventure Challenge na 6 months na pong running, yung season 2 sa ngayon, pero pwede pa rin po tayong humabol. At para po sa mga impormasyon patungkol po dyan, ay pwede nyo pong bisitahin ang Facebook page ng Department of Tourism Davao Region. Makikita nyo po doon yung ilang mga updates patungkol po dito sa Davao Adventure Challenge at kung paano po tayo makakasali sa napakagandang event na ito. At kanina, bago tayo mag-commercial, napanood din po natin yung mga magagandang proyekto ng Department of Tourism 11 doon po sa kanilang region. At nakita natin, ano, alam nyo ang pinaka nakuha ko doon sa mga nabanggit nila is kung paano tinututukan ng DOT 11 yung community-based tourism, yung pag-involve sa ating mga lokal na community sa industriya na ito dahil nga po napakaganda ng mga tourist sites and destinations ng Davao na talagang pwede hong maging pinakamalaking contributor ng income ng ating mga kababayan dyan. So, maganda po na yan ang tinututukan din ng DOT 11. Gayun din po yung pagkakaroon ng iba't ibang mga tourism infrastructure, yung kanilang tourist rest area na pinakikinabangan na po, hindi lang ng mga local, maging ng ating mga foreign tourists. And of course, yung accessibility ng mga tourist destinations, yung pagkakaroon po ng mga magagandang daanan and yung maayos na pampublikong transportasyon. We are very grateful sa DOT 11 sa kanila pong sipag at gayon din po sa kanilang pagkakataon na ibinigay sa atin. And hopefully, yung ating mga LGUs, ano, yung mga bayan, yung mga lungsod sa Davao Region ay isa-isa nating makapanayam at ma-feature dito sa Pasyal Pinas. And with that, tayo rin po ay unti-unti nang magpapaalam para sa ating edisyon ng programang Pasyal Pinas. Again, thank you very much kay Ms. Tanya Rabatan, ang RD, Original Director ng DOT 11. Gayun din po kay Ms. Kath. Oo, si Ms. Kath Anuta. Siya po yung ating nakakakwentuhan at nakakaugnayan para i-bridge tayo kay RD Tan at magkaroon po ng ganitong uri ng episode. Maraming salamat din po sa ating executive producer kay Ms. Mary Rose Rosero. Gayon din po ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Rona Esperanza at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magarinigan po tayo muli bukas, ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakasama, ang inyong Beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat.
5: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
6: Love the Philippines!
5: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Beach vacation!
8: Ano tara?
7: Jogging!
8: Ano tara?
7: Hiking!
8: Ano tara?
9: Taginit is here! Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
11: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
8: Pass tayo dyan!
13: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
11: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
13: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
11: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
13: magsuot ng presko at maluwag na damit.
0: Tandaan!
9: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
13: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
10: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
3: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
10: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
3: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
32: Mas pinalakas, pinalawak.
26: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
26: Colab.
32: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World League Service.
29: Ang taginting ng FM.
32: At lakas ng AM.
29: Sa iisang himpilan.
32: Pinagsanib na puwersa.
29: Para sa mas malawak.
32: Mas maraming mararating.
29: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
32: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
14: World News in 5.
32: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
12: Ipapahuli
32: sa mahahalagang kaganapan.
14: 66 Impormasyon.
29: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
32: Sports Radio. 918.
29: Radyo Magazine. 1278.
32: At Radyo Pilipinas World Service.
29: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
32: sa Capital 104.3 FM.
29: Capital 104.3.
14: Radyo Pilipinas World Service.
32: Sports Radio.
29: Radyo Magazine.
32: Serbisyo Publiko.
29: The AM and FM collab.
32: Sa Capital 104.3 FM.
26: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Publiko.
0: kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawaniin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
4: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Publiko.
18: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
23: Agahan hanggang hapunan.
24: 66 Impormasyon.
27: GIS, your General Information Station.
28: Radyo Magazine 1278 AM.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
33: Radyo Pilipinas.
34: Out at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
35: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
36: Mahal ang gamot.
35: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
37: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
35: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
38: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
39: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
35: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
39: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
35: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
18: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
40: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas sang alas 11 ng umaga.
1: mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Bilang ng mga barangay na natulungan ng bawat bayan makikinabang program ng Marcos Administration, umabot na sa halos 9,000.
3: Headlines. Pagpapatatag ng power grid para proteksyonan ang consumers sa pagkawala ng kuryente, ipinag-utos ng Pangulong Marcos Jr.
5: Headlines.
2: Fuel discount subsidy para sa higit 140,000 Jeep at UV Express drivers inaprobahan na ng LTFRB.
5: Headlines.
3: Department of Finance at Japanese Ambassador nagpulong para mapalakas ang kooperasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas at Japan.
5: Headlines.
2: Pangulong Bongbong Marcos iginiit na encouraging o nagbibigay ng pag-asa ang pag-uusap ng China at Estados Unidos. Pangulo, dumistansya naman sa isyu ng tensyon sa Taiwan.
5: Headlines.
3: Senado, opisyal nang nag-convene bilang impeachment court. Impeachment trial ni Vice President Duterte, posibleng simulan sa Hunyo.
5: Headlines.
2: At Malacanang hindi makikialam sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
2: 5 minuto makalipas ang 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, May 19, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva.
2: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:38 AM. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, bilang ng mga barangay na nabigyan ng tulong sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang ng Marcos Administration, umabot na sa 8,700. Magbabalita si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Umabot na sa 8,700 na mga barangay sa buong bansa na nabigyan ng tulong sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng mga assistance program ng pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Castro, personal ang bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lugar na kabilang sa programa upang mamahagi ng ayuda at iba pang tulong sa mga benepisyaryo. Mula nang ilunsad ang programa noong February 23, nakapunta na ang Pangulo sa Batangas, Eastern Visayas, Pampanga, Cagayan at ilang lungsod dito sa Metro Manila. Sa naturang programa ay pinagkakalooban 200,000 piso kada barangay. 100,000 piso rito ay nilalaan sa community development at yung kalahati naman ay para sa scholarship assistance. Pakinggan natin si Palace Press Officer Atty. Claire Castro.
7: Batay sa pinakahuling tala, mayroon ng higit 8,700 na barangay sa ilalim nito at tuloy-tuloy ang pag-abot sa iba't ibang bahagi ng bansa.
6: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy o DOE na patatagin ang kondisyon ng power grid at protektahan ng mga consumer mula sa pagkawala ng kuryente. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, agad namang tumugon ang DOE sa direktibo ng Pangulo at inutusan ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na ayusin ang transmission lines matapos ang sunod-sunod na brownout sa ilang lugar. Inatasan din ng NGCP na magbigay ng full technical and incident reporting para tiyakin ang pananagutan at ligtas na pagbabalik ng kapasidad sa power grid.
7: The DOE swiftly ordered NGCP's restoration of affected transmission lines, which are Tayabas Iligan 500 kV and Dasmariñas Iligan 500 kV line. Actively work with generating companies to safely synchronize affected supplies capacities back on the grid.
3: Yan ang pahayag ng DOE na ibinahagi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Isinusulong ngayon ng Department of Energy o DOE ang ilang mga hakbang upang magkaroon ng electric power independence ang ilang critical facilities sa iba't ibang industriya upang maiwasan ang pagkaantala sa kanilang operasyon oras na malagay uli sa alert status ang mga power grid. Ayon kay Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella, may mga ikinasalang hakbang ang Energy Utilization Management Bureau ng DOE upang tulungan ang mga factory at iba pang industry stakeholders na makatulong din upang mapatatag ang power grid ng bansa. Sa tulong kasi aniya nito ay makakaroon ng independent electric capability ang mga kritikal na industriya na magsisiguro ng tuloy-tuloy na operasyon.
0: Ano ba ang SOP na hindi sila basta-basta mawala ng kuryente or well-coordinated sa distribution utility? Pangalawa, ano ang mga option na nabibigay sa kanila bilang consumer? Kaya ba nilang magkaroon ng own use facility ng kuryente or magkakaroon ng net metering na capability? So yan po ang mga options na binibigay natin para makatulong din ang ating mga industriya sa pagpapatatag ng ating grid.
2: Ang pahayag ni Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Posibleng mas marami pang rotational brownout ngayong taon dahil sa banta ng matinding El Nino na maaring magpahigpit pa sa supply ng kuryente sa bansa. Dahil dito, naghahanda na ang Department of Energy o DOE sa posibleng pagtaas ng yellow at red alert status sa grid. Mahigpit naman ang koordinasyon ng power generation at distribution companies para ibsan ang epekto ng tagtuyot sa supply ng kuryente ng bansa. Samantala, plano ng DOE ang mas marami pang green energy auctions, partikular sa Visayas at Mindanao. Isasama rin ang renewable energy facilities tulad ng solar plants sa mga battery energy storage system upang mas mapatatag ang supply at mas maging matibay ang grid laban sa biglaang pagtaas ng demand o posibleng aberya sa supply ng kuryente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Walang dapat ika-alarma ang publiko sa bahagyang pagbaba ng fuel inventory ng bansa. Tiniyak ni Energy Secretary Sharon Guarin na nananatili pa rin namang matatag ang supply at malayo pa sa critical level. Sapat aniya ang 45.33 days na kabuo ang fuel inventory batay sa kasalukuyang consumption levels.
0: The average as of this week is lower than the previous week, but this is not an alarming state because we are assured of supply from other countries.
2: Ang tinig ni Energy Secretary Sharon Guarin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Energy Secretary Sharon Guarin, hinihintay pa rin ang paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa pagpalya ng dalawang main transmission lines sa Luzon Grid. May ulat si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Yes, Chair, dinahantahin nga ng Energy Department sa pangungunangan ng Energy Secretary Sharon Guarin ang paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines dahil wala pa itong paliwanag na naging dahilan nga, no, o yung pinag-ugatan ng malawakang rotational brownout sa Luzon, particular din sa Visayas Grid. Ang niya na hanggang sa ngayon ay inaantay pa rin nila ang paliwanag ng NGCP dahil nga sa mga nangyaring pagpalya ng dalawang malaking transmission lines na nagkokonekta sa iba't ibang bahagi ng Luzon Grid at dito rin sa Visayas Grid. Dagdag pa niya, dapat malaman ng taong bayan ang naging punot dulo nito upang mabigyang linaw ang mga nangyayaring rotational brownout at pag-aberya sa mga transmission lines. Sa huli, muling siniguro ng kagawaran na pananagutin nila ang sino mang nagdulot ng pagpalya ng natura mga transmission lines upang mas magkaroon ng mas magandang supply sa buong Luzon at Visayas Grid. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin, alas 11:12 ng umaga, inaprobahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang kabuuang 141,724 na unit ng passenger jeepneys at UV Express para sa 10 peso per liter na fuel discount subsidy ng gobyerno. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, ang bilang na ito ay sumasaklaw sa lahat ng rehiyon batay sa kanilang database ng kwalipikadong benepisyaryo kung saan 12,688 na ang nagrehistro ng matagumpay na transaksyon. Balak din itong palawakin upang saklawin ang iba pang public utility vehicles o PUVs. Bukod sa 10 peso per liter discount, inaprubahan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 5,000 peso fuel subsidy para sa PUV drivers at operators, pati na ang service contracting program para higit pang matulungan ang mga pasahero.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Epektibo na ngayong araw ang ipinatutupad na oil price adjustment o oil price adjustment ng Department of Energy o DOE. Sa isinagawang pulong balitaan ng kagawaran, inanunsyo ni Energy Secretary Sharon Garin ang piso ang at 21 sentimo na dagdag sa kada litro ng gasolina, habang 2 pesos at 82 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng diesel. Rollback naman sa 2 pesos at 21 sentimo sa kada litro ng kerosene. Patuloy pa rin ang sinasagawang monitoring ng DOE sa galaw ng presyuhan ng langis sa pandaigdigang merkado upang matiyak na maibigay sa consumer ang patas na fuel pricing.
0: This has been the practice for the past 4 weeks. In order to have more predictability and uniform changes in among all oil companies, this, although we determine the value based on the reported practice of the companies, which is the replacement cost.
3: Si Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Wala pa ring patid ang isinasagawang payout ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa cash assistance ng mga public utility vehicle drivers sa buong bansa. Sa panayam ng programang Boses, kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sumampa na sa 1.4 million PUV drivers ang naserbisyohan na at nabigyan ng cash assistance ng DSWD. Katumbas ito ng 7.3 billion pesos na kabuo ang cash assistance na naipamahagi. Sa ngayon, patuloy pa rin ang payout sa mga jeepney driver sa iba't ibang munisipalidad at lalawigan, gayon din ang payout para sa mga TNVS, MC Taxi at Delivery Riders sa Metro Manila na hindi pa rin nakakatanggap ng ayuda.
8: We requested the assistance of these transport network companies para ma-inform yung kanila pong mga drivers, ma-set yung schedule nila, at ma-identify din po yung mga payout sites. Kasi ang layunin naman natin dito, alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na walang maiiwan sa mga drivers, mabibigyan sila ng tulong. So this arrangement was done para talagang matiyak na masuserve natin lahat ng mga drivers in their respective system.
2: Si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalalakas pa ng National Food Authority o NFA ang pagbili ng palay. Makaraang bumaba ang presyo ng pagbili ng mga trader noong Abril. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, mula Abril hanggang unang linggo ng Mayo ay nakabili na ang ahensya ng 11,301 metric tons ng palay. Mas agresibo ito kumpara sa procured volume sa pool noong Enero, kung saan nasa 4.2% lang ng 313,315 metric tons na target ang nakuha sa nasabing panahon. Sa pool itong Mayo at 7, nasa 6.75 million na sako o 337,618 metric tons ang rice inventory ng ahensya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ilang rice retailers sa Paco Market na huling hindi sumusunod sa price ceiling. Magbabalita si Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Babalikan natin ang ulat na yan ni Lawrence Tanhoko. Samantala, pinatunayan ng Pilipinas na kaya nitong isulong ang diplomasya at kapayapaan sa mga kalapit bansa. Kasunod ito ng pagiging mediator o tagapamagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Girian sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Foreign Affairs and Security Analyst Professor Lucio Blanco Pitlo III na bilang ASEAN Chair ang Pilipinas ay nakabuo ng platform para sa dialogo na nagresulta sa kasunduan ng dalawang bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakasabay ng pagunita ng Philippines-Japan 70 years of diplomatic relations, nakipagpulong si Finance Secretary Frederick Go kay Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya upang higit na mapalakas ng kooperasyong pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Kabilang sa mga napag-usapan ang paghahanda para sa nalalapit na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan na inaasahang magpapalalim pa sa ugnayang bilateral at mga oportunidad sa pamumuhunan. Pinagtibay rin ng dalawang panig ang kanilang pangako sa maagap na pagpapatupad ng mga flagship infrastructure projects na suportado ng Japan. Layo ng mga proyektong ito na makalikha ng dekalidad na trabaho, pagpapalakas ng connectivity at suporta sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inaasahan ng Pilipinas at Japan ang mas malakas na kooperasyon sa energy, defense at security. Ito ay sa harap ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan kasama si First Lady Liza Marcos mula May 26 hanggang May 29. Sasalubungin sila ng Emperor at Empress ng Japan sa Imperial Palace para sa opisyal na pagtanggap, state call at state banquet. Magsasagawa rin ng summit meeting ang Pangulo kasama si Prime Minister Takaichi Sanae kung saan pag-uusapan ang Philippines-Japan Strengthened Strategic Partnership. Gayun din ang kasalukuyang international developments, partikular ang energy, food at maritime security. Bukod pa rito, haharap ang punong ehekutibo sa Japanese business groups at Filipino community. Una lang nagkita sina Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya, kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro para pag-usapan ang mga paghahanda sa gagawing state visit ni Pangulong Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nanindigan ang Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikialam ang Pilipinas sa anumang digmaang kasasangkutan ng Taiwan. Batid ng Pangulong Marcos Jr. na anumang tensyon ay makakaapekto sa hilagang bahagi ng bansa o kabuuan ng Luzon. Sa roundtable discussion kasama ang Japanese at local media, sinabi ng Pangulo na nakikibahagi lang ang Pilipinas sa pandaigdigang pagkilos para maisulong ang kapayapaan. Hindi anya nakikialam ang Pilipinas sa anumang aksyong militar laban sa alinmang bansa. Ayon pa sa Pangulo, ito ang posisyon ng Pilipinas at Japan sa issue ng tensyon sa Taiwan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos na encouraging o nagbibigay ng pag-asa ang pinakahuling pag-uusap ng mga leader ng Estados Unidos at China. Labis na umaasa si Pangulong Marcos Jr. na makakatulong ang pag-uusap ni na US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping para humupa ang trade war. Kumpiyansa rin ang Pangulo na makakatulong ito para palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng iba't ibang bansa. Iginiit ng Pangulo na bagamat limitado ang impormasyon sa mga pinagtibay na kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at China, makakaapekto aniya sa maraming tao at maraming bansa ang resulta ng katatapos na summit ng dalawang leader.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, nakakuha ng all-time high rating ang Armed Forces of the Philippines o AFP batay sa resulta ng Okta Research tugon ng Masa Survey para sa unang quarter ng 2026. Sa survey, nakakuha ang AFP ng 72% trust rating habang 70% naman ang nagsabing kontento sila sa performance ng pambansang militar, senyales na nananatiling mataas ang tiwala at kumpiyansa ng mayorya ng mga Pilipino sa sandatahang lakas ng bansa. Ipinakita rin sa survey ang universal awareness sa AFP at patuloy na mataas na kumpiyansa ng publiko sa sandatahang lakas kaugnay ng papel nito sa national defense, territorial security, disaster response at public service. Pinakamataas naman ang trust rating ng AFP sa Visayas at mga rural area. Sa kabila naman ng mas mababang ratings sa ilang urban areas at bahagi ng Mindanao, nananatili umanong majority positive ang tiwala at satisfaction ng publiko sa AFP sa buong bansa. Isinagawa ang tugon ng Masa Survey mula March 19 to 25 kung saan naabot sa 1,200 ang respondents.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Armed Forces of the Philippines o AFP nagpasalamat sa mataas na trust at satisfaction ratings na nakuha nito sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta. Si J. Mark Dagala para sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Welcome nga sa Armed Forces of the Philippines. Ang naging resulta ng tugon ng Masa Survey ng Okta Research na nagpapakita ng 72% trust rating at 70% performance rating sa unang quarter ng 2026. Sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo ngayong umaga, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Parilla na patunay lamang ito na epektibo ang hakbang ng pamahalaan sa territorial defense, particular na sa kampanya sa West Philippine Sea, gayon din sa counter-insurgency efforts nito. Nagpapatunay din yan ng kanilang malugod na suporta na ibinibigay sa kanila mula sa mga kanayunan dahil sa matagumpay na kampanya laban sa mga rebelding grupo. Na itataguyod, patuloy na itataguyod ng AFP ang kanilang mandato na panatiliin ang kaayusan at kapayapaan maging ang seguridad ng sambayan ng Pilipinas.

0: tahan ng bigas dito sa nasabing lugar kung saan pinapatupad na yung 50 pesos price cap para sa mga imported na bigas. Huli pero hindi kulong, ito ang resulta ng ginawang inspeksyon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel dito sa Paco Public Market sa lungsod ng Maynila. Sa ginawang pag-ikot ni Chu Laurel Jr. sa entrada pa lang ng palengke ay kita na agad ng kalihim ang binibentang imported na bigas at may price tag na 60 pesos per kilo. Sinubukan pang magpalusot nagbabantay at sinabing lokal na bigas ang kanilang ibinibenta. Subalit, hindi ito mubra sa kalihim at ipinaliwanag ang pagkakaiba ng lokal at imported na bigas.
1: Yan ang brokenness. 25% broken to. Ang imported natin is 5% broken. Tapos kita mo yung butil sa iba. Diba?
2: So this is imported.
1: Ito local.
0: Bagamat nahuli ay wala namang ipinataw na parusa ang Department of Agriculture at binalaan lamang ang mga ito. Tinanggal din ang mga presyong nakapatong sa mga bigas. Layo ng naturang pag-ikot ang masiguro na naipapatupad ang Executive Order No. 118 Series of 26 o yung 50 pesos kada kilong price ceiling sa mga inangkat o imported na bigas sa naturang palengke. Ang nasabing akbay ay alinsunod sa mandato ng gobyerno na pigilan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Nabatid sa ilalim ng patakaran ang mga lalabag ay maaaring magmulta ng tig 5,000 piso hanggang 1 milyong piso o maaaring makulong ng 1 hanggang 10 taon yung mga nagtitinda, trader, kasama na ang mga importers. Bukod dito, nakapalob rin sa Price Act ang kapangyarihan ng Department of Agriculture na ipasara o suspindihin ang operasyon ng mga pasaway na negosyante na nagbebenta ng sobra-sobrang singil sa presyo ng bigas. Para sa karagdagang detalye, tumutok lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa iba't ibang integrated state media. Muli, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Alas 11:26 oras natin Pilipinas sa iba nating balita. Opisyal nang nag-convene ang Senado bilang impeachment court matapos maipresenta sa Senate plenary ang isinumite ng Kamara na Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Formal na ring nanumpa si Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer ng impeachment court, saka ito sinundan ng panunumpa ng mga senador bilang senator judges. 23 senador lang ang nakapanumpa bilang senator judges dahil absent si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pagkatapos nito ay sinabi ni Cayetano na papadalhan na ng writ of summons si VP Sara.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Hindi makikialam ang Malacañang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, magkahiwalay ang kapangyarihan ng executive at legislative branches. Sa kabila nito, suportado ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang para papanagutin ang mga opisyal na lumalabag sa batas.
6: Ang dapat na managot ay nga sa Pangulo ay dapat na managot. So, huwag na lamang siguro maging daan ang sinuman sa pagtakas ng mga dapat na managot.
5: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Paglalabas ng writ of summons ng Senate Impeachment Court, welcome sa House Prosecution Team si Melanie Valdos Reyes sa detalye.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Inihayag ni House Impeachment Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na tuloy na ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte matapos formal na magtipo ng Senado bilang impeachment court at maiharap dito ang Articles of Impeachment. Welcome din sa House Prosecution ang inilabas na writ of summons na naguutos kay VP Sara na humarap at magsumite ng kanyang sagot sa mga paratang na nakasaad sa Articles of Impeachment. Ayon kay Chua, mahalaga ang pagharap ng pangalawang pangulo upang sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Umaasa din naman mabatas na igagalang ng mga nakabinbin na impeachment-related petitions ang ongoing impeachment proceedings sa Senado. Sa panig naman ng prosecution team, handa na umano sila na usigin ang kaso para sa sambayan ng Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na posibleng sa buwan pa ng Hunyo magsimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, kinakailangan pa nilang hintayin ang 10 araw na makasagot si VP Sara sa ipinadalang writ of summons sa kanya at may 5 araw para para naman makasagot sa prosecution. Matapos ito ay magkakaroon pa ng

0: pre-trial, kaya kung tutuusin ay posibleng sa Hunyo pa magsimula ang mismong trial at itataon ito sa session break ng Senado. Ngunit pagtiyak ni Cayetano na hindi nila pababayaan ang trabaho sa Senado at handa silang araw-arawin ang impeachment proceedings kahit naka-break ang mataas na kapulungan.
1: So yung actual na trial, malamang yan, tatama yan naka-break. So malamang yan, baka araw-araw kami, pero may committee hearing. Ngayon, pagka nagka-session na ulit, yun ang mas malaking challenge kasi kung tutusawa yung everyday, kailan tayo magsa-session? Pero we'll balance it. I want the minority because they're statesman and professional enough. Nagkausap-usap kami na while they don't have the numbers, yung usual na proseso sa Senado, huwag natin i-delay.
0: Yan ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Itinalaga na bilang isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel si Kabataan Party List Representative Rene Co. Ito ay kaugnay pa rin ang paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Co, mahalaga na maipaliwanag ng mabuti sa sambayan ng Pilipino ang mga nilalaman ng articles of impeachment na isa sa kanyang magiging trabaho. Dagdag pa ng mambabatas, magiging kinatawan din siya ng mga kabataan para maisilbi ang hustisya sa panggulong ng impeachment trial.
4: Babantayan ng taong bayan kung paano hahawakan ngayon ng Senado ang proseso ng pagsisimula ng paglilit. For this representation, representing the youth, isa po siya sa mga spokesperson and asahan natin na dadalhin natin yung boses ng kabataan na nananawagan para sa hustisya.
3: Si House Prosecution Member at Kabataan Party List Representative Rene Co.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ipinaalala ni Novaliches Bishop Teodoro Bacani sa mga senador na tungkulin nilang maglingkod sa sambayan ng Pilipino at hindi sa isang partikular na tao. Ginawa ni Bishop Bacani ang paalala sa gitna ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, hindi dapat ang pagiging tauhan ng isang individual o iisang individual o political na kaalyado ang maging batayan ng desisyon sa impeachment ng isang senador bagkos ay kapakanan ng bayan. Isa si Bacani sa mga bumalangkas na 1987 Constitution na nananawagan na agad simulan ang impeachment trial.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpasalamat sa Senado si House Impeachment Prosecution Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa matagumpay na pag-convene ng Senate Impeachment Court para sa paglilitis ng mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, handa ang House Prosecution Team na tumalima sa lahat ng utos, direktiba at proseso ng Impeachment Court upang maipresenta na ang mga ebidensya para sa pag-arangkada ng impeachment trial.
5: Nagpapasalamat po kami sa Senado doon po sa pag-convene ng Senate Impeachment Court. Magka-comply po ang House Prosecution Panel sa lahat po ng mga orders, directives at processes na iaatas ng Senate Impeachment Court at handa po kami na makapagpresenta na po sa pinakamaagang panahon ng mga ebidensya sa atin po impeachment court.
3: Ang pahayag ni House Impeachment Prosecution Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling nanawagan si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag kay Senador Bato de la Rosa na harapin na lang ang kaso nito. Ani Matibag, alam naman ni Senador Bato ang mga implikasyon ng pag-iwas sa batas, lalo't isa rin naman itong dating law enforcer. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng NBI ang kinaroroonan ni De La Rosa dahil may nakabinbin pa ring warrant of arrest laban sa senador mula sa International Criminal Court o ICC.
6: Galing siya sa law enforcement, I think, at may mga history na naman ng mga senador naging kailangan managot sa batas, sumarap sa korte. Siguro it's better na harapin niya yung warrant niya, mag-submit siya, and harapin niya yung kanyang pananagutan sa batas. That's the only way to make it, yung sinasabi na nasira yung Senado, that's the only way also para yung tao rin bumalik din yung magandang pagtingin sa Senado.
3: Samantala, sinagot din ni NBI Director Matibag ang naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano hinggil sa umano'y hindi matagumpay na pagtibag sa Senado.
7: Bakit gusto ba namin timagin yung Senado? Gusto lang naming ipatupad yung batas, ano? Tsaka, it's not about Senator Alan Peter Cayetano. It's about the Senate and the judiciary. Okay lang naman yun. Hindi naman eh. May balak pa tayo timagin yung Senado? Wala naman. That's an institution enshrined in the Constitution we respect.
3: Ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Listahan ng mga media personnel na nasa Senado nang mangyari ang shooting incident. Hinihingi ng Office of the Ombudsman si Nympha Asuncion sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagpadala ng liham ang Office of the Ombudsman sa Senado para hilingin ang listahan ng mga media personnel na nasa loob ng Senado nang maganap ang shooting incident itong May 13. Ang sulat ay mula kay Maria Melinda Mananghaya Henson, direktor ng Field Investigation Bureau ng Office of the Ombudsman at addressed kay Michael Caberna, direktor naman ng Public Relations and Information Bureau ng Senado. Nakasaad ang hinihinging listahan ay para sa investigasyon tungkol sa shooting incident na nauwi sa lockdown ng Senado noong May 13 at 14. Bukod sa request ng listahan ng media personnel na nasa loob ng Senado noong araw ng insidente, hinihiling rin ng ombudsman ang logbook entries ng log-in at log-out ng media personnel. Kung wala naman anya ang mga hinihinging dokumento, ay hinihiling nila na magpasa ng certification under oath na nagpapaliwanag kung bakit wala ang naturang mga dokumento. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Public Works and Highways o DPWH tiwala sa ebidensya ng DOJ na isinumite sa ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Wala si DPWH Secretary Vince Dizo na matibay ang ebidensyang isinumite ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman kaugnay na umano'y flood control scandal. Pahayag ito ng kalihim kasunod ng resolusyon ng DOJ na nagrekomendang sampahan ng kaso sina Senador Jinko Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, at iba pang opisyal kaugnay na umano'y maanomalyang flood control projects. Ayon sa kalihim, mahalagang maunawaan na kaya tumagal ang investigasyon ay dahil sa masusing pagproseso at pagbusisi sa mga ebidensya. Pa niya, ipinapakita na naging hakbang ng DOJ ang pagtutulungan ng iba't iba ahensya ng gobyerno para mapanagot ang mga sangkot sa anomalya. Umaasa naman ang kalihim na sa huli ay maisasampa ang mga kaukulang kaso sa Sandigan Bayan. Pakinggan natin ang pahayag ng kalihim.
10: Mananagot yung lahat ng dapat managot. No, ganun talaga. No, matagal ang proseso pero mas mabuti ng medyo matagal at matibay ang ebidensya kaysa minamadali at mahina ang ebidensya.
9: Ang pahayag ni Secretary Vin Dizon para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
0: Larangan ng Palakasan Regional Training Center para sa swimming at gymnastics inilunsad sa Dagupan City. Mula Sports Radio 918, may report si Denny Silanga.
11: Inilunsad ng Philippine Sports Commission ang Regional Training Center para sa swimming at gymnastics sa Dagupan City. Nag-donate ang PSC at Gymnastics Association of the Philippines ng mga equipment kabilang na ang ilang mga ginamit ni Olympic double gold medalist Carlos Yulo. Isang memorandum of agreement ang nilagdaan ni PSC Chairman Pato Gregorio kasama sina PSC Commissioners Walter Torres, Matthew Fritz Gaston, Division School Superintendent Marciano Soriano Jr. at Dagupan Youth and Sports Development Commission Head Finela Sim para sa naturang kolaborasyon. Bahagi rin ng programa para sa Regional Training Center ang pagpunta sa Dagupan ng National Coaches para turuan ang mga atleta at local coaches sa lugar. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11:38 oras natin Pilipinas, karagdagang mga balita ihatid natin sa pagpapatuloy ng Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, #panatag ang may alam.
13: sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
14: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
13: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
15: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
13: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
16: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
13: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
15: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
13: Unti-unti na rin nagtatransition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
15: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
13: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:42 oras natin Pilipinas, sa kakapasok lang na balita. Backtracking sa mga establishmentong gumagamit ng bakal mula sa steel plant ni Tony Yang ikinasa ng PAOK at NBI. Magbabalita si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Inaalam na ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at ang National Bureau of Investigation ang lahat ng mga establishmento na naging kliyente ng sinalakay na steel Sanhya Steel Corporation sa Oriental Mindoro na pagmamay-ari umano ni Tony Yang. Si Tony Yang ay Chinese businessman na kapatid ni Michael Yang na nooy dating presidential adviser ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PAOK Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda Jr. at NBI Director Melvin Matibag, magsasagawa sila ng backtracking sa mga establishmento na gumagamit ng mga substandard at delikadong sa mga kalusugan na bakal. Kasunod dito, kanilang sinabi na alamin nila ang lahat na sangkot sa illegal na operasyon ng steel plant, lalo pat malawakan ang distribusyon ng kanilang mga bakal. Samantala, sinabi ni Matibag na may 5 incorporators pa silang inahanap na nasa likod ng operasyon ng steel plant. At kung maalala nitong weekend, inasagip ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang nasa 69 na Chinese national na sa naturang pagawaan ng bakal sa Misamis Occidental. Sinalakay ito dahil sa sumbong sa pag-handle ng hazardous materials sa loob mismo ng PBDEC Industrial Authority na isang government-owned and controlled corporation sa naturang lugar. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Ngayon, kuha na tayo ng mga pag-uulat mula sa ating kasamahan o mga kasamahan sa Luzon. Mga benepisaryo ng Department of Agrarian Reform sa Lalawigan ng Batanes, aktibo na kilahok sa ARB Summit 2026. Si Rodeline Amboy ng Radyo Pilipinas, Batanes, sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
18: Aktibong nakilahok ang mga agrarian reform beneficiaries sa Lalawigan ng Batanes sa ginanap na ARB Summit 2026 na pinangunahan ng Department of Agrarian Reform, Batanes Provincial Office. Layunin ng nasabing pagdiriwang na magsilbing pagtitipon upang mapalakas pa ang pagtutulungan ng mga benepisyaryo mula sa iba't ibang munisipyo sa Batanes at upang makilahok rin sa simultaneous na pagdiriwang ng kaparehong programa sa iba't ibang probinsya sa Region 2. Ayon sa DAR, mahigit kumulang 160 benepisyaryo ang lumahok sa nasabing aktibidad. Nagbigay ng mensahe sa mga benepisyaryo si Basco Councilor Teresita Binalay bilang kinatawa ni Mayor Herman Cacam. Ayon sa mensahe ng alkalde, ang pagsasaka ay higit pa sa pagiging hanap buhay. Ito ay sumasailalim sa kaugalian ng pagtutulungan ng buong komunidad upang patuloy na maibigay ang pangangailangan ng probinsya sa mga susunod na henerasyon. Sa nasabing programa ay ginawad ang parangal sa magsasakang si Roldan Cabizon bilang second runner-up sa Most Outstanding Agrarian Reform Beneficiary 2025 sa buong Region 2. Samantala, nakamit naman ng Marginal Farmers Multipurpose Cooperative o MFPC ng Barangay San Antonio Basco ang parangal na Most Progressive Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBO sa buong Region 2. Sa ibinigay na mensahe ng kinatawa ng organisasyon na si Criselda Vinalay, pinasalamatan nito ang iginawad na pagkilala sa organisasyon na sumasalamin sa sipag at dedikasyon ng bawat kasapi na siyang nagsisilbing inspirasyon na pagpudihin pa ang mga proyekto nito. Bukod dito ay kinilala rin na Most Progressive ARBO ang Barangay San Joaquin para naman sa buong probinsya. Bilang dagdag na suporta ay namahagi rin ang DAR ng mga farm machinery, farm inputs at initial feeds inventory sa ilang mga ARBO sa probinsya. Mula bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa Hilagang Luzon pa rin, repatriated OFW sa Vintar, Ilocos Norte tumanggap ng tulong pangkapital mula sa lokal na pamahalaan. Mula sa Radyo Pilipinas Lawag, narito ang ulat ni Jude Pitpitan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
19: Tiniyak ng lokal na pamahalaan sa bayan ng Vintar, Ilocos Norte na patuloy ang kanilang suporta sa mga distressed at repatriated overseas Filipino workers. Katunayan, 8 OFWs na ang umuwi dito sa Vintar dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Sinabi ni Mayor Richard Dicala na bawat isa sa mga OFWs ay nabigyan ng 20,000 pesos bawat isa upang magkaroon sila ng kapital sa pagnenegosyo. Maliban dyan, tinek rin ng alkalde na mayroon ding livelihood training sa mga ito upang matagumpay ang kanilang itatayong negosyo. Batid kasi ng LGU na hindi lahat ng ating kababayan na magtatrabaho sa ibang bansa ay makakatagpo ng mabait na amo o maswerteng kapalaran. Pagdalimayan sa mandato ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking matutulungan ang mga naapektuhan ng krisis sa Middle East na makapagsimula ulit hindi na sa ibang bansa kundi sa kanilang bayang sinilangan. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Bonto, Comelec Mountain Province, nakahanda na sa Voters Education Program para sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Sa detalye mula kay Apollo Padaen.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
20: Nakahanda na ang Mountain Province Provincial Comelec Office para sa Voters Education Program para sa mga magpapasa ng kanilang Certificate of Candidacy mula September 28 hanggang October 5 ngayong taon. Ito ang payag ni Commission on Elections Provincial Election Director John Paul Martin araw ng Lunes. Ayon sa kanya, panghuling araw ang Lunes para sa mga mag-proseso ng kanilang record para sila ay makaboto sa barangay at SK election at nakahanda naman ang kanilang opisina na bukas hanggang alas 5 ng hapon noong Lunes. Para sa Bagong Pilipinas, Apollo Padaen, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Montok.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Dako tayo sa Bicol Region. 41 school representatives sa Kamalig Albay, Sinanay, sa early identification ng learner difficulties ng lokal na pamahalaan. Magbabalita si JM Olarte ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Isinagawa ang second batch ng Municipal Orientation and Child Fight System in Support to Inclusive Education sa Black Pepper Resto sa Lugan, Kabalig, Albay, na nilohakan ng 41 school representatives bilang bahagi ng programa ng Local Council for the Protection of Children. Ayon kay MSWDO Chief Edlyn Noble, pangunahing layunin ng aktibidad na ito na mapalakas ang kapasidad ng mga kalahok ng sapat na kalaman at kasanayan sa pag-assess at pag-monitor ng mga learners with difficulties sa loob ng mga paaralan. Ipinaliwanag ni Noble na mahalaga ang paggamit ng mga specialized tools na ibinahagi ng Department of Education upang may sagawang early identification at matiyak na mga batang matutukoy ay mabibigyan ng akmang serbisyo o agarang referral sa mga profesional. Samantala, sa ilalim ng naturang orientasyon, mas pinalakas ang child mapping activity upang makakalap ng mas komprehensibong datos, katuwang ang Persons with Disabilities Affairs Office, at masiguro na walang batang may kapansanan ang maiiwan sa ilalim ng Inclusive Education Policy ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Dako na tayo sa Visayas. 18 metric tons ng mangga inihanda ng probinsya ng Guimaras para sa Mango Eat All You Can ngayong Manggaan Festival 2026. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Upang mas maraming residente at turista ang makapag-enjoy sa Manggaan Festival 2026, naghanda ang lokal na pamahalaan ng Guimaras ng 18 metric tons ng mangga para sa Mango Eat All You Can. Ayon kay Provincial Agriculturist Alvin Nava, mas mataas ito kumpara sa 10-13 metric tons na inihanda noong nakaraang taon. Isa ang Mango Eat All You Can sa mga pinaka-aabangang aktibidad tuwing idinarao sa Manggaan Festival. Sa halagang 100 pesos, maaaring kumain ng walang limitasyon ng matatamis at world-class na mangga ng Guimaras ang mga residente at turista sa loob ng 30 minuto. Pinalawig din ang itinakdang schedule para sa mga nais makikain hanggang alas 7 ng gabi sa buong duration ng Manggaan Festival 2026. Inaanyayahan ng provincial government ang publiko na bumisita at makisaya sa Mango Eat All You Can bilang bahagi ng selebrasyon ng Manggaan Festival 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, Kadiwa on Wheels, binisita ang Police Regional Office 7. Ang detalye mula kay Jessa Agua Ilanan ng Radyo Pilipinas, Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Department of Agriculture Central Visayas ang kadiwa ng Pangulo sa loob ng Police Regional Office 7 Compound upang makabili ng abot-kayang produktong agrikultura ang kapulisan dito sa Central Visayas. Ito ay bilang pagpapatuloy ng programa ng Administrasyong Ferdinand Marcos Jr. na masigurong suportado ng pamahalaan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pagkakataong maibenta ito sa abot-kayang halaga. Ayon sa Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD ng DA 7, nagpapatuloy ang pagtutulungan ng pamahalaan at mga Farmers Cooperatives and Associations o FCA at Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs. Partikular na kapartner ng DA7 sa Kadiwa sa loob ng PRO7 ang Lamak Multipurpose Cooperative, First Consolidated Cooperative, Along Tanyon Seaboards, Kambinokot Multipurpose Cooperative, Gulay Farmers Welfare and Agro-Environment Advocacy Philippines Corporation at GRNDUP Consumer Goods Trading. Bukod sa palipat-lipat na Kadiwa ng Pangulo sa iba't ibang mga tanggapan ng pamahalaan dito sa Central Visayas, regular din ang kadiwa ng Pangulo sa loob ng National Irrigation Administration 7 Compound sa Tagbilaran City, Bohol, Linggo-linggo, maging sa mga lokal na pamahalaan, kagaya na lamang ng Lapu-Lapu City Hall sa Cebu Province. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Baling na tayo sa ating mga kasamahan sa Mindanao, Ease of Doing Business Fair sa lalawigan ng Zamboanga del Sur naging matagumpay. Sa report mula kay Justin Bulano ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Naging matagumpay ang inilunsad na Ease of Doing Business o EODB Fair ng Anti-Retip Authority sa pakikipagtulungan ng pamahalang panalawigan ng Cebu del Sur. Inilapit sa publiko at mas naging accessible ang mga mahalagang pampublikong transaksyon sa pamagitan ng one-stop shop ng mga serbisyo mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nakiisa sa aktibidad. Highlight sa opening ceremony ang nilagdaang Memorandum of Agreement sa pagitan ng ARTA ng pamahalang panalawigan kung saan ito pa lamang ang natatanging probinsya sa Mindanao at ang ikalawa sa bansa na formal na sumailalim sa kasunduan. Sa ilalim ng naturang MOA, magtatatag ang ARTA ng isang debisyon sa Provincial Local Government Unit ng Zamboanga del Sur na tatanggap at tutugon sa mga hinaingkaugnay na mga serbisyo ng pamahalaan upang matiyak ang mabilis at mas responsive na paghahatid ng serbisyo publiko. Layunin ng nilagdaang kasunduan na mabawasan ng red tape, ma-streamline ang mga proseso sa pamahalaan at makapaghatid ng mabilis, epesyente at pampublikong serbisyo na nakatutok sa mamamayan. Para sa Bangko Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa lalawigan ng Tawi-Tawi, Philippine Coconut Authority Barm, isinagawa ang mobile health services sa bayan ng Mapun. Mula Radyo Pilipinas Tawi-Tawi, narito ang ulat ni Laila Shari Nami.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Pinangunahan ng Philippine Coconut Authority Barm ang mobile health services mula May 15 to 20, 2026 sa bayan ng Mapun, ang pinakamalayong munisipalidad sa lalawigang Tawi-Tawi. Target ng nasabing pangkalusugan at programang medikal ang higit 1,000 magniniyog dahil ito ang pangunahing tanim sa nasabing lugar. Kabilang ang libreng konsultasyon, gamot, laboratory test, eye check-up na may libreng salamin at dental check-up na may libreng bunot at cleaning. Ang naturang serbisyo ay bahagi ng pangunahing programa ng pamahalaang nasyonal sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ng Philippine Coconut Authority upang mailapit sa mga magsasaka ng niyog ang serbisyong medikal at pangkalusugan. Nais din itong maipakita at maiparamdam na kasama sa serbisyong ito ang nasa geographically isolated area gaya ng Mapun, Tawi-Tawi. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Shari Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ito naman na mula sa Radyo Pilipinas, Davao, isang simbahan sa Buhangin, lungsod ng Davao, binaha matapos ang naranasang pagbuhos ng malakas na ulan. Sa balitang yan, mula kay Sheila Lisondra.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nagtulungan ang mga miyembro ng GKK at ng parish, pastoral parish ng St. Mary of the Perpetual Rosary Parish sa lungsod ng Davao matapos itong binaha kagabi dahil sa naranasang pagbuhos na malakas na ulan. Kanina ay nagtulungan ang mga miyembro ng nasabing parokya upang linisin ang kanang simbahan matapos ang naranasang pagbaha. Nagpasalamat naman ang parish pastoral office sa kooperasyon at pag-unawa ng mga mananampalataya kasabay ng panalangin langin para sa kaligtasan at mabuting kalagayan ng lahat. Samantala, nasa 11 barangay dito sa lungsod ng Davao ang apektado ng sabing pagbaha matapos ang malakas nga na pag-ulan kagabi. Ayon kay Rudy Incabo, ang assistant head ng Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, kabilang sa kanilang mahigpit na minomonitor ay ang Bunawan District dahil sa pag-apaw ng tubig mula sa sapa. Pinaturog na rin ang mga sirena sa lugar bilang babala ng paghahanda sa posibleng paglikas ng mga residente. Kabilang sa mga lugar na nakaranas na matinding pagbaha mula kagabi hanggang madaling araw ay ang Barangay Maa, Matina Pangi, Matina Crossing at Bangkal Area. Patuloy naman ang sinasagawang assessment ng CDRRMO sa lawak ng pinsala at bilang ng mga residenteng naapektuhan ng nasabing pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisandra Celosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, May 19, 2026. Sa ating pong oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
10: Mahal ang gamot.
8: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
23: Mr. President, pwede pa yakap.
8: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
24: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
25: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
8: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
25: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
26: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
27: Ako po, si Josh Garcia.
28: Mula sa Presidential Communications Office, ako naman po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
27: Tutok lang, narito na Bagong Pilipinas ngayon.
28: Sa ating balita, tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lalakas pang ugnayan at kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa kanyang nakatakdang pagbisita doon sa susunod na linggo. Sa roundtable discussion, kasama ang hanay ng media mula Japan, binigyan diin ng Pangulo na kabilang sa pangunahing agenda ng kanyang pagbisita ang security cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang dito ang Reciprocal Access Agreement o RAA kung saan inaasahang lalawak ang joint combat training ng mga sundalong Pilipino at kanilang katuwang mula Japan. Gayun din ang cross-servicing agreements at pagpapalawak ng suporta ng Japan sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ayon pa sa Pangulo, malaki ang naging papel ng Japan sa balikatan exercises na ginanap kamakailan na ano ay patunay ng mas pinaigting na interoperability ng mga kaalyadong bansa. Bukod sa suporta sa depensa at seguridad, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na malaki rin ang bahagi ng relasyon ng Pilipinas at Japan sa larangan ng kalakalan at assistance. Kabilang dito ang official development assistance sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency, Asian Development Bank at iba pang financing institutions na sumusuporta sa infrastructure at development projects ng Pilipinas.
9: We are going to discuss those to fully implement those agreements and the differences now between the approach of Japan when it comes to security and defense, especially in the region, I will also bring up to see what it means in terms of further cooperation and assistance, not only to the Philippines but to ASEAN as well.
27: Namataan ang Chinese research ship malapit sa Pag-asa Island. Ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng Maritime o National Maritime Council. Yusek Lopez, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
10: Magandang hapon, Josh Garcia and Asik Weng. At magandang hapon din sa ating mga nakikinig at nanonood ngayong tanghali.
27: Okay, Yusek, ano po ang reaksyon ng National Maritime Council sa Chinese research vessel na namataan malapit po dito sa Pag-asa Island kamakailan?
10: Again, maraming salamat sa pagkakatong ito ng Josh and Asik Weng. Itong mga nakarang araw, nakapagbigay ulat o report ng ating Philippine Coast Guard sa presensya ng mga Chinese maritime research vessels sa kabuuan ng West Philippine Sea. Mabuti na lang at mabilis at proactive ang ating mga ginawang monitoring ng ating government agencies na sa National Task Force ng West Philippine Sea na kinabibilangan ng Philippine Coast Guard kasama na din ang ating Armed Forces of the Philippines. Naiulat ang mga illegal na gawain ng China sa ating karagatan, hindi lamang sa Pag-asa Island kundi pati na din sa mga ibang lugar ng West Philippine Sea. Ito yung mga sumusunod, no? Dalawang Chinese maritime research vessels ay nasa Maiit Bayat Batanes sa norte ng Luzon. Ito yung Jiyan 1 at Jia Jing. Sa isa rin maritime surveillance research vessel sa layong 171 nautical miles mula naman sa Bulinao, Pangasinan. Ito yung Zhu Haiyun. At isa ring Chinese MSR vessel sa layong 140 nautical miles mula sa Rizal, Palawan. Ito yung Jiang Yang Hong 33. Ikinukundina ng National Maritime Council ang presensya ng mga MSR vessels na ito, especially sa isinigawang marine scientific research ng Jiang Yang Hong 33 sa vicinity ng Pag-asa Sandy Case 2 at 3. Ang mga naturang aktibidad ay illegal at nilalabag ang mga provision na UNCLOS, particularly sa requirement na kinakailangan dapat may pahintulot ang isang foreign state o organization mula sa nakasakop na coastal state tulad ng Pilipinas bago magsagawa ng anumang scientific research o activities sa ating karagatan. Ang kanilang di umanong research ay ginawa sa vicinity ng Pag-asa kay Sandy K 2 at 3 na nakapaloob sa 12 nautical mile territorial sea ng Pag-asa Island at na malino naman na meron tayong soberanya at jurisdiction sa lugar na ito. Josh and Weng.
28: Yusek, may para sa kalaman ng ating mga kababayan, bakit po itinuturing na illegal o unauthorized yung isinagawang marine scientific research activities nitong Chinese vessel sa bahagi ng ating West Philippine Sea?
10: Well, unang-una, no, katulad ng nasabi ko kanina, hindi naman actually bawal yung pagsasagawa ng marine scientific research activity. Ang meron lang kasing requirement, dapat ito ay may pahintulot o mag-request sila ng authority from the coastal state, in our case, so ang Pilipinas, bago sila magsagawa. So without that authority or clearance from the coastal state, anumang research na gagawin nila sa ating karagatan ay tinatawag na illegal, no? So iyan ay naka-angkor sa UNCLOS actually, Josh and Sekweng.
27: Yusik, pakipaliwanag po, ano-ano pong kagamitan o kakayahan na meron itong Xiang Yanghong 33 vessel ang ikinababahala ng pamahalaan base po sa investigasyon at pagsusuri?
10: Well, Xiang Hong, basahin ko lang na para klaro, no. Ito ay meron siyang capacity na mag-conduct ng mga deep scientific research activities na ito ay advanced oceanographic survey vessel na may kakayahang magsagawa ng comprehensive maritime ecological surveys, bathymetric mapping, hydrographic data collection, at deep sea exploration. In short, ito ay may kakayahang gumawa ng intelligence gathering activities sa ating karagatan. Kaya ito ay minamonitor natin at hindi natin pinapahintulutan, especially kung wala silang authority or clearance sa ating pamahalan.
28: So, Yusek, gaano po kaseryoso yung presensya ng mga Chinese maritime militia vessels na namataan sa paligid ng Sandy K-3 at 4?
10: Well, dahil sa kanilang kakayahan, ano, sabi ko kanila, they have the capability to do intelligence gathering sa ating karagatan, especially sa ating mga subsurface. We are concerned, pero not actually worried. No? Alam naman natin na ang gawain ng China at hindi ito nakakagulat. Pero confident pa rin ang ating gobyerno at masipag naman na nagmamatsyag at magbantay ang ating katubigan, sa ating katubigan, especially ang Philippine Coast Guard at ang maging na rin ang ating Philippine Navy at iba pang kawanin ng ating gobyerno. Sa katunayan, no, nagsugaw ng Maritime Domain Awareness Interagency Operations ang ating task force, Area Task Force West sa ilalim ng National Task Force ng West Philippine Sea. Noong May 17, ang ating Philippine Coast Guard ay nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight para i-challenge at i-challenge ang kanilang presensya at sabihin na itigil ang kanilang illegal na gawain at umalis sa lugar. Dagdag dito, nagsagawa din ang ATF West sa pangunguna ng Western Command. Nagpadala sila ng nagkataon na nandun yung ating dalawang Philippine Navy vessel at nag-conduct din sila ng interagency maritime operations. And then, challenge din nila yung presensya ng marine scientific research vessel ng China, pati na rin yung Coast Guard vessel ng China na nag-escort dito sa research vessel.
27: Okay. Yusek, may nakikita po bang posibilidad na magpapatuloy o madadagdagan pa ang presensya ng Chinese research at Coast Guard vessel sa lugar sa mga susunod na araw? At since nabanggit nyo nga po na unauthorized itong intelligence gathering na ginagawa nila, ano po ang hakbang na gagawin sakaling mangyari ito? Sapat ba na i-radio challenge lang sila, itaboy sila, o is it possible na magbigay tayo ng sanctions as well?
10: Well, base sa naman sa ating mga report, no, wala naman tayo nakikitang increase ng mga vessels sa paligid ng PAGASA. But nonetheless, no, ito yung nakita natin sa mga nakaraang araw na dumami nga yung presensya o presence ng Chinese maritime research vessels dito sa ating karagatan, especially doon sa northern part and the western part. Well, the most that we can do actually is monitor them and document their illegal activities, and our ATF West and ATF North, we not on task with West Philippine Sea to come up with the report. At ito yung mga report na gagawing basihan ng ating Department of Foreign Affairs to file the necessary, the appropriate diplomatic protest. Hanggang doon lang tayo, no, na wala tayong pwedeng gawing iba kundi i-monitor at i-challenge at palisin. At least madodocument natin, ipapakita natin sa, no, sa ating transparency initiative what we are trying to do in a peaceful and non-escalatory approach.
28: So Yusek, bukod po sa pagpa-file ng diplomatic protest at pagmamonitor sa kanila, ano pa po yung mga hakbang na gagawin ng Pilipinas para mapigilan yung kahalintulad na unauthorized foreign research activity sa West Philippine Sea?
10: Well, nice nating ilinawin na hindi pinagbabawal ng Pilipinas ang marine scientific research, no, ng foreign states sa ating maritime zones, na-mention ko kanina. Basta ito ay naayon sa international law at may kaukulang pahintulot mula sa ating pamahalan. Ang gagawin lang natin, again, para ma-assert natin ang ating presence or claim sa lugar, ay again we encourage our fisher folks na damihin nila ang kanilang presensya at sa mga lugar na, especially sa paligid ng Sandy Cay, no? While it is a challenge on their part, dahil alam naman natin na nandun yung mga presensya ng China Coast Guard at maritime militia vessels, but nonetheless we are asking or we are requesting our fisher folks na maglagi doon at nandun naman yung tulong ng ating gobyerno, no? Yung sa programa nating Kadiwa, PBM Kadiwa, wherein the government is offering or giving material support and in terms of yung pagbibigay ng krudo, pagkain, tubig para tumagal ang kanilang pangingisda. At ito yung mga legal activities natin na pinamumunuan ng ating ng pamahalan.
27: Okay. Yusek, ano naman po ang masasabi o reaksyon ng NMC sa pahayag ng Chinese Embassy na dangerous and misguided umano ang naging pahayag at hakbang ng Pilipinas kaugnay sa insidente?
10: Well, ang lahat naman ng pahayag at hakbang ng pamahalan ng Pilipinas ay nakabatay sa facts on the ground, validated monitoring at sa umiiral na international law, particular ng UNCLOS, at naka-anchor tayo doon sa 2016 arbitral ruling, no? Ang mandato ng ating maritime agencies, kabilang ang Philippine Coast Guard, Armed Force of the Philippines, saman mo na rin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine National Police Maritime Group ay bantayan ng ating karagatan. Magsagawa ng lawful maritime patrols. Ito yung ginagawa nating routine, no? Routine lawful maritime patrols. At magbigay ng tama at factual na impormasyon sa sambayan ng Pilipino. Well, their job is to patrol or seize, monitor developments in our maritime domain, and relay verified information to the government and to the public. So, hindi po dangerous o misguided ang pagsasabi ng katotohanan at pagpapatupad ng ating mandato bilang isang sovereign coastal state. This is against what the Chinese embassy or Chinese officials are conveying to the public. At responsibilidad ng Pilipinas na protektahan ang ating maritime zones, itaguyod ang rules-based international order at tiyaking alam ng ating mga mamamayan ang tunay na sitwasyon sa West Philippine Sea. Kasabay na rin dito, patuloy nating hinihikayat, na sabi mo kanina, ang lahat ng panig ng napairalin at pagpapigil at pagpipigil, respeto sa international law at paggamit ng maayos at professional na diplomatic channels upang mapanatili ang kapayapaan, katatagan at seguridad sa ating rehiyon.
28: Alright, sir, mensahe niyo na lang po sa mga Pilipino, lalo na po sa mga mangingisda, hinggil sa patuloy na tensyon at presensya ng mga dayuhang barko sa West Philippine Sea.
10: Okay, sa ating mga kababayan, nais naming tiyakin na nananatiling mapagbantay, professional at matatag ang ating pamahalan sa pagtatanggol sa ating soberanya, sovereign rights at maritime jurisdiction sa West Philippine Sea. Patuloy nating isinusulong ang mapayapang resolusyon sa mga issue alinsunod sa international law, particularly ang UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Kasabay nito, patuloy din ginagawa ng ating maritime at defense agencies ang kanilang mandato upang mapanatili ang seguridad, katatagan at kapakanan ng sambayan ng Pilipino. We are not the ones raising the tension, nor are we inciting anyone to raise the tension in our area. Our Coast Guard, AFP and BFAR are merely doing their jobs. And sworn duties to patrol our seas and make sure that our fisher folks, ang ating mga mangisda, ay makapangisda ng mapayapa, and for our people to utilize our marine resources freely. Again, inuulit ko sa ating mga mangingisda Pilipino, huwag po kayong maghunis dili at tuloy-tuloy pa rin po ang ating pangisda sa ating karagatan, dahil una-una ito ay atin. Lahat ng isda doon, lahat ng yaman dagat ay tayo lang ang dapat makinabang. Nandun po ang inyong gobyerno para tulungan po kayo, bigyan kayo ng suporta. At tuloy po rin namin bibigay sa inyo ang inyong kinakailangan krudo, pagkain, medisina at tubig para tumagal din po ang inyong pangisda. At meron din pong okasyon na kami po ang susundo o bibili sa mga inyong mga nahuling mga isda sa dagat para hindi na kayo bumalik sa pangpang at babalik uli kayo. So these are the efforts or initiatives of the government para sa ating mga mangisda. Ang West Philippine Sea ay atin at ang pagtatanggol dito ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan, no? Kundi bahagi rin ng ating pambansang pagkakaisa at pagmamahal sa ating bayan. Yun lang, Josh and Asikweng, at mabuhay tayong lahat at para ito sa isang bagong Pilipinas.
28: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council.
27: Samantala, patuloy ang pagtitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na direktang maihatid ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad sa bansa. Kahapon ay pinangunahan ng Pangulo ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa Mandaluyong City. Mahigit 1,000 senior citizens at mga driver ng jeep at tricycle ang tumanggap ng 10 kilo ng bigas na kabilang sa halos 26,000 beneficiaryo sa lungsod. Ang mga bigas na ipinamahagi ni Pangulo Marcos Jr. ay direktang binili mula sa mga magsasaka sa Nueva Ecija bilang bahagi ng suporta sa lokal na agrikultura. Tumanggap din ang 135 scholars mula sa 27 barangay ng tigda 20,000 pisong educational assistance sa ilalim ng Social Civic Projects Fund. Ayon sa Pangulo, kalahati ng 200,000 piso na inilaan sa bawat barangay ay nakatuon sa scholarship program para matulungan ang mga estudyante na makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang oportunidad sa buhay. Bayan, huwag kayong bibitiw. Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
11: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
12: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
11: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
12: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
11: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
12: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
11: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television.
13: Is it a yes or a no?
14: Are you anti or pro?
13: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke? Why go broke?
14: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
13: Pag-usapan natin yan sa
14: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
13: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
15: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao.
11: At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Nasa bat na higit 100 million pesos na halaga ng illegal na droga. Ating pag-uusapan kasama si Attorney Joseph Frederick Kalulut, ang tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency. Attorney Kalulut, magandang tanghali at welcome back dito sa bagong Pilipinas.
1: Magandang tanghali po, Asik Ping. Magandang tanghali din ho, Sir Joshua. And magandang tanghali ho sa mga nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan.
0: Sir, pwede niyo bang ikwento sa amin yung detalye nitong pinakamalalaking operasyon ng PIDEA mula May 7 hanggang May 14 ngayong taon at paano ito nakatulong sa pagbuwag ng malalaking drug networks dito sa Pilipinas?

0: last May 12. And nung May 8 naman, dyan ho sa Makati City sa Davao Oriental, meron din ho nakuha ang mga kalahating kilo ng illegal na droga, plus sa Paranaque din po, isang kilo din ho. At kasama pa ho dito yung 10 marijuana eradication campaign na ginawa ho natin doon sa Cordillera.
1: Okay. Kilo-kilo to, Attorney Joseph.
0: Yes, sir.
1: At sa loob lamang po ng isang linggo, mahigit 100 milyong piso nga po ng halaga ng illegal na droga at nasamsam ng PDEA. Ano po ang ipinapakita nito tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng illegal drugs?
0: Sir Joshua, pinapakita ho dito na hindi ho tumitigil ang inyong PDEA, hindi rin ho tumitigil ang ating law enforcement agencies para masugpo ang paglaganap ng illegal na droga sa ating mga barangay.
2: So, Attorney, kabilang po sa mga nasamsam, may mahigit 12 kilo ng shabu at libo-libong marijuana plants. Sa mga lugar po ito, yung pinakamalakas sa operasyon ng mga drug syndicates base po sa inyong monitoring?
0: Base po sa mga seizures asekweng ang malaki rito sa National Capital Region. We also have in Region 9, Region 3, and Region 4A.
1: Okay. And paano naman po na isagawa ng PDEA at ng iba pang law enforcement agency sa matagumpay na eradication? Ito pong halos 74,000 na marijuana plants dito sa may Cordillera region.
0: Sir Joshua, with regard to marijuana eradication dito po sa Cordillera, naisagawa ito sa tulong po ng Philippine National Police. And ginagamitan din ho natin ito ng drone para makita ho natin kung nasaan ho yung mga marijuana plantation sites ho natin, dahil we do not want to waste the efforts of our law enforcement agencies na umakit ho ng bundok para sigurado na yung mga marijuana na tinanim mo dyan, doon na ho, masunod na ho siya at hindi na ho mapunta dito po sa ating mga barangay.
2: So, Attorney, hingi na rin po kami ng detalye dito naman sa pagkakahuli sa mga tinatawag na high-value targets gaya ng operasyon sa Cebu City kung saan nasa halos 11 million pesos na halaga ng shabu yung naasamsam.
0: Asekweng, doon sa Cebu naman ho, nangyari po yan last May 13 na kung saan ito po ay isinagawa ng PNP together with PDEA na meron ho tayong na-confiscate po dyan na 1.6 kilos of shabu dyan ho sa barangay Fatima sa Cebu City.
1: Okay. At Attorney, ayon po sa ulat, bukod po sa shabu at marijuana, marami ding pharmaceutical drugs tulad ng Valium, Alprazolam at Nitrazepam ang nakumpiska. Gaano naman po kalaki ang problema ngayon ng illegal distribution ng controlled prescription drugs dito sa ating bansa?
0: Sir Joshua, yung mga nabanggit ninyo, tama ho, ito po ang controlled dangerous drugs po. And ito po ay balak ko ipinuslit sa ating bansa. Yung mga nasabat po natin dyan na mga pharmaceutical products nanggaling po ng Pakistan na kung saan diniklara po nila garments and books. So ibig sabihin nun, there was an intent on their part to smuggle in this controlled medicines na dapat po sana ito ho'y dumadano sa mga tamang ahensya para masuri kung ito'y papasaho sa ating FDA.
1: Okay, pero ito po nabanggit ng mga gamot, ng Valium at Alprazolam, Nitrazepam. Ito po ba'y ginagamit as ingredients para gumawa ng illegal drugs or ito po'y in-intake?
0: Hindi po, Sir Joshua, ito po ay mga gamot na pre-prescribe ng mga physicians or doctors na lisensyado ho ng PDEA. Okay. Dahil hindi po lahat ng ating mga doktor ay maaaring mag-prescribe ng mga nabanggit ho ng mga gamot. Dapat ho, meron silang S2 license na ito ho ay kailangan kukunin ho sa ating ahensya. And hindi ho lahat din ng mga butika ay maaaring magbenta ho ng ganitong klaseng mga gamot. Dapat ho, lisensyado rin po sila sa PDEA. Dapat ho, meron silang yung tinatawag nating S3 license.
2: Would you know kung para saan po itong mga gamot na to?
0: Yung mga iba po rito, ma'am, ano po to, mga antidepressants. So, ito po controlled ba dahil there is a possibility na maaari pong itong magamit ng ibang tao na malulong po sila sa mga ganitong klase mga medisina.
2: Okay. Sir, sa pananaw ng PDEA, bakit naman patuloy pa rin nakakapag-operate yung ilang drug personalities at sindikato sa kabila ng sunod-sunod na anti-drug operations ng pamahalaan? Tsaka paano pa rin nakakapasok itong mga illegal na droga na ito sa atin kahit na grabe na yung monitoring po ninyo?
0: Opo, Asekweng. Ang mga sindikato naman ho ng illegal na droga gumagawa ho ng iba't ibang paraan para maipuslit po nila yung illegal na droga. Hindi lang ho through mail and parcel. Meron din po dyan yung mga maritime smuggling na ginagawa ho ngayon. Kaya ako nagpapasalamat din po ang PDEA sa ating Philippine Coast Guard and the Philippine Navy plus yung ating maritime group ng PNP

0: dahil yung patuloy na pagpapatrolya ho natin sa ating malawak na nakaragatan, eh, may mga nasasabat pa rin naman po tayo ng mga illegal na droga.
1: Okay. Nabanggit nyo nga, attorney, na nag-evolve itong mga sindikato. Sa mga na-arrest ng pushers, couriers, at drug den maintainers, ano po ang profile ngayon ng mga taong karaniwang nasasangkot dito sa illegal drug trade? May napansin po ba kayong pagbabago o kakaiba?
0: Halo-halo po, Sir Joshua, yung mga profile ng ating mga naresto. Sa katunayan, may mga iba ho dyan, mga elected officials pa ho. Kaya nga ito ay nakakalungkot na may mga ibang barangay officials na na-involve sa illegal na droga, na imbis sana ho na sila ang katulong po natin dito ho sa pagsugpo ng illegal na droga sa kanilang barangay, eh, sila pa ho yung mga na-involve, mga nagbebenta, yung iba ho pumupunta ho sa mga drug den. Kaya hindi ho tumitigil po ang ating mga kasamaan ho para masira po yung mga drug den sa ating mga barangay.
2: So alam naman natin, sir, na talaga namang puspusan niyo inyong pagtatrabaho para masawa tayo itong mga illegal na droga sa atin, no? So ano po yung susunod na hakbang ng PDEA para mapigilan pa talaga yung pagpasok at distribution ng mga illegal drugs sa mga community, sa mga kabataan, so lalo na kung magpapasok sa schools?
0: As a queen, yung ating demand reduction efforts, dinodoble ho natin yan. Nakikipag-ugnayan po tayo sa mga paaralan para maaari ho tayong pumunta ho doon, magbigay ng mga lecture sa ating mga kabataan. Dahil importante po dyan, habang bata pa ho sila, eh, alam na ho nila kung anong epekto ng illegal na droga, ano yung nakalagay po sa batas, anong maaari ho nilang kaharapin kung sila po ay ma-involve sa illegal na droga pagdating ho ng panahon. Kaya ho, habang bata ho, dapat ho, bigyan ho natin sila ng tamang leksyon. And at the same time, yung mga barangay officials ho, dapat ho, katulong na rin ho natin yan, and mabigyan ng tamang lectures din ho sa mga pamilya, dahil ang kung ano yung tama, dapat ito nanggagaling na yan sa pamilya.
1: Okay. Attorney, ito dapat natin bigyan din natin. Ano yung ginagawa ng PDEA in terms of para mapanatili po yung integridad sa ating mga operasyon? Dahil para maalis natin yung agam-agam sa publiko na pagka nahuhuli itong mga illegal na droga, yung umiikot lang sa merkado, ano po yung ginagawa natin para mapanatili natin yung tiwala ng taong bayan?
0: Sir Joshua, kaya ho na i-maintain natin yung integridad ng ating operasyon, sinasama ho natin yung mga tinatawag nating insulating witnesses. Okay. Sino po itong mga ito? Una-una ho dyan, yung elected official. That's mandatory under our law. And pangalawa, mamimili ho tayo dyan kung meron ho bang representative coming from the media or a representative coming from the National Prosecution Service. Ito hong mga witness na ito, sila po ang nagsasabi na yung mga nakuhang droga dun sa arrested individual, eh siya rin ho ang ipre-presenta natin sa laboratorio at siya rin po ang ipre-presenta natin sa korte.
1: Okay. Walang not-note mensahe niyo po sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga nais tumulong sa kampanya laban sa illegal na droga.
0: Siguro po sa mga nanonood na kababayan po natin and sa mga nakikinig, meron po tayong isumbong mo sa PDEA na hotline. Ito po ay 0995-354-7020 and 0931-027-8212. Meron po tayong Facebook page. Ayan po, naka-flash po sa ating screen ang isumbong mo sa PDEA. Makikita po na sa PDEA Top Stories. I-text po nila dyan yung mga impormasyon na nalalaman po nila regarding sa illegal drug activity sa kanilang mga barangay. We will validate the information, and if positive yung validation, we will conduct the necessary action.
1: At tama po, may pabuya ito.
0: Iba pa po yung may pabuya. Yung Operation Private Eye. Kung meron po silang alam na laboratorio, marijuana plantation sites, or mga drug din, isumbong lang po nila dyan sa OPE, sa ating Operation Private Eye, or dito na ho, sa isumbong mo sa PDEA.
2: Pero syempre, secured din yung pagkatao nitong magsusumbong na ito.
0: Yes po, as a queen, hindi po natin kinukuha yung pangalan ng sumbong. Ang kailangan lang po natin, yung specific address nung nire-report nila, sino yung nire-report nila, saan po, bigay na ho nila dyan sa mga text numbers po na yan.
2: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Joseph Frederick Kalulut, ang tagapagsalita ng PDEA. Thank you, sir.
0: Maraming salamat, Attorney.
1: Samantala, mas pinaigting ng pamahalaan ng papatupad ng pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH sa Nueva Ecija, kung saan personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si DSUD Secretary Jose Ramon Aliling ang bagong Palayan City Township sa Nueva Ecija. Tiniyak ng pamahalaan na makakapagbigay ginhawa ito sa bawat pamilya dahil sa murang buwan ng amortisasyon at may mababang interes. Saklaw ng 4PH program ay ang mga low-income earners at informal settlers families o ISFs. Layo ng programang ito na makapagbigay ng abot-kaya, ligtas at disenteng tahanan para sa mga Pilipino. Manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gador, live dito lang sa PTV. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa iba't ibang uri ng information disorder. Ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala, at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay misinformation. Maling impormasyong ipinakakalat ng hindi alam na ito ay peke. Halimbawa, ay ang pag-share ng hindi kumpirmadong pagpanaw ng isang tao. Malinformation. Impormasyong may katotohanan, ngunit may masamang motibo. Halimbawa, ay ang pag-upload ng screenshot ng pribadong pag-uusap. O disinformation. Impormasyong pawang kasinungalingan at ginawa lamang upang makapanloko o manira. Halimbawa, ay ang pagbebenta ng peking gamot. Upang hindi mabiktima, tandaan lamang ang 3 C's. Content. Tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Context. Intindihing mabuti ang post o impormasyon upang makuha ang tunay nitong mensahe. Critical thinking. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Mga dapat tandaan at iwasan sa sakit na Ebola virus sa ating pag-uusapan kasama si infectious disease expert, Dr. Ron Jean Solante. Dr. Solante, magandang tanghali po.
1: Yes, magandang tanghali rin.
0: Doc, gaano po kaseryoso yung pagdeklara ng WHO ng Public Health Emergency of International Concern dahil sa Bundibugyo Ebola virus?
1: Yes, no. Malaking bagay ito na pag-declare nila dahil nga itong Ebola ngayon lumalabas na doon sa ibang bansa na kalapit sa Congo, no? At saka Uganda. Pangalawa, mataas ang mortality rate, no? So like out of 300 cases yata, almost 100 plus na ang namamatay in just a span of mga 2 weeks, no? Na nung na-discovery na may mga pasyente na or mga tao na nagka-Ebola. At saka pangatlo, yung strain na ito na Bundibugyo, it's a rare strain at walang bakuna dito, no? So I think because of those reason, nag-declare ang WHO na para lang makapipara ang mga ibang bansa, especially for those mga bansa na magkalapit dun sa Africa para hindi makapasok itong Ebola doon sa mga bansa nila.
2: Okay, Doc, pakipaliwanag po para po sa kaalaman ng ating mga kababayan. Ano po ba itong pagkakaiba ng Bundibugyo virus sa ibang uri ng Ebola virus na narinig na natin noon?
1: Well, ang pagkaiba lang nito, hindi ito siya ganun ka-common na nag-circulate doon sa Congo or sa Uganda, no? Kasi ang pinaka-common pa rin yung Zaire strain, which is equally fatal also, no? At ang sintomas nito, magkapareho lang, no? Lagnat, masakit ang ulo, masakit ang katawan, tapos nagsusuka, tapos bleeding. Ang common cause nito is bleeding all over the body. Kaya tinatawag itong hemorrhagic fever, no? So, ibig sabihin, mataas ang risk na magdudugo ang isang pasyente at yun ang ikakasanhi ng pagkakamatay pag natamaan ng Ebola.
0: So, Doc, sa ngayon po ba may dapat bang ikabahala yung mga Pilipino kaugnay ng mga naiulat na kaso sa Africa? At saka gaano po kalaki yung panganib kung makapasok ito sa bansa at paano po yung transmission nito?
1: Okay, ang Pilipinas ay sa tingin ko hindi high risk for this, no? Kasi magiging high risk lang tayo kung mayroong makapasok ditong nanggaling doon at may mga sintomas at mayroong infection, no? Pero meron naman tayong mga ginagawa base dito sa report ng Department of Health na yung sa pagpasok pa lang, mga border control, sinusuri, kung may mga lagnat, may mga sintomas, at anong mga bansa ang inanggalingan para naman ma-monitor natin kung sino man yung mga nakapasok at na-expose doon sa mga tao na merong Ebola, ma-monitor ng government. At even before, no, mga I think 2014 or 2016 na, or 2014 na, meron na mga itong outbreak at na-declare na rin itong Ebola as public health emergency. Ganun pa rin, wala namang nakapasok sa Philippines, pero minamatsyagan pa rin natin yan dahil marami tayong mga OFW nagtatrabaho sa ganitong klaseng lugar na pwedeng umuwi at pwede palang na-infect na. No? So, importante yun na ma-screen natin at ma-monitor.
2: Okay. Doc, nabanggit mo yung 2014 Ebola outbreak kung saan naging mahalaga po ang quarantine at mahigpit na monitoring sa mga umuuwing Filipino peacekeepers. Sa pananaw po ninyo, gaano po kahanda ang Pilipinas sa ngayon sakaling magkaroon ng kahalintulad na sitwasyon?
1: Well, sa sinabi ko na itong mga ganitong klaseng mga outbreak, meron naman tayo mga paglalagyan, no? Especially sa mga ospital ng government na pinaitingnan natin na mayroong mga isolation rooms, no, may mga kapasidad tayo to provide mga personal protective equipment doon sa mga healthcare workers na mag-alaga sa ganitong mga klaseng pasyente. At importante rin, siguro we need to reinforce pa rin, no, na ang detection ito or diagnostic test ay mga galing pa rin sa referral center kagaya ng RITM, no? So for me, handa naman siguro tayo kasi nalampasan na natin yung COVID, nalampasan na natin yung mga iba't ibang outbreak. Hanggang ngayon, marami na tayong mga lessons na natutunan doon at anytime na may mga ganitong outbreak, malaking bagay yung mga natutunan natin at kailangan lang nating i-reinforce ulit.
0: So Doc, may mga nagsasabi po kasi na dapat higpitan ang mga biyahe o pagpapatupad na o magpatupad ng travel restrictions. Sang-ayon po ba kayo dito o mas mahalaga yung maayos na screening at monitoring?
1: Well, tama ka dyan, no? Mas maigi pa rin yung screening and monitoring pagdating dito sa Pilipinas rather than restriction of travel to risk countries, no? Kasi nasanay na tayo dito, mayroon na tayong mga napulot na mga aral na we need to also give advice doon sa mga nagka-travel. Importante na bigyan sila ng mga importanteng abiso na pag pumupunta sila dito sa Congo or Uganda or any African state na pwedeng potential na na-expose sila, they'll just have to monitor themselves para at least kung babalik man sila ng Pilipinas, may mga sintomas, they have to inform us, they will be screened, at they will be put into a quarantine facility.
2: Okay. Doc, ano po ang mahalagang papel ngayon ng mga ospital, airport authorities at mga health workers pagdating po sa pagpigil ng posibleng pagpasok ng virus dito sa ating bansa?
1: Well, malaking bagay yan. Kasi pag dinideclare ng WHO na public health emergency, automatic yan sa government, hospital, piniprepare din natin, ha? Mayroon tayong mga inventory of beds, no? Inventory of the personal protective equipment, at saka yung mga gamot at mga suero, dextrose, para naman in any event, kung meron mang makapasok, maging ready tayo.
0: So Doc, bukod dito sa Ebola, no, meron din pong antivirus, nipavirus. So ano po sa tingin ninyo yung aral mula sa COVID-19 pandemic na maaaring magamit ng Pilipinas sa paghahanda laban sa mga bagong nakakahawang sakit tulad nga nito? Tsaka gaano po kahalaga yung maagang detection, contact tracing at isolation sa pagkontrol ng isang high-risk virus tulad nito?
1: Okay, una-una dyan, dapat merong magandang coordination, no, within our healthcare system in terms of awareness, ano itong mga sakit na to, no? Coordination with the community, with the local government in terms of information drive, ano itong mga sakit, para hindi naman tayo magpapanig. Pangalawa, dapat meron tayong capacity to do testing, no? Sa mga ganitong klaseng infection, so meron tayong mga referral laboratories kagaya ng RITM that are also prepared to do the test. Halimbawa, kung meron may mga Pilipino na may mga sintomas compatible with any of these mga viral infections or infectious disease. At tapos, pangatlo, no, yung infection control sa mga health facilities, importante yan. At of course, yung pinaka-basic natin ng mga risk communication sa mga community. Mag-ingat, mag-suot ng face mask, mag-ugas ng kamay, no, magiging healthy sa katawan para naman hindi makakuha ng infection.
0: So, Doc, ano po yung dapat malaman or bantayan ng ating mga kababayan na nandoon sa African countries? Siyempre, may mga kamag-anak sila dito, baka nag-aalala sila, lalo na yung mga peacekeepers na uuwi naman sila anytime, o yung mga OFWs din na nandoon po.
1: Well, importante pa rin sa kanila na alam nila yung mga sintomas, no, sa ganitong klaseng sakit. Kasi, alam mo, nung unang pumutok itong bagong outbreak ngayon, kadalasan, ang akala lang nila, ordinaryong infectious disease lang, no? Pero nung mga several days na maraming namamatay sunod-sunod at saka sa isang community, doon na sila naghinala na baka Ebola talaga to, at doon pa lang nagpa-test at tinitest ng Ebola. So merong ibig sabihin medyo late na, no? So ngayon na na-detect na at meron ng alarma ang WHO, so dapat sila rin, they will be advised na pag may mga exposure, they should go to the health facility in Dona Suri.
2: Okay. Doc, I guess kailangan natin linawin din at pakipaliwanag po. Ano po yung mga sintomas na dapat bantayan?
1: Okay. So, ang Ebola ay nakahanay yan doon sa grupo ng hemorrhagic fever, no? O ang mamamatay. Those are the manifestations of hemorrhagic fever.
2: Okay. At bilang isang infectious disease expert, mensahe o paalala nyo na lang po sa mga Pilipino upang manatiling kalmado pero alerto sa ganitong uri ng health emergency. Go ahead, Doc.
1: Okay, so sa mga kababayan natin, no, they'll just have to listen to the advisory ng government natin, especially advisory from the Department of Health. Kukuha ng mga tamang informasyon coming from this important authorities, no, para hindi naman magpapanik. At importante, no, na you have to keep yourself healthy. Kung nandoon kayo, may nandoon kayo sa mga ganitong lugar, always observe yung proper health etiquette, magsuot ng face mask, magbugas ng kamay, at kung may mga sintomas kayo na nandoon kayo sa mga bansang ito, magpasuri at magpagamot kaagad.
0: All right, maraming salamat po sa inyong oras, infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante. Thank you, sir.
2: Sa kaugnay na balita, tiniyak ng Department of Health ang pinaigting na border control ng bansa laban sa banta ng Ebola virus. GT Health Secretary Ted Hermosa naka-alerto ang Bureau of Quarantine sa mga paliparan at mga pantalan para sa pinaigting na pagbabantay sa ating mga border nang naaayon sa tamang proseso sa pagbabantay sa kalusugan. Kaugnay nito, pinulong ng World Health Organization ng Health Ministers sa Western Pacific Regional Office Countries, kabilang ang Pilipinas kaugnay sa pagdedeklara sa Ebola disease bilang public health emergency for international concern. Ayon sa WHO, ang mga pangunahing apektadong lugar ay Democratic Republic of Congo at Uganda or Uganda. Tayo, meron na tayong protocol dyan. Ang ating Bureau of Quarantine at ang Epidemiology Bureau ay i-heighten ng surveillance, lalo na ang mga manggagaling sa mga bansang affected, Democratic Republic of Congo at yung Uganda. So, nakabantay tayo dito. Sa ating mga kababayan, wala po tayong dapat ikabahala dito sa Declaration ng Public Health Emergency of International Concern. Malayo po ang Africa. At tataasan po natin ang bantay sa ating mga borders to make sure hindi makapasok ang Ebola sa ating bansa.
3: Bayan manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
4: Kumanta ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga inain na usapan. Balitaan. Hanggat sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa Bayan.

0: nagmamarating ihatid ng inyong PTV Regional Team.
1: Lokal na bantaan sa iba't ibang wika.
2: Usapang derechahan at makabuluhan.
3: At road trip na kakaiba. Itik sa kaalaman at kultura.
4: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan.
0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Magbubukas ang Department of Education ng halos 33,000 na bagong teaching positions para sa school year 2026-2027. Ito ay matapos aprubahan ng Department of Budget and Management ang pondo para rito. Ayon sa DepEd, ang mga bagong posisyon na itatalaga mula kindergarten hanggang sa senior high school at maging sa Alternative Learning System o ALS. Sa lahat ng rehiyon, ang Zamboanga Peninsula ang makatatanggap ng may pinakamataas na alokasyon na umaabot sa 3,361. Nagtakda rin ng malaking alokasyon sa Central Luzon, Calabar Zone at Visayas at Northern Mindanao. Giit ni Angara, ang dagdag na teaching positions ay layong mapababa ang ratio ng mag-aaral sa bawat guro. Sa pamamagitan niya nito ay mas maaabot ang inaasam na kalidad sa edukasyon ng mga kabataan.
5: Sa iba pong balita ay inaasahan ang pagpapalakas ng development ng mga kritikal na mineral sa Pilipinas sa nalalapit na pagpapatayo ng kauna-unahang AI Industrial Hub sa New Clark City sa Tarlac. Ito ay sa ilalim ng PAX o Top Silica Initiative ng Estados Unidos. Ang detalye sa report ni Patrick De Jesus.
6: Bumisita sa Pilipinas si U.S. Undersecretary for Economic Affairs Jacob Helberg. Isa sa layunin nito.
7: 3, 2, 1.
6: Na-inspeksyonin ang proposed site sa loob ng New Clark City sa Capas, Tarlac para sa tatayong industrial hub sa ilalim ng Taxa Sindica Initiative ng Estados Unidos. Sa malawak na lupain ito, dito sa loob ng New Clark City sa Capas, Tarlac, itatayo ang kauna-unahang AI Industrial Hub sa ilalim ng Tax Silica Initiative. May lawak ito na 4,000 acres o higit sa 1,000 hektarya na kabilang din sa Luzon Economic Corridor.
8: Target maipatayo sa loob ng 2 taon ang mga pasilidad na susuporta sa umuusbong na industriya ng artificial intelligence, digital infrastructure at advanced manufacturing. Buwan ng Abril nang opisyal na sumali ang Pilipinas sa Tax Silica Declaration ng Kaalyadong Estados Unidos kung saan may 12 bansa pa ang signatory. May 5 kumpanya ang inisyal na nagpahayag ng interes na mamuhunan sa itatayong industrial hub sa New Clark City. Inaasahang madaragdagan pa ito dahil kasama ni Helberg sa kanyang pagbisita ang iba pang investors mula sa U.S.
9: Every single company who's here is interested in potentially being a part of this historic effort. We need to figure out and finalize, you know, the sectors that will get prioritized around an anchor tenant. And based on that, we will build out an ecosystem of companies that contribute to the master tenant's activities.
6: Palalakasin din ang development sa critical minerals kung saan mayaman ang Pilipinas sa nickel, copper, chromite at cobalt na mahalaga sa pandaigdigang supply chain.
10: With Pax Silica, it opens another platform for us. It's not just green minerals, green metals. Now, we can aspire for tech minerals, green tech minerals. Because indeed, our green minerals were our old Pax Silica, it opens another platform for us. It's not just green minerals, green metals. Now, we can aspire for tech minerals, green tech minerals. Because indeed, our green minerals are also useful for the AI ecosystem. Kung dati ho, yung ating mga minerals, in-export lang natin, unprocessed, and very transactional yung approach. Ngayon, opportunity na ho para sa atin, para talagang i-process natin to.
6: Diniyak naman ng pamahalaan na alinsunod sa batas ng Pilipinas
7: ang magiging operasyon sa Pax Silica at walang diplomatic immunity sa US.
11: That's their request, but we did not agree to that. There are two laws that will govern the transaction here. The Investors List Act and then the BCDA law, which was confirmed by the Department of Justice. So it will be treated as a regular business development contract. No special arrangement to be accorded to the U.S. government.
7: Sa kabila ng ilang batikos, iginiit din na hindi para maging war production habang paglahok ng Pilipinas sa Pax Silica.
12: Ililink mo yung critical minerals, tapos yung supply mo of these critical minerals and rare earth towards your AI ecosystem. So hindi ito talaga pang, kung iniisip ng mga iba, limbawa, bala, missile, hindi ito yun. It is not this. No, this is really to secure the supply chain for your AI ecosystem.
7: Patrick De Jesus, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
13: At dito na po nagtatapos ang ating programa, Saro na ito.
14: Samahan niyo kami uli bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa President's Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
13: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isa bagong Pilipinas ngayon.
15: Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Beach vacation.
17: Ano tara?
16: Jogging.
17: Ano tara?
16: Hiking.
17: Ano tara?
18: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
19: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
20: Pass tayo dyan!
21: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
22: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
21: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
22: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
21: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
20: Tandaan!
22: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
21: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
16: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
23: Yay!
24: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
24: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad!
24: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
25: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas,
27: Radyo Publiko.
25: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawaniin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
26: Radyo Pilipinas,
27: Radyo Publiko.
28: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Magazine 1278.
29: Bubungad sa umaga.
30: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
31: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
28: Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
21: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
2: Radyo on the go.
21: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
24: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
21: Libre to ha?
24: Walang bayad?
21: Oo, walang bayad.
24: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
25: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
25: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
1: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
28: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
24: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
28: Radyo Magazine 1278 AM.

Pakinggan ang tibok ng populasyon ngayon sa Topbeat, mapapakinggan sa Radyo Magazine 1278 kHz, at ngayon ay mapapakinggan din sa The Capital FM 104.3 kHz, at mapapanood din sa Facebook pages ng Radyo Magazine at ng The Capital FM, at sa aming The Commission on Population and Development Facebook page at CPD Fairs. Masayang pamilya, pagbati mula sa Commission on Population and Development. Masayang araw ng Martes sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood. Ito si Michael Ray mula sa Commission on Population and Development o Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Ako ang inyong mga kasama sa loob ng isang oras na pakikipagtalastasan sa mga issue at usapin na may kinalaman sa populasyon at pag-unlad. Last week! We are so privileged that we had our guests, si Ms. Cheska, San Diego, Bobadilla, na nag-discuss about family life empowerment. Ngayong araw, we are so privileged to have with us our Deputy Executive Director, Lolita Boyeta Cardon, who will discuss about the topic of demographic resilience. Ano nga ba ang demographic resilience? Gaano ba kahanda ang ating populasyon? O ano bang kakayahan ang nais natin upang mabawi ang mga pagbabago o ma-address ang mga pagbabago, ang mga demographic challenges? At ano ba ang dapat natin gawin as a country and as local offices ng population at local government units? So, sa ngayon, pakinggan muna natin at panoorin ang Meet the New Us. Let us meet the Commission on Population and Development.

0: Are we in the know? Ano ba ang CPD? Ito ang ahensya ng government na nag-a-advocate for policies and programs para sa pagbabago ng population at ang impact nito sa ating socio-economic conditions. Ito ang pangunahing government agency coordinating population programs and policies. February 19, 1969, nang maitatag ang komisyon para sa population programs na may relationship sa economic at social development ng ating bansa. Ang Republic Act 6365, ang Population Act of the Philippines ng 1971, ang nag-create sa Commission on Population. Ito ay tinatag para ma-increase ang share ng each Filipino in the fruits of economic progress. Noong December 8, 1972, sa bisa ng Presidential Decree No. 79, pinatibay ang pagtatag sa ating ahensya para epektibong maitupad ang programang pang-population and development. Ang pagbabago sa pinaikling pangalan ng CPD o Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad ay nakatuon sa Human Capital Development at Quality of Life. Ito ay akma sa ating pangunahing tungkulin para sa planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino.
1: Ano ba ang CPD? Alam niyo ba, nakatuwang tayo sa iba't ibang institusyon. Kadalasan, kasama natin ang ating mga local population offices upang matupad ang pangkalahatang hangarin ng programang pangpopulasyon. All for the quality of life, all for human capital development, at para sa planado matupad at maginhawang pamilyang Pilipino. Ano nga ba ang demographic resilience? Ang demographic resilience ay tumutukoy sa kakayahan ng isang populasyon na umangkot at mapaglaanan at mapaghandaan ng mga pagbabago sa demografiya ng kanilang population structure at mapaghandaan ang kanilang quality of life to the path for development. Mahalaga ang demographic resilience para sa pagtataguyod ng katatagan ng ating socio-economic development at pagtugon sa walang katiyakan ng mga pagbabago sa ating populasyon. Ngayong hapon, tayo po ay very honored na meron tayong kasama na very special guest for Top Deep. Siya ang ating Deputy Executive Director, Boyet Pacaldon. Masayang pamilya, Sir Boyet.
2: Masayang pamilya, May, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating medyo humisikat na Top Deep.
1: Medyo lang ba? So, pagbati po natin sa ating mga viewers na all over the Philippines.
2: Masayang pamilya sa ating lahat at ng mga sumusubaybay, lalo na yung mga population officers natin at ang mga kapartner natin na talagang napaka-interesado dito sa ating talakayan dito sa PopDeep.
1: Yan. So, sir, can you tell us about the current population situation or trend sa Pilipinas?
2: Okay. We are actually in a very interesting at saka at the same time challenging situation sa ating bansa, particularly sa ating population condition. Kasi for one, in terms of count, tayo ay patuloy pa rin lumalaki. Mm-hmm. Based doon sa ating recent census, tayo ay nasa 112 million na, no? More than 112 million. Tumataas yung bilang, but at the same time, there's an opportunity dahil bumababa rin yung population growth rate natin. No, so bumaba siya from 1.6% to 8.8% na lang, 8.8% annually. Ano yung paglaki natin, but still growing pa rin siya. One of the key challenges na nakikita natin is yung widening disparity of population distribution across regions, no? Kasi lumalaki yung agwat ng bilang ng population across regions. For example, ang NCR, ang Calabarzon, at saka ang Central Luzon ay merong 4 sa 10 Pilipino na nakatira doon. No? So, and the rest ng mga Pilipino ay nandun na sa remaining regions natin. And it reflects actually, and it is a cause actually na tinatawag nating unevenness of socioeconomic development across regions, no? So yung isang challenge na nakikita natin. At the same time, nakikita rin tayo ng opportunity doon sa bumababang more manageable level of fertility, ng ating bansa lalo sa mga kababaihan because our total fertility rate ngayon ay nasa 1.9 na, which is actually at the level ng desired fertility naman ng mga kababaihan. So dalawang anak yung kanila on the average pinapanganak na lalo sa mga women na po sa productive age. And we can see some opportunity on that because as I mentioned, na medyo malapit na siya dun sa desired fertility level ng mga kababaihan. So, more manageable fertility level can provide an opportunity din sa mga kababaihan to be more engaged sa kanilang socio-economic development. Mas nagkakaroon sila ng kakayahan, mabigyan, makakuha ng serbisyo para sa kanilang sariling kalusugan. At yung pamilya mismo din, ano, nagkakaroon ng kakayahan na mag-provide yung well-being of the family. But isang nakakalungkot nga na ano natin in relation to fertility pa din, which remains a challenge, is yung patuloy ano, na maagang pagbubuntis ng mga kabataan. At medyo yung datos natin pertains to a younger ano, segment of adolescents na nabubuntis. So yun yung isang malaking challenge na kinakarap natin. And lastly, no, isang emerging issue na nakikita natin sa ating populasyon ay yung patuloy ano, na pag laki ng bilang ng populasyon sa mga urban cities, sa mga urban areas, at mga cities natin. But at the same time, may mga areas na rin sa Pilipinas na nandag-depopulate, o ibig sabihin ay may mga negative growth rate na rin. No? So, isang issue yan na tinitignan natin, yung population movement na kailangan bigyan din ng pansin ano, doon sa ating programa on population and development.
1: Okay, so ang dami nating challenges, but at the same time, napaka-interesting, no? We live in interesting times. So ano bang, nabanggit mo yung negative population growth rate, ano po yung implications noon? Lalo na po yung Bicol po, no? Yung may negative population growth rate, ano po yung implications noon sa region na ito?
2: For the first time, ano, sa demographic history nga natin, ano, may isang region tayo na nag-negative, and that's the Bicol region. Siyempre, malaking implication yun ano, sa, in terms of governance because basically, we consider population as our greatest resource. Mm-hmm. So, kung lumiliit yung bilang ng tao, siyempre, umaano din yung kakayahan natin makukay yung development in that region. And at the household level, siyempre, dun din yung kailangan natin pag-aralan ano ba yung mga mga factors kung bakit unang-una, ang the fertility level, ano yung trend at the Bicol region, for example.
1: Mm-hmm.
2: Is it because of socioeconomic conditions or access pa rin sa family planning? Kaya medyo hindi na-achieve yung fertility intention ng mga kababayan. So that remains an area na kailangan nating pag-aralan. But in general, I think we have to have policy na looking into the implications of this na negative population growth rate, although in general naman sabi ko nga tumataas pa rin yung ano natin. But we have to have a targeted, I think, intervention in areas na iba na yung emerging population pattern, no, na ano natin. So I think in relation to that, ang trust na tinitingnan nga natin actually because of its ano, no, its implication demographically, kailangan nating i-ano siya in the context of demographic resilience.
1: Ayun. Can you tell us about demographic resilience, sir, since yung episode natin for today?
2: I see. So, yung pinaka-concept ng demographic resilience is ito yung kakayahan, no, ng isang bansa na maisulong pa rin yung kanyang kaunlaran within its demographic condition. No? So, meron siyang kakayahan na i-leverage yung opportunities na meron siya brought by its demographic condition.
1: Apo.
2: But at the same time, ma-address niya yung mga emerging population issues. And I think that's in essence, na yun yung pinaka-goal ng ating Philippine Population and Development Plan of Action, no, for us to be able to optimize the demographic opportunities that we have, but at the same time, address yung population issues natin in the context to support ano, yung socio-economic development. So that's in a way, yung konsepto ng demographic resilience and the Commission on Population is gearing towards enabling institution na ma-achieve natin yun. Ano yung demographic resilience na yun. So, isa sa mga opportunities nga na nabanggit natin na we can leverage on is itong increasing population, for example, working age population, for example, na pwede natin ma-accelerate yung kakayahan natin to achieve demographic dividend. Opo. At the same time, we still have other population issues na kailangan nating ayusin para ma-optimize natin din yung so masuportahan yung socio-economic development.
1: I like that word, demographic resilience. So sa mga ating mga population officers na mostly tagapanood natin, sir, at tagapakinig, no, I think maybe it's also their first time to hear about it. So thank you for popularizing it para sa amin. No, ano po ba yung mga implications pa? No, para or recommended niyo po para sa ating mga local level to achieve demographic resilience at the local level.
2: So, oo, katulad nga ng sinabi ko kanina, demographic resilience is anchored on dun sa kanilang population condition. At yung population condition na yun, isa na makasuporta sa development. So, one of the necessary, ano natin dyan, anchor natin would be yung database governance. So, dapat ay patuloy, alam natin yung trends, naunawaan natin yung population condition natin.
1: Mm-hmm.
2: Meron tayong updated data on population trends, tapos yung mga emerging population na issues natin. So, that's why our commission, ang ahensya natin ay nag-build talaga ng kakayahan ng mga local government units to have an evidence-based policy making. Yung pag-establish ng mga datos, pag ng population, pagkakaroon ng kakayahang i-analyze yung trend, ano ba yung magiging trending natin on fertility, mortality, and migration, and in the future. So that, mapaghandaan natin. No? Lalo na, for example, itong nakikita natin na changes in the age structure of our population. So, for example, at the national level, we have to understand ano ba yung mga determinants nung, na kailangan natin i-consider na very important na for us to for example address yung increasing implications of increasing older population segment of older population kasi base sa datos natin, di ba, sa projection the around 2030 we would have been an aged society. No, so lumalaki yung dahagdan. Pero as a country and as especially at the local level, dapat meron silang solid data that they can use to formulate necessary interventions. Another component ng intervention at the local level, I think, is itong pag-address ng mga pag-manage na mabuti ng population movement.
1: No, kasi, managing population movement.
2: Kasi nga, nakikita natin na within the emerging context ng population distribution natin, nagkakaroon ng disparity ng population distribution because of the driver ng internal migration. So, dalawang factor, no, yung dalawang dimension, yung nagre-receive ng mga maraming tao at the urban areas, kailangan palakasin niya yung kanyang intervention para ma-absorb niya yung additional population coming in to the locality.
1: Yes, sir.
2: No, pero dapat meron siyang mechanism to matotrack yung population na yun para magawa niya ng tamang intervention. But at the same time, yung pinanggagalingan naman ng mga population at from the rural areas especially, dapat makita rin natin paano na matulungan, maiwasan na lalo pang mag-depopulate at ma-wash out yung population doon sa locality.
1: Kasi may mga municipalities po na negative population.
2: Yeah, based on sa 2024 census natin, meron tayong 16% of cities and municipalities.
1: Ilang percent na ulit, sir, para alam nila?
2: 16% na.
1: 16%, double-digit na.
2: Double-digit na. And we have, hindi ako nagkakamali, around 8 provinces na merong negative population growth rate.
1: Oh.
2: For one, yung Marinduque, I think lahat ng munisipyo nila may negative population growth rate. And that's a very rural and island area, so Giba siya. So, ensuring demographic resilience needs talaga yung robustness of data for us to understand yung mga trends. And itong pag-manage ng population movement, which is driving the unevenness ng population distribution natin. Another component ng demographic resilience na I think kailangan din natin ipagpatuloy na i-promote is itong pag-promote ng kakayahan sa mga kababayan doon sa kanilang reproductive agency.
1: Okay.
2: No, kasi nakikita natin na yung reproductive agency kasi diba yung sinasabi natin ng kakayahan ng mga kababayan na mamili.
1: Which shoes?
2: Oo, at ma-achieve yung kanilang fulfilling intention. No? Yes, kung gusto nila magkanak, dapat supportado. Kung talagang ayaw na nila magkanak, masuportahan din. No, so binabalanso natin yon, and we're focusing on supporting families, yes, family po. Formation.
1: Mm-hmm.
2: So, kasi isa sa mga datos din na hindi natin madalas na pag-usapan is maraming mga kababaihan na gustong magkaanak pero hindi nila nagagawa because of socio-economic conditions. So, kaya yung lagi natin, although maganda naman yung in principle, parang kinukonsider mo yung kakayahan mo bago ka magkaanak. Pero may mga babae talaga din, ay mag-asawa din, na gusto magkaanak pero hindi nila kaya dahil by force, napopulosa sila dahil mahirap sila, hindi nila kayang suportahan. So kung ang gobyerno, nasusuportahan din natin yung mga achieving din, mm-hmm. at gustong magkaanak din, ito nababalanso natin, hindi lang tayo doon sa mga pagpigil ng mga unplanned.
1: Yes po.
2: Yung mga hindi na plano na mga pregnancy. So, we have to balance. And I think in relation to that, yung ating programa din ng pag-ensure na masiguro natin yung mga kabataan ay fully engaged in the socio-economic development.
1: Fit na yun.
2: Maiwasan yung maagang pagbubuntis because that's one of the hindrance sa mga kabataan para sila can fully participate in development. No? So yun yung inaano natin na patuloy natin in-advocate na mabigyan ng kakayahan ng mga kabataan na mapigilan yung maagang pagbubuntis so that they can fully receive education and eventually yung skills nila magre-resulta siya into positive contribution to economic development. No? So, lastly, I think a very important concern is yung paghahanda natin ng trend na tayo ay magiging in the near future na magiging aged society na tayo. So,
1: okay.
2: I think that one...
1: Readiness for aging.
2: Yun yung isa one of the pillars that we have to ensure no, in demographic resilience. But in our strategy sa Commission on Population, we are approaching kasi yung concern on decreasing population of older persons,
1: yes,
2: within a life cycle approach.
1: Mm-mm.
2: No, na hindi lang siya yung we don't just look into the well-being of the older person, but ensuring that yung development in all life stages ay na-achieve natin because in the principle of human development, yung input mo ng mga formative years mo, makikere mo pagtanda mo, di ba?
1: Mm-mm.
2: So kung ikaw ay empowered, yung bata ka, more likely, maano ka rin pagtanda mo. So, yun yung kailangan nating itrabaho with the different stakeholders. Ano na, makita yung kabuuan na i-address natin itong issue on increasing older person in a life course approach. And secondly, i-approach din natin to through an intergenerational perspective. Pag sinabi natin intergenerational approach, ito yung masiguro mo na in the current time, may harmony yung mga iba't ibang generation. May solidarity yung mga generation ng mga bata, ng mga matatanda, ng mga adults. So they are in harmony in one generation, no? Katulad ngayon. So ibig sabihin yan, in layman's term, in a family,
1: mm-hmm.
2: yung mga kabataan, naaalagaan din nila yung mga older person, yung mga older person, kaya support din yung mga bata. So, in one family, intergenerational yan, di ba?
1: Mm-hmm.
2: So, dapat may harmony dyan. So, kung imamagnify mo yan sa komunidad, dapat ganun din. Ma-motivate natin sila, naalagaan din yung mga older person natin na talagang nag-ambag ng malaki sa ating community development. Kasi sa mga nakikita rin natin ngayon na issue ng mga older person,

0: Siya nga daw so yun, nasa if we can put that into a system, ma-promote natin yun, I think it can also be a very important intervention, ano, in ensuring demographic resilience.
1: Naku, napaka-comprehensive ng sagot ni DED. So ngayon, let's take a break. No? Sa ating pagbabalik-balikan natin ulit si DED Takardon. Eto, DED Boyet for our purpose. And let's watch this first.
2: Ang tao ang pinakamahalagang yaman ng isang bansa. Kaya hangarin ang mabigyan ng maayos at magandang buhay ang bawat tao upang sila ay makapag-ambag sa pag-unlad ng sambayanan. Ang kakayahan ng pamahalaang magampanan ang tungkuling ito ay nakasalalay sa uri ng pamamalakad at dami ng kanyang yaman. Ang kakayahang ito ay nakasalalay din sa katangian ng populasyon. Una na dito ang bilang ng tao sa mga pamilya at sa mga lokalidad. Ang bilang ng tao ang nagdidikta kung gaano karaming serbisyo at anong mga pangangailangan ng mga mamamayan. Ayon sa pag-aaral, sa pamilyang mas marami ang anak, mas mababa ang kakayahan nitong mapag-aral o mabigyan ng sapat na kalusugan ang mga anak at iba pang kasapi ng pamilya. Kung ang kita ay sapat lamang o kulang sa pang-araw-araw na pangangailangan, mahihirapan magkaroon ng sapat na panggastos sa edukasyon, kalusugan, tirahan, pangnegosyo at iba pang bagay para magkaroon ng magandang buhay. Sa isang pamayanan, kung mas malaki ang populasyon, mas maraming tulong ang dapat ibigay. Kung hindi sapat ang yaman at serbisyong ibinibigay ng pamahalaan, nanganganib ang magandang kabuhayan ng mga mamamayan.
3: Kapag ang isang pamilya at pamahalaan ay kulang ang kakayahan, upang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga kasapi, naaapektuhan ang kakayahan ng mga tao na umambag sa kaunlaran. Halimbawa, kapag mas marami ang pamilyang mahihirap, mas maraming umaasa sa pamahalaan para sa kanilang pangangailangan.
2: Kapag ang yaman ng isang pamahalaan ay nakatuon sa basic needs ng mamamayan, hindi sapat ang kanyang kakayahang maka-invest sa pagpapatayo ng mga pasilidad, paggawa ng mga proyektong pangkabuhayan at iba pang pangkaunlarang gawain.
3: Ang dami ng populasyon ayon sa edad at kasarian ay isa ring mahalagang katangiang kailangang alamin ng pamahalaan.
2: Kapag mas marami ang bata sa populasyon, mas maraming serbisyo para sa kanilang kalusugan at edukasyon. Kapag mas maraming nakatatanda, nangangailangan ng serbisyo at proyektong pantrabaho o pinagkakakitaan.
3: Ang bilang ng populasyon sa isang lokalidad ay resulta ng panganganak, pagkamatay o paglipat ng tao sa iba't ibang lugar.
2: Kapag mas maraming ipinapanganak, mas mabilis dumami ang bilang ng tao sa isang lugar. Nababawasan ang populasyon kapag madami ang namamatay. Bumibilis din ang pagdami ng populasyon. Kung marami ang lumilipat dito mula sa ibang lokalidad, nababawasan naman ang populasyon sa lugar na pinanggagalingan ng mga taong lumipat ng tirahan.
3: Sa kabilang banda, ang panganganak, pagkamatay at desisyong lumipat ng tirahan ay naaapektuhan ang estadong pinansyal ng isang tao. Ayon sa pag-aaral, mas maraming manganak ang mga mahihirap at mas mababa ang pinag-aralan kumpara sa mga nakakaangat. Mas mataas ang bilang ng namamatay mula sa mga mahihirap dahil sa hindi kayang makakuha ng serbisyong pangkalusugan. At panghuli, ang paglipat ng tirahan sa ibang lugar, kadalasan sa syudad, ay upang makapaghanap ng pagkakakitaan. Sa madaling salita, ang kaunlaran ng pamilya at ng pamayanan ay may kaugnayan sa bilang at katangian ng populasyon.
2: Kaya mahalaga na ang mga namumuno ay naiintindihan ang ugnayan ng populasyon at pagpapaunlad, o Population and Development Interrelationship.
3: Bakit mahalaga ang population and development interrelationship? Una, dahil ang tao ang pinakamahalagang yaman ng isang pamayanan. Importanteng bawat isa ay magkaroon ng magandang pamumuhay at nakikinabang sa kaunlaran ng isang lokalidad. Walang napag-iiwanan.
2: Ito ang inclusive development. Ang bawat kasabi ng pamilya at pamayanan ay nabibigyan ng pagkakataon at kakayahang magpaunlad ng kanilang

0: pamumuhay. Kapag mas marami sa populasyon ang nakakatulong sa pagpaunlad sa komunidad, mas sapat ang yaman upang bigyan ng serbisyo ang mga mas nangangailangan.
1: Kapag may sapat na kakayahan na makapag-aral, maging malusog at maging kapaki-pakinabang, mas madaming makatutulong sa pamahalaan. Ito ay sa pamamagitan ng serbisyo o buwis. Mahalaga para sa pagpapatayo ng mga pasilidad at iba pang infrastruktura, mga investment sa pangkabuhayan, agrikultura, kapaligiran at iba pang serbisyong labas sa basic needs.
0: Mas edukado at malusog na mga pamilya, bukod sa mas masayang pamayanan, mas sigurado ang kaunlaran.
1: Pangalawa, ang sukatan ng kaunlaran ay ang kakayahan ng bawat tao na magpaunlad ng kanilang sarili, pamilya at pamayanan.
0: Ang pagpapatayo ng kalsada, tulay at iba pang mga gawaing pang-ekonomiya o pang-kapaligiran ay para sa tao.
1: Sila rin ang magpapatupad ng mga proyektong makatutulong sa kanilang kalagayan. Tandaan, ang tao ang puso ng pagpapaunlad. Pangatlo, sa pagpaplano ng tama, maiiwasan ang pagsasayang ng kaba ng bayan sa mga programang walang kinalaman sa pagpapaunlad ng kalagayan ng mga mamamayan. Paano sineseguro ang PopDev integration? Ang unang hakbang ay alamin at unawain ang pangangailangan ng mga mamamayan. Ano-ano ang mga pangangailangan ng mga tao sa nasasakupan? Ano-ano ang mga suliranin kanilang kinakaharap? Sino-sino ang mga apektado? At higit sa lahat, ano ang kanilang mga hangarin at aspirasyon sa buhay at paano ito matutupad?
0: Ang pag-unawa sa mga pangangailangan ay nakabatay sa pagkakaroon ng tamang impormasyon tungkol sa kabuhayan ng mga tao. Mga datos sa populasyon tulad ng dami ng tao sa isang lugar. Ilan ang babae at lalaki? Ilan ang mga bata at matatanda? Ilan ang edukado? Ilan ang mahihirap? At iba pang mga datos na makakatulong upang malaman ang kanilang sitwasyon at kalagayan. Nangangailangan rin ito ng masusing pag-aaral sa mga iba't ibang suliraning kinakaharap ng mga mamamayan. Ito ay siyang nagiging batayan ng mas matalinong pagsasagawa ng mga epektibong programa at polisiyang tutugon sa problema at pagpapaganda sa kalagayan ng mga tao.
1: Ang matalino at epektibong pagpaplano ng programa ay hindi basta-basta o mabilisang pagdedesisyon sapagkat mahalaga na ang bawat yaman ng pamahalaan ay naibubuhos sa mga proyektong nagpapaunlad sa mga mamamayan. Ano ang pakinabang ng PopDev integration? Dahil sa napapanahon ang mga issue at kalagayan ng mga tao, mas epektibo ang mga programa at polisiya ng pamahalaan. Pantay at makatarungan ang kanilang pagtugon.
0: Nagkakaroon din ng mas maayos na paggamit ng limitadong yaman ng isang pamahalaan. Ang epektibong programa ay matutugunan ang tunay na pangangailangan. Naiiwasan ang pag-aaksaya ng mga investment at pagwawaldas sa mga hindi kongkretong proyekto.
1: Kaya para sa mas epektibo at makabuluhang pagpaplano at pagsasagawa ng mga gawaing pangkaunlaran, mahalagang isaalang-alang ang bilang, katangian at mga pangangailangan ng mga tao sapagkat ang puso ng pagpapaunlad ay ang mga tao.
2: We're back again in Pop Deep at kasama pa rin natin si D.E.D. Boyet. So, since nabanggit niyo, we will be an aged society in 2030. Can you tell us about the upcoming and actually hinuhold natin this week, no? UNSCAP International Conference on Population Aging. What is it about, sir?
3: Okay, katulad ng banggit nga kanina, no, yung ating AHONSA, the Commission Population, is already rolling out mga certain initiatives and certain demographic resilience. And one of the strategies that we're strengthening is our partnership with the global community and global institutions as an international platform. And we're glad to share ano na we have strengthened our partnership with the United Nations on addressing itong mga emerging population issues.
2: Mm-hmm.
3: And fortunately, we've been trusted to host the policy forum that's happening now in partnership with the United Nations ESCAP.
2: Mm-hmm.
3: Ay tumutugon doon sa understand ng mga ng policy landscape for the Philippines as well as in other countries in addressing population issues, particularly population aging. No, at tinitignan natin doon ano pa ba yung mga ano na yung mga polisiya at ano pa yung mga kailangan gawin, no, not only the perspective of the Philippines but globally ano yung mga pwede nating tignan at more importantly ano yung mga pwedeng mga collaborative arrangements with other countries na pwede nating i-forge, ano, so that we can collectively address this concern not just as a nation but as a one global effort.
2: Mm-hmm.
3: And I think ito din ano natin, policy conference natin, mm-hmm, also looks into how universal healthcare,
2: mm-hmm,
3: ay ma-promote siya. Ano, not just within the context lang din ng population aging, but in general health well-being of the population. So ESCAP developed an e-learning platform, ano, that can help. And we're trying to look how we can localize that and adapt that in the context of the Philippines.
2: Oh.
3: So, marami po tayong mga participants from other countries na kinaka-engage ngayon at mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. So, we're looking forward na out of this policy forum, may mas klarong action tayong pwedeng gawin that can be adapted sa context ng Philippines.
2: And we will remember what you mentioned for the life course approach and the intergenerational harmony.
3: Oo, yan isa sang aspeto rin ng pag-uusap dito sa conference nito. So we'll look into the policy gaps at mga kailangan pang ayusin.
2: So since nabanggit niyo na rin yung policy, I know we are pushing for a policy right now. In preparation na rin, no, for our aged society and a lot of things involving our life course approach. Can you tell us about the policy that we are pushing for?
3: Oo, ito nabanggit niyo yan, no, kasi currently, no, because of this emerging population issues,
2: mm-mm,
3: I think we realize the need, no, for us to revisit our, mm-mm, existing population policy. Yung ating existing population policy kasi while it's a comprehensive, no, and it recognizes the implication of population growth and population dynamics in the overall context of development, nakikita natin na baka kailangan ng baguhin din at i-strengthen. In relation to that, the Commission on Population is pushing, ano, for the enhancement of the National Population Policy anchored on demographic resilience. No, para
2: buzzword na natin yan, sir, ah.
3: No, para maging siya, no? Kasi pag sinabi natin resilience, talagang at all times, meron kang kakayahan, ano, na makarecover, maprotektahan from the various risks and vulnerabilities in within that society. And
2: yes,
3: I think our demography is also an area where we need to instill resilience, no, para kahit anong type of population, yung ano yung population dynamics natin, we can leverage on that, but at the same time, maprotektahan tayo sa mga risk, ano, ng any population condition that we have, no.
2: Okay,
3: so yun yung gusto nating maging anchor ng polisiya na yon. And syempre, para mas epektibo natin may sulong yan, dapat may strengthen din natin ang Commission on Population and Development. So bahagi ng polisiya na sinusulong natin is the strengthening of our commission, ano, for us to have the necessary resources, particularly human resource, at saka yung mga different tools and strategies, ano, na kailangan natin gawin in partnership with the different agencies. So we hope na lahat ng stakeholders would support us dito sa advocacy natin na ma-improve yung policy environment for our population and development.
2: Can we know, sir, and I'm sure our viewers and listeners are interested to know, ano na bang status nito?
3: Oo,
2: na sinusulong natin na PopDev Bill ko?
3: Sa ngayon ay nasa first reading na siya, ano, yung population development bill, and we're trying pa din to advocate for an author sa Senate.
2: Mm-mm.
3: So in the coming days, hopefully, we can advance yung discussion, ano, into public hearings at saka other steps na ng policy making process. So we are calling the support of different stakeholders na supportahan po yung population and development bill because dito nakasalalay po yung kakayahan natin na ipagpatuloy ang ating pangarap, ang ating ambisyon bilang Pilipino sa pamamagitan ng pagkakaroon ng ating kayaan on ensuring our demographic resilience.
2: Ayun, so marami pong salamat, sir. What is your message for everyone who is listening and watching Popbeat, sir, as we end this interview, unless meron ka pang gustong ibilin, sir, sa ating lahat?
3: Gusto ko lang pasalamatan siguro yung mga different partners natin na sumusuporta dito sa Popbeat. It's really a very effective way of communicating our population agenda to the various stakeholders. At hindi lang sila nakikinig, but talagang nag-take din ng action and entertaining to mga different local population officers, mga local government
2: all over the Philippines, sir, ang watchers natin eh.
3: Na, patuloy na sinusulong yung ating agenda on population and development. So maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, doon ko na rin yung muling lansay ko na sana ipagpatuloy natin na suportahan ang pulisiya at programa ng gobyerno on population and development. So, patuloy niyo pong suportahan din ang CPD sa kanyang mga gawain.
2: Ayun, maraming salamat, D.E.D. Boyet, at mabuhay po kayo. Maraming pong salamat muli. Masayang pamilya.
3: Thank you.
2: Natunghayan natin sa episode na to ang tungkol sa demographic resilience. Kailangan nating maghanda dahil kailangan nating paghandaan din ang mga challenges ng ating pagbabago sa ating population and development structure. Okay, at also let us remember what DED has said, kailangan natin ng intergenerational approach, life cycle approach, napaka-importante ng evidence-based governance, at ating tandaan na kailangan din natin ang reproductive agency ng mga kababaihan at kailangan natin suportahan ang human capital development at family formation. Makibahagi sa ating usapan. I-share ang inyong thoughts gamit ang hashtag Spotleaf, hashtag Tao ang Puso ng Pag-unlad, hashtag CPD at 56. I-follow ang ating Facebook page at CPD Fairs, Commission on Population and Development para sa mga update at informasyon tungkol sa population and development. Sa ngalan ng aming Executive Director Undersecretary Lisa Grace S. Versales at Deputy Executive Director Boyet Pacardon, ako si Mikey Ray mula sa Commission on Population and Development. Masayang pamilya, pakinggan ang tibok ng populasyon ngayon sa Popbeat dahil ang tao, tayo ang puso ng pag-unlad. Maraming salamat, Information Management and Communications Division!

0: Radio. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
2: Radio Pilipinas News Nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM Collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
2: Collab.
9: Servisyong kailangan.
10: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
11: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: Viaggio Magazine 1278 AM.
1: Beach vacation.
2: Ano tara?
1: Jogging.
2: Ano tara?
1: Hiking.
2: Ano tara?
3: Taginit is here. Tilik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
4: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
2: Pass tayo dyan!
5: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
4: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
5: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
4: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
5: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
2: Tandaan!
3: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
5: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
0: Radyo
7: Magazine.
0: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
8: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
8: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating,
8: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon
11: sa Philippine Sports Broadcast.
0: Ipapahuli
11: sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
8: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
7: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
7: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
1: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
13: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
14: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawanin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
15: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
16: Mahal ang gamot.
15: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
17: Mr. President, pwede payakap.
15: tulad ng YAKA program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
12: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
16: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
15: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
16: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: Mga programang aabangan.
20: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Impormasyon.
2: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
21: Oras natin, 2:00 ng hapon.
8: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.
21: Pagpapalawak pa o pagdaragdag ng PhilHealth Service, pinatitingnan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang pag-ulat ihatid sa atin ni Alvin Baltasar.
8: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
22: Very healthy kung ilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang estado ng PhilHealth. Sa katunayan, sabi ng Pangulo ay tinitingnan ng administrasyon kung paano pa mapapalawak o ano pang serbisyo ang maaaring maidagdag na health coverage ng ahensya. Ilarawan sa binanggit ng Pangulo na malaking kaluwagan sa kalbaryo ng marami ang ginawa ng pagtaas sa coverage ng PhilHealth sa pagpapadialysis kasama na ang pagtaas sa maintenance medicines para sa mga kidney transplant patients. Samantala ay pinahayag ng Chief Executive na bago siya bumaba sa 2028 ay target niyang makapagtayo ng 349 na specialty centers sa buong bansa. Ito ay ang pagtatayo ng mga espesyal na pasilidad sa mga pampublikong ospital sa iba't ibang rehiyon para hindi na kailangan bumiyahe sa Maynila ang mga pasyente para sa gamutan sa malulubang sakit gaya ng cancer, sakit sa puso, baga, kidney at iba pa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
23: We are targeting 349 specialty centers by the time I leave office in 2028. And like I mentioned, we will continue magtuloy-tuloy ang ating palawak ng health benefits na nanggagaling sa PhilHealth.
22: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
21: Paano ka lang magbabawal sa mga kamag-anak ng opisyal ng gobyerno na makakuha ng government contract aprobado na sa committee level ng Kamara? Ang pag-uulat naman iatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
8: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
24: Pinagtibay ng House Committee on Revision of Laws ang panukalang magbabawal sa mga kamag-anak ng opisyal ng gobyerno hanggang 4th degree of consanguinity o affinity na sumali sa mga government biddings at government contracts. Kasama sa substitute bill ang pagbuo ng Conflict of Interest Registry para matukoy ang mga contractor na may koneksyon sa mga nasa gobyerno. Sa ilalim ng panukala, bawal makakontrata ang mga kamag-anak habang nanunungkulan ng opisyal hanggang 3 taon matapos itong bumaba sa pwesto. Saklaw nito ang mga opisyal at personal na may impluwensya sa procurement process, kabilang ang HOPE, BAC, TWG, BAC Secretariat, Project Consultants, Procurement Agents at iba pang supportive at elective officials. Kapag napatunayang lumabag, maaaring makulong ng 6-12 taon, pagpumultahin ng kalahati hanggang 2 milyong piso, sisibakin sa serbisyo, kukumpiskahin ang benepisyo at habang buhay na mababan sa mga proyekto ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
21: Samantala, Bureau of Internal Revenue o BIR nagbabala sa mga pekeng mensahe hinggil sa tax refund program. Ang buong detalye iahatid naman ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
3: Pinag-iingat ngayon ng Bureau of Internal Revenue ang publiko laban sa mga kumakalat na peking mensahe kaugnay na umunay tax refund program. Ginawa ng BIR ang babala kasunod ng mga ulat na may mga nagpapanggap na kawanin ng gobyerno na nagpapadala ng links sa iba't ibang messaging platforms para makapambiktima at makuha ang personal at financial information. Paglilino ng BIR, hindi ito gumagamit ng ordinaryong mobile number o chat applications para sa pagproseso ng official tax refunds. Dahil dito ay pinapayuhan ng BIR ang publiko na huwag pindutin ang mga kahinahinalang link na ito, huwag ding sumagot sa mga sender at huwag magbigay ng anumang personal na impormasyon. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
21: Ayun naman si Mary Ann Bastasa. At para sa ating panghuling balita, DILG, pinalalakas ang papel ng LGU sa green transition. Ang pag-ulat naman iatid sa atin ni Ray Ferrer.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
4: Suportado ng Department of the Interior and Local Government ang pagsusulong ng circular economy sa bansa. Ito ay matapos makisa ang ahensya sa High-Level Interagency Roundtable on the National Circular Economy Framework na ginanap sa Metro Manila. Ayon kay DILG Assistant Secretary Lilian De Leon, palalakasin ng kagawaran ang mga lokal na mandato at monitoring mechanism para maisulong ang maayos na waste management at epesyenteng paggamit ng resources sa mga lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga dumalo sa pagpupulong sina DNR Secretary Juan Miguel Cuna, DOE State Secretary Renato Solidum Jr. at TESDA Secretary Jose Francisco Benitez kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno. Layunin ng inisyatibo na mapalakas ang pagtutulungan ng mga ahensya at mga LGU para makabuo ng mas malinis, mas matalino at mas matatag na mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
21: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
10: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
19: Mga programang aabangan.
20: Agahan ang kahapunan.
2: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
9: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
21: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakatutok po dito sa Radyo Magazine 1278. Ganun din sa Capital 104.3. Tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for wais na mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
21: Kasama ng ating executive producer, si Jared Moreno. At ganun din ang ating RM Technical Engineer, sina Julius Ungab, Marisol Malimban, Sam Reyes, Ronabel Esperanza at Camille Umali. At ganun din dyan sa Marulas Transmitter. At para naman sa ating FM Technical Engineer, sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pomoy, Gian Condino at Avi May Santos. At paki-like and follow din po kami sa lahat ng social media platforms.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
25: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Ganun din, paki-download na din po ang ating mobile app na PBS Receiver.
26: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
27: Radyo on the go.
26: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
28: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
29: PBS Receiver.
28: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
26: Libre to ha?
28: Walang bayad?
26: Oo, walang bayad.
29: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
21: At ngayon po ay may panauhin tayo. No? Regular to every Tuesday. Ang spokesperson po ng Food and Drug Administration para pag-usapan ano ba itong two-day FDA regulatory summit. Ano? Sino ba yung mga maaaring dumalo rito at ano ba yung nakapaloob dito? Ano? Wala pong iba kundi si Attorney Kay Ann Magundayaw. Magandang hapon, Attorney!
30: Ma'am si Marinella, magandang hapon po. Audible po ba ako?
21: Yes po, Attorney. Loud and clear.
30: So, thank you so much po. At muli, maraming salamat sa inyo pong invitasyon para tayo ay makapagbahagi bilang parte po ng incoming anniversary ng Food and Drug Administration. Ngayon po yan na June. No? So magkakaroon po tayo ng two-day regulatory summit. Ito po yung mga series of trainings and workshop na ino-offer po ng Food and Drug Administration.
21: Ayan, Attorney, sige nga, bigyan mo kami ng detalye nitong two-day regulatory summit ano ng FDA.
30: Yeah. Apo. So, ang two-day regulatory summit po ay may tema strengthening systems, streamlining compliance, shaping the future. So, ito po ay simultaneous na gaganapin sa iba't iba pong mga centers, meaning meron po tayong Center for Food Regulation and Research, meron din po tayong Center for Cosmetics and Household Urban Hazardous Substances Regulation and Research, o yung mga, ito yung sa mga cosmetics natin, oh. Meron din naman po tayong Center for Device Regulation, Radiation Health and Research, at of course, ang ating Field Regulatory Operations Office, kung saan tatalakayin po natin yung mga proseso, mga requirements. Alam ko po marami sa ating taga-subaybay ang nagtatanong yung mga requirements na kailangan para po makapag-apply sila sa FDA. So ito na po ang pagkakataon nila, no, para matutunan. Hindi lamang sila, hindi lang yung mga business owners, ganun din po yung kani-kanilang mga qualified personnel na sa tingin nila ay nangangailangan ng ganitong training. So ito po ay bahagi ng aming 63rd anniversary, yan po, ng FDA this coming June.
21: Ayan, mauuna na po kami ng pagbate. Happy anniversary sa FDA.
30: Maraming salamat po. At syempre, malaking bagay ang ating mga media partners katulad po ng Radyo Magazine, Radyo Pilipinas, para po mapag-igting natin yung campaign na ito para sa mga may gustong maliwanagan sa proseso. So, yung iba kasi, Ma'am si Marinella, may mga kinukuha silang mga consultant, ganyan. Mm. So, ito po, pwedeng directly silang pumunta sa amin dito sa aming summit, mag-register, and I'm pretty sure na masasagot ang kanilang mga katanungan dahil po ito ay 2 days. Meron tayo dito mga pre-test at may workshop. So rest assured na talaga bang quality ang training at seminar na makikita nila dito.
21: Ayan, nabanggit ni Attorney, ano po ba ang inaasahan ano ng mga dadalo dito sa 2-day regulatory summit, ano, Attorney?
30: Yes, syempre po, unang-una, yung knowledge na ma-acquire nila dito na hindi natin basta-basta nakikita. Although kasi may mga listahan tayo ng mga requirements, ng mga proseso, dito po kasi magkakaroon sila ng pagkakataon na magtanong, may pagkakataon po silang marinig yung mga paliwanag kung meron man silang nakikitang complication or medyo hindi malabong proseso, no, dito po sa pag-a-apply sa Food and Drug Administration. At ganun din po, meron itong pre-test, post-test para sila ay mabigyan ng ating certificate of completion.
21: Nako, ayan, diyan nyo na masasagot ang inyong mga katanungan ano, sa pag-attend nitong 2-day regular regulatory summit ng FDA. At Attorney, sino-sino naman po ang maaaring umattend dito?
30: Yes, lahat po ay maaaring lumahok, no? Bagamat limited ang ating slots, pero lahat po ay inaanyayahan, lahat ng mga gustong matutunan ang proseso dito. Lalong-lalo na po syempre yung ating mga business owners, kung ikaw ay kabilang sa mga micro, small, and medium enterprises. Ganun din po, kung ikaw naman ay nasa large enterprises, syempre, yung inyo pong mga personnel na dapat ay makikinabang para po sa mga compliance. Usually po, mga compliance officer, Ma'am si Marinella, kapag malalaking kumpanya, and then business owners, or kung ikaw man ay interesadong malaman ang proseso. So, kayo po ay welcome na welcome dito sa aming 2-day regulatory summit ng FDA.
21: At syempre, Attorney, ang tanong, ito po ba ay face-to-face, online, Attorney? Paano, sa mga nais sumali dito, paano mag-register?
30: Yan. Yes po, ito po ay face-to-face, isa venue po somewhere in Alabang, pina-finalize lang po, pero tayo po ay magbibigay naman ng kaukulang update sa ating po mga social media pages, ganoon din po sa website. At syempre po, pwede nyo pong puntahan ang aming website at Facebook page para po kayo ay makapag-register. So sa mga fina-flash po natin sa screen ngayon, may makikita po silang QR code. Ito po ay nasa Facebook natin, no? Tsaka sa website ng FDA, www.fda.gov.ph, para po kayo ay makapag-register. Ayan. So meron po tayong kaukulang registration fee, Ma'am si Marinella. Mm-hmm. Ito po ay sa halagang 6,500 para po sa ating 2-day seminar and workshop.
21: Sa lahat na yon, Attorney, ano, do sa mga binanggit mo kanina, mga center for food regulation, yung iba-ibang kumbaga iba-ibang topic, ano, sakop na po yon. At Attorney, kailangan ba talaga 2 days silang mag-attend? Dapat buong 2 araw?
30: Yes po, kasi yung first day po, ito po yung actual seminar. So, nandito yung mga discussions ng ating mga resource speaker, no? Yung second day po natin ay inalat natin for the workshop para po mas matest natin kung sila ba ay may natutunan. Nandito po yung actual na ginagawa na, or parang may mga simultaneous activities po tayo, simulated activities also, para po ma-ensure na talagang tumatakba sa kani-kanilang kani-kanilang mga gawain, no? Para po ba hindi yung nakikinig ka lang. So, the next day, magkaroon tayo ng workshop para malaman natin paano ba talaga ito ina-apply. And, Ma'am Shea Marinella, iba-iba po yung fees natin, no? So, ipokorek ko lang po yung kanina. So, iba-iba po ang fees natin. For example po, for Center for Food Regulation Research, inaabot po ito ng 6,500 kasi ito po ay, opo, ang coverage po naman nito ay yung mga good manufacturer for Center for Food license to operate. Yan, nabanggit natin yan ng mga nakaraang panayam po sa
21: natin.
30: Atin.
21: Oo.
30: Yes. Food product registration. So, napaka-importante din ito. At yung pong mga core processes na tinatawag. Ano-ano ba yung mga kailangan? So, sa mga nakapakinig po ng ating mga kwentuhan na nakaraan na i-discuss po natin itong license to operate. So, syempre, limited lang ang kaya nating maibigay, no? Kasi doon sa ating pong
21: oras, ano?
30: Summit, nandito po ang mga experts talaga na nakakaanong talagang mga nitty-gritty ng mga detalyes po na ito. So, for Center for Cosmetics and Household hazardous substances naman po, ito po ay inaabot ng 6,500 din po, ganun din po sa ating Center for Device. Tapos po, 3,000 po sa Field Regulatory Operations Office, kung saan naman po tinatalakay ang good distribution and storage practice for medical products, ganun din po for drug outlets. So yan, kasi po alam natin na kapag po tayo ay nag-apply, kunyari gusto natin magtayo ng isang drugstore at gusto po natin syempreng kompletohin ang mga requirements na ito, maaari din po silang pumunta dito sa ating Tubay Regulatory Summit para po malaman nila itong mga good dispensing and storage practices na tinitingnan naman po ng ating mga inspector bago tayo mag-issue ng license to operate. So napaka-importante po nito, no, para sa mga gustong magnegosyo gaya ng mga pharmacists na nagtatayo ng mga drugstore, ganun din po ibang micro, small, medium enterprises na gustong magtayo po ng mga drugstores or pharmacies.
21: Ayun, ano, para lahat ng inyong kailangan, dito nyo malalaman sa mga nais magtayo ng kanilang mga pharmacy. Sabi nga ni attorney, dito na masasagot lahat ng inyong tanong. Paglabas nyo sa seminar, kinabukasan, yes, pwede na kayong magsimula, ano, at nakompleto nyo na lahat ng inyong dapat malaman, ano. At attorney, gaano po karami ang maaaring umattend dito, ano, kasi sabi nga, ito'y limited slots lang. Gaano po, opo, karami? Oo.
30: Opo. Nako, thank you, Ma'am, si Marinella. Tayo po ay nag-allot lamang ng 100 participants per training. So, sa mga nagtatanong po, bakit 100 participants lang? Unang-una po, ito ay face-to-face at ginagawa po natin ito ng sinisigurado po natin na ang mga participants po ay talagang quality ang matututunan nila, no, sa pamamagitan po ng pag-i-ensure nito through our test, kailangan din maipasa yan. So 100 slots po per training.
21: Ayan, ako, kaya sa mga interesado, una na po kayo, ano, na mag-register nang sa ganun, sure slot na kayo. At ito po ba, attorney, syempre, kapag ganito may mga ina-attendan tayong mga seminar workshops, ito po ba ay makatatanggap sila ng mga certificate?
30: Yes, definitely po, no? Provided po na maipapasa nila yung post-test at pre-test natin. And syempre, kailangan po, kapag tayo ay nag-post-test, meron tayong 75% na passing rate. So, syempre po, kailangan, bago tayo mag-ensure ng mga certificates of completion, ina-assure natin na talagang natutunan nila ang proseso, no? Para po makapag-issue tayo. So, ito lang naman po yung kailangan natin for the certificate. But the answer is yes.
21: Ayun, ako. So, may certification na kayo. Nakuha nyo pa lahat ng gusto nyong malaman para kayo, sa mga interesadong magsimula, ano, ng kanilang mga negosyo. At pagkatapos po kaya nitong summit na ito, attorney, ano po yung magiging next step na ng FDA?
30: Yes. Actually, tayo po, ang atin pong training and advocacy team ay patuloy po na nagko-conduct sa pamamagitan ng ating Food and Drug Administration, mm-hmm, Academy, or yung mas kilala bilang FDA Academy. Marami po tayong mga sumusunod pang mga seminar, mga trainings na ganito. Aabangan lamang po nila yan sa aming social media pages at website. Meron din po tayo, Ma'am Shing, na ibibigay ng mga free trainings at seminars. Usually, kinoconduct po natin ito via Zoom, via Google Meet, o basta po via online. So, aabangan din po nila yan kasi nagpo-provide din po tayo ng mga free trainings and services for them.
21: At may mga follow-up consultations din ba po ito, attorney, sa mga stakeholders?
30: For follow-up consultation, we do not do the follow-up consultations, but we have the Food and Drug Action Center kung saan po pwede silang tumawag at magtanong. Tayo po ay nag-increase na ng telephone lines kasi po usually ang nagiging problema po natin sa dami ng tumatawag na, so hindi po natin na-accommodate. So nagdagdag na po tayo ng kaukulang telephone lines at syempre po sa mga susunod na panahon, tayo po ay magmumove na sa ating soft phones o yung mga call center type na po tayo, Ma'am si Marinella. So hopefully po by Q3 of this year, maipatupad na po natin yan para mas marami po tayong masagot na tawag at katanungan na ating mga stakeholders.
21: Ayun naman, ano. At attorney, ano, sa inyong mga naging event na mga kamukha nito, ano, paano nyo po nasusukat, ano, yung success ng mga ganitong programa po ninyo?
30: Yes. Tayo po actually, una-una po, syempre, nagkakaroon tayo ng mga feedback forms. No? So, syempre, doon natin nalalaman kung ano pa ba yung mga kailangan natin i-improve, ano ba yung mga commendable sa atin. At syempre din naman po, dito din po natin nakikita, kapag tayo ay nag-pre-assess, nakikita natin, kapag effective ba ito, ibig sabihin, nagiging less yung pabalik-balik po ng mga applications nila dahil kulang daw ang kanilang mga requirements. So sa pamamagitan po nito, pag compliant na sila, kapag nag-benefit po sila dito, mas nagiging less po yung errors. So nagiging mas mabilis po at mas nagiging efficient ang pag-submit po at pag-register sa Food and Drug Administration, kagaya po ng mga license to operate, ganun din po yung mga certificate of product registrations and notifications.
21: Ayun, malinaw yun ha. At panghuli na lang, attorney, mensahe po at anyayahan nyo po sila. Ito nga para sa today FDA Regulatory Summit. Attorney, go ahead po.
30: Yes, pauna-una po sa lahat, maraming salamat po Radyo Magazine sa patuloy nyo pong pag-anyaya sa Food and Drug Administration para makapagbahagi kami ng mga advokasya katulad nito. So sa mga taga-subaybay po, kami po ay inaanyayahan namin kayo para sa aming two-day regulatory summit this coming June. Yung po ibang detalye ay i-announce po namin sa aming social media pages. Marami po kayong mababenefit dito, maraming kaalaman, lalong-lalo na po sa proseso at sa mga applications po na required para po sa FDA, para sa inyo pong kaukulang requirements sa applications, whether ito po ay food, medical device, ganun din po yung mga storage practices natin na kailangan alam natin. So napaka-importante po nito, kung kaya pwede po kayong magpa-register through the link posted sa aming pong Facebook page, at may QR code din po kami na pwede nyo i-scan para po kayo ay makapag-fill out. Ando doon din po ang inyong mga details. So muli po, maraming salamat, Ma'am Shi Marinella. Nawa po ay patuloy pa ang mga advokasya ng FDA, no? So sana po mas marami din tayo maging resources para makapagbigay din po tayo ng mga libre sa susunod through online.

0: Mapromote ni Idol ah. Masubukan nga.
1: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
0: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
2: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
0: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
3: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
0: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
2: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
3: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
4: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Econ Nanay. At syempre, hindi natin makakalimutan, ano, ang pagbate sa ating paboritong listener ng Radyo Magazine. Happy, happy birthday, Chantal Flores ng Sapangbato, Angeles City. Nako, may pansit sana, no, para mas mahaba ang buhay. Diba, Bini Camille, pampahaba ng buhay, pansit. Yun naman, ano. Kayla, happy, happy birthday. Ito para sa wise tips ni nanay tayo, office etiquette. Ito ang mga usapang nakakatulong daw at nakakasira sa opisina, no? Sa isang workplace kasi mahalaga yung maayos na komunikasyon para mapanatili po, ano, ang magandang samahan at produktibong trabaho. Pero may mga paksa kasi na nakakatulong sa pagkakaisa at pag-unlad, ano, ng team. Pero meron ding mga usapan na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan o problema. Kasi alam naman natin yan, ano? Pag tayo na sa opisina, mahilig tayong makipag-chika-chika. So ano ba yung mga unahin natin? Yung mga hindi dapat pinag-uusapan ng magkatrabaho. So yung mga sobrang personal na problema, hindi na yan dapat pinag-uusapan. Halimbawa, yung away pamilya or problema sa relasyon. Unless, di ba, meron tayong talagang yung mga tinatawag na mga BFF natin. Pwede nating maichika, pero sa mga ordinary, kung maaaring hindi na, wag na lang. Kasi hindi lahat komportable po, ano, kapag narinig itong yung mga kwento, mga drama sa buhay, ano, at maaaring maka-apekto ito sa professionalism sa trabaho. Unless super close, nandyan din yung sahod ng ibang empleyado. Minsan kasi yung iba sensitive pagdating sa usaping pere, di ba? Maaari kasi itong makapagdulot, ano, ng inggitan o samaan ng loob sa team. Kasi sasabihin niya, hala, taas-taas naman ang sweldo niya, wala namang ginagawa. Ako nga eh, dami-dami kong ginagawa eh. Ito lang sweldo ko, hamak taas ng sweldo niya. O, yung mga tipong ganon. Kaya kapag minsan, kung maaaring hindi na pinag-uusapan yon, iwasan na lang, ano. At isa pang hindi dapat ay ang chismis tungkol sa katrabaho. Yan, gustong-gusto ng mga Marites yan eh. Nakakasira po ito ng tiwala at magandang samahan, ano, sa loob ng opisina. Kumbaga, wala kang pakialam sa buhay niya. Sa sabi nga, lalo't

0: wala ka naman ambag. So better manahimik ka na lang. At politika at relihiyon, isa yan sa hindi dapat pinag-uusapan kasi po, minsan ito'y nauuwi sa conflict, ano? Dahil iba-iba nga tayo ng paniniwala. Hanggat maaari, eh, wag pinag-uusapan yan. Kasi siguradong mauuwi sa bangayan. Baka nga kauwian yan, eh, hindi kayo mag-usap sa huli. Or masamang komento tungkol sa iyong boss or sa iyong kumpanya. Kapag mali ang nakarinig, maaari itong magdulot ng problema o mawala ng respeto. Ayan, doon sa mga chismosa-chismosa na nadaan lang, may narinig lang na kaunti, hindi kompleto, ayun na, ikinuwento na sa boss. Hindi maganda yon. So, hanggat maaari, wag na lang pag-usapan yung mga ganon. At saka iwasan din yung mga sensitibong biro, ano? Halimbawa, tungkol sa itsura, sa kasarian, sa lahi. Eh, kasi maaari itong makasakit eh. O maituring na harassment. Detalye ng iyong love life. So, baka hindi naman interesado ang iyong kaopisina sa iyong love life. Pakiko, sabi niya. O, diba? Hindi kasi professional at maaaring maging sanhi ng awkwardness. Yung planong naninira or nanlalamang. Nakakasira ito ng kultura ng trabaho at syempre ng tiwala. At ang pinakahuli, yung mga reklamo. Puro reklamo, reklamo, reklamo. Wala namang maibigay na solusyon. Hindi ba? Sana sabi nga eh, kapag may reklamo, dapat meron ka solusyon na maibibigay. Ano? Hindi puro reklamo lang, puro kuda lang. Wala namang gawa. Ano? Nakakadagdag lang ito sa negativity sa loob ng workplace. Yan yung mga hindi dapat pinag-uusapan. So, kung hindi dapat yung pinag-uusapan, eto na lang ang mga pag-usapan ninyo na maaari ano, sa workplace. Yung maayos na komunikasyon tungkol sa trabaho. Halimbawa, nakakatulong ito para malinaw ang task at iwas pagkakamali. Ayan, nag-uusap kayo ano bang mga dapat gawin, ano bang mga dapat unahin na trabaho. Hindi yung buhay ng may buhay ang inyong pinag-uusapan. So, yung mga deadlines and priorities para sabay-sabay ang team sa goals, ano? Sabi nga, eh, nakakasunod tayo sa mga hinihingi sa atin, ano? Ayan, yung mga deadlines. Dapat nga hindi inaabot ng deadlines eh. Dapat before ng deadline eh, na ibibigay na natin. Ano? Nang sa gayon, may pagkakataon pang ma-check ng ating mga boss. Kung may pagkakamali pa ba, may dapat pa bang baguhin. Huwag yung sagad na sagad sa oras ang pagbibigay ng reports. Ano? At pagbibigay ng feedback, mahalaga din ito ano, para gumaling at mag-improve ang bawat isa. Ang feedback naman, eh, sabi nga natin, eh, dapat yan tinatanggap natin ng maluwag. Ano? Kasi yan eh, makatutulong sa atin para ma-improve natin ano, kung ano yung ating ginagawa. Kung may pagkakamali, eh, tanggapin natin yan. Sabi nga, eh, wala naman taong perfecto talaga. So at least sinabi sa'yo na ganito, the next time around, pwede mong mabago. Merong iba'y pag sinabihan eh, lalong ginagawa eh, diba? Pagrespeto sa oras at responsibilidad. Ayan, nagpapakita ito ng iyong professionalism. Ayan, yung hindi nalilate. Napakahalaga niyan, ano? Kung sa'yo walang halaga ang oras, eh, sa kausap mo, meron. Kaya huwag mong gine-generalize. So kapag may kausap ka ng ganitong oras, dumating ka nang tama. Dapat nga before. Halimbawa, kasi sinabing 1 o'clock, mga quarter to 1 na dapat nandiyan ka na. Mga idea para mapabuti ang trabaho. Ayan, nakakatulong ito sa innovation at efficiency, ano? O, pinag-uusapan nila. Naku, paano kaya magandang gawin, ano? para ganito, ganito, ganito. O, diba? Yan yung mga magaganda. Hindi yung pinag-uusapan eh kung ano-ano. Kung kani-kaninong buhay, kung kani-kaninong trabaho. Asikasuhin mo yung sarili mong trabaho nang makatapos ka. Paghingi at pagbibigay ng tulong. Ayan. Mas gumagaan po kasi ano, ang trabaho kapag ka nagtutulungan, hindi nagkakanya-kanya. Kasi minsan ang nangyayari na nagpapagalingan. Nag-iinggitan. 'Yon ang hindi maganda. Kaya nga team, eh, 'di ba? Sinabi, isang team tayo. Ayun, magkakasama, nagtutulungan. Pagkilala sa magandang performance, ayan, nakaka-motivate ito, ano, kapag binigyan mo man lang ng papuri yung kanyang ginawa. Hindi puro yung pagkakamali ang nakikita, no? Yung mga magagandang gawa, dapat yan eh, pinapansin din yan, binabati yan, pinapapurihan yan. At mga update sa proyekto, ayan, para alam ng lahat na tuloy-tuloy ang progreso, no, ng iyong gawain. At pag-resolve ng problema ng maayos, yan yung sinasabi natin. Hindi puro daldal lang, puro reklamo lang, nang walang maihain na solusyon, ano. At saka mas mabilis kasing naaayos ang isang conflict kung mahinahon ang pag-uusap. Sabi nga, lahat naman ay nadadaan sa maboteng usapan. Pagbuo ng magandang samahan. Kapag healthy ang relationship sa office, mas maganda ang teamwork at ang trabaho. Tatandaan po na ang magandang workplace ay nakabase sa respeto, professionalism, at malinaw na komunikasyon. Iwasan yung mga usapang nakapagdudulot ng gulo or yung mas pagtuunan ng pansin ay yung mga diskusyong nakakatulong sa trabaho at samahan ng team, ano, para umunlad, umangat. Hindi yung naghahatakan pababa. So, yan po ang wise tips ni Nanay.
1: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline ito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
11: Mas pinalakas, pinalawak.
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
13: Ang taginting ng FM
14: at lakas ng AM
13: sa iisang himpilan.
14: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak na
14: serbisyo publiko.
13: Radio Magazine 1278.
14: Sports Radio 918.
13: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
14: At Radio Pilipinas World Service.
13: Mapapakinggan na
14: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3
14: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
1: Wais na misis. Diskarteng maganik. Usapang may sustansya. Home Ekananay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Econ Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
15: Marinela. sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: At babatiin po natin ang ating mga regular listeners and viewers. Si Romel Livid, maligayang hapon pong muli. Ma'am si Marinela sa guest at sa ating lahat. Ganun din syempre kay ating nenet ko at kay kuyang Andy. Watching from San Miguel. Ganun din kay na Myla de Guzman, Cathy Pillarina. Ano, marami na ba tayong orders? Ayan, sa mga nais umorder, ano? Biglang ganun nag-promote eh, no? Diyan sa Gabby's Diner, diyan sa mga taga diyan sa San Miguel. Order nga ako, isang kaldereta, isang kare-kare. Ano pa ba? Gusto ko beef kaldereta. Ang kare-kare ko is yung tuwalya. Gusto ko din ng, gusto ko crispy dunibuan. Meron ba? Ang daming in-order eh, no? Yan, Gabby's Diner ni Madam Cecil at ni Boss Edwin Valenzuela. Ayan, bukas na sila. Pero invited kayo sa May 30 ang grand opening nito. So, sama-sama tayo. Makatikim ng masarap na pagkain. At sabi nga munting gawain, malaking pananagutan. Paano daw ba nahuhubog ano ang responsableng bata sa pamamagitan ng pagtutulungan? Ang pagbabahagi po ng mga gawain sa bahay ay isang mahalagang paraan ano para matutunan ng mga bata ang pagiging responsable. Sa mamagitan kasi ng pagtulong sa simpleng gawain, natututo po silang maging disiplinado, maaasahan, at marunong makiisa sa pamilya. Nakakatulong din ito para maihanda sila sa mas malaking responsibilidad sa hinaharap. Una, natututo silang maging responsable sa sariling gawain. Kapag kasi binibigyan natin yung mga bata ng simpleng tungkulin, ano, tulad na lamang ng halimbawa, pag-aayos ng kanilang higaan, ano, pagising sa umaga. Or kung abot na nila yung lababo, paghuhugas ng pinggan pagkatapos kumain. Naiintindihan nila na bahagi silang dapat gampanan sa loob ng bahay. Dahil dito, nasasanay silang tuparin ano, yung kanilang obligasyon kahit walang nagpapaalala. Hindi yung pagkakain, iwanan na lang sa lamesa yung pinagkainan. Minsan nga, hindi mailagay sa lababo. Ano? Pero meron akong alam, ano, pagkakain nila, kanya-kanya silang hugas ng kanilang plato. Pwede rin naman, di ba? Para walang lugi. Or pwede rin naman ano, sa umaga, meron nakahugas. Sa tanghali, iba naman. Sa hapon, iba naman. Hindi naman po pwedeng iisa lang. Puro na lang si nanay. Dapat tulong din si baby. At para din nabubuo ang disiplina para sa sarili. Ano? Ang regular kasi na paghahati-hati ng gawain ay nagtuturo po sa mga bata na sumunod sa oras at tapusin ang trabaho ng maayos. Unti-unti silang nagiging disiplinado ano, at marunong magplano ng kanilang ginagawa. Yan. Kumbaga bata pa sila, marunong na sila ng time management. Alam nila kung alin ang para sa oras na ito, paggawa ng gawain bahay, oras para sa pag-aaral, oras para sa paglalaro at oras para sa pamamahinga. Nauunawaan din nila ang kahalagahan ng pagtutulungan. Kapag kasi sama-samang gumagawa ano, ang buong pamilya, nakikita po ng bata na mas mabilis at mas magaan ang trabaho kapag ka nagtutulungan. At mabilis itong natatapos, hindi ba? Kapag ka kasi tulong-tulong. natututo silang makiisa, no? Makisama at tumulong sa gawaing bahay. Nagiging mas maaasahan sila kapag may nakatalagang gawain sa bata at nagawa niya ito ng tama, eh magkakaroon siya ng pakiramdam na pinagkakatiwalaan siya, lalo na kapag may kasamang papuri ito, di ba? Ang galing-galing naman ng anak ko, ang linis naman ng kwarto niya, o di ba? Dahil dito, mas nagsisikap siya, no? Nagawing responsable at maaasahan. Natututo rin silang managot, ano, sa kanilang pagkakamali. Kung hindi nila natapos ang kanilang gawain, eh makikita nila, no, yung epekto nito sa pamilya or sa paligid. Dahil dito, natututo sila na akuin ang responsibilidad at ayusin ang kanilang pagkukulang. So, halimbawa, hindi mo natapos yung paghuhugas ng pinggan bago matulog sa gabi. Pagising kinaumagahan, punong-puno ng langgam. O, diba? Nakagat. Kung sino man ang nakagat ng langgam. O, diba? May naapektuhan. So, next time around, sisikapin niya na bago siya matulog, eh malinis ang lababo, ano? Nahugasan lahat ng pinagkainan. Para nang sa ganon, kinabukasan, walang maapektuhan. So, yung oras, hindi makakain ang paghuhugas ng oras na hindi naman niya talaga trabaho yon, ano, at trabaho mo yon. Dahil kinapos ka sa oras, naapektuhan ng iba. At lumalaki din yung kanilang tiwala sa kanilang sarili. Kapag kasi pinupuri natin, ano, ang ating mga anak, dahil sa maayos na pagtupad ng gawain, eh nakakaramdam sila ng tagumpay, ano? Success, ika nga. Ito'y nagbibigay sa kanila ng kumpiyansa sa sariling kakayahan, ano? Na kaya pala nila gawin ito, ano? At naiiwasan din yung pagiging tamad at palaasa. Ang pagbabahagi kasi ng gawain ay nagtuturo sa mga bata na hindi dapat iasa lahat sa magulang or kapatid. Natututo silang kumilos ng kusa at nauunawaan nila ang halaga ng trabaho. Kapag kasi nakikibahagi sila sa mga gawain sa bahay, eh mas naiintindihan po nila kung gaano kahirap, ano, yung mga ginagawa ng kanilang mga magulang araw-araw, ano. At dahil dito, mas nagiging magalang sila at mapagpasalamat sa iba. Parang yung paggastos lang din yan, ano, kapag yung bata ay palahingi, ano. At pag ito'y natuto ng magtrabaho or siya'y nagtatrabaho na, alam na niya kung gaano kahirap kitain ang pera, alam na niya kung paano ito gastusin ng maayos. Hindi katulad nung hingi ka lang ng hingi, gastos ka lang ng gastos. Akala mo napakadaling pulutin ng pera. At nahuhubog ang pagiging organisado. Ayan, sa pagkakaroon kasi ng nakatakdang responsibilidad, eh, natututo po yung bata na ayusin yung kanilang oras at mga gamit. Nakakatulong ito para maging mas maayos sila sa bahay, sa paaralan, or sa ibang bahay kapag sila ay nandoroon, ano? Hindi kahiya-hiya, ika nga. Marunong sila. At panghuli, syempre, na ihahanda sila sa hinaharap. Yan naman ang laging sinasabi ng ating mga magulang, eh, di ba? Kapag tayo tinuturuan ng mga gawaing bahay, ang laging sinasabi nila, eh yan eh, magsisilbing pagsasanay para sa malalaking responsibilidad pagdating ng panahon. Kaya habang bata pa lamang, ay natututo na maging handa sa tunay na buhay at pagiging independent. Diba? Usually, pagka-college, hindi ba? Usually, eh, nagdo-dorm yung mga bata. So, sa dorm, ikaw na lahat, hindi ba? Ikaw ang maghahanda ng almusal mo, ng damit mo, ikaw ang maglalaba, ikaw ang mamamlansya, ikaw ang magluluto. So, mas maganda habang bata pa lamang nasasanay ka na. Nang sa ganon, kapag dumating sa punto na kailangan mong mag-isa na, eh alam mo na lahat ng gawain. Hindi ka palang nun palang magsisimulang matuto. Alam mo na, handa ka na. Diba lagi din yan sinasabi ng nanay mo, nako, kawawa ka pag nawala ako. O, diba? Kasi ayaw mong alamin yung itinuturo sa'yo ng nanay mo na mga gawaing bahay. Pero yan eh, talagang itinuturo, pinagsisikapan ng nanay mo para maibahagi sa'yo para hindi ka mahirapan pagdating ng panahon. Samantala!
1: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
16: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
17: Hala, totoo? San ka sumali?
16: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
17: Naku po! Juan! Scam yan!
16: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
17: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
16: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
17: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
16: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
17: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
16: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
18: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
17: Kaya huwag magpabudol, bes!
1: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Tayo pa'y nagbabalik, ano? Sa programang Home Ekananay. At ako pa rin ang inyong makakasama, ang inyong mamshi.
15: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Para naman sa recipe ni Nanay, grilled native salmon at inalsa. Ay, inalsa, ano ba to? Sa grilled salmon muna tayo. Ang mga gagamitin natin, syempre, salmon. Pamintang durog at saka iodized salt at cooking oil. Ang gagawin po natin sa isang bowl, imimix natin yung oil, yung salt, at saka yung pepper. Ano? Ibabrush natin sa mixture ng, yung mixture sa isda doon sa ating salmon. At yan, iihawin natin. Uso naman na, di ba, yung mga griller sa kalan, hindi na yung charcoal na lang, di ba? So, para mas mabilis. Kasi ang hirap paringas ng uling eh. So, ayun. Ibabrush natin yan kabilaan kapag yan nakita nating brown na, luto na yan. Ano? Sa mahina lang. Ah. Huwag nyo kasagad kalakas ng apoy at baka sunog sa labas, hilaw sa loob. So, ayan. Kapag naihaw na natin kabilaan ano, yung ating salmon, ilulutuin naman natin tong ating inalsa. Ano ba tong inalsa? Ang mga ingredients or mga sangkap na gagamitin natin, mantika, bawang, sibuyas, kamatis, papayang hilaw, tubig, patis, paminta, siling labuyo, at saka dahon ng malunggay. So ang gagawin po natin, igigisa natin yung bawang, sibuyas, kamatis, tapos ilalagay natin yung papaya na inislice natin ng maninipis. Tapos dadagdagan siya natin ng tubig, ng patis. Pwede na rin ilagay yung pamintang durog at takpan natin yan ano, hanggang sa kumulo. At kapag nakita natin na kumukulo na at medyo mabilis lang naman maluto yung papaya kasi maninipis naman ang slice natin. At luto na, pwede na nating idagdag yung sili para may sipa, ano? Yung sabaw naman, depende sa inyo. Kung gusto nyong may konting sabaw, mas maraming sabaw, nasa sa inyo yon ano. Tapos, idagdag na rin natin yung dahon ng malunggay. At pagkulo niya ng mga 2 to 3 minutes, Luto na po yan. So, pwede na nating iserve kasama ng ating grilled native salmon at syempre, ng bagong saing na kanin. So, ano pang inaantay ninyo? E di, kainan na! At sa pamamagitan po ng recipe ni Nanay na native salmon at inalsa, tayo po'y unti-unti nang magpapaalam. Maraming salamat sa naging panauhi natin, ano, kay spokesperson attorney Kay Ann Magundayaw ng Food and Drug Administration. Ganun din sa ating technical side. Maraming salamat kina Julius, Marisol, Sam, Rona, Camille sa Marulas Transmitter. Ganun din sa ating FM technical engineers kina Emil, Bright, Norven, Ivan, Gian, at Avi May. At syempre sa ating executive producer si Jared Moreno. Tayo po'y magkarinigan muli, ano? Bukas sa ganito pa ring oras dito po sa Radyo Magazine at Capital 104.3. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi
15: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
11: Mas pinalakas, pinalawak,
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio.
13: Ang taginting ng FM
11: at lakas ng AM
13: sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak na
11: serbisyo publiko.
13: Radio Magazine 1278.
11: Sports Radio 918.
13: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
11: At Radio Pilipinas World Service.
13: Mapapakinggan na
11: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3.
11: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
12: Radio Pilipinas.
11: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
19: Beach vacation.
20: Ano tara?
19: Jogging.
20: Ano tara?
19: Hiking.
20: Ano tara?
21: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
22: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
20: Pass tayo dyan!
23: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
22: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
23: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
22: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
23: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
20: Tandaan!
21: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
23: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
1: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas!
11: Radyo Publiko!
1: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
24: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Magazine 1278.
26: Bubungad sa umaga.
27: Trending issues na pinag-uusapan.
28: Mga programang aabangan.
29: Agahan hanggang hapunan.
30: 66 Informasyon.
31: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Pilipinas sa hindi makikialam sa internal conflict ng China at Taiwan. May pag-ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine Report.
2: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkilala ng Pilipinas sa One China Policy sa gitna ng issues sa pagitan ng China at Taiwan. Ayon sa Pangulo, hindi kailanman makikialam ang Pilipinas sa internal matter ng Taiwan at China. Sa panayam ng Japanese media sa Malacanang bago ang state visit sa Japan, ipinunta ni Pangulo Marcos na nais ng Pilipinas maresolba sa mapayapang paraan ang anumang tensyon sa paligid ng Taiwan. Kahit kasi ayaw ng Pilipinas, madadamay ang bansa sa oras na magkaroon ng gera sa Taiwan, lalo't na sa 200,000 ang Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho doon. Dahil dito, mahalaga para sa gobyerno ng Pilipinas na mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang Pilipinas, ayon kay Pangulo Marcos, nagpapatuloy sa diplomatic engagement nito sa China, kabilang ang regular na pakikipagpulong ng foreign ministers ng dalawang bansa upang mapanatili ang maayos na komunikasyon. Sabi ni Pangulo Marcos, mahalaga ang pagtutulungan ng mga bansa sa Indo-Pacific region upang maiwasan ang sigalot at mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon.
3: Searching for peace in the region and the freedom of navigation in our seas and the peaceful resolution of any conflict. That has been our standard position, and I think it is the right one. And I always have
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine Report.
0: Sa iba pang ulat, National Bureau of Investigation may impormasyon na sa kinaroroonan ni Senadora Ronald Bato de la Rosa. Si AJ Ignacio sa detalye.
1: Radyo Magazine Report.
4: May nakuha ng impormasyon ang pamunuan ng National Bureau of Investigation o NBI hinggil sa kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ang kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na may hawak na silang impormasyon sa kinaroroonan ng nasabing mambabatas. Ngunit tumanggi naman si Director Matibag na ibigay ang mga detalye upang hindi mabulilyaso ang kanilang isasagong operasyon at validation sa kanilang nakuha impormasyon. Siniguro naman ng NBI na magbibigay sila ng update sa mga kapatid natin sa media kapag na-verifika na nila na totoo at validate ang impormasyon na ibinigay sa kanila ng isang impormante. Wala pa rin dito sa National Bureau of Investigation para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine Report.
0: Sa iba pang ulat, mga barko ng China sa West Philippine Sea bumaba na ang bilang nitong nakaraang linggo. May pag-ulat si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine Report.
5: Bumaba na sa 27 ang bilang ng Chinese vessel na namataan sa West Philippine Sea nitong nagdaang linggo. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson for WPS, Admiral Roy Vincent Trinidad, sa isang press conference, kung noong May 4 hanggang 11, nasa 35 Chinese vessels ang nasa West Philippine Sea, pero nitong May 12 hanggang 18 ay nabawasan ito ng 8 o 27 na nga lang. Base naman sa kanilang monitoring, 7 Chinese Coast Guard o CCG vessel at isang People's Liberation Army Navy o PLAN ang namataan sa Ayungin Shoal. 6 na PLAN vessels naman at 8 CCG sa Bajo de Masinloc at isang CCG vessel naman sa Escoda Shoal. At sa Pagasa Island, may nakita rin na 2 PLAN at 2 CCG. Pinangako naman ng AFP na patuloy nilang isusulong ang karapatan at soberanya ng Pilipinas, lalo na sa West Philippine Sea.
6: We have been doing improvements, enhancements, development, repair, and fortification to ensure that these islands will be able to support any deployed troops and the local community, Kalayaan community on Pag-asa Island.
5: Thank you. Mula rito sa Campo Crame, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.

0: 1278 AM.
1: Respira la gas, respira la agua.
2: Radio Filipinas.
1: Radio. Público.
3: Radio Filipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Colab.
3: World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
4: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
4: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3
1: the AM and FM Colab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radio Pilipinas.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
5: Radio Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
0: Radio Magazine 1278 AM.
2: Radio Pilipinas.
1: Radio Publiko.
2: Radio Pilipinas.
9: Pilipinas, 3:08 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
10: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
1: Green Mindset.
10: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Martes, May 19, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
11: Set your mind to think green.
10: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
11: Green Mindset.
10: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
9: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. Search nyo lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga estasyon ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po isang makakaligasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo ang mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, patutunayan po natin itong katanungan na pwede nga bang maging alternatibo sa atin pong commercial fuel, ito pong mga gamit na natin na mga mantika. Pagkukwentuhan po natin itong paggamit ng biodiesel reactor sa tulong po ng DOST Industrial Technology Development Institute. Alamin po natin kung paano naging posible na mapakinabangan po itong mga ginamit na natin na mantika upang maging biodiesel. Makakasama po natin si Engineer Rino Bia, Science Research Specialist 2 mula po sa Chemicals and Energy Division ng DOST-ITDI. Magandang hapon, sir, at welcome po dito sa Kwentuhang Green Mindset.
6: Hello, sir. Magandang hapon po.
9: Yes, sir. Maraming salamat po sa pagpayag na makipagkwentuhan na dito sa ating programa at ibahagi po sa amin kung posible nga ba na mapakinabangan pa po nating muli yung mga nagamit na nating mga mantika sa atin pong mga tahanan. Alam naman po natin kung gaano po ngayon kamahal yung mga commercial fuel, ito pong mga binibili natin, no, upang masustain po, no, yung mga pangangailangan natin sa araw-araw. Kaya naman, sir, kwentuhan niyo po kami kung kailan po nagsimula itong inisyatibo na mag-develop po nitong biodiesel reactor system po na ito.
6: Hello po, magandang hapon po sa lahat. Ako po si Engineer Reno ng DOST-ITDI and andito po sa programa ng Radyo Magazine to promote our very own 800-liter biodiesel reactor dito sa DOST-ITDI house sa aming Chemicals and Energy Division under Green Oils Laboratory. So, yung initiative po ng pagtawag dito, itong sa paggawa or pag-develop ng biodiesel reactor, actually, ito pong aming biodiesel reactor dito sa DOST-ITDI ay parang matagal na siyang nagawa around 2008-2009. Yung mga unang projects, initially po, ito ay sana sa production ng biodiesel from Jatropha seed. Though, okay naman po yung project, natapos siya. And ngayon, available po siya for use. Tapos, ang pinaka innovation dito is yung used cooking oil po. Pwede nating i-run dito and gawing biodiesel po.
9: Mm-hmm. Ito po pala, no, ay nauna na nga napakinabangan at ngayon po, no, ay nais natin talagang ma-utilize pa po itong technology na ito. At sir, syempre po, no, dahil medyo technical po itong mga ginamit natin na termino, pwede nyo po ba munang ipaliwanag po sa amin itong terms po, no, na biodiesel at saka po itong reactor para mas maintindihan po ng ating mga kababayan itong pinag-uusapan natin.
6: Sorry, sir. So, yung biodiesel po is alternative fuel po siya from yun nga sa mga vegetable oils and mga bio-based na oils. Kung saan pwede po itong i-convert into biodiesel or renewable na diesel po. And, hindi kagaya ng mga conventional na diesel natin or yung fossil-based na diesel na inaangkat natin galing sa ibang bansa. So, yung biodiesel po is renewable and galing po siya sa, yun nga, sa mga oil like coconut oil, palm oil, palm kernel oil, at iba't iba pang mga oils po na galing sa other vegetable or mga bio-based na oils po. So yung reactor naman po, ang trabaho lang niya is i-convert po yung oil na yon into biodiesel sa pamamagitan po ng process na tinatawag na transesterification, in which meron pong doon po sa oil natin i-mix po natin siya with alcohol, commonly or usually methanol po yung alcohol na ginagamit, then may catalyst po na tinatawag. Yung catalyst po, yun po yung nagpapabilis ng kanyang ang tawag dito, chemical reaction naman, pinapabilis niya yung chemical reaction, then pagkatapos po noon, ayun, makakapag-produce po ng biodiesel out doon sa oil and doon sa alcohol na yun. Parang ganun po yung nababago po yung kanyang yung oil, nababago yung chemical composition and nagiging suitable siya para maging diesel.
9: Mm-hmm. Ayun po, no, mula nga doon sa atin pong mga gamit na mantika ay mako-convert po ito, no, doon sa necessary processes na pagdadaanan po ay mapapakinabangan na po natin ito bilang diesel o biodiesel.
6: Sorry, sir. Yes, ako, po. Di ko lang siguro na-clarify pala. Yung binabanggit ko kanina is yung mga oil, vegetable oil or mga natural oils. Yung used cooking oil kasi natin is galing din po sa sa mga oils din naman. Commonly sa mga supermarket, yung mga nabibili nating oil is coconut oil, palm oil, lauric oil, and other oils pa po na galing din naman po sa mga, yun nga, mga tawag dito, mga vegetable oils, parang ganun. So, kapag yung used cooking oil po ay na-treat ng maayos, nalinis, and tawag dito na-collect, so pwede po siyang i-convert into biodiesel nga.
9: So basically, sir, no, parang kahit ano pong klase ng oil o ng gamit po na mantika, no, yung pwede pong i-process dito po sa biodiesel reactor na ito upang ma-convert po ito ng maayos. At sir, meron po bang specific amount na kailangan pong ma-meet para po maiproseso dito po sa technology na atin pong ginagamit?
6: Ito pong sa amin, itong available namin na biodiesel reactor, kung nabanggit ko po kanina is 800 liters siya.
9: Mm-hmm.
6: Though, pwede naman pong mas mababa siguro dito ng kaunti yung capacity. Pero ito po kasing sa amin is pinopromote namin for facility rental. Pwede po nilang i-rent yung facility nila kung around sila sa Metro Manila. Pwede nilang i-direct yung rent yung itong facility. Then, dali nila dito yung oil. I-rent din yung facility, then mag-produce ng biodiesel. Sa mga malalayo naman po, ang ginagawa namin is, number one, ini-evaluate po muna namin yung kanilang capacity to produce the oil or to collect the used cooking oil sa, depende kung sa LGU or ano ba sila, kung business sila, restaurant, mga ganun, kung may supply sila ng oil. Doon po namin dinidepende yung magiging capacity ng biodiesel reactor na akma para sa kanila, kasi baka, alam, parang mag-design kami ng malaki na gayon doon sa amin, tapos kukunti lang pala yung makukollect nilang oil doon sa lugar nila. Masyado naman pong over-design. Ngayon, kung maliit naman yung lugar namin, tawag dito, madami pala yung supply nila. So, inaangkop po namin doon sa lugar nung kung saan siya i-deploy kung sakali.
9: Mm-hmm. So, yun.
6: Parang ganun po. Pero ito pong sa amin, yung 800 liter biodiesel is medyo malaki po yung capacity niya. Siguro around 500 to 700 liters po siguro yung isang run. Parang ganun.
9: Mm-hmm. So ito pong 800 liter biodiesel reactor na kasalukuyan pong nandiyan sa inyong pong facility sa DOST-ITDI ay pwede pong rentahan, pwede pong gamitin nung atin pong mga technology adapters nito pong biodiesel reactor na ito. At sir, gaano po katagal yung proseso dito po sa nabanggit ninyong amount na dami na pwede pong iproseso? Gaano po katagal para po maiprocess at maproduce po, no, yung biodiesel bago po ito mapakinabangan at magamit po ng ating mga kababayan?
6: Sa tagal po, usually po kasi yung collection yung matagal siguro, or kung may ready na silang used cooking oil, yung pinaka-reaction po kasi is nagla-last lang ng 30 minutes. Siguro matagal na yung mga 40 minutes. Though may mga steps pang susunod sa kanya is yung washing and yung pagpapasettle. Actually, yung mas matagal. Around 1 week siguro, 4 days to 6 days, mga ganun po yung total process ng pagpo-produce ng biodiesel from used cooking oil.
9: Mm-hmm. So yun po, no, ganun po. Ganun po yung pagdadaanan, ganun po yung bilang ng oras at araw na kinakailangan para maiproseso po itong biodiesel. At sir, linawin lamang po natin saan lamang po pwedeng gamitin itong biodiesel na maipoproduce po using itong biodiesel reactor technology po na ito.
6: Ano po yun, sir? Nag-chop yung line, sorry po.
9: Yes sir, linawin lamang.
6: Mabagal yata yung internet namin.
9: Mm-hmm. Yes sir, malinaw na po sir.
6: Yes sir, malinaw na po.
9: Mm-hmm. Sir, linawin lamang po natin, no, kung saan lamang po pwedeng gamitin ito pong biodiesel na mapoproduce po using this technology.
6: Initially po, yung target namin is for non-transport application sana, since used cooking oil yung gagamitin natin. Mas maigpit po kasi yung tawag dito, yung quality requirements na nire-require kapag gagamitin siya for transport sa mga sasakyan, mga na diesel powered.
9: Mm-hmm.
6: Though pwede rin naman, pero yun nga, priority po namin is sana yung mga non-transport muna, gaya ng mga boilers, mga facility na gumagamit ng boiler, mga tractors for agriculture po, yung mga diesel fed na equipment. Pwede rin po sa pangingisda, yung mga motor ng mga bangka na ginagamit po sa pangingisda. Diesel powered po yun, pwede rin po doon. So marami po kung sa application lang, aside sa transport application, since maraming mga equipment po ang pinapagana ng diesel.
9: Mm-hmm.
6: So ayun.
9: Yun po, no? Yun po yung magandang paliwanag at paglilinaw na preferably po, no? Non-transportation po, no? Yung paggamitan nitong mga biodiesel na mapoproduce po nitong technology na ito. At sir, pag-usapan naman po natin yung pagiging eco-friendly, pagiging makakalikasan po nitong biodiesel reactor na ito. Gaano po ito ka-eco-friendly para mas marami pa po tayong makonvince na gamitin at i-adapt po itong technology na ito?
6: In terms po sa being eco-friendly, si biodiesel is number one, renewable siya. So, tawag dito. Mas sustainable siya compared sa mga fossil-based natin na diesel, yung dati yung conventional natin na diesel. Ito po, yun nga, renewable and galing lang sa mga natural-based na oils po. Tapos, pangalawa po, kung used cooking oil yung gagamitin nating raw materials, makakatulong po tayo sa wage management ng ating lugar na imbis na yung mga used cooking oil natin is tinatapon, dinidispose sa drainage, pwede po kasing if ever si LGU yung mag-a-adapt ng technology na maggawa sila ng isang collection mechanism sa lugar nila na every, parang yung sa collection po ng waste management sa LGU, every gantong araw sa isang week magko-collect ng oil. So, marireduce po natin yung mga used cooking oil or mga gamit na mantika na tinatapon lang sa lababo or sa drainage natin na nagko-cost din po ng pagtagal, nagtawag dito, na nagko-cost ng pag-clog sa mga linya natin ng tubo sa ilalim ng lupa. So, isa na po yun sa ano natin. Tapos, mapopromote po natin yung local production ng biodiesel dito na hindi na po tayo ganun ka-dependent sa mga inaangkat natin na diesel kasi meron na tayong localized production ng sustainable na fuel. So, yun nga po yung biodiesel.
9: Mm-hmm. So, yun po, no? Another renewable option po natin na itong paggamit ng biodiesel reactor para makapag-produce po, no, locally ng atin po ng biodiesel. At sir, may kasalukuyan... Yes po, go ahead, sir.
6: Add ko lang po pala sa environment. Opo, sa environmental factors pala, yung biodiesel po is comparable yung kanyang result into sa compared sa conventional na diesel and mas malinis po yung napoproduce niyang carbon emission po yung mga ganon. So, mas malinis po siya compared sa diesel since bio-based nga po siya. Mas lesser po yung carbon footprint and yung iba pang mga pollution na napoproduce. Hindi naman siya zero, pero malaki po yung kabawasan around sa mga studies po, parang 40 to 80% ganun yung nababawas or mga naglalaro po sa ganong figures.
9: Mhm. Ayun naman po, no, yung gusto natin na talagang sa iba't ibang aspects po, no, ay talagang eco-friendly at talagang mababawasan po, no, yung negatibong epekto sa atin pong kapaligiran. At sir, matanong lamang po natin, may mga existing LGUs na po ba o establishments na nag-adapt o gumagamit po ngayon nitong biodiesel reactor technology na ito?
6: Apo. Currently po may isa kaming ina-assist sa somewhere sa Rizal, isang ano po siya, industry, business, parang business siya or may farm siya na nag-adapt ng technology. In-assist namin siya and parang ngayon po parang okay na siya. Magte-train na lang kami doon sa equipment ng mga personnel nila and patapos na po yung parang pinaka-turnover namin. And mga LGUs naman po, may mga nag-i-inquire po, may mga ongoing na queries kami from meron po sa Mindanao, meron din po somewhere dito sa Metro Manila. Though hindi pa siya nag-push through, pero hopefully po mangyari. So,
9: mm-hmm. Sir, dito po sa existing po na ina-assist ninyo, no, kamusta po yung feedback nila? At nabanggit nyo rin, sir, na kayo po ay magti-train na din ng kanilang mga personnel. Ito rin po bang maintenance at overall operation po nitong biodiesel reactor technology na ito, no, ay very user-friendly at talagang masusundan, magagamit po ng mahusay ng atin pong mga adapters.
6: Opo. In terms po sa maintenance and sa mga other operational, nandito naman po kami to assist palagi. So, ayun. Hindi ko masasabing kadali, pero with the proper training po and technology transfer,

0: upang magamit po nila ng pangmatagalan at magamit po ng epektibo yung mga ganitong innovations and technology. At sir, dahil ayaw naman po natin na matapos lamang sa inquiries yung atin po mga local government units, ideally sir, para po sa isang local government unit, kapag inadapt po nila, no, dinala po nila sa kanilang mga lugar itong biodiesel reactor technology na ito, no, ano po yung ideally na pwede po nila itong ma-maximize ng mabuti para po sa kanilang mga programa, lalo na po, no, yung pagtulong doon sa kanilang local communities at syempre yung environmental impact na din po sa kanilang lugar.
1: Depende po. Gaya po na nabanggit ko, kung malapit lang sila sa Metro Manila, pwede po nilang, kung para hindi na magawa nung pinaka-reactor and mag-fabricate ng lahat, pwede po silang dumiretso sa amin. Itatransfer dito yung oil and ipaprocess namin as biodiesel kung malalapit lang po. Kapag mga mas malalayo pong lugar, so number one po, ina-assess po muna namin yung capability nila, gaya nung nabanggit ko po kanina, to produce the used cooking oil, kung gaano ba kadami yung used cooking oil sa lugar nila na makukollect nila. Kung meron mang malalapit na mga restaurants or yung sa household na production, kailangan po munang malaman yun para malaman po yung tamang capacity ng biodiesel reactor para sa kanila. So after that po, ayun, pwede po namin silang tulungan sa pag-adapt ng technology. So, depende na lang po doon sa magiging capacity. Then, ayun, tutulungan po nila, namin sila throughout the process naman. So, pwede po silang mag-walk-in dito sa aming office and laboratory sa DUST ITDI, Bicutan, Taguig City. And pwede rin po silang mag-email sa amin through our, yun nga po, sa aming Technological Services Division, sa TST, or sa aming director, si Doc Annabel Briones. Open naman po lagi yung mga lines at mga emails sa amin para sa mga inquiries po na kagaya nito related sa biodiesel.
0: Mm-hmm. At sir, linawin lamang po natin, no, dahil ini-encourage nyo po yung mga LGUs po natin na malapit dito po sa inyong facility, ito pong existing facility ninyo, no, na mag-coordinate. Sir, muli po, no, yung within Metro Manila lamang po yung ini-encourage nyo na mag-coordinate po para dito sa existing facility na ito dyan po sa may area nyo, sa may Bicutan.
1: Or mga karatig lugar din po na kayang, yung ang magiging challenge po kasi kapag malayo is yung transport po ng oil papunta dito sa amin para ma-process namin siya dito sa aming biodiesel reactor. Kung malayo, yun nga po, kailangan mo nang i-assess siguro kung tawag dito. Economical pa ba na dali nila dito or gumawa sila or mag-adapt na lang siguro ng biodiesel reactor nila sa kanilang na sarili nila, parang ganun po. So, depende rin po. Pwede naman po silang mag-inquire. Tumasagot naman po kami sa mga email kung problem doon. I-assess po namin talaga yung mga willing mag-adapt po kung sakali.
0: Mm-hmm. Yeah. So yun po, no, para po sa ating mga local government units within Metro Manila o yung mga makarating pa po nating mga lugar at probinsya, lagi pong bukas ang linya ng ating DOST ITDI para po makapag-inquire kayo, no, sa possible na pag-adapt at pag-process po, no, ng inyong mga used cooking oil sa inyo po ng mga lugar. At sir, dahil nga po gusto natin na marami pa po yung ma-convince na gumamit po, no, at i-adopt itong inyong biodiesel reactor technology, hingin po namin, sir, ano po ba yung dapat na maging mindset upang mas marami pa po yung mag-switch to sustainable options at isulong po, no, yung konsepto ng circular economy na matulad na lamang po, no, nitong paggamit po nitong biodiesel reactor technology ninyo.
1: So, ayun po. Ang tamang mindset po ay green mindset, gaya ng ating programa ngayon. So, mag-push po tayo papunta sa mga renewable options since gaya po nung nakaraang, hindi na ganun karamdam ngayon. So, yung nakaraang crisis natin sa oils, sa mga langis, dahil dun sa mga conflict sa ibang bansa, nalaman natin na sobrang dependent pala natin talaga sa langis sa ibang bansa. So, isa po yun sa mga pwede nating i-consider. Yun nga, para mag-switch sa mas greener na option and renewable na options po gaya nitong biodiesel po. So, ayun, isa po yun sa mga ano. Then, environment standpoint wise. So, ayun po, makakatulong pa po tayo sa sa ating kalikasan, sa hindi pag alam niyo po yung nabanggit ko kanina, yung pagtatapon or pag improper disposal po ng mga used cooking oil sa mga drainage, sa mga kanal. So kung makokolekt siya and convert into biodiesel, mas maganda.

0: win-win po yun sa ating environment and para sa atin na din kasi magagamit natin siya ulit. To as a mas mas magandang paraan and high value po na buy. Diesel kung sakali.
1: Mm-hmm. At sir, matanong lamang po namin, no, dahil binabanggit po natin itong biodiesel, ano po ba yung kaibahan, yung efficiency po nito kung ikukumpara doon po sa mga commercial fuel na atin pong ginagamit?
0: So in terms of performance po, dapat po, and hindi naman, katumbas po siya nung or sabi ko po kanina tawag dito comparable po yung performance niya sa conventional na diesel po natin, so malapit po. May mga studies na po, actually matagal nang established yung biodiesel na studies, and halos lahat naman po ng mga studies sinasabi na comparable po yung results ni biodiesel compared sa conventional po na diesel.
1: Mm-hmm. At sir,
0: and mas malinis po yung napoproduce nga po niya.
1: Mm-hmm. At sir, meron po ba tayong datos or meron po kayong alam na impormasyon kung gaano lamang po na-utilize o gaano lamang po karami yung industries or LGUs na gumagamit po ng biodiesel ngayon dito sa Pilipinas?
0: Currently po wala po kaming data, though alam ko bihira po ang anong gumagamit pa po ngayon ng biodiesel technology. Though yun nga po yung malalaking restaurants, ang alam ko meron na silang, since yung mga fast food natin, alam ko meron na silang sariling biodiesel reactor yata. Parang ganoon yun yung huling balita namin, na nagpo-produce sila ng sarili nilang biodiesel para i-power up din yung kanilang mga diesel na equipment, like yung mga yun nga po yung mga boilers and iba pang mga equipment nila, generators, pwede din po sa generator kapag walang kuryente. So ayun po, pero in terms po ng ano, Marikina lang po yata, Marikina LGU po yata ang gumagamit pa lang ng biodiesel. So sa mga LGUs naman, so ayun, malaki pa rin po yung ano eh, yung makukolek, lalo na sa NCR masakali kasi puro tayo ano dito na mga nagpiprito, mga restaurants, mm-hmm. mga hotel, local governments, so mm-hmm. nawala yata ako.
1: Mm-hmm. Go. So ayun po, no, talagang yes po, talagang kinakailangan pa po natin na maipromote talaga at maipagbigay, magkaalaman po sa ating mga kababayan yung efficiency ng paggamit po ng biodiesel na pwede pala natin na locally i-produce dito po sa ating bansa, sa ating pong mga lugar, using this biodiesel reactor technology ng ating pong DOST-ITDI. At sir, panghuli na lamang po, paano po muli yung proseso para po doon sa mga nais mag-adapt nito pong biodiesel technology?
0: So sa mga interested po na mag-avail ng aming biodiesel technology or mag-adapt, pwede po silang mag-walking dito sa aming office sa DOST-ITDI, Likutan, Taguig City, or mag-email sa aming technological solution, TSD, that's ano yan, Tango Sierra Delta at ITDI, India Tango Delta India, .DOST, so Department of Science and Technology, .gov.ph. So, ayun po yung aming contact details. Pwede po sila mag-email or yun po, mag-walk-in dito sa DOST, Bikutan, Taguig City.
1: Mm-hmm. Ayun po, no? Ganun lamang po.
0: Or mag-i-visit din po nila yung aming ITDI website. Sorry sir, may website po pala kami. ITDI... yung website namin ay itdi.dost.gov.ph. So, ayun po. Nandun po yung mga aming contact information and other mga technologies pa na dinidevelop namin dito sa ITDI. Hindi lang naman po yung biodiesel reactor. Marami pa po silang pwedeng makita na baka interested sila. So, ayun. Pwede po. Basta i-browse lang nila yung aming website.
1: Mm-hmm. Ayun po, no, napakadali lamang ng proseso. Muli po, para sa ating mga local government units, maaari po kayong mag-walk in at mag-coordinate po, no, sa ating DOST-ITDI para po sa pag-adapt nito po ng biodiesel reactor technology. Muli sir, maraming salamat po sa pagbabahagi nyo ng oras at kaalaman na dito po sa ating programa. Mabuhay po kayo.
0: Thank you sir, salamat po.
1: Muli po atin pong nakapanayam si Engineer Rino S. Biya, Science Research Specialist 2 mula po sa Chemicals and Energy Division ng DOST Industrial Technology Development Institute. Muli po, no, posible pala na mapakinabangan pa po natin muli yung mga nagamit at naipangluto na po nating mantika. Kinakailangan lamang po, no, na maiproseso po ito ng tama at sa tulong po nitong biodiesel reactor technology ng ating pong DOST-ITDI ay posible po, no, na magamit po natin ito at ma-convert into biodiesel. Talagang kinakailangan po natin pagsumikapan na ipagbigay alam sa ating mga kababayan na pwede pala tayong mag-produce locally ng atin pong biodiesel. Kaya naman po, no, ang atin pong patuloy na panawagan sa atin pong mga local government units at mga local enterprises sa ating bansa na pwede po tayong mag-switch into green at mag-switch into renewable energy tulad na lamang po ng pag-produce nito ng biodiesel. Muli po, para sa iba pang impormasyon patungkol po dito sa biodiesel reactor technology, mag-inquire lamang po kayo sa ating DOST at sa ating pong DOST-ITDI para po sa iba pang impormasyon at detalye para po sa new innovation and the technology na ito na maaari po nating mapakinabangan. No? Ang oras po natin na 3:38 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili po ang nakatutok dito sa kwentuhan Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuwa. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
4: Hala, ma. Lumilingkol po yata.
3: Nako, huwag kang magpanik anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
4: Mag-drop, cover, and hold.
3: Tara anak, dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
4: Nay, yung pintana.
3: Iwasan mo din anak yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
4: Opo ma, oh, grabe, kinapahan ako to na.
3: Huwag kang pangungunahan ng nervyos anak at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O tapos na yung lindol, kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
4: Sige ma, tara po.
3: Naku anak, teka, kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
4: Got it ma, thank you po sa reminders. Anong na lang ang gagawin ka kung wala ka?
3: Asus, ang anak ko talaga.
2: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwalaang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
17: Sandal mo sana ang ulo mo sa
16: ulo. May OPM na rock.
18: Oh! Pinoy ako.
16: May OPM na rap.
19: What you know last night, yo, it was the best.
16: May OPM na mabagal.
20: Agad magaganda ang mga tinay.
16: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
21: Ang himig natin.
16: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
15: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
22: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
23: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
15: Radyo Magazine, 1278 AM.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
2: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
1: Ang oras po natin ng 3:42 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin na dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, dito naman po tayo sa ilang ulat at impormasyon na mula po sa ating DENR National Capital Region. Ito pong nakalipas na araw ay iniulat po ng DNR-NCR ito nga pong critically endangered na bukarot na nasagip po no, dito sa katubigan ng Valenzuela. Agarang po nagsagawa ng aksyon ang City Veterinary Services Office at ang Compliance Monitoring and Enforcement Office ng DNR Metropolitan Environmental Office North matapos pong maiulat ang pagkakakita sa isa pong Philippine freshwater crocodile na lokal po na kilala bilang bukarota dito nga po sa katubigan sa may Valenzuela City. Sa paunang pagsusuri, natukoy po na nasa maayos na kondisyon ng buwaya na may tinatayang haba na 7 talampakan at 3 pulgada. At ang bigat po no ay humigit kumulang sa 70 kilo. So 7 talampakan at 3 pulgada po no yung haba nito at 70 kilos po. Upang matiyak ang kaligtasan at maibigay ang angkop ng pangangalaga, agad po itong dinala sa Biodiversity Management Bureau Wildlife Rescue Center para po sa masusing obserbasyon, pagsusuri at rehabilitasyon na sa natura pong buwaya. Ito pong Philippine Freshwater Crocodile ay isa po no, sa pinakabihirang uri ng buwaya sa mundo na nakalista o kabilang po no doon sa mga critically endangered sa IUCN Red List of Threatened Species. Tinatayang wala pang sa 250 na mature individuals ang nananatili po no sa wild na matatagpuan po no sa magkakahiwalayan na tirahan dito po sa Hilagang Luzon at ilang bahagi po ng Mindanao. Sa ulat po ng DNR-NCR, ang natula pong species na ito ay mahigpit na pinoprotektahan sa ilalim po ng ating Republic Act 9147, Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Kaya naman po no, mahigpit na ipinagbabawal ang paghuli, pagpatay at illegal po no na pag-aalaga nitong wildlife species. Muli pong nanawagan ang DNR sa publiko na iwasan po no yung illegal na wildlife possession at agad po na ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang pong katulad na insidente. Ayon po sa ahensya, ang proteksyon sa mga endemic at critically endangered species tulad po nitong bukarot ay mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng biodiversity at ekolohikal na balanse na sumusuporta po no sa buhay ng tao at ng atin pong kalikasan. Muli po no, ito ay ulat mula po sa ating DENR National Capital Region. Samantala, isa naman pong Philippines Cups Owl ang nailigtas din po, no, matapos naman po itong bumagsak sa isa pong bahay. Ayon po sa ulat ng DNR-NCR, agad pong inaksyonan ng DNR Metropolitan Environmental Office North sa pakikipagtulungan po ng City Veterinary Services Office ang isa pong Philippines Cups Owl na na-turn over po mula naman sa Barangay Paso de Blas, dyan din po sa May Valenzuela City. Ayon po sa ulat ng mga residente, natagpuan po ang kuwago matapos po itong bumagsak malapit po sa isang bahay. Bilang pag-iingat po, pansamantala itong inilagay sa ligtas na lugar habang hinihintay po ang pagdating ng mga kinatawan mula sa local government. Agad naman pong isinagawa ang koordinasyon ng Veterinary Office at ng MEO North upang matukoy at ma-assess po ang kondisyon ng ibon. Sa pauna pong obserbasyon, hinihinalang bumangga po itong kuwago sa salamina ng isang bahay habang ito po ay lumilipad. Isang karaniwan daw po itong insidente sa mga urbanisadong lugar kung saan ito pong mga reflective glass na ito at matitinding artificial lights ay maaari pong makalito sa navigation po, no, ng mga ibon, lalo na po tuwing gabi. Ako, ito po talaga, no, yun, karaniwang banta at nagiging dahilan po, no, nitong mga aksidente sa atin po ng mga ibon na dito po sa urban areas. Kung iisipin po natin, no, parang unusual po ito, no, pero ito po talaga yung ilan sa mga risks na talaga dinadanas po, no, ng ating mga ibon, no, tulad po nitong kuwago sa atin pong urban area. Matapos po ang pagsusuri, dinala po ang ibon sa Biodiversity Management Bureau Wildlife Rescue Center para po sa masusing obserbasyon, rehabilitasyon at pansamantala pong pangangalaga bago po ito maibalik sa angkop nitong natural na tirahan. Ipinapakita po ng insidente ang patuloy pong epekto ng urbanisasyon sa mga wildlife species, particular na po, no, sa mga ibong napapalapit po, no, dito sa mga mataong lugar. Dahil dito, hinihikayat po ang publiko at mga may-ari po ng gusali na magpatupad po ng mga wildlife-friendly measures tulad po ng paglalagay ng mga visual markers sa mga glass surfaces at pagbawas po, no, ng labis na ilaw sa gabi upang maiwasan po ang bird collision incident. So meron naman po pala na mga options. Meron pong pwedeng gawin yung atin pong mga building owners, yung mga may-ari po ng tahanan na mayroon pong mga glass area sa kanilang mga tahanan upang maging wildlife friendly po, no, upang mabawasan po yung mga ganitong insidente. Muli pong pinapaalalahanan ng DNR ang publiko na igalang po at pangalagaan ng mga buhay ilang sa pamamagitan po ng pag-iwas sa pananakit, illegal na pagkuha o pag-aalaga, gayon din po, no, yung walang pahintulot na paghuli at pagbebenta po nito, alinsunod pa rin sa ating Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and the Protection Act. Muli po, ito ay ulat mula po sa ating DENR National Capital Region. Maaari nyo pong sundan ang kanilang Facebook page para sa iba pang ulat at impormasyon. At bago po tayo magtapos ay bigyang daan po natin ito pong pag-uulat mula naman po sa Radyo Pilipinas sa Tayug. Ikalawang dry cropping season na pinaghahandaan po sa Pangasinan sa gitna po ng banta ng El Nino. Mula po sa Radyo Pilipinas sa Tayug, may pag-uulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report,
3: report. Pinaghahandaan na sa lalawigan ng Pangasinan na ang ikalawang dry cropping season sa kabila ng bantang dulot ng El Nino. Ayon kay NIA Pangasinan Irrigation Management Office Division Manager John Milano, patuloy ang isinasagawang information drive ng National Irrigation Administration upang hikayatin ang mga magsasaka na mag-diversify ng kanilang pananim. Nagbibigay rin ang ahensya ng water pumps at ipinatutupad ang solar pump irrigation program upang makatulong sa supply ng patubig. Samantala, sinabi ni NIA Pangasinan Provincial Engineer Harry Villanueva na hinihikayat nila ang pagtatanim ng munggo, mais at pakwan bilang alternatibong pananim dahil mas matibay ang mga ito sa matinding init at nangangailangan ng mas kaunting tubig. Partikular na pinapayuhan ng mga magsasaka sa mga tail end areas gaya ng Malasiki, Santa Barbara, Mapandan at Manawag na huwag munang magtanim ng palay sa ikalawang dry cropping season. Sa kasalukuyan, nakatuon naman ang NIA sa pagbibigay ng sapat na tubig sa natitirang 10-15% ng mga palayang nasa reproductive stage. Mahigpit ding minomonitor ng ahensya ang ika-5 at ika-6 na distrito ng lalawigan na umaasa sa supply ng tubig mula sa San Roque Dam. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report. Set your mind to think green. Green Mindset, pairali natin.

0: At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa atin pong edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. At babatiin lamang po natin ng happy 23rd birthday si Shankyle Flores na nagdiriwang po ng kanyang kaarawan. At syempre po, no, lagi po yung nakatutok at nakasuporta dito po sa Radyo Magazine na mula pa po, no, sa May Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Muli, maraming salamat at happy birthday mula dito sa mubuo ng Radyo Magazine. At syempre, pasasalamatan po muli natin, no, yung atin pong nakapanayam. Syempre po, maraming salamat sa bumubuo po ng ating DOST Philippines. Kayo din po sa DOST ITDI. At syempre po, no, kay Engineer Rino Esabia, Science Research Specialist 2 mula po sa Chemicals and Energy Division ng DOST ITDI. Muli po, no, para po sa ating mga local government units at para din po, no, sa mga establishment, sa mga organisasyon na nais pong mag-switch into greener options, mag-switch po, no, into renewable energy. Muli po, no, pinatunayan po ng ating DOST ITDI na locally pwede po tayong mag-produce ng biodiesel at nais po natin, no, na talagang mas marami pa yung gumamit po ng biodiesel, hindi lamang po, no, para sa mas epektibo nilang operasyon, gayon din po, no, para maging makakalikasan at mapangalagaan po natin ang ating kapaligiran. Na muli po, no, posible po ito at sana po, no, mas marami pang local government units ang gumamit po at mag-adapt nitong biodiesel reactor technology. At syempre po, pasasalamatan din natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Marisol Malimban, Ron Esperanza, Camille Umali. Kayo din po ang ating magkasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolimar Acuyong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programa, ang Iskultura, kasama ang inyong frenny, Mary Rose Rosero. Manatili po nga nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga!
3: Trending issues na pinag-uusapan!
1: Mga programang aabangan!
4: Agahan ang aamunan!
1: 66 Informasyon!
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas!
8: Radyo! Publiko!
7: Radyo Pilipinas!
9: Beach vacation!
10: Ano tara?
9: Jogging!
10: Ano tara?
9: Hiking!
10: Ano tara?
11: Taginit is here! Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
12: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
13: Pass tayo dyan!
14: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
15: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
16: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
17: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
18: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
19: Tandaan!
20: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
21: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
22: Pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo!
6: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Colab.
6: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
23: Ang taginting ng FM.
8: At lakas ng AM.
23: Sa iisang himpila.
8: Pinagsanib na puwersa.
23: Para sa mas malawak.
8: Mas maraming mararating.
23: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
8: At serbisyo publiko.
6: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Radyo Pilipinas.
6: News nationwide.
8: Trending issues.
0: pinag-uusapan.
2: World News in 5.
13: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
19: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
24: 66 Impormasyon.
25: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
26: Sports Radio. 918.
27: Radyo Magazine. 1278.
28: At Radyo Pilipinas World Service.
29: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
30: Mapapakinggan na
31: sa Capital 104.3 FM.
32: Capital 104.3.
33: Radyo Pilipinas World Service.
34: Sports Radio.
35: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
36: The AM and FM Collab.
37: Sa Capital 104.3 FM.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Pilipinas.
40: And Capital 104.3 Collab.
41: Collab.
42: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
43: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
44: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
45: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
46: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
47: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
48: Radyo Pilipinas.
49: Radyo Publiko.
47: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawanin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
50: Radyo Pilipinas.
51: Radyo Publiko.
52: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
53: Radyo Magazine 1278.
54: Bubungad sa umaga.
55: Trending issues na pinag-uusapan.
56: Mga programang aabangan.
57: Agahan ang kahapunan.
58: 66 Impormasyon.
5: GIS, your general information station.
59: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
60: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
61: Ang oras sa buong Pilipinas, isang minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
62: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Umaasa ng magandang resulta para sa buong mundo mula sa naganap na pulong nina President Trump at President Xi. Para sa buong ulat, narito si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Positibo ang tingin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naganap na pag-uusap sa pagitan ni U.S. President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. Sa panayam ng Japanese media, ibinahagi ng Pangulo na naniniwala siyang malaki ang maitutulong nito para sa kapayapaan at ekonomiya ng mundo. Anya, napakahalaga para sa lahat ng bansa na nagpapatuloy ang pag-uusap ng dalawang pinakamalalaking ekonomiya sa mundo, lalo na sa gitna ng umiiral na geopolitical at economic tensions. Bagamat hinihintay pa anya ang saktong detalye at resulta ng naganap na pulong, sinabi ni Pangulo Marcos na magandang senyales ang naganap na direktang pag-uusap ng dalawang lider. Mahalaga kasi anya ang dialogue upang maiwasan ang paglala ng mga sigalot. Pagbibigay din ni Pangulo Marcos, ang hinahangad na kapayapaan ng lahat ay hindi lamang basta kawalan ng digmaan o tensyong militar, bagkus maging kapayapaan at kalakalan upang mabawasan ang trade war at mapalawak ang kooperasyon ng mga bansa. Umaasa rin si Pangulo Marcos na mayroong mabubuong kasunduan kaugnay sa kalakalan, supply chain at iba pang economic issues na maaaring makaapekto hindi lamang sa China at Estados Unidos, bagkus maging sa pandaigdigang ekonomiya. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: NHA at PFDA nagkasundo para sa pagsasaayos ng Navotas FPC at paglilipat sa mga ISF. Para sa buong ulat, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Formal nang nilagdaan ang National Housing Authority at Philippine Fisheries Development Authority ang Memorandum of Agreement para sa relokasyon ng mga informal settler families na maapektuhan ng rehabilitasyon ng Navotas Fishport Complex. Layunin ng kasunduan na tiyakin ang maayos na paglilipat ng mga residenteng maapektuhan ng modernisasyon ng fishport facility. Magsasagawa ang NHA ng census at socio-economic profiling ng mga sambahayan gamit ang digitalized community and household socio-economic profiling through tagging and census operation. Sasagutin naman ng PFDA ang pondo at iba pang suporta para sa implementasyon ng tatlong yugto ng proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Senador Jinggoy Estrada kinwestiyon ang DOJ resolution kaugnay ng pagkakasangkot niya sa flood control anomaly. Para sa buong ulat, narito si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Kwinestyon ni Senador Jinggoy Estrada ang naging resolusyon ng Department of Justice o DOJ kaugnay ng mga reklamong isinampalaban sa kanya na may kaugnayan sa flood control anomaly sa inilabas na pahayag. Sinabi ni Estrada na nakapagtataka at hindi makatarungan ang naging development dahil mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO na anya ang nagsabing walang record na siya ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 National Budget. Ayon pa sa Senador, maging si Senate Law Ribbon Committee Chair na Senador Panfilo Lacson ay kinilala ang impormasyon mula sa LBRMO bilang mahalagang bahagi ng usapin laban sa kanya. Dahil dito, sinabi ni Estrada na naghain siya noong May 15 ng omnibus motion sa DOJ para muling buksan ang preliminary investigation kaugnay ng mga reklamong inihain ng NBI tungkol sa mga flood control project. Layunin anya ng motion na mabigyan ang pagkakataon ng kanyang kampo na magsumite ng karagdagang ebidensya at iba pang mahalagang impormasyon para matiyak ang patas at objective na pagresolba sa kaso. Iginiit rin ng senador na mahalagang maisaalang-alang ang lahat ng opisyal na record at ebidensya bago magkaroon ng anumang konklusyon. Sa kabila nito, tiniyak ni Estrada na haharapin niya ang mga aligasyon sa tama at legal na proseso at mananatili siyang kumpiyansa na mananaig ang katotohanan batay sa mga dokumento at opisyal na record. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, halos 24,000 mga guro na nais maging school principal sumalang sa nationwide assessment ng DepEd. Para sa buong ulat, narito si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine! Radyo Magazine! Report! Report! Report!
5: Umabot nga sa 23,994 na guro na nagnanais na maging school principal ang sumalang sa 2025 National Assessment for Schools Heads o NASH ng Department of Education. Noong May 17, sabay-sabay silang kumuha ng pagsusulit sa 65 assessment sites sa buong bansa. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, sa pamamagitan ng NASH, makakabuo ng pool o grupo ng mga kwalipikado at mahuhusay na school leaders. Alinsunod naman ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pataasin ang kalidad ng basic education sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga leader ng mga paaralan. Ito na ang ikalawang batch ng NASH para sa fiscal year 2025. Ang unang pagsusulit ay Setyembre noong nakaraang taon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
6: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba? Swak na budget recipes, light na buong family!
7: Tala kayang makakalikasan!
6: Anything under the sun!
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas!
10: Radyo Publiko!
9: Radyo Pilipinas.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko!
9: Radyo Pilipinas!
8: Tamang impormasyon!
17: Pangkalusugan man o pagkakakitaan, kaliw na kwentuhan!
18: Kabataan, kasama sa usapan!
19: Energy!
15: Radyo Magazine 1278.
20: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Eskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagsapit po ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po ng hapon. Sana po'y nasa mabuti tayong kalagayan ngayong hapong ito. And of course, ingat-ingat po sa ating mga kababayan na nasa biyahe. Pwede kaya naman, paalis pa lamang sa kanilang mga tahanan. Naku, yung panahon pa naman ngayon. Hindi na natin masabi kasi nagpaparamdam na rin kung minsan itong pag-ulan. Kaya sa ganitong pagkakataon ay ihanda na ang ating mga pananggala sa ulan. Dahil hindi na natin masabi kung minsan ay medyo mainit, maalinsangan ang panahon. Pero kapag dumating ka sa isang lugar, sa isang lungsod ay nagbabago na, medyo makulimlim na ang ating kalangitan. Kaya ingat-ingat po sa ating mga drivers at sa ating mga commuters. At syempre, para maging updated din sa mga nagaganap sa ating kapaligiran, i-like at i-follow po kami sa aming mga social media platforms.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
9: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At syempre, magandang hapon din sa ating mga kasama sa ating technical side. Sina Frenny Julius Unga, Frenny Marichal Malimban, ganun din kay Frenny Rona Esperanza, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. At itong simula ng ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan kasama ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Eskultura.
10: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin kasama ang ating Frenny na si Maru,
11: dito lang sa Eskultura.
10: Tara na sa Eskultura!
11: Eskultura.

Tulad nga ng nabanggit ko kanina, ingat-ingat po tayo ngayon na medyo nagpaparamdam na ang panahon ng tag-ulan. Pero usually naman po talaga, no, kapag medyo patapos na ang May, or usually naman pag last week of May, medyo nararamdaman na natin ang malamig na panahon. At doon na rin nagsisimula na bumasok ang ilang mga bagyo dito sa ating bansa. Pero syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang ating kwentuhan ngayong hapon. Umpisahan natin. Naku, alam niyo ba mga frenny? Nagsimula na nga po ngayong araw. At kasalukuyan pong nagaganap ang Lakbayanihan Caravan mula po sa pangunguna ng PhilTOA na ginaganap po ngayon sa Tayabas, Quezon Province. Nagsimula nga po ngayong araw, May 19, at magtatapos po ito hanggang May 21. Na kung saan, andyan din po, kasama nyo rin po ang Radyo Magazine. Wala po sa panguna din ng ating beshi na si Miss Hazel Morada. Kung saan kung kayo po ay nakafollow sa aming mga social media accounts, makikita niyo po dyan ang ilang mga updates sa kasalukuyang kaganapan dito sa PhilTOA Lakbayanihan Caravan. Dito po yan sa Tayabas, Quezon. And speaking of Quezon, ano, kanina na-update tayo ni Frenny Hazel na kung saan medyo makulimlim din sa parteng Tayabas, Quezon. Ingat-ingat po tayo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga bibisita dito sa Tayabas, Quezon. Pero syempre, umulan man o umaraw, syempre, patayo mga Pilipino talaga. Hindi pa rin na matitigil ang anumang kasiyahan, anumang panahon. Na kung saan tatlong araw nga po lilibutin ng PhilTOA members at ganun din ng media ang makasaysayang lungsod ng Tayabas, kabilang na po dito yung cultural sites, ganun din yung mga tourist destinations kung saan sikat din na ibabahagi ng PhilTOA yung mga kainan, mga lokal na produkto ng mga Tayabasin. At kung saan parte po ng PhilTOA Lakbayanihan Caravan ang inyong lingkod na Radyo Magazine. Ito po yan, nagsimula na po ngayong araw, May 19, at magtatapos hanggang May 21. At syempre, ito rin po yan bilang paghahanda rin sa inaabangang segment ng PhilTOA sa programa po ng ating beshi Hazel Morada sa kanyang programang Pasyal Pinas. Naku, kung kayo po ay nakatutok sa ating social media accounts, nai-announce natin na kung saan nagkaroon nga po ng MOA signing between PhilTOA and ang iyong lingkod na Radyo Magazine. Para po ay magkakaroon po sila ng segment dito sa ating programa na Pasyal Pinas, hosted by Miss Hazel Morada Esguera. And sis, eto na nga po ay ang ating beshi ay nasa Quezon, specifically sa Tayabas. Ano-ano ba yung mga cultural sites or saan-saan mga cultural sites usually ba ang pwede niyong mabisita? Ayan, ano, medyo ano tayo ngayon. Collaboration ng Pasyal Pinas at Eskultura. Pero kasi totoo naman, ano, yung mga tourist site din naman natin talaga, pwede natin iangkop into cultural site. Kasi ito namang mga binibisita natin, mapa-local residents man yan, mga turista, nakaangkla sa ating kasaysayan. At syempre, bilang isang Pilipino at dito sa Pilipinas, isa po sa ipinagmamalaki natin ang ating mga simbahan. Hinding-hindi yan mawawala sa ating mga komunidad. At isa nga po na ipinagmamalaki dito sa Tayabas, Quezon, ang kanilang Minor Basilica of St. Michael Archangel. Parang usually naman, ano, yung kada lungsod po dito sa ating bansa, merong ipinagmamalaking trademark na simbahan sa kanilang lugar. At dito nga po sa Tayabas, Quezon, meron silang tinatawag din na Tayabas Basilica. Ito nga po yung Minor Basilica of St. Michael Archangel.
Itong araw po yung pinakamalaking simbahan sa buong lalawigan po ng Quezon at tanyag sa kanyang natatanging malasusi na arkitektura. Nakilala rin ito sa lokal bilang susi ng Tayabas. Kung saan yung metro nitong or yung nasa 100 o more than 100 na metro nga nave na siyang pinakamahabang pasilyo o aisle ika nga sa simbahan na itinayo pa po sa panahon ng pananakop ng Kastila dito po sa ating bansa. At ito, meron pang patrivia ang ating Beshi Hazel na kung saan ito nga po ay isa sa mga pinakamatandang simbahan po dito sa ating bansa. At matatagpuan din sa simbahang ito ang pinakamalaking mechanical clock sa Asia. Wow! Ang dami rin pala natin ano, yung mga first, ika nga, or di kaya naman yung pinakamalaki, pinakamalawak na simbahan, or di kaya naman kagamitan sa simbahan dito sa ating bansa. Napreserba nga po ang totoong structure ng simbahan, ilang sakuna nga at lindol na rin ang pinagdaanan, pero hindi pa rin ito nasisira, or even itong clock na ito na nabanggit ng ating Beshi. At ito pa, isang basilika rin po ito na kung saan ay tuwing unang Miyerkules ng buwan ay Italian ang lengguwahe sa isang misa nito. Pero ayon pa sa kasaysayan, ito mong basilika or Tayabas Basilika na kung saan taong 1578 pa po nung unang dinala ng mga paring Franciscano ang pananampalatayang Katoliko dito po sa probinsya ng Tayabas. Kasi actually naman kung babalikan natin ang ating kasaysayan, hindi naman kaporket na-i-introduce dito sa ating bansa ang pananampalatayang Katoliko. Actually, di ba yung parang 1521 dito sa Mactan? Ibig sabihin, buong Pilipinas na po yun. Pero syempre, di ba, i-consider din natin kung kailan ay napuntahan ng mga mananakop noon at kung kailan yung iba't ibang probinsya dito po sa ating bansa at kung kailan na-introduce yung ilang mga lingwahe, yung ilang paniniwala, tradisyon, mga kultura at marami pa pong iba dito sa ating bayan. Pero taong 1580 din naman, actually mga 2 years after nang maipakilala yung pananampalatayang Katoliko dito sa Tayabas, Quezon, na magkaroon naman nito ng sariling parokya sa ilalim ng patronato na si San Miguel Arcangel. At taong 1585 naman, itinayo yung unang estruktura ng simbahan gamit ang mga katutubong materyales tulad ng kawayan, anahaw at nipa sa pamamahala ng mga Franciscano. Pero if we're going to move forward pa, syempre, tulad nga na nabanggit sa atin ni Beshi Hazel na kung saan isa nga ito sa mga simbahan na nakaranas din ng napakaraming sakuna, lindol, pagbaha, na kung saan tayo pong ang ating bansa talaga ay nakakaranas ng hindi malimit eh, no? Pero madaming beses na paglindol and even na pagbaha and even yung mga kung yung mga sinaunang pandaigdigang yung mga pandaigdigang pag hindi pagsasaayos naranasan na ng iba't iba pong simbahan dito sa ating bansa. At hindi na rin dyan nakaligtas itong Minor Basilica of St. Michael Arcangel sa Tayabas, Quezon. Pero noong taong 1978, official po na idineklara ang simbahan bilang National Historical Landmark ng National Historical Institute noon na tinatawag po natin ngayong National Historical Commission of the Philippines. Pero noong taong 2001 naman, idineklara ito ng Pambansang Museo ng Pilipinas bilang isang National
cultural treasure dahil sa pambihilang halaga ng arkitektura nito na pinaghalong baroque at neoclassical na estilo. Alam mo, or alam nyo mga ka-friendly, yan naman yung nakakamangha sa ating mga basilika, or hindi naman na most likely basilika, pero yan naman yung mga nakakamangha sa ating mga lumang simbahan dito sa ating bansa. Na napapanatili po nila yung mga unang struktura ng ating mga simbahan. And yun din malaking factor din talaga yung mga materials na ginamit noon, na kung saan konting renovation lang ang kinakailangan sa ngayon para mas mapanatili natin at mas maprotektahan yung itsura ng ating mga cultural sites ngayon. Kaya sana kung kayo po ay magagawi sa Tayabas, Quezon, ay isama nyo po sa inyong listahan itong Tayabas Basilica o yung Minor Basilica of St. Michael Archangel. Samantala, bukod po dyan sa Tayabas Basilica, ay isa rin po sa pinupuntahan or yung dapat din nating puntuhan para sa mga hindi pa nakakapunta sa Tayabas, Quezon, itong kanilang Malagon Long Bridge. Na kung saan ito nga po ay kinikilala bilang isa sa pinakamatanda at pinakamahabang tulay na bato na itinayo noong panahon pa ng kolonyalismong Espanyol dito po sa ating bansa. Ayon nga sa ating Beshi Hazel, dating tulay ito na pabikol at naging sentro ng kalakalan ng Tayabas dahil sa tulay na yan at munti ka nang maging UNESCO World Heritage Site. Wow! Naku, sana no, madagdagan pa yung mga UNESCO heritage sites dito sa ating bansa. Pero nakakatuwa din na napanatili ng local community ng Tayabas, Quezon, etong Malagon Long Bridge. Kasi actually, yung mga tulay natin na gawa sa bato, kung mababasa po natin sa ating kasaysayan, sila po talaga yung parang naging gateway natin between different mga bansa, kaibigan bansa natin noong una pang panahon. At nabanggit nga natin regarding sa pakikipagkalakalan. At ayon din sa ating kasaysayan, sinimula ng pagtatayo nito noon pang taong 1840 o 1841 na natapos pa noong 1850. Kung saan ito po ay sa ilalim ng pamumuno ni Fray Antonio Mateos,

ting mga kababayang nais pumunta between Tayabas and other different provinces pa dito sa ating bansa. Pero it's a good thing na napapanatili or pinapanatili po ng ating mga local government unit yung ganitong klaseng mga tulay na even, tulay ha, pasok pa rin po yan sa ating kasaysayan. Meron pa rin yang bahagi sa ating kasaysayan. Pero samantala, idineklara naman itong Malagonlong Bridge bilang isang National Cultural Treasure ng Pambansang Museo ng Pilipinas. At mayroon din itong marker o historical marker mula sa National Historical Commission of the Philippines bilang pagkilala sa makasaysayang halaga nito sa istruktura at inhenyeriya ng bansa. Pero bagamat nakatayo pa rin ang orihinal na istruktura nito, limitado lamang yung mga maaring maglakad at mga magagaan na sasakyan ang maaring dumaan upang mapanatili ang katatagan ng tulay. Kaya panawagan din natin sa mga turista, sa mga bibisita sa ganitong klaseng site, even itong Malagonlong Bridge. Panatilihin din natin yung kalinisan since ito ay connected din sa ating kapaligiran. At ito rin, meron din tayong nakikita na active din yung ecosystem dito na kung saan meron tayong ilog na nakikita. Sana ay huwag tayo o iwasan po natin na magtapon ng mga basura sa gilid-gilid or even mismo sa ilog na ito. Para mas marami pa pong maka-experience na mapuntahan itong Malagonlong Bridge at makita ang kagandahan nito in its natural form. At bukod dyan, syempre, pag ganitong klaseng kasiyahan, hindi mawawala ang mga piyesta o yung festival. Dahil sa Tayabas, Quezon po ay, ngayon din po, ay kasalukuyang ginaganap ang Hagisan ng Suman. Wow, Hagisan ng Suman Festival and Tayabas Cuisine Buffet sa Casa Comunidad. Ayun, mapunta muna tayo sa Hagisan ng Suman Festival, kung saan formal po itong bahagi ng Mayohan sa Tayabas. At ang tradisyonal na pagkakaroon ng piging sa makasaysayan na Casa de Comunidad or Casa de Comunidad de Tayabas, kung saan ginaganap po ito bilang pagpupugay kay San Isidro Labrador, ang patron ng mga magsasaka. Ayon pa nga sa ating Beshi Hazel, ito yung kanyang na-experience. Inihahagis ng mga kasa, ng mga nasa kasa komunidad, yung suman. Ako po, knowing suman, parang mabigat siya. Kumbaga, buo-buo yung mga suman, balagkit pa naman ito na kanin. The more suman na makukuha mo, the more blessings daw ang matatanggap. Nako, baka bago ko pa matanggap yung blessings, aaray muna ang ating mga katawan. Nako, ingat-ingat yung ating mga kababayan. Pero masaya din na ma-experiences yan, Sabi nga ng ating Beshi Hazel, pero masakit kasi binato daw sila ng suman. Sabi nga, siksik pa naman ng suman. Totoo naman. Di ba yung alam nating mga suman, yung parang sa antipolo. Parang, nakikita natin hawak ni Beshi Hazel. Yan po yung mga suman na ibinato sa kanila. Nako po. Parang gustuhin ko mga makarami ng suman. Pero parang una kang aaray. Dahan-dahan lang po sa pagbato, mga ka-Beshi dyan. Or mga ka-Frenny dito sa Tayabas, Quezon. Nakakatuwa na nakikilala natin yung iba't ibang mga tradisyon na patuloy pa rin ginagawa ng ating mga kababayan dito po sa ating bansa. Tulad na nga lang nitong Hagisan ng Suman Festival, may ganito pala na gawain. Sabi nga the more na marami kang natanggap or masalong suman, the more na blessings kang matatanggap. Nako, thank you Lord. Sa maraming suman and sa mas maraming blessings.
Samantala, ito nabanggit din kanina yung Casa Comunidad de Tayabas, kung saan isa po itong sa ilan sa palatandaang pangkasaysayan na

0: ay tinayo pa noong taong 1831. At isa nga po ito sa nagsisilbing sentro ng selebrasyon. Kung saan dito po talaga ginagawa yung pagkakaroon ng malawakang piging. Ayan, nakikita nga po natin na na-experience sa ating Beshi Hazel na kung saan meron ding ilang mga nagtatanghal sa loob nito. At syempre, dito rin po nila ipinagmamalaki ang ilang mga luto or mga pagkain na gawa dito sa Tayabas, Quezon. At eto, syempre, speaking of Quezon, parang siguro kahit saang parte ng Quezon, ano? Eh, sikat na sikat ang lambanog. Sino na ba dito yung mga nakatikim ng lambanog? Pero dito sa Tayabas, Quezon, maaari nyo po mapuntahan ang Maliari Distillery o yung Lambanog Factory. Parang matatandaan ko, nakatikim na ako ng lambanog. Nako po, unang shot, yung tinatawag nating unang shot, parang for me, sobrang taas ng alcohol content niya. Pero napaka-paborito, yan yung isa sa mga paborito ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ng mga taga-Quezon dito sa ating mga lokal, yung kanilang lambanog. Pero actually, no, kung walang label itong mga lambanog, akalain niyo po siyang parang tubig. At ayon nga sa ating beshi, ang pinakamahal na lambanog ay worth 8,500 per bottle. Wow! Ganon siya kamahal dahil 30 years fermented yung lambanog. Wow! Grabe, no? Parang iisipin mo, gaano ba karami or gaano karami yung mga lambanog na ginagawa nila para ma-ferment nila ng ganon katagal, 30 years. Biruin mo. And ano, yung, of course, syempre, ang inaasahan natin, yung lasa, ang gusto nating matry. Kasi meron namang mga binibenta ngayon ng mga lambanog na mga fresh. Pero yung fermented sa loob ng 30 years, nako, no, parang nakaka-curious, ano bang lasa nito? Parang, kasi ang naalala ko lang mga ka-frenny, nung nakatikip ako ng lambanog, ika nga sa mga umiinom dyan. O hindi po ako umiinom masyado, ha? Nakatikim lang. Parang gumuguhit nga daw sa lalamunan itong lambanog. Kasi medyo mataas po yung alcohol content nun. Base nga po dun sa aking panlasa. Pero isa rin yan, ha. Actually, isa rin yan sa mga gusto nating matry. Yung maintindihan din yung kasaysayan ng paggawa ng lambanog. Kasi syempre, di ba, na ang lambanog naman kasi, since tayo po ay yung ating mga Pilipino, ay maraming piyesta, hindi mawawala ang inuman. And of course, bilang isang archipelago, marami po tayong ways o mga paraan para makagawa ng mga wine, ng mga alcohol in different form. Kasi ito naman pong lambanog ay gawa naman po sa fermented na coconut. O yung parang nipa palm, parang ganun, ano? Nawong saan, di ba, parang actually kasi ang isa pa tinatawag nila sa lambanog ay parang coconut vodka. Dahil gawa nga itong lambanog sa niyog. At ang usual na alcohol content nito, maalala ko lang kasi ito mga ka-frenny, share ko lang. Dahil ang inyong frenny ay taga Quezon din. Meron tayong relatives in Quezon din. Kaya lumaki din ako dito sa Makalelon, Quezon. And usual, mabalik tayo sa kanina. Yung alcohol content ng lambanog ay nag-range ng 40% to 45%. Mga ganun, ano? Ganun siya kataas. For me, mataas na siya. So, kumusta naman yung ating mga kababayan? Yung, lalo na yung mga local residents natin na madalas uminom ng lambanog. Nako, ingat-ingat po tayo. And of course, syempre, sana po ay mas marami pa yung mga bumibisita sa atin dito sa Tayabas, Quezon ang makatikim ng lambanog. Ayan mga ka-frenny, sana ay nailista nyo ng maigi itong mga maaari nyo mapuntahan, mga cultural sites and tourism sites. dito sa Tayabas, Quezon. Kaunay po yan sa nagaganap ngayon na Lakbayanihan Caravan mula po sa panguna ng Filtoa at kung saan nandyan din po ang ating friend ni Hazel Morada Esguera. Kasama rin po ang inyong likod na Radyo Magazine. At syempre, tutukan din ang ating social media account para sa ilang mga updates sa nagaganap dito sa Lakbayanihan Caravan ng Filtoa. Ilan pa lamang yan sa ating kwentuhan ngayong hapon. Marami pa akong hinihanda. Ngayong hapong ito, kasama nyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Eskultura.
1: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friend na si Maru dito lang sa Eskultura.
2: Tara na sa Eskultura!
3: This is a public service announcement.
4: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
7: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
8: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
7: Sus! Sino naman magpapaluko sa ganyan?
9: Tay! Paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
7: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
10: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
7: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
9: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa Hotline 1326 ng Interagency Response Center.
10: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba bato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meaning meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
13: Fake news yan! Mali!
14: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
13: Fake news yan! Mali!
15: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
13: Fake news yan! Mali!
16: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
17: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
18: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
17: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
18: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
17: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
19: World class na tanawin. Explore na natin.
20: Love the Philippines.
19: Likhang sining na proudly Pinoy.
20: Influence na yan.
19: Radyo Magazine.
21: 1278.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Pagpapakita ng kaugalian.
25: Paano po?
24: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
26: kahit kailan
24: o saan man, samahang bayanihan,
26: dito lang sa Iskultura.
24: Tara na sa Iskultura!

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. At sa pagpapatuloy, ito po ay since ngayon na buwan po ng Mayo, ay ginugunita pa rin po natin itong pambansang buwan ng Pamana o National Heritage Month. Ito po ay mula sa panguna ng National Commission for Culture and the Arts. At yung mga maaaring nyo pong mabisita ito, umpisa natin. Maaari po kayong pumunta dito sa NCCA Gallery para puntahan itong pagpapakita ng iconic na Filipino novel figure na si Maria Clara na may kontemporaryong reimagining na kung saan itinatangpok po ito ng NCCA, ang Malaya Clara, Mahal Ka Ba? Wow. Sa NCCA, o Malaya Ka Ba? Malaya Clara, Malaya Ka Ba? Ayun pala. Ayun. Maaari nyo po itong bisitahin sa NCCA Galleria. Hanggang sa katapusan po yan ngayong buwan ng Mayo. Kung saan sa pamamagitan po ng serye na ito na mula po sa isang installation artist na si Carmela Marfotti. Kung saan tinutuklasan po dito sa exhibition na ito yung mga nagbabagong realidad, yung pagiging pagkababae at pagkakakilanlan at kalayaan ng mga Pilipina. Na kung saan sa pagguhit mula sa mga simbolo tulad nga po ng paru-paro, bulaklak ng sampagita, tela, salamin at imaheng debosyonal, ang mga akda ay sumasalamin sa pagkababae bilang isang tuloy-tuloy po na proseso ng pagiging isang nakapirming ideyan. Parang dito sa exhibition na ito ay parang tinatanong din dito sa exhibition na ito na malaya nga ba talaga ako? Maaari niyo po itong bisitahin sa NCCA Gallery. Dito po yan sa Intramuros, Manila. Hanggang sa katapusan po ito ng buwan po ng Mayo. Itong Malaya Clara, Malaya Ka Ba? Samantala, ito naman mula sa ating mga kaibigan mula sa Komisyon sa Wikang Filipino, KWF, kung saan sila po ay nakiisa sa paglulunsad ng ortografiyang Ginsaligan, Subanen. Kung saan ang isang taimtim at sagradong katutubong ritual at paggupit ng laso ang naging hudyat sa formal na pagbubukas para sa presentasyon ng paglulunsad ng ortografiyang Ginsaligan, Subanen nito pong buwan din ng Mayo sa mababang paralan ng Migsali Bonifacio, Misamis Occidental. Ang sagradong ritual na ito ay isinagawa ng mga nakatakda o nakatanda sa komunidad o yung mga tinatawag po nating mga IP elders na naglalayong humingi ng patnubay, pagpapala at pagpapakita ng paggalang sa mga ninuno para sa tagumpay ng pagtitipon. Kung saan personal nga po na naging saksi at nakiisa sa seremonya ang Komisyon sa Wikang Filipino sa pauna po ni Attorney Marites Barrios Taran, ang tagapangulo ng KWF. Kasama sina Dr. Carmelita Abdurrahman, full-time commissioner para sa programa at proyekto. Ganun din si Binibining Marian Rahina Taran, executive assistant. Ganun din si Dr. Jose Evi Duclay, ang linguistic specialist, at si Ginoong Christian Niles, assistant language researcher mula po sa KWF. Ang ortografiyang Ginsaligan at Subanen ang magkatuwang na binuo ng iba't ibang samahan, ahensya at organisasyon na inilambag sa ilalim po ng KWF Aklat ng Bayan. Ilan lamang yan sa mga dapat pa nating tutukan. Sana po ay supportahan po natin yung iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan na nakatutok po sa pagprotekta at pangangalaga ng ating kultura. Ilan po dyan ang National Commission for Culture and the Arts o NCCA. Ganun din ang National Historical Commission of the Philippines o NHCP, ang Commission sa Wikang Filipino, KWF, National Museum of the Philippines o NMP, at marami pa pong iba. Lalong-lalo na ngayon po ay patuloy pa po nating ipinagtiriwang ang pambansang buwan ng pamana, kaya sana po ay supportahan po natin ang kani-kanilang mga activities. Sa kung saan ay buong puso po nila itong inihanda para sa publiko. Samantala, binabati din natin ng happy, happy birthday. Ang masugit nating taga-subaybay na si Cian Kyle Flores mula sa Angeles, Pampanga. Happy, happy birthday, Cian! And of course, happy, happy birthday din sa ating mga ka-frenny na kanila po ay sila'y nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Maraming maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan po ngayong hapon. At ganun din sa ating mga nakasama sa technical side, si na Frenny Julius Unga, Frenny Mercio Marimban, Frenny Rona Esperanza, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako po ang inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Show Magazine, 1278 AM.
1: Beach vacation.
2: Ano tara?
1: Jogging.
2: Ano tara?
1: Hiking.
2: Ano tara?
3: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
4: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
2: Pass tayo dyan!
5: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
4: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
5: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
4: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
5: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
2: Tandaan!
3: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
5: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.

0: Radio Magazine.
1: 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
7: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawaniin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Informasyon.
14: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
15: Oras po natin, kalahating minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. At magandang hapon po. Welcome sa isa na namang pagtatanghal nitong ating letters and souvenirs dito sa Radyo Magazine. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang mamayang alas 6. Siyempre pa, gaya po ng dati, puno ng magagandang tugtugin at awitin ang ating palatuntunan at nariyan pa rin ang ilang mga balita at impormasyong kapakipakinabang sa ating lahat. Sa kabuuan po yan ng halos ang oras nating pagsasama ngayong hapon ng Martes. May 19 ng ating petsa. Kaya ito naman ang inyong pinagkakaabalahan ay tuloy nyo lang po yan. Diyan lang po kayo at dito lang kami.

0: letters, and souvenirs.
1: Tara po muna ang magiging lagay ng ating panahon. Apektado po ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang Southern Mindanao. Habang itong easterlies pa rin ang nakakaapekto sa eastern sections ng Southern Luzon at Visayas. Ang Zamboanga Peninsula, Barm, ang Soksargen at Davao Occidental daranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat dahil po sa ITCZ. Habang ang Bicol Region, Eastern Visayas, Karagat, Davao Oriental, bagyang magiging maulap hanggang maulap ang papawirin na may kasamang isolated rain showers or thunderstorms. Dala po yan ang easterlies. Tayo po sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng ating bansa. Bagyang maulap hanggang maulap ang ating kalangitan na may kasamang isolated rain showers or thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Pinakamainit na temperaturang naitala dito sa Quezon City, 32.6 degrees Celsius kaninang alas 2 ng hapon. Pero yung heat index po ng QC ay nasa 41 degrees Celsius. Pinakamababang temperatura 26.5 degrees Celsius alas 6 kaninang umaga. Maya-maya lang, 6:18, lulubog ang haring araw. At bagamat may mga pagulan nga po, no, eh, dulot ng tinatawag na localized thunderstorms, napapansin natin, medyo may kadalasan, no? Pero andyan pa rin po ang tag-init. Pinakamataas na heat index ngayong araw. Diyan po sa Coron, Palawan, 45 degrees Celsius. Sa Naiya, Pasay City, 43 degrees Celsius ang heat index. At sadyang mainit pa rin ang ating panahon, kaya ingat pa rin po, manatiling hydrated at umiwas sa mga oras na tirik ang haring araw. Sa pagpapatuloy ng musika sa ating letters and souvenirs.

0: letters, and souvenirs.
1: At narito po ang ating balitaan. Mayon volcano, patuloy ang paglabas ng lava. Pibox may babala sa posibleng mas mapanganib na pagputok. Patuloy na minomonitor ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC itong aktibidad ng Mayon Volcano matapos na mas humaba pa yung lava flow nito ngayong Martes, May 19. Sa ulat, umabot na sa halos 4 kilometro ang haba ng lava flow na bumababa mula sa crater ng naturang bulkan, partikular sa Misi at Bonga Gullies. Ayon sa PHIVOLC, nananatili sa alert level 3 ang bulkang Mayon, indikasyon na mayroon pa ring matas na antas ng unrest at posibleng magtuloy-tuloy yung hazardous eruption. Sa pinakahuling ulat ng PHIVOLC, nakapagtala sila ng volcanic earthquakes, rockfall events at tuloy-tuloy na pagbuga ng sulfur dioxide. Napansin din dito ang makapal na usok at incandescent rocks o nagliliwanag na tipak ng bato na bumabagsak mula sa bunganga ng naturang bulkan. Dahil dyan, mahigpit pa rin ang pagbabawal ng pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone. Pinaghahanda naman ang mga lokal na pamahalaan sa posibilidad ng lahar flow, lalo na kung magkakaroon ng malakas na pag-ulan sa mga darating na araw. Sa ngayon, patuloy ang evacuation operations para sa mga residenteng malapit sa danger zone habang naka-alerto rin ang mga rescue at disaster response teams sa Albay. Labing anim at kalahating minuto na makalipas po ang alas 5 ng hapon, tayo magbibigay daan muna sa ilang mga paalala mula sa ating himpilan.
2: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba? Swak na budget recipes? Light na buong family!
3: Tala kayang makakalikasan!
2: Anything under the sun!
4: Radyo Magazine 1278 AM
5: Radyo Pilipinas!
6: Radyo! Publiko!
5: Radyo Pilipinas!
7: Time to celebrate kulturang Pinoy! Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa! Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
9: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams.
12: OPLAN contra tax scams.
11: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
12: Huwag i-click ang link.
11: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
10: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
10: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Pilipinas.
13: This is a public service announcement. Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service
17: and Radyo Pilipinas.
18: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
19: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
20: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad!
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home may be boring. Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
2: Patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine. Tayo po'y nasa 1278 kHz sa AM Radio. At pinapaabot po ng Radyo Magazine ang pagbati ng happy birthday dito kay Sean Kyle. Ayan, taga-subaybay po ng Radyo Magazine. At sa lahat ng mga may birthday ngayong May 19, happy birthday po sa inyo. Happy birthday.

0: letters, and souvenirs.
1: Sa ating balitaan, iniyak ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na palalakasin ng Pilipinas ang energy security at economic cooperation sa Japan sa kanyang official visit doon. Ayon sa Pangulo, mahalagang mapalawak pa ang partnership ng Pilipinas at Japan, lalo na sa renewable energy, infrastructure at investment.

Marcos Jr. ng mapayapang resolusyon sa umiinit na tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Ayon sa Pangulo, naniniwala siyang maaaring maresolba ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng diplomasya at mapayapang pag-uusap sa halip na armadong sigalot. Binigyan din rin ng Pangulong Marcos na mahalagang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon dahil anumang paglala ng tensyon ay posibleng makaapekto hindi lamang sa seguridad kundi maging sa ekonomiya ng mga kalapit bansa kabilang na ang Pilipinas. Patuloy namang binabantayan ng pamahalaan ang sitwasyon lalo na't libo-libong overseas Filipino workers ang nasa Taiwan. Tinayak din ang administrasyon na may nakahandang contingency plan sakaling lumala ang sitwasyon sa rehiyon.

0: letters and souvenirs.
1: Ito pa rin ang ating letters and souvenirs sa Radyo Magazine. Hanggang alas 6 pa po tayo. Sa ating balitaan pa rin, aprobado na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB itong fuel subsidy para sa higit 141,000 jeepney at UV express units sa buong bansa. Layon po niyang mabawasan ang epekto nitong sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petroleum products kasabay ng panibagong oil price hike ngayong araw na ito, kung saan muling tumaas ang presyo ng gasolina at diesel. Ayon sa LTFRB, magagamit ng mga jupera at operator ang subsidiya bilang dagdag ayuda sa kanilang pang-araw-araw na operasyon habang patuloy na humahanap ang ating bansa o humaharap ang ating bansa sa mataas na gastusin sa transportasyon at krudo. Samantala, nagpatupad naman ng yellow alert ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Visayas Grid nitong Martes nga, ngayong May 19 dahil po sa nipis ng reserba ng supply ng kuryente. Sabi ng NGCP, nagumpisa ang yellow alert alas 2 ngayong hapon hanggang alas 4 kanina. At yan ay babalik daw simula mamayang alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Paliwanag ng NGCP na ang yellow alert ay nangangahulugan ng manipis yung power reserve at posibleng hindi sapat ang supply kung may biglaang pumalyang planta. Sa datos, nasa higit 3,000 megawatts ang peak demand sa Visayas habang limitado naman ang available capacity dahil sa ilang power plants na naka-forced outage at iba naman under maintenance.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
6: King of the Road.
5: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
7: Maari bang umusog-usog ng konti?
5: Sakay na!
4: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
8: Huwag i-click ang link.
9: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service,
11: and Radyo Pilipinas.
0: Pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
0: World Service Sports Radio.
12: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
12: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
12: Radyo Magazine 1278
0: Sports Radio 918
12: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738
0: at Radyo Pilipinas World Service.
12: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3
0: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Collab.
13: Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang dagling kaalaman.
14: Paggamit ng maliit na plato, nakakabawas ng timbang? Parang hindi ka panipaniwala. Subalit ayon sa scientists, nakakatulong sa pagpapapayat ang paggamit ng maliit na plato. Napag-alaman ng researchers sa Cornell University na dahil sa paggamit ng maliit na plato, nabawasan ng 30% ang dami ng calories na kinakain ng mga respondents. Pero ito ay posible lang kung present ang dalawang kondisyon. Una, dapat ang tao mismo ang magseserve ng pagkain sa kanyang sarili dahil kumukonti ang kinukuha niyang pagkain. At pangalawa, hindi dapat binabantayan ang pagkain ng tao.
13: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
15: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
16: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
17: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
16: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
18: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
16: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-iendorso.
19: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
16: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
18: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
19: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publiko!
2: Radyo Pilipinas.
6: Interesting na usapan.
10: Hindi heavy!
11: Tugtugang chill.
6: Suave.
10: Learning from home, may hindi boring.
3: Radyo Magazine,
6: 1278 AM.
11: Dulong bahagi na po ng ating letters and souvenirs sa Radyo Magazine. Nanatiling nasa pinakamahinang antas ang ating piso kontra dolyar matapos magsara sa 61 piso at 75 sentimo laban sa isang dolyar. Ayon sa mga ekonomista, posibleng may market intervention ang ginagawa ang Bangko Sentral upang hindi tuluyang lumala ang pagbagsak ng piso. Patuloy pa rin na apektuhan ang local currency ng mataas na presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at malakas na demand sa dolyar mula sa mga importer. Nagdudulot ito ng pangamba dahil maaaring magtaas muli ng presyo ng mga produktong inaangkat ng bansa, kabilang na nga ang langis at iba pang pangunahing bilihin.

Kasabay po ng awiting at taipan, samantalang mag-goodbye. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitters sa Marulas, Valenzuela. Maraming salamat kay Marinela and thank you sa mga nakasama natin sa studio. Kina Marisol Malimban, Camille Morris Umali, Ronabel Esperanza, Samrens Ryan Reyes, at kay Boss Julius Ungab. Thank you, Boss Reden. Ako po si Tony P. Magandang hapon sa inyong lahat.

0: Angels Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
10: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
0: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
5: World Service Sports Radio.
12: Ang tagintig ng FM
5: at lakas ng AM
12: sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak na
5: serbisyo publiko.
12: Radyo Magazine 1278.
5: Sports Radio 918.
12: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko
12: 738.
5: At Radyo Pilipinas World Service.
12: Mapapakinggan lang
5: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
5: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Collab.
5: Servisyong kailangan.
7: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine
5: 1278 AM.
0: Radyo Magazine
5: 1278 AM.
7: Servisyong kailangan.
5: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Servisyo Publiko.
7: The AM and FM collab.
5: Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
12: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
13: Magandang gabi, Pilipinas. Bayan nangunguna sa agenda ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan ang pagpapatibay ng seguridad sa Indo-Pacific region.
14: Sa kanyang pagharap sa Japanese media, sinabi ng Pangulo na nais din niyang matalakay ang mas maigting na pagtutulungan para matiyak ang seguridad sa enerhiya. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
15: Mas pinalalalim pa ng Pilipinas ang ugnayan sa Japan sa gitna ng mga usapin sa seguridad at ekonomiya. Sa ginanap na roundtable discussion kasama ang hanay ng media mula Japan, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kabilang sa kanyang pangunahing agenda sa magiging state visit sa Japan sa susunod na linggo, ang security cooperation sa pagitan ng dalawang bansa, maging sa mas malawak na konteksto ng ASEAN.
16: We are going to discuss those to fully implement those agreements and the differences now between the approach of Japan when it comes to security and defense, especially in the region, I will also bring up to see what it means in terms of further cooperation and assistance, not only to the Philippines but to ASEAN as well.
15: Kabilang dito ang Reciprocal Access Agreement, kung saan inaasahang lalawak ang joint combat training ng mga sundalong Pilipino at kanilang katuwang mula Japan. Gayun din ang cross-servicing agreements at pagpapalawak ng suporta ng Japan sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ayon pa sa Pangulo, malaki ang naging gampanin ng Japan sa balikatan exercises na ginanap kamakailan na anya'y patunay ng mas pinaigting na interoperability ng mga kaalyadong bansa.
16: This is all in the context of Japan's new posture in terms of defense and security. And that Japan is now allowing itself to participate in such exercises. And that is important because that changes the playing field, as it were.
15: Sabi pa ng Pangulo, bukod sa suporta sa depensa at seguridad, malaki rin ang bahagi ng relasyon ng Pilipinas at Japan sa larangan ng kalakalan at development assistance. Kabilang dito ang official development assistance sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency o JICA, Asian Development Bank at iba pang financing institutions na sumusuporta sa infrastructure at development projects ng Pilipinas.
16: We will not be able to secure the region and continue with its peaceful nature if we do not very closely ally with one another and coordinate with one another. Even if in terms of, I'm not talking necessarily only about large military exercises, but also about the sharing of information, the sharing of technology, the training that the Japanese military can have here in the Philippines and the Philippines in Japan.
15: Prioridad din ng Pangulo ang pagpapatatag ng supply ng enerhiya sa gitna ng patuloy na epekto ng Middle East crisis na nakaaapekto hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong rehiyon ng ASEAN. Katunayan, napag-usapan na rin sa mga nakaraang ASEAN meetings ang ASEAN Petroleum Security Agreement o APSA na nakalinya sa pagpapatibay ng Regional Energy Cooperation, gayon din ang ASEAN Power Grid Initiative na layong palakasin ang energy sharing at renewable integration sa rehiyon.
16: I think Japan has also offered a response mechanism to provide up to $10 billion in terms of assistance, and the power or partnership on wide energy and resources resilience power. I speak a lot about ASEAN because as chair I feel a responsibility that we have to include in ASEAN the arrangements and partnerships and engagements that the Philippines itself will make.
15: Kung matatandaan, sa nakaraang mga buwan ay nanatiling stable ang supply at presyo ng basic necessities and prime commodities o BNPCs, kabilang ang mga tulong pinansyal na naipamahagi ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon at implementasyon ng price cap sa bigas. Kumpiyansa ang administrasyon na mas lalalim pa ang kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa darating na state visit na inaasahang magpapalakas sa seguridad at ekonomiya ng dalawang bansa.
16: Let's just keep the machine, the economic machine, running and continue to invest in that.
15: Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
13: Samantala, naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang anumang hindi pagkakaintindihan ng mga bansa ay pwedeng maresolba sa mapayapang paraan. Sinabihan ng Pangulo kaugnay sa tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Tagpig pa ni President Marcos Jr., hindi makikialam ang Pilipinas sa anumang sigalot ng mga bansa. Sa panig naman na anya ng China, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng diplomatic channels at regular na dialogo ng foreign ministers. Samantala, umasa naman ng Pangulo na magbubunga na positibong resulta ang naging pagpupulong ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping sa Beijing noong nakaraang linggo.
16: In the Philippines, we do not have a choice because Taiwan is so close to the Philippines and we have almost 200,000 Filipino nationals who living and working in Taiwan. So we have many other considerations, but we end up in the same position that we want to avoid any confrontation, we want to avoid any hostilities around Taiwan, simply because we do not want to be involved in any war. We do not want to be involved in any conflict. Japan and the Philippines' position brings us, as I said, to the same place, and that is to maintain what we need to do is to maintain the peace.
13: Sa iba pang balita, may paliwanag ang ilang senador hinggil sa kanilang paglipat sa minorya. Samantala, pinag-iisipan pa naman ni Senate President Alan Peter Cayetano kung sino ang tatayong chairperson sa Blue Ribbon Committee. Yan ang ulat ni Bernard Fair live. Bernard?
1: Audrey, nilinaw ng isa sa mga miyembro ng minorya na wala umano silang hakbang para palitan ang kasalukuyang liderato ng Senado. Nananatiling kontrolado ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mataas sa kapulungan matapos mapanatili ng mayorya ang manipis sa kalamangang 1311 laban sa minorya.
9: But it's a walk of faith eh. It's just, Lord, kung ilalagay mo ako dyan, lagay mo. Biglang nilagay. Lord, kung tatanggalin mo ako, tanggalin mo na ako. So, I just have to make sure that every day is a day I really use to the optimum.
1: Formal na sumapis ang minority bloc sina Senator Juan Miguel Zubiri at Senator J.V. Ejercito na nauna nagpahayag na mananatili silang mga independent. Itinuturing ang kanilang paglipat bilang pagpapalakas sa hanin ng oposisyon sa loob ng mataas sa kapulungan.
17: With the handling of the shootout here in the Senate, natauhan ako, nagulat ako para sa institusyon na ito. At napaisip ako ng malalim. I prayed hard and discerned. I sought for discernment and I said, it's about time that we make a stand. Na maiba ang pangyayari sa Senado, na maibalik natin ang dignidad ng Senado.
1: Sinabi rin ni Ejercito na nagpasya siyang sumama sa minority bloc sa kabila ng alok sa kanya bilang majority leader.
18: Delikado sila, delikado.
19: Senator Jingboy,
18: Senator President offered me.
20: Alan
18: so, sa most powerful, sa second most powerful position. Pero kaya nga ay thank you for the trust and confidence, but I chose to remain there.
20: Senate President Cayetano ang nag-offer, sir.
18: Yes.
1: Nilinaw ni Senador Raffy Tulfo na wala umunong aktibo hakbang ang minority bloc para palitan ang kasalukuyang liderato ng Senado. Sa kasalukuyan, binubuo ng 13 senador ang mayorya, habang 11 naman ang kabilang sa minorya.
21: Mas maganda siguro, magtrabaho na lang muna kami lahat. Saka na may pag-isipan yung mga kuko na yan. Okay naman, so far, so good.
1: Itinalaga ang 7 bagong chairpersons sa ilang posisyon na dating pinamumunuan ng mga senador ng minorya na sina Bam Aquino, Rizon de Veros at magkapatid na Raffy at Erwin Tulfo. Itinalaga naman ang mga ito bilang mga vice chairpersons sa kanilang mga dating komite. Pinag-iisipan naman ni Cayetano kung si Senador Pia Cayetano o si Senador Rodante Marcoleta ang itatalaga bilang chairperson ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee na nangunguna sa imbestigasyon kaugnay ng umunoy flood control anomaly. Hinihintay pa ang mga itatalagang chairpersons sa iba pang mahalagang komite sa Senado. Audrey, tinalaga naman si Senador Mark Villar bilang bagong chairman ng Senate Committee on Finance kapalit ni Senador Sherwin Gatchalian. Si Gatchalian naman ang magsisilbing vice chairman ng komite. Ang Senate Committee on Finance ang naumuna sa pagdinig at deliberasyon kaugnay pa rin sa proposed national budget. Audrey?
13: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
14: Inaasahang tatagal pa ng ilang linggo bago magsimula ang opisyal na paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Kung bakit, alamin sa ulat ni Bernard Ferrer.
1: Bagamat nag-convene na ang Senado bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte Carpio, hindi agad masisimulan ang formal na pagdinig sa kanya. May mga proseso pa sing kailangan munang sundin ang impeachment court.
9: So mangyayari nito, medyo ilang linggo pa bago mangyari yan yung nakaraw na araw-araw na. Bakit? Kasi may 10 days pa para sumagot ang Vice President, tapos 5 days pa, tapos pre-trial pa.
14: Okay.
9: So yung actual na trial, malamang yan, tatama yan, naka-break.
1: Sa ilalim ng Article 7 ng Rules of Procedure on Impeachment Trial, inatasan ng Vice Presidente na humarap sa plenary hall ng Senado sa sandaling matanggap ang abiso. Matapos formal na maipresenta ang Articles of Impeachment, mag-i-issue ng writ of summons kay Vice President Duterte na inatasan maghain ng kanyang sagot sa loob ng non-extendable na 10 araw matapos niyang matanggap. Iniutos din ni Senate President Alan Peter Cayetano sa Sergeant-at-Arms na dalhin ng summons kasama ang copy ng Articles of Impeachment. Maaari naman maghain ng reply ang prosecution sa loob ng non-extendable na 5 araw mula nang matanggap ang sagot. Pinapayagan na magkabilang panig na maghain ng pleading at an excess ng personal o sa pamamagitan ng electronic mail. Samantala, formal ang iniharap ng House Prosecution Panel ang kanilang formal entry of appearance matapos manumpa mga senador bilang senator judges. Ang formal entry of appearance ay personal isinumite ni House Secretary General Cheloy Garafil sa ngalan ng 11 prosecutors na inihalal ng kapulungan. Sa pleading, itinilaga bilang lead prosecutor si House Committee on Justice Chair at Batangas 2nd District Representative Jervio Jinky Beatrix Luistro. Kasama sa mga paratang laban kay Vice President Duterte, ang manoy malimpag gamit ng confidential funds, unexplained wealth, bribery, at mga banta laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at dating Speaker Martin Romualdez. Bagamat inaasahang magiging abala ang Senado bilang impeachment court, tiniyak ni Cayetano na magpapatuloy ang mga committee hearing upang matugunan ang iba pang prioridad ng mataas sa kapulungan.
9: Ngayon, pagka nagka-session na ulit, yun ang mas malaking challenge kasi kung tutusawa yung everyday, kailan tayo magsesesyon. Pero we'll balance it. But I want to take the minority because they're statesman and professional enough.
1: Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
14: Inilatag ni Representative Jervio Luistro ang hatian ng prosekusyon sa nakatakdang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio Live. Vel?
2: Ayos, naka-full swing na ang preparasyon ng 11 prosecutor para sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Inanunsyo na ng lead prosecutor na si Representative Jervio Luistro ang hatian ng prosecution panel sa Articles of Impeachment para sa paglilitis sa vice-presidente. Kabilang dito ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Pamumunuan ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang paglilitis patungkol sa threat and destabilization. Pangungunahan naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang diskusyon patungkol sa umano'y bribery ng pangalawang pangulo. Habang pamumunuan naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang usapin sa unexplained wealth ng bise. At uupo rin bilang lead si Batangas 2nd District Representative Jervio Luistro sa alegasyon sa maling paggamit ng confidential funds. Magsisilbi namang House Trial Spokesperson si Nalanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong at Kabataan Party List Representative Renny Co. Inaasahang bubuksan na ang kahon na naglalaman ng income tax return at records sa bank accounts ng mag-asawang VP Sara at Attorney Man Scarpio sa impeachment trial. Ayon kay Defensor, hindi na dapat harangan ang teknikalidad ng proseso.
3: Kung hindi na kayo nagpakita, kung hindi na kayo sumipot, haharangin nyo pa din ang ebidensya. Hindi talagang maganda ito para sa isang ini-impeach na mataas na opisyal. So we're not worried. We're prepared to present our evidence.
2: May sagot naman si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima sa mga batikos sa kanya na playback umano ng dating senadora ang pagiging prosecutor sa impeachment.
22: Hindi ko po style yan. Hindi po ako yung nag-exhibit ng vendetta. Ang para sa akin lang po, nakatingin lang po ako lagi sa prinsipyo ng katotohanan at pananagutan.
2: Tiwala si One Rider Party List Representative Rog Gutierrez na gagawin ng mga senator judges ang kanilang mandato sa impeachment court sa kabila ng political color.
4: ay sinilaw ng House Prosecutors na mananatiling at least 16 na boto ang dapat makuha para ma-impeach ang Vice Presidente. Ito ay sa kabila ng absence si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon naman sa lead prosecutor na si Representative Jervie Luistro, ay dapat kung nais bumoto ni Senator Bato, present siya sa Senado kapag isinagawa ang botohan at hindi online voting lamang. Balik sa iyo, Ais.
14: Maraming salamat, Bel Custodio.
13: Samantala, health reasons at pagtutok sa kanyang pamilya ang dahilan ng pagbibitiw sa pwesto ni Juan Tahanan Party List Representative Nathaniel Oducado. Nilinaw rin niya na walang kinalaman ang naging desisyon niya sa pagboto ng yes impeachment at iginiit na desisyon nito ng party list based sa mga o base sa mga inilatag na ebidensya sa mga isinagawang pagdinig. Nilinaw din niya na nagkataon lang na nagkasabay silang mag-resign ni Pinoy Workers Party List Representative Franz Vincent Legazpi. Pag-uusapan pa umano ng partido ang papalit sa pwestong iniwan ni Oducado.
10: My family has a long history, so I have asthma, and at the same time, medyo mabilis akong mapagod with the past few months. Since the House already declared a vacancy, it will be transmitted po sa COMELEC. And then COMELEC will examine if there is necessity to proclaim or not. If they proclaim, ipoproclaim nila yung next in line.
14: Nanindigan si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na walang pag-ataking ginagawa sa Senado ang ahensya. Paglilinaw pa ni Matibag, wala silang balak tibagin ang Senado. Yan ang ulat ni RR Tubise.
11: Tinawag ni NBI Director Melvin Matibag na fugitive from justice si Senador Bato de la Rosa. Sinabi ni Matibag na may monitoring na sila sa kinaroroonan ni de la Rosa, pero tumanggi siyang sabihin kung nasaan ang senador.
23: Talaga may monitoring kami at hahanapin natin. It is a player sa Baliduano de Pares. He is now considered fugitive from justice. So trabaho namin, just like any other personalities na mayroong mga mandato di aresto, yung Baliduano de Pares, we have to monitor him.
11: Nakatakas si De La Rosa sa Senado madaling araw ng May 14 matapos magkaroon ng komosyon at putukan dahil sa pagtatangka umano maipatupad ang warrant of arrest laban kay De La Rosa. Pero gate ni Matibag, walang paglusob o pag-atake na ginawa ang NBI sa Senado dahil nasa bahagi ng gusali ng GSIS ang kanyang mga tauhan. Gate pa ni Matibag sa GSIS premises na ganap ang putukan at hindi sa loob ng Senado na batay sa mga video na kanyang napanood.
23: So, doon sa claim na stage ba yan or attack, yan, sabi ko na kung siege man yan or anything, there's no siege. The Senate was never under attack. Ang nangyari ngayon, it's FBI who is now under attack.
11: Sinabi rin niya na may pangako ang NBI na hindi sila papasok sa Senado at ito ay kanila umanong tinupad.
23: We are there to promote law and order. Not in the Senate. Again, because I have a commitment that we will not enter the Senate premises.
11: Dagdag pa niya kung may nagkamali man sa hanay ng NBI, pananagutin ang mga ito. Pero kung nasa tama raw ang kanilang ginawa, hindi niya iiwan ang kanyang mga tauhan.
23: If they are found out that somebody from our ranks committed the mistake, I will not hesitate also to punish them.
11: Nilinaw din ni Matibag na wala silang balak tibagin ang Senado, taliwas sa mensahe sa kanya ni Senate President Alan Peter Cayetano.
23: Wala naman kaming balak tibagin yung Senado eh. It's an institution, it's right in the Constitution, we respect it. Diba? Ang mahirap na if you will put yourself in the center of everything and you feel that you're the center of everything, diba? Hindi naman ganun yan. This is about justice, this is about law and order, diba?
11: Pinasinungalingan din ni Matibag ang komento ng kampo ni De La Rosa na hindi dumaan sa proper channels ang ICC warrant.
23: That is their claim, but the records will reveal that if he will be arrested, we have complete documentation. There's a coordination with PCTC, which is the primary agency that is tasked to coordinate with the Interpol and with the ICC. And the PCTC coordinated with the Department of Justice.
11: Hindi na dinetalya ni Matibag ang susunod na hakbang kaugnay ng paghanap kay Bato dahil bahagi umano ito ng internal procedure ng law enforcement. Nilinaw din niya na inaantabayan na nila ang magiging pasya ng kataas-taasang hukuman kaugnay ng kaso ni De La Rosa. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
14: Tiniyak ng pamahalaan na maabutan ng iba't ibang tulong ang mga residenteng inilikas bunsod ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Isa na dyan ang pagtutok sa kalusugan at tamang nutrisyon sa vulnerable sectors. Pinag-ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
0: Bukod sa maayos na evacuation center, sinisiguro rin ng pamahalaan na natutugunan ang kalusugan ng mga evacuee mula sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Sa katunayan, sanibwersa ang mga ahensya ng pamahalaan sa pagbibigay ng atensyon sa mga vulnerable sector gaya ng mga bata, mga buntis at lactating women.
5: Under ng direktiba din po ng ating Pangulong Marcos, isa din po sa talagang priority po is yung food security and nutrition po, no, ng lahat po ng ating mga vulnerable populations. And yun po yung ating ginagawa sa pakikipagtulungan din po sa ibang agencies.
0: At para hindi sila magkasakit o mangangayayat habang nasa evacuation center, iba't ibang nutrition programs ang inilunsad ng NNC Bicol, DOH Bicol at Department of Agriculture. Kabilang sa mga ipinamahagi ang mga nutrition commodities, ready-to-use therapeutic food mula sa UNICEF at emergency food commodities mula sa National Nutrition Council. Kaya ang mga bakwit, labis ang pasasalamat sa pamahalaan.
8: Salamat na nakasama ako sa ganitong programa nila. Maganda man sa ano ng mga buntis.
12: Malaking pasasalamat po sa binigay po na pagkain po sa akin po at sa anak ko po.
0: Samantala, naghahanda na rin ang mga lokal na pamahalaan sakaling itaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon. Posible kasing pumalo sa mahigit 5,000 bata ang maapektuhan sa bayan pa lamang ng Ginubatan, Albay. Dahil dito, mas pinaigting pa ng otoridad ang pag-iimbak ng mga supply at paglalatag ng mga hakbang para masigurong walang magiging kakulangan sa pagkain at serbisyong medikal sakaling lumala pa ang aktibidad ng bulkan. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

At mga panandaliang pag-ulan sa Luzon, kabilang din dyan ang Metro Manila. Dulot po yan ng localized thunderstorm. Samantala sa Bicol Region at sa Visayas ay makakaranas po tayo ng bahagyang maulap at na panahon at pulupulong pag-ulan. Dala naman yan ng eastern winds o yung hanging silangan. Apektado rin ito ang Caraga Region at ang Davao Oriental. Habang ang intertropical convergence zone o pagsasalubong ng hangin ay nagdudulot ng kaulapan at kalatapag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Sokcergen at Davao Occidental. Samantala, silipin na natin ang heat index forecast bukas. Magpapatuloy pa rin ang mainit na panahon sa ilang mga lugar dito sa Metro Manila. Katunayan, nasa danger level pa rin ang heat index bukas. Sa Naiya, Pasay City area, tinatayang aabot sa 43 degrees Celsius. Habang ang sa Quezon City, Pag-asa headquarters area, at sa Mactan, Cebu sa International Airport, tinatayang aabot sa 41 degrees Celsius. Habang sa bahagi naman ng Davao City, maaaring umabot sa 40 degrees Celsius. Base po sa heat index forecast ng Pag-asa, aabot sa 35 mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius na heat index bukas ng hapon. Tinatayang papalo sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Sangli Point sa Cavite. Habang posibleng umakit naman sa 44 degrees Celsius sa Dagupan City, San Jose at Rojas City. Samantala, 43 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na mga lugar. Samantala, tinatayang aabot naman sa 42 degrees Celsius ang heat index sa mga sumusunod na lugar. Muli, ibig sabihin, ang mahigit pa sa 41 degrees Celsius na heat index, posibleng makaranas po tayo ng heat exhaustion o heat cramps, lalo na kapag patuloy ang exposure sa direktang init sa labas.

0: na si Rico Blanco. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
1: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow Rainfall Warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
2: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
3: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
4: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
5: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
6: Na hindi patas sa lipunan.
7: Leadership starts from top.
8: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
9: Good governance. Because good governance is a matter of right.
10: Tataka naramihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
11: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
12: At matuto sa iba't ibang karanasan.
13: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata.
2: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
14: At your service, Pilipinas, ako po si Dr. Albert Domingo ng Department of Health. Samahan niyo kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon dito lang sa PTV.

0: Ibabalik ang ulat bayan. Isa-isang hinimay ni na PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. at DILG Secretary John Vic Remulla ang pagkakasunod-sunod na mga pangyayari sa naganap na tensyon sa Senado noong May 13. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente live. Kenneth?
1: Yes, ayos kasunod ng inisyal na investigasyon ng Philippine National Police sa nangyaring insidente o shooting incident sa loob ng Senado noong May 13 ng gabi, binigyang diin ni DILG Secretary John Vic Remulla na batay sa mga ebidensya, hindi under attack ang sinabi. Taliwas yan sa sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. Yan ang sinabi ng kalihi matapos ipakita sa press briefing ngayong hapon sa Malacanang ang mga video ng nangyaring insidente sa loob ng Senado. Batay sa timeline, umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril eksakto 7:45 ng gabi na tumagal ng 3 minuto at 20 segundo ayon kay PNP Chief General Melencio Nartates Jr. Batay sa datos ng SOCO, 44 na basyo ng bala ang nadiskubre at ayon sa investigasyon, karamihan umano rito ay galing sa loob ng Senado. Accounted na rito ang 21 at tinutukoy pa

0: ang iba. Ayon pa kay Secretary Remulla na batay sa mga CCTV video, dumating sa punto na inatasan ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang Marines at OSAA na maghanda.
1: At that moment, General Aplasca called in the OSAA operatives including the PNP and the Marines and gave the order to lock and load. So, in his order, you could see the Marines were cocking their guns. So it was lock and load. After which, he proceeded to the hallway leading to the doorway where the NBI were previously reconnoitering.
0: Sinabi pa ng kalihim na hindi tumalima si Aplasca sa mga investigador nang ipatawag ito at inatasan na isurrender ang kanyang baril. Kinumpirma rin ang pambansang pulisya na magkasamang sumakay si Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Robin Padilla sa puting SUV na pagmamay-ari ni Padilla. Umalis ng Senate premises ang puting sasakyan bandang alas 2:30 ng madaling araw. Lulad si Senador Ronald Bato de la Rosa na may kinakaharap na warrant of arrest sa International Criminal Court.
2: The Fortuner, white Fortuner, and personalities going out from the Senate, particularly makita natin doon ang Senator Bato and Senator Padilla, and going to the vehicle na Fortuner.
3: Napag-aari.
2: Makita na natin yung video nun.
0: Nasa ilalim ng protective custody ng Senado si De La Rosa, kaya ayon sa Department of Justice, ang mataas na kapulungan ang may responsibilidad na ibigay ang mambabatas sa Justice Department. Sakaling hingin na ang kustodiya ng sinasabing co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso nitong Crimes Against Humanity.
4: Sa simpleng pagkakaintindi po namin, no, nung sinabing nasa protective custody nila, nasa kanila si Senator Bato. So, kaya pag wala na yung legal impediment to serve yung arrest warrant, di ba? Dapat, pag hiningi sa kanila ng Department of Justice, ready dapat ang Senadong i-turn over si Senator Bato.
0: Ayos kanina formal nang i-turn over ng PNP sa DOJ yung resulta ng investigasyon nito ukol nga doon sa shooting incident sa Senado. At sinabi ni DOJ Secretary Frederick Vida na bagaman compelling yung mga naisalaysay na ebidensya ay iimbestigahan pa rin nila ito ng mabuti. Ayos.
5: Maraming salamat, Kenneth Pasyente.
6: Nag-abiso ang Energy Department sa muling pagsasailalim sa yellow alert ng Visayas Grid dulot ng kakulangan sa reserba ng kuryente. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
7: Bagamat iniyak ng DOE na may sapat na supply at reserba ng kuryente sa kasalukuyan ang Metro Manila at Luzon Grid, naka-yellow alert na ang Visayas Grid simula kaninang alas 3 ng hapon at tatagal ito hanggang alas 9 ng gabi. Ang kakulangan sa reserba ay bunsod ng pagtaas ng demand ngayong tag-init at ang hindi inaasahang pagbagsak ng ilang malalaking planta ng kuryente. Nabawasan ng 450 megawatts ang supply ng Visayas matapos mag-shutdown ang dalawang unit ng Termo Visayas at isang planta sa Panay. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, patuloy na minomonitor ng kagawaran ang status ng planta para matulungang makabalik agad sa operasyon.
8: Una-una po, inactivate na po natin yung Grid Reliability Task Force para po mag-imbestiga kung ano talaga ang mga pangyayari, ano ang mga dahilan at ano ang dapat na solusyon para maiwasan po ito sa mga susunod na araw o susunod na linggo.
7: Layon din ng DOE na maipasok ang 25 bagong proyekto sa Luzon na magbibigay ng karagdagang 1,400 megawatts na supply ng kuryente. Hinimok din ng kagawaran ng publiko na maging masinop at sundin ang energy efficiency guidelines para mabawasan ang konsumo sa kuryente. Mababawasan din ito ang pag-import ng fuel mula sa ibang bansa kaya makaiiwas tayo sa pabago-bagong presyo ng langis at coal. Kaugnay nito ay target din ng pamahalaan na marating ang 35% ng renewable energy generation pagdating ng taong 2030. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Ipinanukala sa Kamara na imbestigahan ang National Grid Corporation o NGCP kasunod ng naranasang rotational brownout sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Naghain ng resolusyon sina House Speaker Faustino Boji D. III at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez para imbestigahan ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kaugnay ng malawakang brownout sa Luzon at Visayas. Sa ilalim ng House Resolution Number 1024, sisilipin ang sunod-sunod na pag-trip ng 500 kV Tayabas-Ilihan Transmission Lines at 500 kV Dasmariñas-Ilihan Transmission Lines na nagdulot ng pagkawala ng mahigit 2,400 MW sa kuryente at nakaapekto sa milyong-milyong consumers. Ayon kay D, hindi katanggap-tanggap ang ganitong aberya dahil direktang naapektuhan ang kabuhayan at araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Layunin ng imbestigasyon na tukuyin kung ang insidente ay nagdulot ng force majeure o kakulangan sa maintenance at pamumuhunan ng NGCP, gayon din ang posibleng paglabag sa kanilang obligasyon sa ilalim ng batas. Target ng imbestigasyon na makabuo ng solusyon para matiyak ang tuloy-tuloy at maasahang supply ng kuryente sa publiko. Kaugnay nito, nanawagan din si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. ng agarang amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o ERIPA. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Abante na pabigat na sa maraming pamilyang Pilipino ang patuloy na pagtaas ng singil ng kuryente o bill shock.
9: The painful reality is this. Ano po? Electricity, an essential service, has become one of the heaviest burdens of the Filipino household. At kung hindi tayo kikilos, ang bill shock ay mananatiling normal buwan-buwan.
5: Hinimok din niya ang Energy Regulatory Commission o ERC na mas protektahan ang mga consumer laban sa abuse of market power, cartel at hindi makatarungang singil. Kabilang sa kanyang mga panukala ang mas mahigpit na regulasyon sa power generation, pagbabawal ng cross-ownership at pagtanggal ng VAT on VAT at system loss charges na aniya ay tila double taxation.
9: Hindi ho makatarungan, hindi tama na ang nagbabayad po na tinatawag nating system loss ay ang consumer. Ang kuryenteng nawala sa linya o ninakaw ng iba. Why should the consumer pay for the electricity that they did not use? Worse, we slap a 12% VAT on these losses. This is a tax on system. Tax on a tax on system loss. Hindi po ba, hindi tama ito? We must cap or remove this pass-through charges para pilitin ang mga utilities na ayusin ang kanilang serbisyo.
5: Dapat din aniya payagan na ang Pangulo na magdeklara ng emergency power sa rekomendasyon ng DOE kapag mahina ang supply ng kuryente o may pagsipa ng presyo. Iginiit ni Abante na dapat ituring ang kuryente bilang serbisyong publiko at hindi lang negosyo at gawing abot-kaya at makatarungan para sa lahat. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Samantala, pinimbisigan sa Ombudsman ang mahigit 4 bilyong pisong flood control projects sa Distrito Umano ni Congressman Paolo Duterte sa Davao City. May sagot naman dito si Congressman Duterte. Yan ang ulat ni Rod Dagusan.
10: Hiniling ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio sa Office of the Ombudsman na imbestigahan ang 4.4 billion pesos na halaga ng flood control projects sa kahabaan ng Davao at Matina River sa Davao City. Mula umano ito sa 80 kontrata ng flood control projects noong 2019 hanggang 2022 sa distrito ni Representative Paolo Duterte. Una nang naisumite ito ni Tinio sa Independent Commission for Infrastructure noong 2025 pero walaan niyang naging aksyon.
11: Distrito mo ito, responsibilidad mo to. So kailangan maipaliwanag kung bakit merong mga ganitong anomalya na lumalabas. Hopefully ngayon ay ma-actionan ito ng ombudsman. Kasama sa sinagbit namin, bukod sa sulat, ay meron tayong detalyadong analysis, pagsusuri doon sa mga specific projects o nakapangalan mismo yung mga kontrata, sino yung mga contractor at iba pa.
10: Top contractor umano sa nasabing mga proyekto ang Genesis 88 Construction Incorporated na malapit umano sa mga Duterte na nakatanggap ng 10 kontrata na nagkakahalaga ng 713 million pesos. Pagdating naman sa naturang 80 proyekto, kabilang sa irregularidad dito ay ang pagkakaroon umano ng overlap at double funding. Base rin sa kanilang independent investigation, may umano'y location change at shortchanging, mga kontrata na walang specifications, walang General Appropriations Act authorization, hindi umano natapos na proyekto at congressional insertion. Ayon sa mambabata, sa naturang mga proyekto ay marked as completed. Sagot naman ni Davao City 1st District Representative Paolo Duterte, selectively blind ba si Tino? Anya, bakit hindi nagain si Tino ng reklamo sa mga engineer, contractor, political personalities na naiuugnay sa mga questionable flood control projects sa buong bansa? Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
5: Inspeksyon ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizo ng isang proyekto kontrabaha sa Valenzuela City na inaasahang bubuksan sa Hunyo. Kung ano yan, silipin sa ulat ni J.M. Thompson.
12: Bubuksan na ang 9 na pumping station sa Valenzuela City ngayong darating na Hunyo bilang bahagi ng paghahanda kontrabaha ngayong darating na tag-ulan. Yan ang siniguro ng Department of Public Works and Highways sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon sa pag-iinspeksyon ngayong araw sa Wawang Pulo Pumping Station. Tiniyak ng kagawaran na maayos at makatutulong itong mabawasan ng mga pagbaha sa lungsod, lalo't maraming barangay sa Valenzuela City ang pinabaha dahil sa mababang lugar.
13: Critical na critical ito kasi yung baha sa Valenzuela, mostly in the past nang gagaling sa pagpasok ng tubig sa Bulacan River, dito sa May Kawayan River, at hindi na ilalabas yung tubig from the Polo River.
12: Binigyan din ng kalihim na ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela na ang mga ngasiwa sa pag-maintain at pag-ooperate ng pumping station simula sa Hunyo. Dahil ang lokal na pamahalaan ang mas nakakaalam ng mga pangangailangan ng kanilang residente, lalo na tuwing bumabaha.
14: Gusto namin masigurado kasi na pag dumating yung araw na kailangan maayos, mabilis natin, mabilis mag-respond.
12: Ang tubig kasi na mula sa Polo River ang sumasalo sa tuwing mataas ang mga tubig baha sa mga barangay malapit dito. At hihigupin naman ito papunta sa May Kawayan River. Pinasisimula naman ni Secretary Dizon ang pagdedredge sa May Kawayan River dahil mas mataas ang tubig dito kumpara sa Polo River. Samantala, simula Hunyo, Meralco na ang pagkukuhanan ng kuryente para sa mga pumping stations. Dahil generator lamang ang source of power nito, madalas itong nasisira at natetenga.
13: Marami dyan, hindi konektado sa Meralco. Kaya nangyayari, nasusunog, nasisira yung generator. Pag nasira, alam nyo na kung gano'ng kabilis yung pag-maintain ng DPWH. No? Ang bilis niyan. No? Minsan taon ang binibigyan niyan.
12: Hindi naman napigilan ng kalihim na ikumpara ang pagsasaayos ng mga flood control projects sa ibang probinsya sa lungsod ng Valenzuela dahil halos kaparehas anya ito ng sitwasyon.
13: Kasi nga, tama yung pagkagawa. And sabi ko nga, pasintabi na lang. Pero sa Bulacan kasi, nung nakaraan, ninanakaw yung pera dun eh. Dito hindi eh. Dito tama yung paggagawa ng proyekto eh.
12: Dagdag pa ng kalihim, kahit hindi tag-ulan, binubuksan ng Valenzuela ang mga pumping stations para mag-maintain ng level ng tubig sa ilog.
15: Dito sa Wawang Pulo Pumping Station, nagdagdag ng 2 pumps o bomba na may nailalabas na 5,000 liters of water per second. At kagaya ng ilang pumping station dito sa lungsod, ito ay malapit ng matapos at inaasahang fully operational na ngayong darating na Hunyo bago ang tag-ulan. J.M. Thompson para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
16: Nagbigay ng suporta ang Armed Forces of the Philippines sa interagency investigation sa sinalakay na steel manufacturing plant sa Misamis Oriental dahil sa posibleng banta sa seguridad. Nagpositibo naman sa radiation ang planta maging sa mga ginagamit no na raw materials. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
17: Mas malalim pang investigasyon ang isinasagawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan patungkol sa isang steel manufacturing plant sa Tagaloan, Misamis Oriental na sinalakay ng mga otoridad noong weekend dahil sa ginagawa umanong substandard na mga bakal. Kabilang sa tinutukoy ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, ang mga establishmentong naging kliyente ng naturang paggawaan para mabigyan sila ng babala sa panganib na kanilang kinaharap.
18: Initially, dun sa mga pag-uusap is talagang may problema na na-distribute na itong mga to and nagamit na sa mga buildings. Ibig sabihin, kung nagpabaya tayo ngayon, ay mamanain pa ng ilang henerasyon ng mga Pilipino. Kaya dapat ma-actionan.
17: Nagpositibo din sa radiation ng planta at radioactive ang ginagamit na raw materials base sa ginawang pagsusuri ng Philippine Nuclear Research Institute. 69 na dayuhang Chinese na karamihan umano ay undocumented ang naabutan sa raid kasama ang isang Pilipino. Bukas naman ang Philippine Veterans Investment Development Corporation o PVDEC Industrial Estate sa gumugulong na investigasyon. Lalo't nasa loob ng kanilang compound ang naturang paggawaan ng bakal. Ang PVDEC ay isang semi-autonomous government-owned and controlled corporation na nasa pangasiwa ng Department of National Defense.
19: Wala kaming intelligence capabilities. So we rely on help from the different agencies that are more that have more expertise in these matters. We do have annual inspections, pero what we see are the basic operations.
17: Magsasagawa rin ng backtracking sa mga ahensya ng gobyerno na posible umanong nagkaroon ng kababayaan patungkol sa operasyon mula 2017 ng paggawaan ng bakal na nakapangalan sa Philsangia Corporation at pagmamayari ni Tony Yang, kapatid ng umanoy drug lord na si Michael Yang. Ayon sa National Bureau of Investigation, may posibilidad na malaki ang naging impluensya ni Yang sa nakaraang administrasyon.
20: We are looking at those responsible personalities and agencies before nung nagsimula ito. So titingnan namin yon and all the connections kung bakit nangyari ito na ganito katagal nakapag-operate. You know how powerful Michael Yang at that time, he's a special envoy of the former president to the Republic of China. So we are tracking back everything. Tinitingnan namin lahat yan.
17: Nagbibigay suporta ang Armed Forces of the Philippines sa interagency investigation. Sinekundahan din ng AFP ang naunang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa maaaring banta sa pambansang seguridad ng sinalakay na steel plant. Posibleng bahagi umano ito ng foreign interference and malign influence at United Front Works. Gaya sa mga nakalipas na insidente na ilang dayuhang Chinese ang hinuli dahil sa pagpapanggap na Pilipino habang may ilan na sangkot sa pang-espiya.
21: Meron din itong close proximity to a Philippine Navy dry dock that is being constructed over a 300-hectare portion dito po sa PVDEC compound. And so this raises a national security risk as well as an environmental concern.
22: We have to step back and look at it from a macro level. If there is an angle of economic sabotage, if there's an angle of the environment, of labor, it becomes a national security issue.
17: Sa ngayon, hinahanap pa ang 5 incorporators ng steel plant na binubuo ng 2 Chinese nationals at 3 Pilipino na kinasuhan ng paglabag sa nuclear safety regulations, labor at immigration laws. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Nilinaw ni COMELEC Chairperson George Irwin Garcia na hindi makikialam ang komisyon sa USAPIN ng posibleng pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Garcia, nasa Kongreso ito at Executive Department. Pero bid niya kung gagamitin ang pondo ng halalan para sa iba pang programa, maaari mo na itong maging unconstitutional dahil hindi na pwedeng ilipat ang budget na inilaan na sa isang constitutional office. Samantala, muling hinimok ni Garcia ang ating mga kababayan na bumoto at gamitin ang balota para sa inaasam na pagbabago. As of May 16, umabot na sa mahigit 5.1 million application para sa voter registration ang naproseso ng COMELEC. Patuloy din ang paghahanda ng poll body para sa BSKE sa November, kabilang na ang pagpapatupad ng early voting hours para sa senior citizens, persons with disabilities at mga buntis. Sumasalamin sa pagkataol ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging papel niya bilang peacemaker sa pagitan ng Cambodia at Thailand, ayon sa isang political expert. Yan ang ulat ni Kaisel Partilla.
1: Sa mga nakalipas na taon, naging mainit ang girian sa pagitan ng Cambodia at Thailand. Ang sigalot sa teritoryong pinag-aagawan, nauwi sa malagim na putukan at madugong sagupaan. Pero ang dekada ng tensyon ng dalawang bansa, matutuldukan na.
2: This meeting was arranged by the Philippines as a way to provide its good offices in our capacity as chair of ASEAN for 2026 to Cambodia and Thailand in order to provide a meaningful space for constructive dialogue on their bilateral border issues.
1: Sa sidelines ng 48th ASEAN Summit kung saan tumatayong chair at host ang Pilipinas, matagumpay na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang trilateral meeting ng Pilipinas, Cambodia at Thailand. Nagsilbing mediator at peacemaker ang presidente sa pagpupulong na nauwi sa pagkakasundo ng Cambodia at Thailand na iwasan ang paggawa ng mga aksyon na magpapalala sa tensyon, pagsulong sa kapayapaan at katatagan, at pagprotekta sa kanilang mga nasasakupan.
2: I believe this was possible because of a very clear, fervent belief by both leaders that it is time for peace and no longer the time for war.
1: Kapwa binigyang pugay ni Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul si Pangulong Marcos na nagsilbing tagapamagitan sa dalawang leader.
3: The Philippines' constructive leadership in promoting regional peace, stability, and unity is commendable.
23: It is best that we avoid conflict. It only brings losses and suffering. Now is the time for us to look forward and walk this path together towards peace.
1: Ayon sa isang political expert, malagang naging papel ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi lamang nagsilbing peacemaker sa dalawang bansa, kundi naging instrumento rin sa pagpapanatili at pagtataguyod ng kapayapaan sa rehiyon. Refleksyon ani ito sa pamumuno ng Pangulo bilang chair ng ASEAN at salamin sa pagkakaisa na isinasulong ng rehiyon.
24: Very big yung naging participation nat dito ng ating Pangulo. I think this potential regional problem or conflict between Thailand and Cambodia could actually be very well mitigated by the presence of the president acting as a mediator. It gives a good impression that the president is really after for peaceful resolution of conflicts. And at the same time, this also sends a strong message to our other ASEAN brothers, especially in the ASEAN, that we are fully committed to resolving conflicts in the most amicable way.
1: Tingin pa ni Dr. Froilan Kalilong, dahil sa ginawa ni Pangulong Marcos, hindi lamang naipamalas ng presidente ang kanyang kakayahan bilang isang leader. Naipakita rin ito ang kahandaan ng Pilipinas na humarap sa mga problema na maaring makapag-engganyo ng mga investor na mamuhunan at palawakin pa ang pakikipagkalakalan sa Pilipinas.
24: It gives the other member states the impression of you demanding and wanting stability. Regional alliances may actually be forged because of this. You also are giving the impression that ang gusto natin ay yung continuity ng mga economic programs and economic reforms, mas nagkakaroon tayo ng kumpiyansa, no? Na maglatag halimbawa ng mga investment mechanisms sa ibang bansa, knowing fully well that the image of the country is good, or at the very least the reputation of the president is actually well accepted. It creates avenues by which trust and cooperation is actually going to be built, and this is very important for securing investments in the long run.
1: Hindi nalingid ang naging epekto ng krisis dulot ng sagupaan ng mga bansa. Sumasalamin ito sa katotohanan na may mga hangganan man ang ating mga teritoryo. Ang problema ng isa o dalawang estado, maaring maramdaman hindi lamang ng iilan, kundi ng buong mundo.
24: I think what the president is showing here is that he understands how diplomacy works. He knows where to align himself in line with forging meaningful international relations, especially with like-minded countries. And I think this is very, very good.
1: Kaya ngayong nagbabago na ang panahon, importante ang pagkakaroon ng isang leader na kalmado sa harap ng gulo, tahimik na umaaksyon, pinipili ang kapayapaan at kaunlaran tungo sa magandang kinabukasan.
24: When you try to diffuse the tension, you focus on other more productive avenues like investments, cooperation, technology transfer, people mobility. In short, what the president is trying to tell us here is that we need to avert conflict.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Magazine, 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
25: Agahan hanggang hapunan.
26: 66 Informasyon.
27: GIS, your General Information Station.
28: Radyo Magazine, 1278.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahin papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radio Pilipinas, World Service.
1: Ang tagintig ng
2: FM
1: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
2: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Radio Pilipinas.
4: News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon
8: sa Philippine Sports Broadcast.
9: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
11: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang
0: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
13: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
14: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
15: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
16: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
20: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
20: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
21: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.

0: in Quezon City ay makakantanggap ng 4 na doses ng 10 kilos ng bigas. So, total yan 103,572 rice sacks. So, ang bigas po na matatanggap niyo, locally grown rice. Bigas po ng mga kooperatibo ng mga magsasaka, alam niyo na sa kada subo ninyo, nakatulong din po tayo sa mga nangangailangan natin, mga local farmers. Dalang ano po nila ang ating pambinili. At sana matuwa kayo that at least hanggang sa katapusan ng taon, meron kayong maaasahan na libreng bigas galing po sa ating pamahalaan.
1: Isa rin akong magsasakas mga magulang ko dati, maraming salamat. Good job. Sobrang thankful po kami kasi kahit ano, umaraw at bumagyo, andyan po kayo para makapagtanim kayo ng mga bigas para may makain po yung buong ano, sambayan. Maraming hindi na magugutom. Makakabawas na sa gastusin yung pambili ng bigas, edi makakabili ng iba pang kailangan.
2: Malaking tulong yung program na to para sa pamilya namin kasi sa time ng crisis, mahal na yung bigas, mahal na yung bilihin. So yung pamimigay po ng bigas na to, malaking tulong.

0: malaking bagay talaga siya sa amin, lalo na sa akin na ngayon jobless ako saka may maintenance na. Laking pasasalamat namin lalo na sa akin kasi parang wala ka nang intindihin, kundi may bigas ka na, parang ang iasikasuhin mo na lang ulam. Malaking bagay na kung every 2 months makatanggap ka ng ganyan, tuloy-tuloy na siya. Blessing ngayon talaga sa amin, pang araw-araw na pangangailangan. Maraming salamat po, Pangulong BBM, sa binigay mong bigas sa mga mamamayan, lalo na sa amin dito sa Makati.
1: Rice, no, na binigay ng ating Pangulo, na yung una naming natanggap is 10 kilo. Ito na naman, nasunda na naman, so medyo nakaminuso kami ang binibili na lang namin ulam, no? Kasi yung bigas niyang binigay nung nakara last week lang is hindi pa ubos. 5 kami hindi pa ubos. Nang una, nagpapasalamat po kami. Buong samahan ko po sa TUDA, natutuwa dahil sa ginawa niyo magmula ng 5,000 at ito na naman. May kasunod na sunod-sunod na bigay ng bigas. Yeah, maraming salamat, Pangulong Bongbong Marcos.
2: Unang-una po, siyempre yung kita namin is talagang nagbawas po talaga siya. Ni-speak namin na iuwi namin sa aming tahanan ay dati inuwi namin talaga mga 500 or 600. Ngayon, kalahati noon, ay ang kinikita namin ngayon sa isang araw is 1,000. Kukunin ng 500 yung gasolina kasi mahigit sa kalahati ang nagiging taas ng gasolina namin. Tapos ang pagkain pa namin sa araw-araw namin, siguro inuwi namin sa pamilya namin, mamuabot na lang siya ng mga 300, ganon. Sa hirap po talaga ng aming hanap buhay, katulad nito sa init, ang hirap po ng hanap buhay namin sa kalsada. Kaya po, dahil po sa ginawa ng ating Pangulo na pagtulong po ng 5,000 pesos, at saka nagbigay po siya ng every 2 months na bigas, malaking tulong po sa amin bilang isang namamasada na talaga naman pong naramdaman namin yung tulong ng gobyerno. Malaking tulong po sa amin yung ibinibigay po ninyo ngayon, na lalong-lalo na po sa ngayon ay talagang binigyan nyo kami ng katugunan ng aming mga kaibigan.

0: ito po ay sobrang mahalaga sa amin. And actually po, nararamdaman po namin na suporta. Dahil po, through the interventions po na dumadaan sa cooperatives, doon pa lang ay ramdam na namin. Noong 2024, bali, tinap po kami ni Department of Agriculture sa DSWD. Sinabi po nila na may kakayanan tong cooperative na to na maging supplier. Kahit po bigas lang na meron si Namco, may members po kami na nag-aalaga po ng mga hayop, meron silang babuyan or manukan. And then meron din po tayo mga vegetable growers na kung saan yung mga commodities naman po na pangangailangan ng ating mga end users ay kaya nilang i-provide. Pangatlong taon na ngayon kasi yung una po is nag-start po tayo ng 1,300,000 lang and then the next year po nung 2025 naging 8,300,000. Nadagdag po sa atin yung walang gutom program na kung saan meron po tayong sinusuplayan na mga beneficiaries po once a month po sa tatlong municipality like Calapan, Baco, and Puerto Galera. Kami po ay nagsusupply sa kanila sa worth 3,000 pesos per beneficiary. Kailangan po kaming makapag-provide ng mga different commodities. Malaking katulungan po sa kanila ang nangyayaring procurement na yan. Nagkakaroon po kasi ng sure market yung produce na pa-prioritize po or napapahalagahan kung ano po yung mga itinanim at aanihin ng mga farmers po. Priority po nila na magkaroon ng sure market para hindi po masayang ang effort po ng ating mga magsasaka po. Maraming salamat po sa inyo pong naisip na batas, which is the Sagipsaka Act. Ito po ay naging malaking katulungan po para sa mga individual na magsasaka at sa katulad po namin ng mga kooperatiba na tumutulong po upang mapagaan po ang buhay at pagnenegosyo po ng ating mga magsasaka.
1: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Mayamang Agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ay, 10 minuto na makalipas. Ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi po manaw. Araw na po ng Miyerkules ngayong kapitbahay. 20 na po sa buwan ng Mayo 2026. Ingat po lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga ibagi ng Kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning! Magandang umaga, sa mapagpalang umaga po naman. Pagpalang agrikulturang araw sa ating lahat. Morning sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda. Siyempre, tagusuya sa mahal sa buhay, nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, ano. May sabay tayo napapainggan sa natunang hipilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Mapo natin ang Radyo Television, ang 104.3 The Capital. Yan po naman ang DWCI sa may Pidig Ilocos Norte. DWCJ po naman sa may Togegarao. Sa lahat po ng social media platforms, magkakarinigan, magkakapanitan tayo ng mga impormasyon. Kaya tutok po lamang ang fake news. Tuloy tayo sa ating mga balitaan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Tambay lang sa pag-asa ho para sa magiging lagay natin panahon. Nasa matinding init na may banta po ng danger level heat index, ano ho? Sa apat na po mahigit pa sinasabing mga lugar na makakaranas, ano ho? O na po hanggang apat na lugar, makararanas yun ang mapanganib na ang taso ng init ngayong araw. Ang mga lugar na nasa ilalim po ng danger category, as a 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius po naman ay may mataas, panganib po ng heat cramps, heat exhaustion at maging heat strokes. Pinapaalala po naman ng mga eksperto pa rin na madalas na pag-inom ho ng tubig. Iwas ho sa mga tarektang sikat ho ng araw at pagsuot po naman ang magagaan na damit. Dalas mga biglang buhos ng ulan o pagkulog at pagidlat, mga localized thunderstorms. Tapon po naman ho sa gabi. Yan po indikasyon, imbing magsimulang opisyal na rainy season. Bansa sa huling bahagi po ng Mayo o unang bahagi po naman ng Hunyo. Anapekto po naman ang Tropical Convergence Zone. Katimugang bahagi po naman ng Mindanao, nagdadala po ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan. Iingat din po naman ang pag-asa, presidente sa mga mabababang lugar, at po sa banda ng biglang pagbat pag-upo ng lupa tuwing may matitinding mga thunderstorm. At kasalukuyan, aktibong bagyo tropical cyclone sa loob ng Philippine Air Responsibility, huling namatang bagyong si Caloy, tuloy na pong natunaw bilang isang low pressure area noong pong nakalipas na linggo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Tamang sa mga patikim na balita ho, yung chairmanship dyan sa Senado ay nanunsyo ng bago Bongo Committee on Health. Kabilyar, hawak ng Finance Committee, Tony Sherwin Gatchalian. Impeachment trial naman, upos nagutos ng impeachment court kay Vice Presidente Sara Duterte na sumagot sa mga opisyal na reklamo laban sa kanya. Ang pirma naman ng Department of Justice na kilanat na tukoy na nila ang salarin sa naganap na pamaral dyan sa Senado, habang ginit po naman ng DILG na walang nakitang indikasyon. Direktang pag-atake laban po naman sa institusyon. Inahapon naman ang ilang bahagi ng Dabao. At po sa malakas na buhos ng ulan, dulot po ng ITCC at Israelis, hindi onyos na lalaki ang sinasabing binawian po naman ng buhay madaling araw. Tapos makuryente, pito naman sa kanilang bahay. Nasabing higit sa 350 pamilya po naman ang pansamantalang mga lumikas din po naman.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Galaw-galaw para hindi pumanaw si Mamang Chopper. Paigising lang, baka bubongs mo nga sa antok-antok sa Manibela. Delikado ho yan. Walang tutulog-tulog sa Manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Kaya nang dati ako pa rin po ninyo mga kasama, Kahiro, Kiro Ilustrero Brigado. Tutok tayo sa ating mga headliners.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Department of Agriculture, magtatakdahan ng 53 pesos kada kilo ng SRP sa lokal na bigas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
2: Ilang rice retailers na huling hindi sumusunod sa price ceiling sa isang public market sa lungsod doon ng Maynila.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: NHA at PFDA nagkasundo para po naman sa pagkasaayos ng Labotas Fish Port Complex at paglilipat sa mga informal settlers.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Plano ng Department of Agriculture na magdagda ng suggested retail price o SRP sa 53 sa kada kilo ng bigas. Bukal na bigas yan, ho. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chilaura Jr., good morning, Seg. Ito ang napagkasundoan sa sinagawang dialogo kasama po naman ng rice industry with stakeholders. Layo naman na itong mapanatiling abot kaya ang presyo ng bigas sa mga mamimili habang sinasalang-alang po naman ang kita pa rin ng mga magsasaka. Ilinaw naman ang kalihim, hindi ito price ceiling kundi gabay lamang sa tamang presyohan ng lokal na bigas sa merkado. As mataas pa rin anyang SRP kumpara naman sa price cap na 50 pesos kada kilo po naman sa imported rice. Asang ilalabas yun ng DA yung opisyal na memorandum kaugnay ng SRP na mga susunod po namang mga araw. Samantala, ipatutupad po naman ang full enforcement ng 50 pesos kada price cap sa imported rice sa mga susunod po namang mga araw.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ang karoon naman ang bunga ginawa pag-inspeksyon ni Agriculture Secretary Kiko Chilaura Jr. makahuli po ng ilang rice retailers sa Paco Market. Sa Maynila, hindi raw sumusunod sa price ceiling sa bigas. Ang ginawang inspeksyon ng kalihim sa bungad pa lamang ng palengke ay kita na kaagad binibenta ang imported rice. Presyong 60 pesos ka. Batay po siya nakalagay na karatula. Ang sa mga palengke, sari-sari store, puntahan nyo rin, maraming ganun. As ang bentahan sa mga sari-sari store. Tinangkap ang magdahilan ng tindero at sinabing, lokal ang bigas ng kanilang tinda. Ngunit hindi lumusot sa kalihim, sabay paliwanag na kaibahan ng imported at local rice. Kabilang ho niyan, ay muli munang parusa. Ay wala munang parusa, yun, wala munang parusa. Ipinatawang DA, nagpapala lamang sa sabay, tanggal sa karatula ng presyo sa ibabaw po naman ng bigas. Layo ng sinagawang inspeksyon, matiyak ang pagpatupad ng EO 118 o 50 pesos kada kilong price ceiling sa mga imported na bigas sa mga palengke. Ang sa palengke, sa mga sari-sari store, puntahan nyo rin. O sa mga multa at kulong, nakapalob din sa price act ang kapangyarihan ng DA na ipasara at suspindihin ang operasyon ng mga pasaway na rice traders na nagbebenta po ng sobrang halaga ng presyo ng bigas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Mandala, formal nang nilagdaan po naman ng National Housing Authority at ng Philippine Fisheries Development Authority ang Memorandum of Agreement para sa relokasyon ng mga informal settler families na maapektuhan ng rehabilitasyon ng Davao Fish Port Complex. Tamat naman, napansin nyo na rin yan. Layunin po ng kasunduan na tiyakin ng maayos na paglilipat ng mga residente ang maapektuhan ng modernisasyon ng fish port facility. Pagsasagawa po ang NSA ng census at socio-economic profiling ng mga sambahayan, amin po ang digitalized community and household socio-economic profiling through tagging and census operation. Sagutin naman ng Philippine Fisheries Development Authority ang pondo, iba pang suporta para po naman sa implementasyon ng tatlong yugto po naman ang nasabing proyekto.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Iba pang balita sa agrikultura at mga balita pa rin agrikultura sa maglalawigan. Tutok lang tayo dyan, ho. Sandali lang, ho. Muna tayo ng report.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito.
2: Pinabanggit natin kanina, ho. Ang napaulitan na sabi habang may 1,500 individual apektado ng pagbasa at Davao Region dulot po ng ITCC. Alia, nandiyan po naman si Chemark Degala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ngayon ang National Disaster Risk Action and Management Council kung may kinalaman ba sa walang patid na pag-ulan sa Mindanao ang pagkasawi ng isang 21-anyos na lalaki. Ito ay marka matagpuan siyang palutang-lutang sa baha sa New San Isidro sa barangay Buhangin, Davao City, madaling araw nitong Lunes. Ayon sa NDRRMC under verification ng estado na natural ng kaso na daraan sa pagsusuri ng management of the dead and missing ng Department of the Interior and Local Government. Samantala, inulit din ng NDRRMC na sa 387 pamilya o katumbas ng 1,577 individual ang apektado ng pagbahagay hindi na pagunan lupa sa Davao Region. Buhat sa naturang bilang, 347 pamilya o 1,435 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa evacuation centers. Nabatid na walang patid ang pagbuhos ng ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ o ang pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin mula sa Hilaga at Silangan. Para sa Bagong Pilipinas, si Marte Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Samantala po naman, DA iginit na pata sa lahat ng 50 pesos price cap sa imported rice. Ang detalye na katutok dyan si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ngayon, giga ng Department of Agriculture na patas at makatarungan ang ipinatutupad na 50 pesos price cap sa imported rice. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulorel Jr., maingat na pinag-aralan ng pamahalaan ang presyo batay sa landed cost ng imported rice na nasa 37 to 38 pesos kada kilo. Dagdag pa ng kalihim, sa naturang presyo ay may sapat ng nakalaan para sa logistics, handling losses at makatwirang kita para sa mga importer, trader at retailer. Binigyang din ng DA na layo ng price cap na mapanatiling abot kaya ang presyo ng bigas nang hindi naman nalulugi ang mga negosyante sa supply chain. Kasabay nito ay tiniyak ng kagwara na mag-iikot araw-araw ang kailang monitoring team sa mga palengke sa buong bansa para tiyakin ang maayos na implementasyon ng price cap. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Alasin natin sa buong kapuluan, 21 minutos kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Mga may obligasyon kay Labuderos, kay Sister, galaw-galaw ho tayo. Nagbabala pa rin po naman ang pag-asa na abot po naman sa 40 mga lugar sa bansa ang makararanas ang mapanganib o danger level na heat index ngayong araw. Nagbabala rin ang ahensya na posibleng malakas sa bagyo. Sabit po ng buwan ng Hunyo. Hanggang Agosto, dahil sa epekto po naman ng habagat at Super El Nino. At tandem yung dalawa. Ngayon, mula kagabi hanggang alas 5 nito madaling araw, sumailali po naman sa emergency maintenance ang Talayan Pumping Station sa Quezon City na nagdulot po naman pansamantalang abala sa trapiko at daloy po naman ng tubig. Dala, meron tayong report. Tayo ng burungan. Ang libo mga beneficiaryo sa Tacloban City, Leyte, na kinabang sa 20 pesos na kada kilo ng bigas. Detalye, tutok tayo kay Penny Bumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inatay ang 1,000 residente ng Tacloban City ang nakinabang sa pinalawak na implementasyon ng Benting Bigas Meron na program na idilunsad ng Department of Agriculture Regional Field Office 8, katuwang ang Tacloban City Agriculture Office, National Food Authority at Food Terminal Incorporated. Isinagawang aktibidad sa Tacloban City Sports Complex kung saan na ipamahagi ang 200 sako ng bigas na mabibili sa halagang 20 pesos kada kilo. Ayon kay Tacloban City Agriculture Instrument Miguel Anade, bumili ang pamahalaang lungsod ng 30 sako ng bigas upang matiyak na mas maraming residente ang mabibigyan ng murang bigas sa mga barangay. Sinabi naman ni DA Regional Field Office 8 Farmer Director Engineer Miguel Pedroso na bahagyang programa ng Food Security Agenda ng Administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang gawing mas abot-kaya at accessible ang bigas para sa mga Pilipino. Nagpasalamat ang mga benepisyaryo sa programa dahil malaking tulong umano ito sa kanilang araw-araw na gastusin, lalo na sa mga senior citizen, indigent families at low-income households. Patuloy namang palalawakin ng lokal na pamahalaan ang rollout ng programa sa iba't ibang barangay sa Tacloban City upang mas marami pang residente ang makinabang sa murang bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Maraming salamat, Penny Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan. Samantala, dako tayo ng Iloilo. Mga delegado naman ng ASEAN, nakisa po sa selebrasyon ng Banggahan Festival, natampok mo naman ang mga world-class bingo ng Guimaras. Detalye, nandiyan naman si Polta Rosa, Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Mainit itinanggap ni Governor Lucille Nava ang mga delegado ng ASEAN Regional Geographical Indication Forum and Exhibition sa kanilang pagbisita sa probinsya ng Guimaras kasabay ng pagbubukas ng selebrasyon ng Banggahan Festival 2026. Kasama ni Governor Nava sa pagtanggap sa mga bisita sina Bureau of Trademarks Director Attorney Jesus Antonio Ross, UPO Project Leader Gonzalo Bilbao at Red Association Consultant Peter Damari. Bilang bahagi ng kanilang pagbisita, nakiisa ang mga delegado sa Mango Eat All You Can kung saan natikman nila ang matamis at world-class na mangga ng probinsya. Ang pagbisita ng mga delegado sa probinsya ay bahagi ng ASEAN Regional GI Forum and Exhibition sa lungsod ng Iloilo na inorganisa ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHIL kasamang European Union Intellectual Property Office sa pamamagitan ng Scope IPR Project. Para sa Bagong Pilipinas, Polta Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura.
2: Maraming salamat, Polta Rosa, Radyo Pilipinas, Iloilo. Samantala, at muling nagtaso ng Yellow Alert ng National Grid Corporation of the Philippines. Visayas Grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Po nananatiling offline ang ilang malalaking coal power plants. Nagbabala po naman ang Department of Energy na posibleng magtuloy-tuloy ang mga rotational brownout sa mga susunod na buwan. Idal sa banta ng Super El Nino na nagpapatas po sa demand sa kuryente, mang numinipis po naman ang supply. Nakadagdang maglunsan ang pagdinig ang mababang kapulangan ng Kongreso pang siyasatin ang NGCP. Ngayon ang mga malawakang grid failures at burnout solution at sa parte ng Visayas.
1: Usapan agrikultura.
2: For Davao Region, na bahagi naman ng fuel assistance sa mga mangisda ng Davao del Norte at Davao Oriental. Ang detalye na kututok si Sheila Alessandra sa Loja, Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Report.
7: Nasa 550 na mangingisda mula sa Davao del Norte at Davao Oriental ang nakatanggap ng fuel assistance cards sa ilalim ng Fuel Assistance Fisherfolk Project ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o B4-11. Sa isinagawang Know Your Client o KYC Caravan, 309 na mabenepisyaryo mula sa Panabo City, Carmen at Tagum City sa Davao del Norte ang nabigyan ng fuel cards, sabang 206 naman mula sa Matis City sa Davao Oriental. Bawat kwalipikadong benepisyaryo ay tumanggap ng tig 3,000 pisong fuel assistance card upang makatulong sa kanilang kabuhayan at maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pinangunahan ng B4-11 sa pamamagitan ng Regional Fisheries Training and Fisherfolk Coordination Division, Fisherfolk Coordination Unit, ang aktibidad katuwang ang Universal Storefront Services Corporation. Nakibahagi rin sa implementasyon ng programa ang Provincial Agriculture and Fisheries Offices ng Davao del Norte at Davao Oriental, kasama ang mga lokal na pamalaan sa pamamagitan ng kani-kanilang city at municipal agriculture offices. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisonda Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Usapan Agrikultura.
2: Isamantala, inihanda na po ng Department of Foreign Affairs ang isang diplomatikong protesta naman. Aman pa rin o sa presensya ng mga Chinese research vessel na namataan sa loob po ng teritoryo ng Pilipinas. Ito naman, 7 beneficaryong magsasaka naman sa Gingog City, Misamis Oriental. Nakatanggap po ng kanilang bayot pinsala mula naman sa PCIC. Detalye, nandiyan po si Nawal Galonia, Radyo Pilipinas, Gingog.
1: Radyo Pilipinas, Report.
8: Nakatanggap sa kanilang livestock indemnity claims mula sa Philippine Crop Insurance Corporation ang 7 farmer beneficiaries sa Gingog City. Abot na sa 34,200 pesos ang halaga para sa 6 na kambing at isang tupa na namatay at covered ito ng PCIC Insurance Claim. Pinangunahan ni Mr. Calvin Arsueco at Mr. Joel Amasio ng PCIC at sa mga tauhan ng Hingog City Veterinary Office ang pagbibigay sa naturang chiki. Patuloy na nanawagan ang naturang tanggapan sa lahat ng mga magsasaka na mayroong alagang kalabaw, baka, kabayo, kambing at tupa na magpa-insured ito sa PCIC. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
2: Maraming salamat, Noel Calunya, Radyo Pilipinas, Hingog. Samantala, tatlong mangis na po naman sa Pangasinan, hinuli dahil naman sa paggamit ng kompresor. Detalya, Celeste Mino, Radyo Pilipinas, Tayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Timbog ang tatlong mangis na matapos mahuling gumagamit ng kompresor bilang kagamitan sa paghinga sa ilalim ng dagat habang nangisda sa baybayin ng Sol, Pangasinan. Sa ulat ng kapulisan kinilala, ang mga suspek na mga binatang edad 41, 38 at 47 na pare-parehong residente ng Alameda City. Ang paggamit ng kompresor sa pangisda ay mahigpit na pinagbabawal sa ilalim ng Pangasinan Provincial Ordinance No. 107-2003. Mabilis na kumilos ang Seaborne Patrol Team na binubuo ng Sol Maritime Group at the Philippine Coast Guard matapos makatanggap ng sumbong hinggil sa nagaganap na legal na aktibidad na nagresulta sa pagkaresto ng mga suspek. Dinala muna ang mga mangisda sa Barangay Kabalitsyan Hall para sa inventaryo ng mga nakumpiskang gamit sa harap ng mga opisyal ng barangay bilang testigo bago sila nilipat sa Sual Police Station para sa kakulang dokumentasyon at disposisyon. Kabilang sa mga nasamsam sa mga suspek ay isang motorized sa bangka na nasa kusedya na ng Sual PNP Maritime Group, isang compressor, mga spear gun, improvised sa mga sagwan, the diving mask, the flashlight, mga plastic na medyas ng compressor at humigit kumulang 10 kilo ng isda na nagkakalaga ng 2,000 pesos. Ipinagbabawal mga otoridad sa pangistang compressor fishing dahil sa matinding panganib na dulot nito sa kalusugan ng mga maninisit. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
2: Yan pa rin sa Pangasinan, ho, patay isang matandang lola matapos mabundol ng isang SUV habang tumatawid sa kalsada. Diyan naman sa may party unang South Cotabato, inawian din ho ng buhay sa pangtinderang naglalako naman ng prutas matapos selpukin ang isang pickup truck.
1: Usapang Agrikultura.
2: Samantala, D.I. Bicol Region, nagpaalala naman para sa mga manginiyog dahil po naman sa El Nino Alone. Italia, nandiyan naman si Diana Mendez, Joe Pilipinas, Salbay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Naglabas ng paalala ang Department of Agriculture o DA Bicol sa mga magniniyog kasunod ng El Nino Alert na inilabas ng PAGASA. Kaugnay nito, hinikayat ng ahensya ang mga magsasaka na gumamit ng climate resilient agricultural practices upang maiwasan ang pagkalugi at pagkasira ng mga pananim. Kabilang sa mga inirekomendang hakbang ang pagbibigay ng sapat na lilim sa mga punla, pagpapanatili ng tamang moisture ng lupa at pagdidilig sa mga bagong tanim na puno ng nyog, lalo na sa panahon ng tagtuyot. Sa Masbate, na may pinakamataas na bilang ng dry days ngayong Mayo, pinayuhan ang mga magsasaka na mas tutukan ang patubig. Inirerekomenda rin ng DA ang paggamit ng matitibay na binhi, intercropping o pagsasama ng ibang tanim, integrated nutrient management, soil and water conservation, at paggamit ng smart farming technologies. Pinayuhan din ng ahensya ang mga magniniyog na bantayang mabuti ang kanilang mga pananim mula Hunyo hanggang Agosto habang nabubuo ang epekto ng El Nino upang maiwasan ang pagbaba ng produksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay. Bago tayo mag-break, ay pinag-iisipan ngayon ni DIA Secretary Francisco Chio Laurel na palawigin pa ng dalawang buwan ang 50 pesos ka na price cap for that rice. Ilanin po ng Executive Order No. 118. Ayon po nitong pigilan na mapagsamantala ang pagkapataas ng presyo sa merkado, tulad pa rin po ng patuloy na tradisyon sa Middle East na kakapekto sa pandigdigang kalakalan. So natin, sa minuto na makalipas ang lasing ko na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Usap lang, awal ang tutulog-tulog sa Manibela, bawal ang pikon sa kalsada, walang kalasan, walang ilan, babalik po kami.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. pakuluan muna kung ito ay galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
12: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
13: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
12: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
14: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hope to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
12: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
15: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
12: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
14: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
12: Unti-unti na rin nagtatransition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
14: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
12: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
16: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
18: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa John Santos City o sa Red Ink Family. Ganoon din siya may Concepcion, Tarlac, kay Mampiyag Golsak, Red Ink pa rin, Rhea. Good morning po sa inyo riyan. Ay, mainit din pinag-uusapan ang posibleng pagkapatupad ng price cap sa karning baboy. Pinuri naman ng Pork Producers Federation of the Philippines Incorporated. Bagamat, may mga talakayan pa kung paano ito magiging ganap na epektibo para sa mga lokal magbababoy at mga mamimili po naman. Opisyal na ang nilunsad ng Pilipinas, katuwang po naman ng World Bank at United Kingdom, ang $1 billion Agriculture Transformation Project. Gagamitin ang pondong ito ang gawing mas moderno, matatag sa pagbabagong klima at produktibo ang pagsasaka po naman at pangingisda dito sa bansa. Opisyal na ang inalis po naman ng DA ang temporary import ban sa mga karne ng baboy at swine products na nagmumula po naman sa Espanya. Wang hakbang na ito upang masiguro naman na may sapat at borang supply ng karneng baboy, mga lokal na palengke habang patuloy na binabantayan ang banta pa rin po naman ng African swine fever.
18: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Noong po dapat na buntis naman sa La Union, tinuruan po ng healthier rice options sa buntis Congress ng DIFIL Rice Batag. Atin ang detalye, nakatutok niyo si Albert Cavilde, Radyo Pilipinas sa Go.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Kasabay ng kampanya para sa mas masustansyang pagbubuntis, tinuruan ng Department of Agriculture Philippine Rice Research Institute o DIFIL Rice Batak ang 84 na buntis sa Rosario, La Union, hinggil sa iba't ibang healthier rice options sa isinagawang buntis Congress. Sa naturang aktibidad, ipinatikim sa mga kalahok ang brown rice, pigmented rice, low glycemic index rice at high zinc rice bilang bahagi ng Nutrition Awareness Program ng ahensya. Ayon sa DIFIL Rice Batak, layunin ng programa na hikayatin ang mga buntis na pumili ng mas masustansyang uri ng bigas upang makatulong sa kanilang kalusugan at sa maayos na paglaki at development ng kanilang dinadalang sanggol. Kabilang sa mga pinakanagustuhan ng mga dumalong buntis, ang high zinc rice dahil sa taglay nitong benepisyo sa resistensya, paglaki at mental development. Ibinahagi naman ni Mami Maricel na malaking tulong ang pagkilala nila sa healthier rice options, lalo na para sa mga nagbubuntis. Aniya

0: Yung umagang umaani. Ang mga paagang variety na ito ay umaabot lamang ng 100 hanggang 110 araw o mas bababa pa. Guanihin, ay madaling maiwasan ang rurok po ng tagtuyot. Ano ho? Alamin natin yung mga usapin tungkol dyan. Siyempre, may mga tamang variety. Depende ho yan. Base po sa inyong mga sakahan. Ha? Sa pagka-rainfed lowlands, yung mga sakahang umasa lamang sa ulan. Yung irrigated lowlands, may mga patubig ngunit limitado. Upland environments, yung mga nasa sakahang katiyan o bundok. Ano, marami pang iba. Dahil dyan, makasama po natin si Dr. Norvie Manigbas. Chief Science Research Specialist, Career Scientist 3, at Breeding and Biotechnology Division ng Philippine Rice Research Institute or PhilRice, ang Department of Agriculture. Dr. Norvie Manigbas, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas, si Kahiro po. Good morning, sir.
1: Magandang umaga po, Kahiro, at sa ating mga tagapakinig, magandang umaga po.
0: Magandang umaga rin po at welcome po sa Palatuntunan. Mukhang ito yung ating unang ugnayan sa Himpapawid. Nasaan po kayo ngayon?
1: Nandito po ako sa PhilRice Nueva Ecija.
0: Diyan kayo sa PhilRice Nueva Ecija. Okay, ang El Nino talagang nakatutok ng lahat at dahil po dyan, ay dyan pala sa inyo sa PhilRice, kanya-kanyang variety ng palay na ginagamit depende dun sa klase ng sakahan, depende rin po dun sa mga pwede pang idulot ho ng El Nino. Kanyo na nga ho manggaling, ano-ano ho ba yung mga variety na yan at paano ba dapat ito maunawaan ng simpleng tao, simpleng nakikinig sa atin?
1: Ang mga variety po natin na nirekomenda kapag ganito po may El Nino ay yun po na N6RC 480, N6RC 570, 572, 578, 594, 596, 732, 736, at 740. Yun po ang ating mga variety na nirekomenda dahil siya ay may drought tolerance. Ibig sabihin po, kaya niyang mag-anim ng umaabot sa 4 hanggang 5 tonelada kada hektarya kapag po may mga ganitong tagtuyot. At siya po ay na-breed para po dun sa mga stress environment na katulad ng mangyayari sa atin ngayon.
0: Norvie, yan bang mga dine-develop na yan ng mga variety dyan sa inyo sa PhilRice? Ano yan? Yung bang ganyang klase ng variety sa ibang mga bansa, ganyan din? Magkakapareho lang tayo o kanya-kanya o yung sa mga nagdi-discovery ninyo?
1: Halos pare-pareho po yung mga katali. Pero iba lang po ang pangalan ng mga variety na nag-develop nila. Sa iba pong bansa ay meron din silang mga varieties na may ganitong katangian dahil sila ay meron din mga sakahan na katulad sa atin.
0: Nabanggit ho ninyo yung mga drought tolerant na mga binhi, ano ho, yung kayang mabuhay kahit kapo sa tubig. Paano naman ho nakatutulong yung binabanggit na early maturing o yung paagang variety sa panahon po ng tagtuyot? Paano naman yun?
1: Kapag ka po maaga ang maturity ng ating mga variety na iwasan po o na escape niya yung tagtuyot, halimbawa po ang inaasahan nating tagtuyot ay ngayong August, July, August. So, ibig sabihin po, pwede siyang mag-maani sa loob lamang ng 100 araw para maani. So, ibig sabihin po, hindi lang po dapat na tayo ay nag-transplant. Dapat po din ay magsabog-tanim dahil po yun, mas maaga nating maani ang ating mga palay kapag ka-direct seeding. So, meron po siyang advantage na 7 to 10 days earlier kapag po na itanim natin ng direct seeding o sabog tanim.
0: Eka nga, pagka nandun na sa rurok ng tag-init, karaniwan pagka rurok ng El Nino pinag-uusapan, yung tuyo na yung mga kanal tsaka irigasyon, kaya tama-tama na nagamitin ho yung mga early maturing na yan, ano?
1: Opo, at saka po, hindi lang sila mga early maturing, meron din po silang katangian talaga na magaling sa init at saka sa mga tagtuyot na kondisyon dahil sila ay na-breed para doon sa mga sitwasyon na ganun.
0: Paano naman, Doc Norvie, yung mga, ano yung pinakamagandang itanim naman kung yung sakahan mo naman ay yung rain-fed o yung mga umaasa lang sa ulan? Ano yung nare-recommend ninyong variety pag ganun?
1: Ito po din mga nabanggit ko ay talagang pang sahod ulan, pang rain-fed po ito. Kaya po hindi natin nire-recommenda dahil sa pagka po sahod ulan, inaasahan po natin na kulang ang tubig. So, kaya po itong mga variety

0: to ang talagang nararapat pagka po mga sahod ulan ng mga bukirin.
1: Yung rainfed ho yan. Paano naman sa irrigated lowland? Ano yung mga angkop na varieties? Mga irrigation, may siyempre may mga banta, kakulangan ng tubig. Kating mo sa irrigated lowland, ano naman ang mga varieties ginagamit dyan?
0: Ang mga variety po natin i-recommend sa irrigated lowland ay katulad po ng NCRC-160 na masarap ang kanin, NCRC-218, 534, at NCRC-222. Ayan po yung mga ilan sa mga variety natin na pang irrigated lowland. At saka yung pong isang high temperature tolerant natin, yung NCRC-600 at saka po NCRC-602.
1: Okay. Ano naman doon sa mga upland na sakahan? Yung mga bundok ba, yung mga katihan? Siyempre doon, kulang ang tubig, kinakailangan may imbak ka ron. Anong klaseng variety naman para sa mga lugar na yan?
0: Pwede rin pong itanim kasi itong mga rain-fed varieties na ito sa mga upland din. Pero may mga ilan po na pang-upland talaga yung NCRC-192 pero luma na yun. Ginagamit pa rin ang ating mga magsasaka. Pwede rin pong itanim natin yung mga traditional varieties natin sa upland kasi po ito ay talagang na naging adapted na o naging tinatanim yung mga magsasaka natin sa mga upland environment kasi mas matindi po yung magiging likha o drought sa mga upland areas. Talaga pong magiging walang tubig siya. Kaya ina-advise po natin na pagka upland ay magtanim sila ng ibang crops muna maliban sa palay dahil po talagang makukulang ang tubig at maaari po hindi makasurvive yung ating mga palay kapag po upland.
1: Okay. Bukod po sa mga tamang binhi, depende rin sa sakahan kung anong meron tayong pwedeng gamitin. Ano ho? Ano kaya mga teknolohiya ang masasabi niyo maaari nating magamit para makatipid tayo sa tubig? Kinabanggita agriculture na alternate wetting and drying eh.
0: Yes po. Yung pong alternate wetting and drying ay isang teknolohiya na matagal ng ating binabanggit at ina-apply ng ibang mga magsasaka. Ito po ay parang may deep well, hindi naman deep well, pero yung mga may mga tube siya sa palayan at doon po na may measure kung may tubig pa sa ilalim ng lupa, mga hanggang 20 centimeters. Ito po yung parang indicator na nagsasabi sa butid natin na pag sinilip natin yung AWD na instrument, ay makikita natin na mayroong tubig pa sa within 20 centimeters. Kaya po, pwede tayong hindi muna magpatubig. At kung kulang na po yung tubig sa ilalim ng device, ay saka po tayo nagpapatubig. Kahit po yung ibabaw ay hindi natutubigan. Pero yung ilalim, yung sa root zone, ay meron pa pong tubig, kaya po yun ay nakakatulong na magtipid, makapagtipid ang ating mga magsasaka sa kanilang mga bukid.
1: Tama ba, Dr. Norby, na sinasabi ko kasi, dun sa AWD na binabanggito ninyo, nasa 30-38% daw po yung pwedeng matipid sa tubig, maging sa krudo eh, sa bomba nang hindi po nababawasan ng ani. Tama ho ba yun?
0: Opo, may mga pag-aaral po na nakita kami na ang ani niya ay hindi po nababawasan. Pero kahit po yung hindi siya saturated sa tubig. So hindi po na kailangan na ang ating palayan ay laging malalim ang tubig. At meron po namang natitira rin tubig doon sa root zone. Kaya po ito ay magandang gawin natin magsasaka para po makatipid sa purel, pag-irrigate at sabihin na rin sa tubig.
1: Para maiwasan natin yung maging mabansot yung mga butil o kaya naman siguro maging ipa na lamang, wala ng laman. Ano ho? Ano yung pinaka-critical na masasabing critical na dapat hindi humawala ng tubig yung palayan kahit nasa kasagsagan ng El Nino?
0: Opo. During po ng reproductive stage o yung namumulaklak, yan po yung critical na stage natin na dapat na maiwasan natin na talagang walang tubig. O kaya merong moisture doon sa ilalim ng lupa. So sa ganito pong stage ng halaman, napaka-critical po kasi noong flowering at dapat sila ay at least may moisture at itong mga variety na ito ay may kakayahan naman na na ma-absorb ng moisture dahil po yung iba dito mga variety na ito ay mahaba po yung root system niya. Kaya po nakakakuha siya ng tubig sa ilalim ng lupa. At pagka ganito pong stage ng ating halaman, ay kailangan po nila na may supply ng moisture para po makumpleto yung ating tinatawag na pollination at saka fertilization at para po magkaroon ng laman ng mga butil ng palay.
1: Okay, bago tayo tuloy ang magwakas, Dr. Norby, may mga tanong lang na pumapasok sa mga nakikinig sa atin. Paano daw sila, anong dapat daw nilang gawin? Saan sila makakakuha o makakabili ng mga sertipikado ng drought tolerant na mga binhi?
0: Ito pong mga binhi na nagbanggit ko kanina ay pinapagaling na po ng ating SEP, yung Rice Competitive Enhancement Program sa buong Pilipinas. Kaya po ito ay available sa halos 78 provinces and 173 locations po sa buong bansa. So ito pong mga variety na ito ay pwede rin yung makuha sa RCEP at pwede rin po kayong bumili sa mga seed growers na may mga connection po o kaya ay inatasan ng RCEP para magparami ng mga binhi. Meron din po tayong mga demonstration trials sa buong Pilipinas. Ito po yung One Rice PH project ng IRI, PhilRice at saka UPLB. Na ito pong mga nabanggit pong mga variety ay dinedemo po sa mga rain-fed environment sa ating mga magsasaka sa buong Pilipinas. Kaya po, isa rin po ay makikipag-ugnay po tayo din sa ating mga local government, sa ating municipal DA at saka sa regional. Dahil ito pong mga programang ito ay nakatulong din at may coordination po sa ating mga local government units at ang PhilRice at saka po itong ating mga projects na ito. Kaya po ito ay magiging available sa ating mga magsasaka. Yung po ng mga yung NCRC 600 na high temperatures para po sa pag-init, sa tag-init, meron din po tayo mga naipamahagi ng mga binhi sa mga farmers at meron din po sa mga branching station katulad ng PhilRice Magsayap. Meron din po dito tayo sa PhilRice Munoz na ipinamahagi din po na mga binhi noong mga magaling sa init yung high temperature tolerant rice. Pero sino na po ang bahalang magbayad sa transport? Yung
1: Okay po. Eh, Dr. V. Manigbas, maraming salamat po ho. Maraming salamat sa mga input, sa mga paliwanag ko ninyo sa susunod. Hanggang sa susunod, magkaugnayan po tayo. Maraming salamat.
0: Sige,
1: God bless.
0: Balik po sa inyo. Maraming salamat po at isang malaking karangalan po na makapag-ugnayan ninyo dito sa inyong pimpinan.
1: Maganda ang umaga po. Apo, ingat po kayo. Ingat po kayo. God bless. Thank you, sir. Thank you. Thank you.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ako tayo sa ating editorial ano ho. Muli nyo, malaking tulong para sa mga nagdaroon ng pamilyang Pilipino ang patuloy na pamamahagi po ng 10 kilong bigas. Lalim po ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. E sa gitna ho ng walang humpay na pagtaso ng presyo ng mga bilihin, ang ayudang yan ay nagsisilbing agarang pantawid gutom at bawas gastusin sa hapagkainan. Patunay na may ginagawa ng mga ating pamahalaan upang saklolohan ang mga pinakamahirap na sektor ng ating lipunan. Gayunpaman, hindi natin maring ipikit yung ating mga mata na mas malalim na katotohanan. Ang pamimigay po ng libreng bigas ay pansamantalang tapan lamang ng malubang sakit. Pagbusog ang mga benepisaryo ng ayuda ngayon, tuloy naman nagdidildi ng kasi ng mga lokal na magsasaka na siyang nagpapakain po naman sa ating bansa. Harap sa matinding krisis ang ating mga lokal na magsasaka dahil sa bagsak na presyo ng bilihin ng palay. At ang malawakang pagangkat po ng dayuhang bigas, mapababa naman ang supply sa merkado kaya napipilitan silang ibenta ang kanilang ani sa paduge at tusong trader. Ano ho? Ay hindi pang matagalan yung pag-asa sa ayuda, importasyon. Sabing ang tunay na siguridad sa pagkain ay nakasalalay sa pagtindig at pag-unlad ng sarili natin mga magbubukid. Kayang pondohan ng pamahalaan, malawakang pamamahagi ng bigas, mas dapat dohusan ang pondohan direktang pagbili ng palay sa mga lokal na magsasakaan sa mas mataas at makatarong ang presyo. O nga naman. Aganda at ang magbigay ng isda sa nagugutom. Ngunit mas mainam daw, mas malakasin ang kakayahan ng mga nangingisda at nagsasaka. Yan. Ito maging balanse sa pagtulong sa mga mamimili. Hindi pinapatay ang kabuhayan ng mga lokal na bayani ng ating bukid.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Muli po, maraming salamat. Maraming pagsaludo sa ating mga bayani magsasakat bahing isa. Thank you po. Mabuhay kayong, kayong lahat dyan. Ano? At na lamang. Na kaming oras, ang ala nila Roger Cruz, Rolly, Alvin Roman Arnel. Yung po sila Nida. Paparin natin sila sa San Juan. Yung po naman sila sa Marisol Julius Camille Rona. Sila Julius Gonzalez, Kisubayang Tirambulo. Naman ang inyong lingkod, Hero Ilustre Robregado, nag-iiwan. Lamang bagay na matitagtama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, o isang paraiso. Minsan pa, kung tayo masabasa naniniwala sa fake news, huwag ko tayo magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Interior Secretary John Vic Remulla nilinaw na walang naganap na pag-atake sa Senado kaugnay ng pagpapaputok ng baril noong Mayo 13.
0: Headlines.
3: Mga personalidad na dapat maragot sa nangyaring Senate gun-related incident tukoy na ayon sa Department of Justice.
0: Headlines.
3: Ilang mambabatas muling pinagtanggol ang pagsusulong ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
3: Impeachment trial magpapatuloy pa rin kahit na mag-resign si Vice President Sara sa gitna ng paglilitis.
0: Headlines.
3: Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB tiniyak ang tuloy-tuloy na 10 peso fuel discount para sa mga public utility driver.
0: Headlines.
3: Pag-asa, nagbabala na posibleng makaranas ng malalakas na bagyong bansa mula buwan ng Hunyo hanggang Agosto.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Miyerkules, May 20, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Giniit ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na walang naganap na pag-atake sa Senado kaugnay ng pagpapaputok ng baril noong Mayo 13. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Remulla na base sa mga ebidensya at investigasyon, walang palatandaan ang anumang paglusob o assault sa Senado noong araw ng insidente.
5: Gusto ko pong isaad na pagkatapos ng 6 na araw ng masusing pag-iimbestigasyon, paghagila po ng lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. Una-una po, for the record, all evidence points that there was no attack on the Senate.
3: Si Interior Secretary Juanito Victor John Vic Remulla Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, nilinaw ng kalihim na walang makatauhan ang National Bureau of Investigation o NBI na pumasok sa loob ng Senado. Anya, nananatili lamang ang mga ito sa katabing gusali ng Government Service Insurance System o GSIS. Ayon pa kay Remulla, humingi ng tulong si GSIS General Manager Wick Veloso sa NBI upang mapalakas ang seguridad sa kanilang gusali matapos marawagan si Senator Ronald Bato de la Rosa ng prayer vigil sa Senado. Dagdag pa ng opisyal na is lamang ng GSIS na maprotektahan ang mahalagang kagamitan at mamahaling koleksyon sa loob ng kanilang gusali sakaling magkaroon ng tensyon o kaguluhan sa lugar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Resulta ng paunang investigasyon sa gun-related incident sa Senado noong nakaraang linggo, tinurn over na sa Department of Justice. Masusing pagsisiyasat sa insidente, pinangako naman ni Secretary Bida. Narito ang report ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Opisyal ng isinumite ng Philippine National Police sa Department of Justice ang general timeline at resulta ng inisyal na pagsisiyasat ng pamahalaan sa nangyaring gun-related incident sa Senado noong Miyerkules. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na agad aaralin ng panel of prosecutors ang mga dokumentong ito para sa evaluation. Malawak anya ang tinitingnan ng ng panel at hindi lamang sila basta tututok sa naganap noong May 13, bagkus sisimulan nila ang pagsisiyasat sa mga insidente May 11 pa lamang hanggang May 14. Ilan sa mga partikular na nilinaw ng pamahalaan: walang naganap na pag-atake sa Senado, walang NBI agent sa Senate building bagkus nasa GSIS building lamang nakatabi ng Senado. Kita rin sa CCTV footage na kahit mayroon ang narinig na gunshot ang NBI agents na nasa GSIS building, ang NBI nagka-standby lamang at nag-retreat ito pabalik sa kantinang GSIS dahil ang malinaw na utos sa kanila, do not engage. Habang mayroong apat na pangalan na posibleng nagpaputok ng baril, ito ay sila OSAA General Mao Aplasca, NBI Senior Agent Darwin Francisco, OSAA Jamil Ledesma at OSAA Charlie Dungla Montilla.
7: It will all be evaluated. Nakita nyo naman mga kababayan ko, no? Compelling yung mga yung facts that are have been unearthed, but we still need to verify and validate. The DOJ will not take this as is, no? We will check on the timelines, we will check on the source of the videos and everything. Kasi sa dulo nito, kailangan yung katotohanan lang. We've identified, but I don't want to preclude yung panel natin. Pero medyo malawak, no? Ang tinitingnan nga ng panel natin, based on my order, is not only for the May 13 and May 14. Ang pinatitingnan natin, look at the totality of circumstances.
6: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga personalidad na dapat managot sa nangyaring Senate gun-related incident, tukoy na ayon kay Justice Secretary Frederick Vida. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Identified na kung sino-sino ang mga dapat na managot kaugnay ng naganap na gun-related incident at hindi Senate attack. Ayon kay DOJ Acting Secretary Frederick Vida, tumbok na nila kung sinong mga individual ang may liability kaugnay ng nangyaring gulo sa mataas na kapulungan noong isang linggo. Ganunpaman, ayaw munang ilahad ng kalihim kung sino-sino ang mga personalidad na kanilang natukoy na maaaring may pananagutan sa nangyaring stand-up sa Senado. Ayaw ani Vida niyang pangunahan ang panel na ngayon ay sumisiyasat na sa pangyayari na dito ay tinitingnan ang timeline mula May 11 hanggang May 14. Una dito ay ginigit ng pamahalaan na hindi Senate attack ang nangyari sa mataas na kapulungan, taliwas sa naging deklarasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pakinggan natin si DOJ Acting Secretary Frederick Vida.
7: We've identified, but I don't want to preclude yung panel natin. As to the kung sino culprit, ayaw ko muna i-preempt, no? As to the type of cases that will be filed, again, I don't want to preempt my panel.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinampirmahan ng Philippine National Police o PNP na nakitang umalis si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado matapos ang insidente ng pamamanail noong Mayo 13. Ayon sa otoridad, sakay siya ng puting Toyota Fortuner na nakarehistro kay Senator Robin Padilla. Sa press briefing sa Malacanang, pinakita ni PNP Chief General Jose Melecio Natantes Jr. ang CCTV footage ng sasakyan habang palabas ng Senado bandang alas 12:30 ng madaling araw noong Mayo 14. Gayunman, hindi pa nilabas sa publiko ang buong video na sinasabing nagpapakita kay De La Rosa.
7: About 2:30 a.m. It shows the Fortuner, white Fortuner, and personalities going out from the Senate, particularly makita natin doon ang Senator Bato and Senator Padilla, and going to the vehicle na Fortuner.
3: Si PNP Chief Jose o General Melecio, Jose Melecio Nartates Junior.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, kinumpirma rin Interior Secretary John Vic Remulla na nakapangalan kay Senator Robin Padilla ang naturang sasakyan. Sinabi pa nito na makikita sa CCTV footage ang pag-alis ng sasakyan mula sa Senado o sa Senate compound matapos ang insidente. Inamin naman ni Padilla na kanya ang sasakyang nasa video, ngunit hindi niya kinumpirma kung kasama niya si De La Rosa noong gabing iyon. Sa halip, sinabi niyang hintayin na lamang ang magiging resulta ng investigasyon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sinabi ni Senator Robin Padilla na wala pa siyang natatanggap na summons kaugnay ng investigasyon sa pag-alis ni Senator Ronald De La Rosa sa Senado noong Mayo 14. Ang Kepadilla, handa siyang magpaliwanag sa oras na imbitahan siya ng mga otoridad tungkol sa naturang insidente. Samantala, sinabi naman ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na dapat magbigay linaw si Padilla sa naging papel nito sa pag-alis ni De La Rosa mula sa protective custody ng Senado. Ayon pa kay Matibag, si Padilla umano ang huling nakasama ni De La Rosa bago ito umalis sa Senate premises matapos ang insidente ng pamamarila. Nauna nang inamin ni Padilla na kanya ang sasakyang nakita sa CCTV footage, ngunit hindi niya kinumpirma kung sakay nito si De La Rosa nang umalis sa Senado.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senator Sherwin Gatchalian nais ng independent investigation tungkol sa shooting incident sa Senado. Narito ang balitang atin sa atin ni Nympha Asuncion.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Mas naiis ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagkakaroon ng independent investigation kaugnay ng nangyaring shooting incident sa Senado nitong May 13. Nang matanong kung dapat bang magkaroon ng sariling investigasyon ng Senado sa nangyari, sinabi ni Gatchalian na mainam na ipaubayan na lang ito sa ibang independent body. Ayon kay Gatchalian, dapat maimbestigahan ng Senado at ang National Bureau of Investigation o NBI tungkol sa nangyari. Ito'y sa gitna ng magkaibang mga pahayag ng NBI at Senado tungkol sa naging ugat ng putukan. Sinabi ng senador na mahalagang malaman sa imbestigasyon kung sino ang nagkamali at ang mga reformang dapat gawin para maiwasan ng maulit ang nangyari. Tumanggi naman si Gatchalian na magkomento kung may pagkakamali ba si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa nangyari. Pero isa sa mga nakikita ng mga senador na dapat pagbutihin bunga ng nangyari ay ang koordinasyon sa pagitan ng NBI, PNP at militar sa ganitong mga operasyon o pangyayari. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Gatchalian.
10: I want to see the independent investigation. Hindi dapat ang Senado rin ay maimbestigahan. Of course, NBI dapat rin maimbestigahan para pantalan. And importante yung alaman natin kung sino yung may gumawa nito or nagkamali. At yung reforms, paano natin maiwasan ito? Ako, ang aking perspective, iwan natin sa independent. Whether it's CIDG, whether it's ombudsman, nabasa ko ombudsman is already investigating. Importante, independent. Para fair it.
6: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muling pinagtanggol ang ilang mambabatas ang pagsusulong ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga mambabatas, bahagi ito ng kanilang tungkulin bilang mga kongresista. Sinabi ni House Lead Prosecutor Jinky Beatrix Luistro na obligado silang ituloy ang impeachment process dahil ito ay naayon sa mandato ng konstitusyon.
11: It's a constitutional duty. By duty, this is not our choice. This is obligatory on our part to push for this proceeding.
3: Si House Lead Prosecutor Jinky Beatrix Luistro.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, para naman kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, hindi anya ito sa pinapolitika o personalidad kundi tungkol sa pananagutan sa batas at sa mamamayan. Samantala, sinabi naman ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na bagamat hindi pabor ang ilan sa kanyang mga constituents sa kanyang posisyon hinggil sa impeachment, tiniyak niyang hindi nito maapektuhan ang kanyang serbisyo sa distrito.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inamin ng House Prosecution Panel na malaking hamon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagkalat ng fake news at trolls sa social media. Ayon kay impeachment prosecutor at Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, mahalagang mapigilan ang maling impormasyon at peking ebidensya na kumakalat sa publiko. Sinabi rin niya na dapat manaig ang katotohanan hindi lamang sa impeachment proceedings, kundi pati sa pagsasulong ng accountability sa bansa. Umaasa naman si Defensor na magtutulungan ang lahat ng panig upang mailabas ang tama at totoong impormasyon tungkol sa issue. Narawagan din siya sa mainstream media na tumulong sa pagbibigay ng malinaw, patas at makatotohanang balita sa publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang mga balita, impeachment trial magpapatuloy pa rin kahit na mag-resign si Vice President Sara Duterte sa gitna ng paglilitis. Ang detalye atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Papatuloy pa rin ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kahit mag-desisyon siyang magbitiw sa pwesto sa gitna ng paglilitis ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Lead Prosecutor Jervy Luistro, para sa kanyang opinyon, hindi otomatikong matitigil ang paglilitis sakaling mag-resign ang pangalawang pangulo. Anya, kinakailangan pa rin mapatunayan ang pananagutan ng isang inireklamong opisyal at mapagdesisyonan ang kaukulang parusa kabilang ang perpetual disqualification o habang buhay na pagbabawal sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Sa isinigawang press conference ng 11-member House Prosecution Panel, ipinaliwanag ni Luistro na may dalawang posibleng parusa sa impeachment kapag nahatulan ang isang opisyal. Una, ang pagtanggal sa pwesto at ikalawa, ang perpetual disqualification sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Sinang-ayunan naman ito ni Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jokno na nagsabing makatwiran at naayon sa batas ang naturang pananaw. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervy Luistro.
13: While resignation from all office will render moot and academic the penalty of removal, it is my position that we need to continue the trial for the senator judges to be able to determine whether or not they will impose as well the penalty of perpetual disqualification. But that is my opinion.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
9: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pabrika ng bakal na iniuugnay sa kumpanya ng business tycoon na si Tony Yang. Nakita ng Radioactive Material Science sa Philippine Nuclear Research Institute o PNRI. Ang detalye po ng balitang yan, hatid ni J. Mark Dagala.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Lubhang mapanganib sa kalusugan ng tao ang ginagawang bakal sa loob ng Sanja Steel Corporation na nasa loob naman ng Fibidec Industrial Authority na kontrolado ng Department of National Defense sa Misamis Oriental. Ayon kay Maria Teresa Sarabit, ang Radiation Safeguards and Security Specialist ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI. Sa simula pa lamang ng proseso ng paggawa ng bakal ng Sanja ay gumagamit na ito ng radioactive materials hanggang sa matapos ito. Magugunitan sinarakay na pinagsanib na puwersa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines ang nasabing planta kung saan nasagip ang nasa 69 na Chinese nationals. Kaugnay nito, sinabi ni Sarabit na patuloy ang ginagawang monitoring at pag-aaral sa lugar hinggil sa bigat ng radioactive materials na nakadeposito para una. Muna ng sinabi ng PAOK at ng NBI na magsasagawa sila ng backtracking para mapanagot ang mga dapat mapanagot sa kung bakit ito nakalusot sa kabila ng panganib na dulot ito sa malapit na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Tiriyak ang tuloy-tuloy na 10 peso fuel discount para sa mga public utility drivers. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Kahit na matatapos na, ang service contracting program ngayong linggo ay magtutuloy-tuloy pa rin ang suporta ng pamahalaan sa transport sector sa pamagitan ng pinalawak na implementasyon ng 10 pesos fuel discount. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, bukod sa mga pampasaherong jeep at UV Express sa Metro Manila, ay napapakinabangan na rin ito sa iba pang panig ng bansa. Sa datos nga ng ahensya, nasa 141,000 units na ng jeepney at UV Express ang nakasama sa fuel discount subsidy program na nakikinabang sa diskwento sa diesel. Sa ilalim ng programa, tanging mga POV na may valid at existing franchise lamang ang kwalipikado at maaaring makuha ng diskwento na hanggang 150 litro kada linggo. Ayon pa sa LTFRB, automatico mag-a-apply ang diskwento sa mga kalahok na gasolinahan sa sandaling makumpirma sa database ang plaka ng sasakyan. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Posibleng makaranas ang Pilipinas ng malalakas na bagyo mula Hunyo hanggang Agosto. Ayon sa PAGASA, maaaring mabuo ang malalakas na weather system dahil sa pagsasabay ng habagat at tinatawag na Super El Nino. Posible ang nilang magdulot ito ng malawakang pagulan at pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Dahil dito, iniikayat ang ahensyang publiko na maganda at posibleng epekto ng matinding panahon. Dagdag pa ng PAGASA, kahit kakunti lamang ang mabubuong bagyo sa nasabing panahon, posible pa rin itong maging malalakas at magdala ng matinding ulan, malakas na hangin at pagbugso-bugsong pag-ulan. Pinaalalanan din ang mga residente sa flood-prone areas na maging alerto at handa dahil sa ilang lugar ang nakaranas ng pagbaha nitong mga nakaraang linggo dahil sa thunderstorm lamang ang umiral.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Muling nagpulong ang Uplift Committee sa pangungunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang ilatag ang mga hakbang ng pamahalaan laban sa epekto ng tensyon sa Middle East sa enerhiya, transportasyon at seguridad sa pagkain. Kabilang sa mga pangunahing tinalakay ang repatriation at reintegration ng mga OFW, pagtiyak sa sapat na supply ng langis, pagbibigay ng cash assistance sa mga mahirap na pamilya at pagpapanatiling abot-kaya ng presyo ng pagkain at pangunahing bilihin. Inilahad din ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang updated na plano para sa pamamahagi ng ayuda sa mga low-income households na maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, nilunsad naman ng Department of Transportation o DOTR ang Recalibrated Transport Support Package na sasaklaw sa mahigit sa 151,000 public utility vehicle units. Ipatutupad ito sa buwan ng Hunyo hanggang Disyembre 2026. Tiniyak naman ng Department of Budget and Management o DBM sa pagpupulong na may sapat na pondong pamahalaan upang may pagpatuloy ang mga programa ng Uplift Committee hanggang sa katapusan ng taon.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Namataan ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang barko ng China Coast Guard sa karagatang sakop ng Zambales habang nagsasagawa ang mga ito ng Maritime Domain Awareness Flight. Ayon sa PCG, nakita ang China Coast Guard vessel na CCG-4305 nasa 48 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. Sinabi ng mga otoridad na hindi agad tumugon ang barko ng China sa sinagawang radio challenge ng Pilipinas. Dahil dito, nagtungo rin sa lugar ang PCG vessel na BRP Cape San Agustin upang bantayan ang sitwasyon at magbigay ng sunod-sunod na radio challenges. Bagamat sumagot umano ang Chinese vessel sa unang komunikasyon, tumanggi itong tumugon sa mga sumunod na tawag at wala ring binigay na legal na dahilan. sa pananatili nito sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Iniulat din ng Philippine Coast Guard o PCG ang presensya ng mga maritime research vessels ng China sa West Philippine Sea. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni National Maritime Council o NMC spokesperson Undersecretary Alexander Lopez na mabilis at proactive ang ginawang monitoring ng National Task Force on West Philippine Sea, kabilang na ang Coast Guard at Armed Forces of the Philippines o AFP. Anya, agad na naiulat nilang mga ilegal na gawain ng China, hindi lang sa Pagasa Island at sa iba pang mga bahagi ng West Philippine Sea.
16: Ipinupundi na ng National Maritime Council ang presensya ng mga MSR vessels na ito, especially sa isinigawang marine scientific research ng Yang Yang Hyong 33 sa vicinity ng Pag-asa Sandy Case 2 at 3. Ang mga naturang aktibidad ay illegal at nilalabag ang mga provision na UNCLOS, particularly sa requirement na kinakailangan dapat may pahintulot ang isang foreign state organization mula sa nakasakop na coastal state.
3: Samantala, nilinaw din ni Undersecretary Lopez na hindi bawal na magsagawa ng scientific marine research activity ang alinmang bansa. Ngunit dapat anya na sumunod sa mga panuntunan at requirement na dapat humingi muna ng paintulot sa coastal state na nakakasakop sa area na gagawan nila ng pananaliksik.
16: Hindi naman actually bawal yung pagsasagawa ng marine scientific research activity. Meron lang kasing requirement, dapat ito ay may pahintulot o mag-request sila ng authority from the coastal state, in our case, so ang Pilipinas, bago sila magsagawa. So without that authority or clearance from the coastal state, anumang research na gagawin nila sa ating karagatan ay tinatawag na illegal, no?
3: Si NMC spokesperson Undersecretary Alexander Lopez.
9: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Korte Suprema, tinuring na constructive dismissal ang hindi aprobadong flexible work arrangement. Ang detalye hatid ni Lawrence Tanhoko.
9: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
17: Nagpa siya ang Korte Suprema na may tinuring na constructive dismissal ang unilateral na pagbabawas ng work days at pagkakatupad ng worker rotation scheme nang walang pahintulot ng mga manggagawa. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Amy Lazaro Javier, pinananagot ng SE Anbank ang isang textile manufacturing company matapos bawasan ng 6 na araw na trabaho ng 7 production workers sa 2 hanggang 3 araw kada linggo. Ayon sa Korte Suprema, nabigo ang Fiber Textile Manufacturing Corporation o FMC na patunayan na voluntaryong pumayag ang mga manggagawa sa ipinapatupad na work rotation at reduced work days. Nabatid din na hindi nakapagbigay ng abiso ang kumpanya sa Department of Labor and Employment o DOLE bago ipatupad ang hakbang at hindi rin napatunayang may aktwal o nalalapit na problemang pang-ekonomiya. Binigyan din ng kataas-taas ang hukuman na maaaring magpatupad ng flexible work arrangement ang mga employer sa panahon ng krisis. Ngunit kinakailangan may pahintulot ng mga empleyado at sumusunod sa itinakdang patakaran ng DOLE. Dahil sa pagbabawas ng araw ng trabaho at sahod, sinabi ng Korte Suprema na naging hindi na makatuwiran para sa mga manggagawa magpatuloy sa kanilang trabaho, kaya't ito ay may tuturing na constructive dismissal. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Matagumpay na nakakumpiska ng mga illegal na droga sa malalaking operasyon na sinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at ng iba pang mga law enforcement agency ng bansa. Sa Bagong Pilipinas ngayon, binahagi ni PDEA spokesperson Joseph Frederick Kalulut na kilo-kilong droga ang kanilang nasabat mula sa magkakahiwalay na operasyon sa Zamboanga, Marikina City, Mati City sa Davao Oriental at Paranaque City. Bukod dito, may mga nakumpiska rin silang marihuana sa naging operasyon naman sa Cordillera Administrative Region o CAR.
18: Sa Zamboanga City, this was PNP initiated na kung saan 5 kilo ng shabu ang nakumpiska doon sa 3 individual. Meron din ho sa Marikina na 1 kilo din ho ang nakuha natin dyan. This happened last May 12. And nung May 8 naman, dyan ho sa Mati City sa Davao Oriental, meron din ho nakuha ang mga kalahating kilo ho ng illegal na droga. Plus sa Paranaque din ho, 1 kilo din ho ng shabu ang ating nakuha ho dun. Kasama pa ho dito yung 10 marijuana eradication campaign na ginawa ho natin dun ho sa Cordillera.
3: si PDEA spokesperson Joseph Kalulut.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Paggamit ng biodiesel mula sa gamit na mantika. Sinusulong naman ng Department of Science and Technology. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Sa gitna ng krisis at mataas na presyo ng produktong petrolyo, nagpapatuloy ang DOST Industrial Technology Development Institute sa paghikayat sa local government units na gamitin ang kanilang biodiesel reactor technology upang muling mapakinabangan ang mga gamit na mantika mula sa mga tahanan at food establishments. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DOST Science Research Specialist Engineer Rino Bia, ipinaliwanag niya na ang biodiesel mula sa gamit na mantika ay rekomendado na gamitin sa pagpapatakbo ng mga makinarya para sa operasyon ng negosyo at sektor ng agrikultura.
20: Biodiesel is number one, renewable siya. Mas sustainable siya compared sa mga fossil-based natin na diesel. Ito, yun nga, renewable and galing lang sa mga natural-based na oils po. Tapos, pangalawa po, kung use cooking oil yung gagamitin nating raw materials, makakatulong po tayo sa waste management ng ating lugar. Tapos, mapopromote po natin yung local production ng biodiesel dito na hindi na po tayo ganun kadependent sa mga inaangkat natin na diesel.
19: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, drone attack nagdulot ng sunog malapit sa isang nuclear energy plant sa United Arab Emirates. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizel Nanyong.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Nagkaroon ng sunog sa isang nuclear power plant sa Baraka, United Arab Emirates na tinawag ng mga otoridad na isang unprovoked terrorist attack. Bagamat walang partikular na grupo o bansa ang sinisisi sa insidente, hayagan nitong ipinakita ang panganib na muling pagsiklab ng digmaan sa Estados Unidos at Iran. Ayon sa Associated Press, walang iniulat na sugatan o pagtaas ng radiation sa nasabing planta. Patuloy ang pagtaas ng tensyon sa Strait of Hormuz na ngayon ay nasa ilalim ng isang blockage ng hukbong pandagat ng Estados Unidos. Matatandaan na ang naturang waterway ay isang mahalagang daanan ng supply ng enerhiya na kontrolado ng Iran. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
9: Radyo Pilipinas Sports.
3: University of Santo Tomas nasungkit ang overall championship ng UAAP Season 88. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
22: Muling nanaig ang mga student-athletes sa Espanya Boulevard sa Manila sa pagtatapos ng UAAP Season 88 matapos tanghalin na overall champion ang University of Santo Tomas sa Collegiate at High School Division. Kumopo ng 356 points from 10 championships ang UST sa college level. Samantalang 327 points naman ang itinala ng UST High School galing sa 11 championships ng Season 88. Ito ang 49th overall title ng UST sa collegiate level at 25th naman sa high school division. Samantala, from host UST, Far Eastern University na ang tatanghalin na season host para sa Season 89 na may temang For Everyone UAAP. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
9: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw. Habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagumdum na landslide sa likod ng inyong bahay, so ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak else. Ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siyang sagot mo. Congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: maging fuel efficient. So regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Halos 2 milyong mamamayan sa Cordillera nakapagparehistro bilang mga botante. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Jong Munar.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Jong!
24: Opigit kumulang 1.7 na milyong mga mamamayan sa Cordillera Administrative Region ang nakapagparehistro bilang mga botante para sa nakatakdang barangay at sanggunang kabataan elections sa Nobyembre 2, taon kasalukuyan. Ang Commission on Elections Cordillera Regional Director Attorney Julius Torres ang naturang bilang ay mula ng simula ng panawagan para sa voters registration ng April 20 na nakita ng pagdami ng mga magpaparehistro sa huling araw ng registrasyon noong Mayo 18, araw ng Lunes. Batayan niya sa datos ng Comelec Car, ang lalawigan ng Benguet ang nakapagtala ng pinakamaraming registrante sa bilang na 243,779. Kasunod ang Abra na may 110,788, Baguio City na nakapagtala ng 161,259, Kalinga 158,874, 136,383 sa Ifugao, 115,708 sa Mountain Province at 85,771 sa Apayao. Aabot naman sa 388,114 ang nagparehistro para sa hanay ng mga sanggunang kabataan sa rehiyon. Kaugnay nito, umiling naman ang paumanhin si Director Torres sa mga hindi napabilang sa pagtatapos ng registration period, bagamat sila ay nakapila palampas sa 30-meter radius sa tanggapan ng COMELEC. Anya, ito ay naalinsunod sa panuntunang inilabas ng komisyon kung saan ang cut-off ay hanggang alas 3 ng hapon lamang noong araw ng Lunes, Mayo 18. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kampanya laman sa red tape tinaguyod ng mga ahensya ng pamahalaan sa Grand Ease of Doing Business Fair sa La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sara.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Glenda.
25: Nagkaisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagtataguyod sa mabilis at maayos na serbisyo sa ginanap na 2026 Grand Ease of Doing Business Fair sa City of San Fernando, La Union na pinangunahan ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Inihandog ng mga ahensya ng pamahalaan ang kanilang mabilis na serbisyo upang ipakita ang kanilang pagnanais na tuluyang masugpo ang red tape. Dumalo sa programa si ARTA Deputy Director General for Operations Undersecretary Leia Grace Salcedo at tiniyak nito na patuloy ang maigting na kampanya ng pamahalaan.

0: sa mga magsasaka at mangingisda sa Region 1. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang hatid ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Mildred.
2: Pinatay ang 41.15 million na unconditional cash assistance ang ilalaan para sa mga magsasaka at mangingisda sa Region 1 sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program kasunod ng pinagtibay na kasunduan sa pagitan ng DA at DFAR. Sa isang memorandum of agreement, formal na itinakda ang implementasyon ng programa ng DA at DFAR na layunin magbigay ng direktang tulong pinansyal sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa rehiyon. Ayon sa mga ahensya, ang pondo ay nagmula sa Advice of Sub-Allotment ng Office of the Secretary ng DA at ipapamahagi bilang cash assistance upang maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng gasto sa produksyon at iba pang gastusin sa agrikultura at pangisdaan. Nilagdaan ang kasunduan ni DA RFO1 Regional Executive Director Fidel Libaw at DFAR RFO1 Regional Director Remily Lachica na nagsisilbing hudyat ng mas pinatibay na koordinasyon para sa mas mabilis at organisadong distribusyon ng ayuda. Inaasahan ng mga opisyal na sa pamamagitan ng programa, mas mapapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Marinel Drag Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Cash for training and work para sa Project Lawa at Binhi, sinagawa ng Naga City Agriculture Office. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City. Narito ang report ni Mayra Revilla.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Mayra.
3: Isinagawa ng Naga City Agriculture Office ang Risk Resiliency Program Cash for Training and Work para sa Project Lawa at Banhi 2026. Sa pamamagitan ng Project Coordinator na si Edlyn Apin ng City Agriculture Office at City Agriculturist Ernesto Asensio III, isinagawa ang aktividad sa City Nursery sa Barangay Carolina at Urban Agri-Demo Site sa Balatas, Naga City. Ang Project Lawa at Banhi ay isa sa mahalagang programa ng Agriculture Office para tulungan ang mga urban farmers at fisherfolk sa Naga. Samantala, kamakailan lamang nagbigay naman ng tulong ang City Agriculture Office para naman sa iba't ibang barangay ng Naga kung saan nagsagawa sila ng tilapia at hito fingerlings dispersal para naman sa ating mga mamamayana. Umaasa ang City Agriculture Office sa pamamagitan nito ay mabibigyan naman ng dagdag kita ang mga mamamayan ng Naga. Para sa Bagong Pilipinas, Mayra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Quarterly allowance ng mga senior citizens, PWD, sa solo parents sa Puerto Princesa City. Tataas sa taong 2027. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Goody Salsagat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Goody.
4: Ibinalita ni Puerto Princesa City Mayor Lucille Bayron na tataas ang allowance na matatanggap ng mga nasa 30,000 membro ng vulnerable sektor ng siyudad sa susunod na taon mula sa punto ng pamahalang palunsod. Anya, ipapanukalan niya madagdagan ng 3,000 piso ang mga allowance ng mga senior citizens, persons with disabilities o PWD at solo parents, kaya posibleng sa 2027 na ito maisakatuparan. Ipinayagpa ni Mayor Bayron na layon itong matulungan ang nasa mga sektor na magkakaroon ng dagdag na pera para sa kanilang mga pangunahing pangangailangan tulad ng maintenance na gamot at pagkain. Aniya, baka sakaling dahil sa karagdagang panustos ay humaba ang buhay ng mga senior citizens at kabilang na sektor. Lubos naman ang saya at pasasalamat naman ito sa naging anunsyo ni Bayron sa nasabing panukala. Sa kasalukuyan, tumatanggap ang lahat ng senior citizens, PWD at solo parents ng 3,000 pesos quarterly allowance mula sa pamahalang panunsod ng Puerto Princesa na nagiging 6,000 piso na sa susunod na taon. Para sa Bagong Pilipinas, Goody Sarsagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes na makalipas po ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar.

0: lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. National Commission on Senior Citizens Region 8 pinagding ang pakikipag-ugnayan sa land bank para sa digital banking solutions. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang report ni Ruel Bugnos.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Well,
9: nagsagawa ng opisyal na pagbisita ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 8 sa pamumuno ni Regional Director Antonio Dalauta sa Land Bank of the Philippines noong Mayo 7 ng taong kasalukuyan. Layo na nga pagpupulong na talakayin ang posibleng kolaborasyon para sa digitalization o paggamit ng digital na pamamaraan sa pamamahagi ng cash gift para sa mga benepisyaryo ng Expanded Sintinayan Act. Dumalo rin sa nasabing diskusyon si VP Brendalyn Villavicencio mula sa Eastern Visayas Branches Group kasama ang mga department manager na sila si AVP Christopher Marco at Maria Cristina Esplanada. Nakatuon ang pag-uusap sa pag-aaral ng mga opsyon sa bank transfer bilang isang mas maginhawa, ligtas at madaling paraan para sa mga tatanggap kapalit ng tradisyonal na pisikal na pamamahagi ng pondong cash. Layunin ang inisyatibong ito na itaas ang kalidad, siguridad at bilis ng paghahatid ng mga cash gift para sa mga senior citizens sa rehiyon sa pamamagitan ng mga solusyon sa digital banking. Bukod dito, inaasahan din itong mapapatatag ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mas mapabuti pa ang serbisyong ibinibigay para sa kapakanan ng mga nakakatanda. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogot.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: DTI Region 6, binabantayan ang presyo at supply ng mga school items sa Western Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni JP Hervas.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: JP.
10: Patuloy na binabantayan ang Department of Trade and Industry o DTI Region 6 ang presyo at supply ng mga school supplies sa Western Visayas. Batay sa pinakahuling monitoring ahensya sa 35 retail outlets sa yun na nananatiling sapat ang supply at tama ang presyo ng mga pangunahing gamit sa paaralan. Kabilang sa mga binabantayan ng DTI ang notebooks, pad paper, mga panulat, crayons, eraser at sharpeners. Ayon pa sa ahensya, nananatiling marami ang stock sa mga lokal na tindahan dahil sa regular na replenishment mula sa mga supplier. Wala rin umanong nakitang sinyales ng hoarding o pagmamanipula ng presyo. Tiniyak naman ang tanggapan na magpapatuloy ang kanilang mahigpit na pagbabantay upang maprotektahan ang mga mamimili laban sa sobra o hindi makatarong ang pagtaas ng presyo at upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng mga school items ngayong nalalapit ang balik-eskwela. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Updates mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. DPWH Davao maglalagay ng Bailey Bridge matapos gumuho ang tulay sa barangay Kalyawa, Davao City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Sheila Lisondra.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Sheila.
2: Agad na isinailalim sa assessment ng Department of Public Works and Highways o DPWH Davao ang tulay sa Purukto, Barangay Kalyawa, lungsod ng Davao na gumuho matapos masira dahil sa baha bunsod ng pagbuhos ng malakas na ulan. Ayon kay Dean Ortiz, ang tagapagsalita ng DPWH 11, i-deploy na ang Equipment Management Division upang mag-install ng Bailey Bridge na magiging temporaryong daan ng mga motorista mula sa una at pangalawang distrito ng lungsod at mula sa Panabo City sa Davao del Norte papuntang Davao City proper. Umaasa naman ang opisyal na malalaanan ng pondo ang konstruksyon nito sa susunod na taon, lalo na malaking tulong ito sa mga motorista upang mabilis ang kanilang biyahe. Gumuho ang nasabing tulay kahapon ng madaling araw matapos tangayin ng rumaragasang baha dulot ng malakas na ulan. Napag-alaman na itinayo ang 15 metrong tulay noong 2017, ngunit dahil sa paglipas ng panahon ay lumawak umano ang sapa na naging dahilan ng pagguho ng mga approach nito. Tuluyan ngang bumigay ang tulay dahil sa malakas na agos ng tubig. Inabisuhan naman ng opisyal ang mga residente na mag-ingat, lalo na't nananatiling hindi mabuti ang lagay ng panahon dahil sa ITCZ at Easterlies. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondo Solosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Halos 1,500 bagong Teacher 1 positions inilaan para sa Sulu sa school year 2026-2027. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu. Narito ang balitang atin sa atin ni Fatma Gino.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Fatma.
5: Makatatanggap ang Schools Division of Sulu ng kabuang 1,467 bagong Teacher 1 positions bilang bahagi ng mahigit 32,000 teaching positions na inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM para sa school year 2026-2027 upang mapalakas ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ayon sa ulat, kabilang ang Region 9 o Zamboanga Peninsula sa may pinakamalaking deployment allocation na may kabuang 3,361 teaching items at malaking bahagi ang inilaan para sa Sulu upang matugunan ang kakulangan ng mga guro sa mga pampublikong paaralan sa lalawigan. Sinabi ni Sir Governor Abdul Socorro Eitan II na siya rin chairperson ng Region 9 na malaking hakbang ito upang mapunan ang kakulangan sa mga silid-aralan at mapabuti ang akses sa edukasyon ng mga mag-aaral sa Sulu at buong Zamboanga Peninsula. Nagpapasalamat din si Tan sa DBM sa patuloy na paglalaan ng suporta para sa sektor ng edukasyon at sa pagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga lisensyadong guro. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, May 20, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: to sell.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
0: Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Wednesday, Miyerkules, mga kaibigan, May 20, 2026. Welcome po, mga kaibigan, sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo, mga kaibigan, hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ano man po pinagkakabalahan nyo this morning, Duke Kipas Company, hanggang alas 8 ng umaga tayo magkakasama-sama sa impapawid. Ngayong umaga po tayo makikibalita sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kaugnay nitong pagtatapos nitong service contracting program para sa mga pampasayarong sasakyan. Makikibalita tayo tungkol dyan. At syempre, ang pagtiyak din ng LTFRB na tuloy-tuloy pa rin ito pong pagkakaloob ng diskwento, 10 pisong diskwento sa presyo po ng petrolyo para sa mga legit at may prangkisa na pampasaherong sasakyan. Mga kaibigan, bilang pambungad natin ngayong umagang ito, traffic update muna, direkta po mula sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas Traffic!
4: Ang maghatid sa atin this morning, mga kaibigan, si Rogent Mutok mula sa MMDA Metro Base. Rogent!
5: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po na isa. Medyo makakaranasan po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may West Avenue. Hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic natin simula po dyan sa may P2000 hanggang dito na lang din po yan sa may pagbaba po ng Santola flyover. Then masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Cabrera hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang ating naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic naman po simula po dyan sa may FB Harrison hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may MRT Magallan Station hanggang dito na rin po yan sa may Arnais Avenue. Then pagkalagpas po niyan, masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may Nia Road hanggang dito na rin po yan sa may Quezon Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound. Dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Julio Vargas hanggang dito na rin po yan sa may Calne Road. Then pagkalagpas mo yan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5. Moderate to heavy traffic naman po simula po dyan sa may Leve Mariano hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng T5 Libis flyover hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonicerano Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic po hanggang dyan na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Ang ating Commonwealth Avenue naman po, makakaranas naman po tayo ng moderation simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Regalado Avenue. Then pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may elliptical po ng North Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista sa may ending na 5 and 6 ngayong araw ng Miyerkules. Pero po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babay po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
4: Thank you. Thank you so much, Rogent Mutok. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 9 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito pong mga banggagawa sa ni-raid na steel plant, yan po sa Misamis Oriental. Ha? Sila po'y kasalukuyang inaasistihan ng Department of Social Welfare and Development. Ang detalye po ng balitang yan ay atin sa atin ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mary.
6: Alan, nakaalalay na ang Department of Social Welfare and Development dito nga sa nasa 272 manggagawang nasagip mula sa isang Chinese-owned steel plant sa Misamis Oriental na sinalakay ng mga otoridad dahil sa umunay hazardous operations. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao, nagsasagawa na ng profiling ang kanilang mga social workers sa Northern Mindanao para matukoy ang posibleng intervention dito nga sa mga apektadong manggagawa. Kabilang sa pinag-aaralan na posibleng ibigay na tulong ay ang financial assistance at livelihood support sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation at ng sustainable livelihood program. Kasabay nito ay nakikipag-ugnayan na rin ang DSWD sa Department of Health para naman sa psychosocial intervention para matulungan itong mga manggagawa na makayanan ng trauma, takot at stress na idinulot ng raid operation at pagkawala ng kanilang kabuhayan. Matatanda ang sinalakay noong May 15 ng mga otoridad ang Philippine Sanjia Steel Corp dahil sa umunoy paglabag sa labor standards, immigration laws at presensya ng hazardous materials. Una na nga rin kinumpirma ng Philippine Nuclear Research Institute na positibo pa sa radiation contamination ang naturang steel plant. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Thank you, Merian Bastasa. Update po yan, direkta mula naman sa DSWD, Department of Social Welfare and Development. 11 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa bayan pong napapanood, syempre, ang live streaming ng ating programa sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa bayan din, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. 12 minutos na, isang dosenang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 14 minutes. Makalipas pong alas 7 ng umaga. Makikibalita muna tayo sa National Food Authority. Siyempre, ang usapin pa rin ng food security, lalo na po sa bigas. Makakausap natin this morning ang administrator po ng National Food Authority, si Sir Larry Lacson. Sir, magandang umaga po.
9: Hi, good morning Alan at good morning sa mga taga-subaybay natin.
4: Yes sir. Well, una makikibalita kami of course sa mga initiatives ng ating National Food Authority para matiyak ang National Rice Buffer Stock natin sa kasalukuyan. Admin Lacson sir, please.
9: Oh yes, so on itong last month no, we started mga bandang April kalagitna no. aggressively we are procuring palay, no, sa ating mga magsasaka para mapalitan yung ating mga lumalabas na stocks through Benteng Bigas at saka sa DSWD and LGUs, no? Aggressive tayo ngayon, namimili ng palay. At in fact, etong as of today, no, from January to ano, nakakalahating milyong sako na tayong nabibili kahit pa medyo nahuli tayo sa pamimili dahil sa sobrang taas ng price ng mga traders.
4: Opo. Okay. Sa kasalukuyan, binabanggit nyo, Administrator Lacson, na very aggressive ang ating National Food Authority sa pagbili ng palay sa ating mga local farmers. More or less po, magkano naglalaro ngayon ang presyo ng pagbili ng NFA ng palay sa ating mga magsasaka, sir?
9: Ganito kasi yun, Alan, no? Nationwide, iba-iba ang presyo, depende sa lugar, no? Kung ano yung kalakaran.
4: Opo.
9: Ang pinakamataas nating presyo nasa sa 30 pesos kada kilo ng tuyo at malinis.
4: Mm-hmm.
9: At ang pinakamababa natin na presyo sa ating pamimili ngayon ay 25 pesos, no? Sa tuyo at malinis. So napakaganda ng presyo niyan, no?
4: Mm-hmm.
9: Siguro if you are going to ask for the average, siguro nag-average tayo ng mga 26.50, mga ganon, kada kilo.
4: Mm-hmm. This is average na nationwide, admin sir, ano ha?
9: Yes, oh, mga ganon tayo, nationwide na yan.
4: Opo. Kasi nga, di ba, binabanggit nyo na mataas ang pagbili ng NFA ng tuyo at malinis na palay sa ating mga farmers, 25 to 30 pesos per kilo. Pero, ika nga, pag nandiyan pa rin at tuloy-tuloy pa rin yung pagkakaloob ng pamahalaan ng 20 pesos per kilo na bigas para sa mga vulnerable sectors natin all over the country. So napakalinaw na ang pamahalaan mismo ang nagsasubsidize para maipagbili sa halagang 20 pesos per kilo ang ating bigas, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Admin Lacson, sir.
9: Oh, tama po kayo. Tumpang po ang inyong tinuran, no? Talaga pong sa ganong sistema na kung saan bumibili tayo ng mataas ang presyo ng palay para makinabang ating mga magsasaka, at the same time sa kabilang dulo ay binebenta ng 20 bigas para sa ating mga vulnerable sectors.
4: Opo.
9: Talagang sinasubsidize po ng ating pamahalaan ang ating mga kababayan pagdating po dito sa programang ito, no, particular sa 20 bigas. Sa amin po, sa NFA,
4: opo,
9: yun pa lamang aming pagbili ng palay at yung milling cost and everything, no. Lahat ng cost, pagsasako hanggang sa maging bigas, meron na po tayong subsidiya diyan. Hindi bumababa sa 8 piso hanggang 10 piso, ganyan po ang subsidiya na agad ng NFA.
4: Per kilo.
9: Iba pa po ang subsidiya, per kilo po. Iba pa po yung subsidiya ng Department of Agriculture through na FTI na 13 pesos po kada kilo ang kanyang subsidiya.
4: Magkano po umabot, sir?
9: Ang mga 13 ang subsidiya ng FTI ng
4: Food
9: DA.
4: Terminal. Uh-huh.
9: Kami naman, on the other hand, kami mga 8 to 10 pesos. Anya 8 to 10 pesos, depende po kasi sa presyo ng bili ng ating palay.
4: Okay. At ito pong volume na nabibili ng NFA from our farmers, local farmers, ano, yung volume nito, kung itong volume na ito ay isusuma natin, kumusta po ang buffer stock ng bigas natin sa kasalukuyan dito sa Pilipinas, sir?
9: Sa ngayon, ano, nasa sa 9 na araw ang ating buffer stock. Ibig sabihin, 9 days to last, buong lahat ng Pilipino kayang pakainin sabay-sabay ng 3 beses isang araw, 9 na araw kaya pong pakainin ang buong Pilipinas. Yan po ibig sabihin. Marami po yan.
4: Mm.
9: Ang ibig po lang sabihin, kung kumpara natin noong panahon ng pandemya, year 2020, halos ganyan lang pong volume ang ating naipamahagi sa buong taon noong 2020. So meaning, yung ating 9 days, parang it will take another pandemic para sa isang taon pa na naubos. No po? So ang punto ko lang, marami po yung 9 days, pero hindi rin po tayo nagpapakampante. Kanya tayo po ay patuloy na aggressive na namimili ng palay. Para sa ngayon, kung ano man po yung lumalabas na stocks, patungo sa Bentimbigas, napapalitan po natin agad.
4: Ayun. And of course, isang factor din na tinuturing, of course, yung imported na bigas mula sa ibang bansa. Sa aspetong yan, Admin Lacson, kumusta po?
9: Well, as a national, sa bilang pambansang estratehiya ng departamento rin, syempre titignan po natin yung kabuang supply.
4: Opo.
9: Hindi lamang po ang supply or buffer stock ng NFA. Mm-hmm. Kailangan din po tingnan ang kabuang stocks mula sa pribadong sektor, sa mga household at sa atin po. So meron din po target kasi na days to last ang pamahalaan pagdating po dyan. Pag ang tingin niya po ay bababa ang production o pitch po ang tinitignan at ina-anticipate niya dahil nga po sa may posibilidad ng Super El Nino.
4: Opo.
9: At sa taas ng fertilizer, crudo,
4: yes,
9: bababa po ang ani ng at least 20%. So, ina-anticipate po yan ang pamahalaan, ng particular ng Department of Agriculture sa utos po ng Pangulo na solusyunan yan. So, that's why dun po pumapasok yung pag-iimporta natin ng bigas.
4: Mm-hmm.
9: Hindi po masamang mag-importa mm-hmm. kung ang tingin po ng pamahalaan ay merong naka-impending na problema sa hinaharap. So bago pa po mangyari ang problema na yan, nagre-react po or nagpo-position o nag-aayos o nag-iistratehiya ang pamahalaan para hindi na po mangyari yan.
4: Opo. At nabanggit niyo na base sa mga projections, posibleng umabot ng 20% ang pagbaba ng local rice produce natin due to various factors including yung El Nino at yung posibleng magkaroon din ng matinding pagbuhos ng ulan kapag nagkaroon ng bagyo tuwing may El Nino. Sir?
9: Tama po yun. Yun po yung katambal nun. Super El Nino, masyadong mainit. Tapos bigla pag nagtag-ulan na, kakambal po niyan, La Nina. So kasama po yun talaga sa mga weather pattern. At correct ko lang po ng kaunti.
4: Opo.
9: At least 20% reduction. Yun po ang tinataya ng departamento. At least 20% reduction. That's why kailangan pong pinaghahandaan yan.
4: Mm-hmm. Okay, isang puntos pa, Administrator Lacson, sir. Of course, nababanggit na nariyan sufficient ang supply ng bigas. Kukumustahin ko naman ang aspeto ng mga imbakan ng NFA natin ng bigas, mga warehouses. Kumusta po? Puno ba o may mga paglalagyan pa ng additional stocks sa kasalukuyan, sir?
9: Ay, sa ngayon, marami pa po tayong paglalagyan kasi dahil nga po sa out ng Benting Bigas at natapos na rin yung mga repair ng ating warehouses, marami pa po tayong pwedeng paglagyan ng palay. Pero para lang po mas malinaw,
4: opo,
9: hindi po lahat ng warehouse ay mayroong espasyo na para paglagyan. Mm-hmm. Meaning, may mga warehouses po na puno, lalo na sa mga rice producing areas na marami ang inani, medyo napuno na po yun. Pero pangkalahatan, marami po pong bodega ang ating kayang lagyan ng palay na mabibili sa ating magsasaka. Siguro mga roughly mga 30% pa ng ating kapasidad, no, ang kaya pang i-absorb. So marami pa po yan, no? So yun po. Pero may mga bodega na puno. Inaamin po natin yan.
4: Ayun. And of course, pag napapag-usapan ng bodega, kanina nabanggit nyo rin na mayroong ilang mga warehouses na sumailalim sa repair at natapos na. How prepared are our warehouses naman kung sakaling magkaroon nga ng matinding pagbuhos ng ulan? Halimbawa, baka mga areas na kung saan matatagpuan yung ilang warehouse ay mga flood-prone areas. Yung aspetong yan po, Admin Lacson, sir.
9: Oh, tama. Tama yung tinuran mo, talagang pinaghahandaan yan, no? Ang ating mga warehouses naman ay trained pagdating po sa ganyan. Bago pa man po dumating ang tag-ulan, naghahanda po yan ng mga trapal. Kahit po mga naka-warehouse yan, tinatrapalan din po ang ating mga stocks para kung sakaling may mabutas, may matuklap, hindi po mababasa ang ating stocks. Kung meron man mabasa, konti lamang. Pati yung mga entry and exit doors, inaayos po yan. Naghahanda rin ng mga paleta kung saan yung mga mabababang sinabi mo nga, yung mabababang lugar, no?
10: Opo.
9: Ilalagyan po muna ng paleta bago po i-imbak yung ating mga stocks para pasukin man ng tubig kasi meron talaga tayong warehouse na ganyan katulad po nitong warehouse natin sa may Valenzuela, pinapasok po ng tubig yan kapag talagang malakas ang ulan, nakapaleta po ang ating mga stocks mataas po para hindi po abutin. So yun po yung mga paghahanda, no? Pagdating naman sa bagyo, lahat po naman ng ating structures, no? At saka yung ating mga pinapagawa at nagawa ng structures, lahat po yan ay nakadisenyo para ma-withstand yung mga malalakas na bagyo.
10: Okay. Admin? Ang kausap po natin, mga kaibigan, Administrator Larry Lacson ng National Food Authority. Nag-choppy-choppy lang. Ayan, okay na. Admin, you were saying, sir.
9: Okay, hello.
10: Ayan, okay. Okay na po. Yes, sir. Go ahead, please.
9: Okay, yun po. Yun po yung ating mga paghahanda. Lahat po naman yan ay mga weather-ready, ika nga, ng ating mga warehouses. At ready tayo kung sakali yung mga ilangan ng ating mga LGUs or mga OCD pagdating po sa stocks. At puspusan din po ang ating milling para sa paghahanda sa tag-ulan.
10: Ayan, okay. Nako, Administrator Larry Lacson, sir, salamat po na marami ha, sa mga updates na ito mula sa inyo sa National Food Authority, sir.
9: Wala pong anuman at magandang umaga po sa ating lahat.
10: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Administrator Larry Lacson ng National Food Authority, NFA.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: 27 minutes po, mga kaibigan, makalipas ang 7 AM. Good morning kay Teresa Jonella. Sabi niya, morning po. Good morning din, Teresa Dionella. Yan. Thank you ha, sa iyong panonood sa Radyo Pilipinas live stream sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas. Ha? Si Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning din sa iyo. Maya-maya, susubukan nun nating makipag-ugnayan sa National Grid Corporation of the Philippines at sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
12: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
13: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
12: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
14: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
12: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
15: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN power grid.
12: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
14: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
12: Unti-unti na ring nagtatransition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
14: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
12: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
10: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Philippine Standard Time, 32 minutes po. Makalipas ang alas 7 ng umaga.
7: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
16: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 AM.
10: 35 minutes na, mga kaibigan, makalipas pong alas 7 ng umaga. Narito muna ang update mula sa Philippine Coast Guard. Ang PCG po ay nakikipagtulungan sa International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities para mapabuti pa ang operational practices nito. Ang balita ay atin sa atin ni Lawrence Tanhoko.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Lawrence.
19: Pinagtibay ng Philippine Coast Guard ang commitment ito sa pagpapalakas ng maritime safety at operational excellence kasabay ng pagbisita ng delegasyon ng International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities Worldwide Academy sa National Headquarters ng PCG sa Port Area, Manila. Pinangunahan ni Dean Rear Admiral Vincent Harold Francois de Namor ng Ayala Worldwide Academy ang delegasyon kasama si Capacity Building Manager Gerardine Delanoy para sa fact-finding mission hinggil sa navigation at vessel traffic systems ng bansa. Nakipagpulong ang delegasyon ng PCG upang suriin ang kasalukuyang operational practices at tukuyin ang mga posibleng pagpapabuti alinsunod sa Ayala standards. Kabilang din sa isinagawang aktibidad ang technical discussions at inspection o technical discussions, site inspections at consultations kasama ang Philippine Ports Authority, National Mapping and Resource Information Authority at Manila Harbor Pilot Association hinggil sa modernization initiative sa Maritime Navigation Safety System ng Pilipinas. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Thank you. Thank you so much, Lawrence Tanhoko. Yan po, update mula naman sa Philippine Coast Guard.
18: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Grid Corporation of the Philippines. Magkikibalita ho tayo sa status ng mga transmission lines and of course, dun sa status din ng enerhiya. Naka merong mga naka-yellow alert, mga ganon, naka-red alert dahil sa depende ho sa supply ng enerhiya, ika nga, ano ho. Yan ang ating pag-uusapan mamaya with the National Grid Corporation of the Philippines spokesperson, si Attorney Cynthia Alabanza. Good morning dun sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng Sports Radio 918 kHz, ha? The institution in sports broadcast, yan. Ganon din sa mga nakikinig naman sa atin through Radio Magazine 1278 kHz. And of course, FM sa 104.3, the Capital FM. Ito na po yung binabanggit ko kanina lang. Makikipag-ugnayan tayo sa National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Makakausap natin ang kanilang spokesperson, Attorney Cynthia Alabanza. Attorney Alabanza, magandang umaga po.
20: Magandang umaga sa inyo, Alan.
10: Yes, ma'am. Una, makikibalita lang kami sa ating mga transmission lines. Kumusta po sa mga service areas ng NGCP, ma'am?
20: Wala tayong nagiging aberya sa transmission system na may epekto sa supply. No? So, right now, for NGCP, normal po ang operasyon ng transmission system. However, okay, sa Visayas po, makakita tayo ng yellow alert, dala na din po ng mga unplanned maintenance shutdown ng ilang mga planta, malalaking planta, at pangkabuang kalakihan ng projected demand o yung tinatalang gagamitin ng mga consumers sa Visayas Grid for today. So naka-yellow alert po sila ng alas 6 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi.
10: Mm-hmm. Mamaya po ito. Yellow alert in some areas of the Visayas, Attorney. Yellow alert from 6 to 7 p.m. mamaya.
20: Yes, that's correct po.
10: Okay. Pag yellow, ibig sabihin may bahagyang kakulangan sa enerhiya kumpara doon sa aktwal na pangangailangan sa isang lugar, ma'am?
20: Pag yellow alert po, ibig sabihin sapat pa po yung kuryenteng nalanatili sa transmission system.
10: Opo.
20: Para tugunan yung konsumo. Pero pag mayroon pong di inaasahang pagsirit ng demand,
4: opo,
20: o di kaya naman po eh, may isa pang karagdagang planta na bigla ang tumirik o mabawasan ho yung supply na dumadaloy sa transmission system,
4: opo,
20: maari hong maging red alert yung alert natin mula yellow.
4: Mm-hmm.
20: So ibig sabihin, vulnerable po ang grid, pero hindi pa po imminent o hindi pa po sigurado na magkakaroon ng power interruption.
4: Ayun. Okay. At nabanggit mo, Ma'am Attorney Alabanza, Ma'am, ano, yung pagiging offline ng ilang mga power plants ang dahilan kaya nagkukulang tayo ng supply ng enerhiya o ng kuryente. Halimbawa, base sa reports na nakakarating po, halimbawa sa inyo, sa NGCP, what are the usual causes kung bakit nagkakaroon ng breakdown ng ilang mga planta, ma'am?
20: Well, linawin ko lang, no, na pag malawakan ang naging disruption sa supply ng kuryente, maaring transmission system yan sa pamamahalan ng NGCP o di kaya yung power plants, no.
4: Opo.
20: Pero kung titingnan natin ang

0: ang contribution niyan sa pagkakulang ng supply ng kuryente.
1: Opo. At sa ngayon, base sa impormasyon na hawak ng ating National Grid Corporation of the Philippines, ano, so far, yellow sa Visayas from 6 to 7 p.m. mamaya. Wala pa namang ibang mga nakikitang mga posibleng magtaas din ng ganitong uri po ng yellow alert, halimbawa, as we speak, Attorney Ma'am.
0: As we speak po, no, at this very moment, wala pa po tayong ibang nakikita. Pero ang caveat lang po dyan, assuming na walang ibang power plant o aberyang mangyari sa sistema na makakabawas sa supply na dumadaloy sa sistema ng NGCP.
1: Opo.
0: O di kaya bigla ang pagsirit o di inaasahang pagtaas ng konsumo. So kung wala hong, kung accurate ho yung ating natanggap sa merkado na projection o yung nakikitang konsumo, at kung wala akong karagdagang power plant na biglang tumirik o mawala sa sistema, wala ho tayo dapat makitang alert sa Visayas, sa Luzon, tsaka Mindanao, at dapat hindi na ho lumala pa yung yellow alert sa Visayas to a red alert.
1: Ayun. And yung kondisyon ng pagkakaroon ng yellow alert sa Visayas, kung sakali, sabi niyo ito yung kumbaga magkatapat na yung kung ano yung kailangan eh kayang suplayan nasa yellow. Sa ngayon kung walang magaganap na biglang pagsirit ikanyo ng pangangailangan ng paggamit sa kuryente at walang mga planta na magbe-breakdown, posibleng yung yellow alert ba ay magresulta rin sa rotating power interruption sa ilang mga lugar, ma'am?
0: Ang yellow alert po dapat walang katapat na power interruption.
1: Mm-hmm.
0: Only po pag yan nabawasan pa ang supply na maglalayag ho tayo ng red alert. Pag naglayag ho tayo ng red alert, ibig sabihin magkakaroon po ng power interruption.
1: Mm-hmm. Okay. At yung binanggit nyo, isang factor, yung pagsirit ng paggamit ng kuryente, halimbawa. Okay. So, baka kasi ang iniisip ng maraming kababayan natin na nakikinig at nanonood, pag sinabing pagsirit, bigla ang pangangailangan, ang kailangan kasi ang bawat isa nakikiisa, di ba? Kahit na household lamang. Kahit na household lang, baka sabihin, tatlong aircon, bukas, sabay-sabay, yung mga ganun, makakadagdag sa matinding power consumption yan, di ba, ma'am?
0: Tama po yan, no? Right now, basta lahat ho tayo makilahok dun sa masinop na paggamit ng kuryente. Pag sabay-sabay ho tayo lahat, no? May epekto rin po yan, no? Kagaya nung ginagawa, merong similar programa po ang Meralco.
1: Opo.
0: At ang NGCP na tinatawag nilang Interruptible Load Program.
1: Mm-hmm.
0: Pero yan po, yung mga malalaking consumer, no? Kagaya ho, ang isang halimbawa niyan ay ang SM Malls. Meron ho silang sariling generator. So, pag sa panahon po ng kakulangan sa supply ng kuryente, pwede ho silang pakiusapan na wag nang kumuha ng kuryente sa transmission system at patakbuhin na lang yung kanilang mga generator para hindi na ho sila makipag-agawan doon sa walang generator. In the same manner po, pag yung mga households, yung ating mga consumers, ordinary consumers, tama po kayo, no? Imbis na tatlong aircon sa isang gabi, baka naman maaring sa isang kwarto na lang matulog lahat ng miyembro ng pamilya para isang aircon na lang ang gumagana. At lahat po tayo mag-contribute ng ganyang klaseng pagtitipid o pag magiging masinop sa paggamit ng kuryente, malaki rin ho ang maitutulang niyan doon sa pagbaba ng demand o ng pangangailangan ng kuryente kinukuha sa transmission system.
1: Ayun, okay. Nako, Attorney Alabanza, in closing, mensahe po sa mga nanonood, mensahe, paalala sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umagang ito ng Wednesday. Please go ahead, Attorney Alabanza, ma'am.
0: So ngayong ano po, no, ngayong tag-init, kesyo naman po magka-red alert tayo or yellow alert, mainam ho talaga na kumbaga mag-practice ho tayo ng tipid tips o yung masinop na paggamit ng kuryente. Bukod ho sa mga tulong yan sa pangkabuo ang supply ng kuryente.

0: kuryente sa bansa, makakatulong rin po yan sa ating mga may bahay para ma-budget at ma-budget ng husto yung kanilang income, no? Yung kanilang pinaiikot na pera. So, reminder lang po na maganda talaga na panatilihin natin malinis sa mga refrigerator, ang electric fan, yung mga freezer natin, tsaka ang air conditioner, yung kanilang filter, para maayos ang pagtakbo nito at hindi dumagdag sa konsumo ng kuryente sa panahon ng tag-init na malakas talaga ang demand, no? So, kung tulong-tulong po tayo at sabay-sabay tayong maging masinop, eh makakatulong po yan sa supply, sa patuloy na pagnipis ng supply ng kuryente.
1: Opo. Attorney Cynthia Alabanza, ma'am, salamat po ng marami for the information and the reminders mula sa National Grid Corporation of the Philippines, ma'am.
0: Magandang umaga at salamat din po sa inyo.
1: Thank you. Good morning, ma'am. National Grid Corporation of the Philippines, NGCP spokesperson, Attorney Cynthia Alabanza.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: 48 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: 15 minutes makalipas po ang 7 AM. Para doon sa mga kababayan natin na nagtatanong kung anong magiging lagay ng panahon sa maghapong ito at kung ano ang expected range ng heat index sa ilang mga mainit na lugar sa ating bansa. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa PAGASA Forecasting Center. At gaya po ng reminder ng Department of Health, ulitin natin, pagka mainit, pagtag-init o kaya mataas ang heat index o damang init sa inyong lugar, kinakailangan palagi tayong hydrated, ha? Uminom ng maraming tubig. Tubig pong iinumin. Huwag tumapat sa direktang sikat ng araw pag mainit na. Yung tipong alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Abay, huwag naman. O kaya yung ating mga direktang nagtatrabaho na nasa ilalim ng sunlight, direct sunlight, eh nagkakaroon din sila ng tinatawag na heat break. Kasama dyan yung mga traffic enforcers. Halimbawa, ano ha? O mga kaibigan, narito na ang update muna mula sa PAGASA Forecasting Center.
10: Radyo Pilipinas Weather!
1: Iatid po sa atin ni Grace Castaneda. Grace, good morning!
13: Good morning din po, Sir Alan, at sa ating mga tagasubaybay. Sa ngayon po, medyo nababasa na yung mga pagulan sa area ng Mindanao at Easterlies na po yung nakaapekto for Southern Luzon and Visayas. For the whole country po, bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Bandang tanghali and early afternoon, mainit at malinsangan pa din po yung ating panahon. Forecast heat index dito sa Metro Manila is from 39 to 41 degrees Celsius, while 42 to 45 degrees Celsius naman for most areas pan ng Luzon at Visayas. Generally, between extreme caution to danger level pa rin tayo, kaya hanggat maaari limitahan pa rin yung ating mga outdoor activities. At huwag natin kalilimutan yung mga pananggalang po natin sa direktang init ng araw. Ngunit pagsapit po ng hapon at gabi, tumataas na po yung possibility ng mga biglaang pag-ulan natin, mostly mga isolated na pag-ulan po ito, but possible pa din po yung short duration or short period ng malakas na pag-ulan. Kaya naman, doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. And again, so kapag tayo ay lalabas, huwag pa rin po natin kalimutan yung pananggalang natin sa direktang init ng araw and also sa mga biglaang pag-ulan. So ngayon, wala pa po tayong min-monitor na bagyo or LPA na maaaring maka-apekto dito sa ating bansa. Yan muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Grace Castaneda. Magandang umaga po.
1: Thank you, Grace Castaneda. Direkta mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday, May 20, 2026. Ating mga executive producer, thank you, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Roban Malilin, Arnel Villamor, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
12: Beach vacation.
14: Ano tara?
12: Jogging.
14: Ano tara?
12: Hiking.
14: Ano tara?
15: Taginit is here. Tilik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
16: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
17: Pass tayo dyan!
18: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
19: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
20: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
21: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
22: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
23: Tandaan!
24: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
25: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
2: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
10: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
10: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
10: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
10: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
26: Trending issue. Gusto pinag-uusapan?
3: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon
27: sa Philippine Sports Broadcast.
2: Di papahuli
27: sa mahahalagang kaganapan.
3: 66 Impormasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.
2: Sports Radio, 918.
10: Radyo Magazine, 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio,
7: Radyo Magazine,
2: Serbisyo Publiko,
7: the AM and FM collab,
2: sa Capital 104.3 FM,
11: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
7: Collab.
28: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
29: Radyo on the go.
28: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
30: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
28: Libre to ha?
30: Walang bayad?
28: Oo, walang bayad.
30: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
7: Radyo
0: Publiko.
1: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
8: Mahal ang gamot.
6: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
12: Mr. President, pwede pa yakap.
6: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
13: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
14: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
6: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
14: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
28: Walang radyo, walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
23: Radyo on the go.
28: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
29: Yay!
30: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
28: Libre to ha?
29: Walang bayad?
28: Oo, walang bayad.
29: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
30: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
29: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
28: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
31: Bubungad sa umaga.
32: Trending issues na pinag-uusapan.
33: Mga programang aabangan.
34: Agahan hanggang hapunan.
33: 66 Impormasyon.
35: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278.